0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Bayang Bahay News Nationwide.
6: Balitang pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
10: Magkaisa.
11: Magtulungan.
10: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3 The Capital.
12: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
0: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
0: and The Capital,
8: ang boses ng Pangulo,
0: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
12: in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
0: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
13: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila ay nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
16: dati? Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabang!
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
20: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
19: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
20: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
19: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
20: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
21: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
22: Miss Philippines!
20: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
19: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
20: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
19: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
29: I love it when you call me Senorita.
30: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
28: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
31: Pauso.
28: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarau. Recent additions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Publiko Serbisyo, Bayan Mahal News Nationwide.
2: Balitang pambansa,
3: sa ulo ng ating
2: pinakamalaw na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas,
1: balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
3: Radyo Publiko,
1: nag-uugnay ng pamahalaan
3: sa sambayanan,
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa,
1: magtulungan
3: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko
1: sa 104.3
3: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
3: sa mamamayang
1: Pilipino in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Bangon, bayang mahal.
1: Bangon,
25: bayang mahal.
1: Pag-uusapan,
25: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
1: Tatalakayin,
25: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
1: At sasagutin,
25: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
6: Time check, 8:18 na po ng umaga at ang petsa po ay September 25, 2026. No? Tayo ay pansamantalang umuupo on behalf of Alian Corpus sa programang Bangon Bayang Mahal. Kumusta po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Biyernes na po muli at weekend, no? So, sa mga babiyahe, bibisita sa mga family members nila at ingat lang po sa biyahe. No? Nakalabas po ang araw ngayon pero siyempre pagdating ng hapon, naging kaugalian na ng ating climate na nagbabago ito. So, maghanda rin tayo ng mga rain gear, no? Yung mga sombrero, mga jacket at most especially ang payong. Meron tayong we have a live guest, no? Who will be joining us via Zoom. Ang pangalan niya ay si Andrew Jacob Buensalido. Dalawa sila, no? At si Allison Cabrestante. Sila'y mga inventor Bida Kidney. And an awardee of the 2026 James Dyson Award. So, ipapasok natin sila. Pag-uusapan natin ang... So, teka, nag-echo yata. Baka... Okay. Anyway, we will be having them shortly. Unahin na muna natin si Andrew Jacob Buensalido. No? So, pasok na natin siya. He's joining us via Zoom. Nandiyan na ba siya? Magandang umaga sa iyo, Andrew Jacob Buensalido. Ay!
8: Hello, good morning po.
6: Oo, you are the inventor of the Bida Kidney and an awardee of the 2026 James Dyson Award. Tama ba ito?
0: Yes po. So along with my partner, Allison, who's also in this meeting, kami po ang 2026 national winner po ng Philippines sa James Dyson Award.
6: Okay. Can you tell us more about this? I'm a bit in the dark on this, no? So sige po, paki-explain po sa amin kung tungkol saan ito. Sige po.
0: Yes. So alam po natin, no, marami pong Filipino ang kasalukuyang merong CKD or yes, chronic kidney disease. At ang isang treatment po sa chronic kidney disease ay ang peritoneal dialysis.
6: Aha.
0: Ngayon, ang Bida Kidney po na aming ginawa at nakikita nyo dito ay isang machine na nag-automate at tumutulong sa mga pasyente para mapadali ang peritoneal dialysis. At pwede itong gawin sa bahay or kahit sa government hospitals at sa health centers sa barangay.
6: Okay. Andrew, ikaw mismo ang nag-invento niyan?
0: Yes po. So, kaming dalawa po ni Allison bilang
6: ni Allison,
0: mga mechanical engineering student sa University of the Philippines, Diliman. Kinailangan po naming gumawa ng isang project. At no aming senior year, ito po ang naisip naming gawin.
6: Oo. Alam mo, na napakagandang invention yan. Kasi I'm sure you are aware that one of the higher diseases of the Filipino population is kidney. Kasi nga dun sa ating diet, di ba, mahilig tayo sa mga maalat. Tapos sa ang sarap kasi ng pagkain Pinoy, pero on the low side, in the long run, it can also destroy our kidney. Tama ba, Andrew?
0: Tama po yun.
6: And so you came up with this invention to help the people who are currently suffering from kidney disease or the ones who will be going to that, di ba? Tama ba, Andrew?
0: Tama po. Ang problema na ito ay aming nalaman dahil ang aking kapatid ay isang pediatric nephrologist. So, ibig sabihin po, ang mga pasyente niya ay mga bata at mga mayroong kidney disease. So, sa kasalukuyan po siya ay nagtatrabaho sa isang tertiary government hospital po. So, talagang exposed po siya sa mga problema ng mga pasyente na walang access sa magandang treatment para sa kanilang peritoneal dialysis.
6: Okay. What you're saying, Andrew, is pati sa early age ng tao, like yung mga kabataan, nagkakaroon na rin ng umpisa ng kidney damage, no? So ang tanong dito ngayon, paano gumagana ang Bida Kidney at paano nito napapadali ang manual at paulit-ulit na proseso ng peritoneal dialysis.
0: Peritoneal dialysis po, ang kanyang mechanism ay una meron kayong mga dialysate fluid. So ito po ay mga fluid lang po na pinapasok sa loob ng tiyan ng pasyente.
6: Yes.
0: At sa kasalukuyan po, merong manual peritoneal dialysis. Ito po ay simple lang po, kinakabit lang po ang mga bag. At okay, sa pamamagitan po ng gravity ay pumapasok po ito sa mga pasyente. Ngayon okay po, mahirap po ito dahil kailangan paulit-ulit na pagkonekta ng mga linya ng peritoneal dialysis bag at paulit-ulit na pagtimbang at pag-record ng mga fluid po na na-transfer sa pasyente. Ang ginagawa po ng Bida Kidney ay ino-automate ang lahat na ito. So meron po siyang sariling weighing scale,

0: ang ganda pala nitong na imbento nyo. This will help actually, like what I said earlier, malaki ang incidence ng kidney disease sa ating mga Pilipino dahil sa ating kinakain at nag-uumpisa na sa kabataan niyan. Tama ba?
1: Yes sir, tama po kayo. Lalong-lalo na po ngayon na parang nakakahiligan na din po yun nga po mga instant noodles na kahit ako po dati talagang ang lakas ko rin po.
0: Oo, yan ang matagal na naming panawagan na banggit mo yung instant noodle. Lalong-lalo na sa mga yung mga depressed areas and they can only afford instant noodles. Madali, pamadali ang pantawid gutom ika nga. So, but nabubusog ka nga pero it slowly destroys your kidney, hindi ba? Tama yan. So, napakasama po talaga.
1: Yes po, tama po yun.
0: Now, the question is, ano naman ang naging inspiration ninyo sa inyong dalawa, kayong dalawang awardee, no, sa pagbuo ng Bida Kidney at bakit ninyo piniling tugunan ang pangangailangan ng dialysis patients? What was the unifying factor in this?
1: Ayun nga po, since na nabanggit po ni Andrew, galing po kami sa University of the Philippines, Diliman. Tapos
0: yes,
1: mechanical engineering po yung course namin po pareho. At bilang mga inhinyero nga po at scholar ng bayan, wow, ninais din po namin na makahanap ng practical na solusyon po sa problema na maaaring kinakaharap po ng mga Pilipino. So, yun po, yun din po talaga yung naggabay sa amin patungo po sa Bida Kidney. At ayun nga po, may kapatid po si Andrew na pediatric nephrologist po sa isang tertiary,
0: yes,
1: government hospital na,
0: yes,
1: nakita niya po talaga yung paghihirap din po ng mga pasyente and personal na rin po naming nakita. So, parang naging opportunity po siya sa amin at nakakita po kami ng problema na tingin namin is worthwhile po siyang lutasin talaga or at least magbigay po ng potential solution.
0: Okay. Anyway, gentlemen, ang tanong ko, what is the availability of this machine? Can anybody buy this or do you have to go to a kidney dialysis center to avail of this service? Ano pong plano nyo?
2: So sa kasalukuyan po,
0: yes,
2: unang prototype pa lang po ito. So ito po din yung mismong ginawa namin bilang estudyante at ito rin po yung napasa namin sa James Dyson Award. So for now po, prototype pa lang po ang current stage niya.
0: Okay.
2: However po, we're working on developing it. May mga nag-approach na rin po ng mga institution and research units na interested po mag-collaborate. At ang mga next steps po nito ay sana makahanap kami ng opportunities po para sa clinical trial upang ma-assess po ang kanyang current state bilang isang automating device po. So, pag nakahanap po kami ng makatulong sa amin bilang mga patients and of course po mga healthcare experts, ayun din po. Yun din po yung next stage namin para ma-further develop po ang Bida Kidney.
0: Oo. Andrew, dahil ba sa this machine, no? Ito ba'y pag meron ako, I do not have to go to a kidney dialysis center anymore or do I have to go pa rin? Is this just a, does it complement the cure or on its own, it can already reverse kidney disease?
2: So, karamihan po ng dialysis centers ngayon ay ang focus nila is hemodialysis po. So, ito,
0: yes,
2: po yung mas familiar po sa marami sa atin, no? Ito po yung dugo yung ginagamit.
0: Tama.
2: Ang peritoneal dialysis po ay talagang ginawa para sa home treatment.
0: Ah.
2: So, pag meron ka na pong peritoneal dialysis bags and sets at sinamahan mo pa po ng Bida Kidney, ang aming hope ay pwede nang gawing completely po sa bahay para hindi na po kailangan bumalik-balik sa mga hospital or sa mga public health center at para sa comfort ng sarili niyong home ay maaari niyong gawin ang peritoneal dialysis.
0: Okay, so you will ease the burden of a kidney patient from going to a kidney dialysis center, not to mention the cost also, no? At saka yung minsan pag marami kang kasabay na pasyente, ang tagal, no? Nangihina ka na and then all that. But what you're saying is this machine can help you at the comfort of your

0: own house, di ba? So nandun ka na, you're comfortable, but it's also helping fix your kidney kung nag-uumpisa ang disease or nasa middle or late stage na ng disease. Tama ba?
1: Yes. For end-stage chronic kidney disease din po usually nagagamit ang mga peritoneal dialysis treatment po.
0: Naku, sa mga nakikinig ngayon sa programang ito, sa Bangon Bayang Mahal na naghahanap ng talagang remedy or cure for one of the country's high incidence of disease, no, kidney disease to the populace, ito po na yata ang ano. This is like a breakthrough, not to mention the award that the two of you gentlemen have received. No, this is an international award, no, of course.
2: For now po, yung national award pa lang po yung napapanalo na namin, and moving on pa lang po dun sa international leg of the competition po.
0: Nag-ano lang ako, advance lang ako mag-isip because I know for a fact that this will garner the attention of the international, yung mga, well, people who would like to finance research and development and also mass produce or in fact to make it available even to the other parts of the world, diba, gentlemen?
2: Yes, sir.
1: Yes, that's right.
0: Okay. Sa ngayon, how many of this, you said prototype, so nag-iisa ba ito o meron pa bang kapatid ito or what is the status now? Sige.
2: Sa ngayon po, nag-iisa pa lang po siya. So ito po yung earliest prototype po namin. Pero throughout development po, gusto rin po namin makagawa pa po ng mas maraming akong kopya para mas mapadali din po yung proseso. Ng, kunyari kapag handa na po siya for clinical testing, so para hindi lang po limited sa isang machine and marami pong pwedeng sabay-sabay na tinetest. Ayun po.
0: Ah, okay. Alison, bilang Philippines winner kayong dalawa ng 2026 James Dyson Award, ano ang kahulugan nito para sa inyo bilang Filipino innovator? What is the meaning? What would you like to really impart to the people? No, of course we know why you built this, why you invented this, because you had a family member who's involved in it also. So you're here to develop it. But what is your vision for the people? No. Sige nga, what do you like to envision on this?
2: Tingin po ang pinakamahalagang mensahe po namin ng parating is kaya naman po ng mga Pilipino na gumawa po ng mga practical nga po na solusyon para sa mga problemang kinakaharap din po ng Pilipino, and hindi lang naman po kailangan lagi na yung pinaka high tech
0: yes.
2: or pinaka advanced na technology yung gamitin sa pag-design po para makapag-solve nga po ng problema. Minsan kailangan lang din po ng sariwang perspective dun sa problem na yun. Tulad dito po sa Bida Kidney, ang gamit lang po namin is mga off-the-shelf po na electronics. So, madali lang din po siya bilhin. And gumamit lang din po kami ng 3D printing. So, with that lang po, nakagawa na po kami ng earliest prototype. And ayun nga po, gumagana na po siya based on sa testing po namin sa mga training mannequins po na ginagamit din po sa mga peritoneal dialysis units para po mag-train ng PD nurses or magturo po sa patients.
0: Okay. Alison, ikaw ba o kayo ba ay lumapit na sa mga ahensya ng gobyerno or kayo ba ay nilalapitan na? What is the protocol here? Are you like selling it to government agencies, to hospitals, the public hospitals or private doctors in that field of medicine? What is your strategy here?
2: Ayun nga po, ang magandang balita naman po is marami
0: nang lumalapit sa inyo.
2: Yes po, na mga academic units. Tulad nga po ng nabanggit ni Andrew kanina, na hindi lang po academic units, pati po mga healthcare organizations po. So, ang plano po namin ngayon is wala pa po kaming definite timeline since early prototype nga po siya. Pero for the immediate future po is mag-focus po muna kami sa engineering side for further development po. And kapag ready na po talaga siya for clinical trials, saka po namin siya ihahanda na po doon para sa phases po ng clinical testing.
0: Ah, okay. Andrew, let's move a little forward. In the event that this is you already have a financier, sabi nila, sige, we will produce this, no, as much as you can. Of course, you will see that the price of this machine will drop also, no? Kasi to make it really more affordable to the public, no? Tama ba, Andrew?
1: That's correct po. So, of course, our goal po ulit is low cost po talaga siya. So, hopefully when we find the right partners, the right benefactors for our and investors, para nga po, yes, sa Bidakini ay mapababa palalo po ang cost at selling price po ng Bida Kidney sa future po.
0: Yes. Yung Bida ba, where did you get that word? Is it an acronym for something? Or pangalan nyo ba? Or what is it? Or parang hero sa kidney? Or
1: Tama po yun. So, nung originally po namin iniisip, gusto namin na sa pangalan pa lang, alam na agad na Filipino invention siya. So, Bida, syempre, Tagalog po yun, no? Parang hero or siya po yung, yes, nasa sentro. At gusto talaga namin i-highlight ang nasa sentro talaga sa ng problema ito. At ito ang mga CKD patients. Sila talaga ang nagsastruggle daily dahil, yes, sa access nila sa mga treatment nila. At dahil nga sila ang Bida, pinangalanan po namin ang Bida Kidney sa kanila. At saka po, katunog din niya po ang Be the Kidney.
0: Yes.
1: Dahil ito nga po ang tumutulong sa mga pasyenteng hindi na nagpo-function ng maayos yung bida, yung kidney nila.
0: Tama. At saka yung bida, palitan natin ng letter V or for victory. Yun ibig sabihin, vida, life, or wellness, or well-being, tama ba? Yung buhay mismo na you are healthy, you are... well, everybody wants to be youthful, no? Everybody wants to live a long life. However, it is also important that we live a healthy life. Kasi meron din mga mahaba ang buhay pero may sakit na. We don't want that. We want a quality life. And I believe this invention of yours will help prolong the life of our population and to live healthy lives.
1: Tama po.
0: Oh, yes, ano pong mensahe niyo sa mga kabataan ngayon na banggit kanina na yung ating instant noodle, nako eh, wag naman sana magalit yung mga manufacturers ng instant noodle, pero hindi po yan ang kinakain dapat araw-araw. Minsan lang sa isang linggo dapat, because if you do that every day, that will really destroy your kidney. Tama ba, gentlemen?
1: Yes po. That's great. We'll leave the medical side to the medical experts po. Pero
0: tama.
1: Of course, medical device being be the kidney, but we want to see din po CKD lessened din po talaga. So hopefully in the future, hindi nyo kailanganin, pero pag kinailangan nyo po, it's there for you po.
0: Kayo ba, gentlemen, you have like a website or a page that interested parties can approach you, can contact you, email you, call you, or well, sa mga merong extra wealth na gustong mag-finance at well, also those who have they want to help the population, diba, yung mga philanthropies. How do they reach you?
1: Yes po. So currently po ang social media pa lang po ng Bida Kidney is YouTube. We're currently working na rin po to start a page so that people can maka-reach out po sila. But for reaching out to us individually, meron din po kaming mga LinkedIn. So hello. That's where people have been reaching out for their interests or questions about Bida Kidney po.
0: Aha. Alison, ikaw naman. Sino ba mas bata sa inyo? Batang-bata itsura nyo. Are you classmates in school? Or
1: Yes po, magka-batch po kami sa UP po.
0: But your ang kurso nyo ay engineering, no, hindi medicine.
1: Yes, tama po, mechanical engineering.
0: Mechanical and you both finished already your course?
2: Yes po, actually kaka-graduate lang din po namin itong July lang po.
0: Nakita nyo, kaka-graduate lang pero meron ng award-winning invention. This is an inspiration actually to a lot of our students in school, no, na right away after you graduate or even before you graduate, meron ka ng vision, meron ka ng iniisip. And the both of you gentlemen serve as an inspiration to the Filipino youth. And this is a breakthrough, actually. If and when this machine really takes off, no, to higher heights, no, I'm sure it will reverse a lot of the kidney diseases of our populace. As I said earlier, number one talaga ang sakit ng kidney sa Pinoy. Kasi connected directly yan sa diabetes, tama ba? Sa kidney, no? Merong connection, eh, no?
1: Pwede pong mag-lead to chronic kidney disease po pag ang diabetes is left untreated po.
0: Okay. What is a normal day for you guys? Because I see you now as parang nakasuot na kayo ng long gown na puti, eh. Tapos naka-bifocals na kayo. Kumbaga, scientist na ang dating nyo, inventors. What is a normal day for you guys? Are you also in social media? Do you do clubbing? Do you go out with friends, or are you introverts? You're staying na in the confines of your workshops or your homes. Sige. Anong
1: as recent graduates po, we're actually preoccupied with our review for Mechanical Engineering Board. Wow. So that's what's been keeping us busy. But again, nung pagka-announce po ng Bida Kidney, ito din po talaga yung naging day-to-day activity namin po. So, getting the honor of interviews with inyo po, the meeting with potential or interested parties po. So, yun po yung what's keeping us busy nowadays.
0: Wow. Alison, ikaw, what's a normal day for you as an inventor? Is it normal?
2: sa akin naman po, ayun nga po, di rin po talaga namin inaasahan ni Andrew na after po nitong James Dyson Ortiz, sobrang dami po talaga mag-reach out and magbibigay po ng suporta. So, yun po talaga yung what's keeping us busy nga po ngayon. And para sa amin naman po, na ibabalance pa naman po namin sa ngayon yung aming board exam with whatever yung kailangan din pong gawin for Bida Kidney. So, ay tulad nga po nung nabanggit ni Andrew, meeting with other academic institutions po and healthcare organizations para malaman po yung feedback nila and possible guidance po sa moving forward. So, sa ngayon yun po yung pinagkakaabalahan din po namin.
0: Ayun. I foresee, gentlemen, a meeting of the minds between the two of you and kidney doctors, mga specialists, no? Di ba? That sounds very promising, no? Kasi tutulungan nyo sila, eh. It's hard that we will devote our hope for a cure to a yung kidney dialysis machine. Like you said, it has a different approach yan, no? Pero sa inyo, iba rin, eh, no? So it might be just the missing link to complete the healing of people with kidney disease.
1: That's right. We've had the invaluable help again of my sister po. So siya po ay isang pediatric nephrologist, si Dr. Socorro Marie Buensalido. So okay, siya din po talaga ang nagpa-provide sa amin ng incredibly helpful na directions at experience po with dealing with peritoneal dialysis.
0: Yes.
2: And maliban
0: Sige, go ahead. Sige.
2: Ayun nga, maliban po doon, marami din po talaga silang nabigay from their initial feedback po habang ginagawa po namin yung mismo prototype hanggang sa, ayun nga po, tingin nila kung saan po siya pwedeng pumunta or ano po yung immediately mga patients na matutulungan niya. Tulad in our case po, sa mga pediatric patients nga po, tingin po nila maganda po yung direction ni Bida Kidney moving forward para ma-address po immediately yung concerns nila.
0: Okay. Well, have you actually experimented this machine already on an actual kidney patient?
2: Sa ngayon po, hindi pa po.
0: Hindi pa,
2: so
0: no?
2: That's for some in the future pa lang. Ngayon po, na-test pa lang po namin siya sa mga, ayun nga, mga training dummies po and nakapagsagawa na rin po kami ng preliminary testing para masukat po kung may leakage ba, kung gaano po kataas yung pressure kapag nagta-transfer po siya ng volume, and pati po yung flow rate niya, kung gaano kabilis po na itatransfer yung fluid from the patient or to the patient po.
0: Okay. Sige. Well, I'm told to, well, we'll give in to a report that's coming in. I'd like to ask a few words from you, Andrew, and then Allison. Ano pong panawagan nyo sa taong bayan? Sige, Andrew.
1: So, ang panawagan po namin is talagang maging aware po na peritoneal dialysis is already existing po. At ang importante po sana is maging mas aware ang publiko sa mga options nila. So, aside from hemodialysis po, meron din po talagang peritoneal dialysis na mayroong benefits din po from PhilHealth. So, we hope na mas marami pong makaalam about this solution and marami pong maka-access. So, kahit hindi po be the kidney ang maging daan nila para sa paggamit ng peritoneal dialysis, we hope na mas maging aware sila sa solution na ito, mag-research para mas alam nila ang kailan nila pwede itong gamitin at para kanino. At of course po, maintain their health para sa mga wala pa pong CKD is hindi na po mag-develop. And para naman po sa meron already, to just live as healthily as they can po.
0: Okay. Allison?
2: Since na banggit na po ni Andrew yung tungkol po dun sa panawagan namin with regards to be the kidney at sa peritoneal dialysis, siguro yung mensahe ko na lang po is para po sa mga young engineers and inventors po natin, sana wag po silang matakot na mag-tackle ng kahit anong problema, maliit man o malaki, kung nakakita po sila ng potential na makakatulong naman po ito. And kung matakot naman po sila, normal lang naman po yun. So nangyari din po siya sa amin ni Andrew nung unang stages po. But with the right help po, nag-workout din naman po siya. So, wag lang po sila mawawala ng pag-asa and susuko ka agad. At sigurado po kami na malulutas din po nila yung mga problema ang gusto rin po nilang isolve.
0: Okay. Maraming salamat sa inyo, Andrew Jacob Buensalido at Allison Cabrestante. Sila'y ang mga inventor ng Bida Kidney at recipient ng 2026 James Dyson Award winner. Tayo magbe-break muna? Hindi, tuloy na ang programa. Sige. Maraming salamat sa iyo, gentlemen. Till next interview sa programa ko.
1: Maraming salamat po.
0: Okay. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. Meron siyang live report. Aplikante sa pag-abroad, inilalayan ng DMW or the Department of Migrant Workers mula sa hindi katanggap-tanggap na accommodation sa Maynila. J. Mark?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Manong Leslie, naalalayan ng Department of Migrant Workers ang 7 aplikante sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Matapos mabisto ang kanilang tinutuluyan na hindi ligtas at pinaniniwala ang hindi parehistradong accommodation sa Ermita, Maynila. Sa isinagawang pag-inspeksyon ng mga opisyal ng DMW, nabistong mainit, marumi at masikip at hindi maayos ang naturang accommodation habang hinihintay ang pagpoproseso ng kanilang deployment patungo Dubai. Una rito ay dumulog ang isa sa mga aplikante pa abroad sa booth ng DMW sa handog ng Pangulo sa Pasay City noong Setyembre 14. Bukod sa hindi maayos na tinutuluyan, napatid na kapos din umano sa pagkain ang mga aplikante na nagresulta naman sa kalunos-lunos nilang kalagayan. Ay kay DMW NCR Regional Director Attorney Asa Falcone Miliar, hindi nila hahayaang malagay sa hindi maayos at hindi rehistradong accommodation ang mga aplikante na naghahangad ng makapagtrabaho sa ibang bansa. Napaalala naman ang DMW sa mga aplikante na naghahanda sa kanilang trabaho abroad na suriin mabuti ang kanilang mga recruiter, recruitment agreement, gaya din ang accommodation facilities. Samantala, Manong Desi, baka pwede makahingi ng isang flash report.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Mula sa White Alert, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRC ang Blue Alert status kaugnay sa bagyong Queenie. Bagamat inaasang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng ang bagyo, patuloy naman itong imo-monitor ng pamahalaan. Batay sa NDRRC Memorandum Number 2900-2026 na nilagdaan ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Lawrence Mina, epektibo ang naturang kautusan alas 8 ngayong umaga. Sa ilalim ng Blue Alert status, inaatasan ang mga concerned NDRRM member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang mga lugar na magsagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessments sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ang mga ahensya gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na magtalaga ng mga detailed security officers sa mga NDRRM SOC habang pagaganahin naman ng Virtual Operation Emergency Operation Center sa para sa mabilis sa koordinasyon ng bawat ahensya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa, Sandigan Bayan. Muling inatasan ang BJMP na ihanda ang mga technical equipment para sa video conference pre-trial ni dating Speaker Romualdez. Mary Ann?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang Bureau of Jail Management and Penology BJMP na ihanda ang mga kinakailangang pasilidad at technical equipment para sa pagdalo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pre-trial ng kinaharap na kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan, pinayagan si Romualdez na dumalo sa pre-trial mula sa Quezon City Jail Male Dormitory sa payatas ngayong alas 8:30 ng umaga. Inatasan ng jail warden na maglaan ang kinakailangang pasilidad at ng technical equipment para sa video conference. Pinayagan din ang isang assistant counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution panel na pisikal na dumalo sa loob ng pasilidad. Samantala, pinayagan din maging ang media na magtalaga ng limang kinatawan para dumalo sa pre-trial sa loob ng pasilidad. Ayon naman sa kampo ni Romualdez, posibleng salunis nila ihain ang kanilang komento kung bakit hindi dapat ipatupad ang preventive suspension laban sa dating House Speaker. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Melanie Reyes tungkol sa impeachment. Usapin sa threshold hindi dapat maging hadlang sa pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Melanie?
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Huling nanawagan si Manila Representative Benny Abante kay Vice President Sara Duterte na personal na harapin ang Senate Impeachment Court upang sagutin ang mga akusasyon hinggil sa kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Binigyan din ni Abante na isa ring chairperson ng House Committee on Human Rights na hindi dapat maging hadlang ang usapin ng voting threshold o bilang ng botong kailangan sa korte upang mapigilan ang pagtalakay sa mga ebidensyang inihain sa ilalim ng Article 2. Ayon kay Abante, hindi krimen ang maging mayaman, ngunit marapat lamang na malinaw na maipaliwanag ang pinagmulan nito upang mapatunayan hindi ito nakuha sa illegal na paraan. Dahil dito, iginiit ng mambabatas na si Duterte lamang ang may direktang kaalaman sa kanyang mga ari-arian at pananalapi, kaya anya dapat siya mismo ang humarap upang bigyang linaw ang mga naturang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay AJ Ignacio, delegasyon mula Australia, bumisita sa makasaysayang Intramuros kasabay ng Philippines-Australia Political Exchange Program ayon sa DOT. AJ?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng guided tour ang Department of Tourism sa pamamagitan ng attached agency nitong Intramuros Administration para sa 16 na delegasyon ng Australian Political Exchange Council. Pinamunahan ni Senator Joshua Dolega ang delegasyon ng Australia sa pag-iikot sa makasaysayang World City of Intramuros kung saan tinuklas ang mayamang kasaysayan at kultura ng Fort Santiago at iba pang tanyag na lugar. Sakay ng Tranva at Bamboo Bike, nasaksihan ng mga delegado ang mga makasaysayang tanawin at pamanang kultural ng Intramuros. Nagtapos ang kanilang pagbisita sa isang hapunan sa Barbara's Heritage Restaurant kung saan higit nilang naranasan ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga pagkain Pinoy, musika at pagtatanghal. Isinagawa ang tour kasabay ng Philippine-Australia Political Exchange Program na naglalayong pagsamasamahin ng mga batang leader para sa isang linggong pag-aaral tungkol sa parliamentaryong sistema, dialogo at diplomasya. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras po ay eksakto na pong 8:56 ng umaga. Tayo ay magpapaalam na sa programang itong Bangon Bayang Mahal. Pero bago yan, papasalamat tayo sa tech team, no? Sila Rolly Bumatayo, Mary Ann Milos, Mark Bokiron, at ang executive producers Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, at Ellen Buena. So, may news update pa ba tayo? Wala na. So, okay. From F. Gaitos. Tama ba? Parang EPH, pero F. Gaitos. She will be bringing the news. So, maraming salamat. Antabayanan ang aking programa, 9 o'clock to 10 o'clock. Maraming salamat po, and I'll see you in a few minutes.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens, para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas, 8:57 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Ulat na pinapatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg. Hindi totoo. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyan lima ni House Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe na hindi ipinatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg sa budget deliberations ng DICT. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa panukalang budget ng ahensyang tuwing Webes, sinabi ni Poe na walang House resolution na nag-aatas o nangiimbita kay Zuckerberg na humarap sa kamera. Hiling naman ng House Majority Leader Sandra Marcos yung panglilinaw matapos lumabas ang mga ulat na ipinatawag umano ng kamera si Zuckerberg. Ayon kay Poe, walang naging papel ng kamera sa pagpapatawag kay Zuckerberg o sa pag-aatas sa Meta na humarap sa plenaryo. Sinabi rin ni Poe na humingi na paunahin si DICT Secretary Henry Aguda sa naging hindi pagkakaunawaan
3: at agad ng Radyo Pilipinas World Service dito, ang programang global na tayo pag-uusap at alamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at datalhin sa pantaibigang kataporma. Global na tayo, talakayang hindi lang pagbansa bagkus pang global community pa.
8: Sa ibang balita, sa GIP Data Bill pwedeng maging gabay sa targeted na aksyon sa Discord. Ayon yan kay Senador Kiko.
3: Tara na, global na tayo.
10: Ang masaya at mainit na pagbati at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat para sa isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau o Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa ating Master Control, kasama natin of course si Ms. Emilio Dionela sa Wirecast, kasama natin si Mr. Hero Lucero, and of course ang katuwag natin ngayon mula sa production si Mr. Jay Arevalo. At syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa ating YouTube channel. sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede na rin po nyo kami mapakinggan. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphones, iPhone man yan or Android phone, abay, download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, tutuloy natin yung usapan tungkol dito sa, well, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng taong bayan at ng publiko, lalong-lalo na sa mga haligi ng ikang usaping legal. Yung two-thirds vote na ikang pinakahuling ruling na binitawan ni impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero, two-thirds vote. Okay, ano ba tong, ano nga ba talaga itong two-thirds vote? Matatandaan ninyo, nakapanayam natin si Senator Erwin Tulfo kahapon regarding dito sa two-thirds vote. At sabi nga naman niya, hindi lang naman ito ikang para sa minority Senator Judges, applicable din itong two-thirds vote na ito maging sa mga majority Senator Judges. At nilinaw niya yung figures na two-thirds vote. Ano? So, alamin naman natin sa isang pananaw ng isang political analyst kung ano ba itong two-thirds vote, sapagkat ano ba to, 16, 15, 14, o 24 ba talaga? Yan, okay? And of course, ano ang implikasyon nito sa larangan ng politika sa ating bansa? Ano ang implikasyon nito sa buong impeachment trial process? Okay? Itong two-thirds vote na ito. Sa katunayan, may isasampa na. O, hindi ko lang malaman kung naisampa na o isasampa pa lang sa Korte Suprema itong grave abuse of discretion laban sa ginawa ng impeachment trial sa Senado. Ayan, aalamin din natin yan kung yan ba ay tatayo, yan ba ay tatanggapin ng Korte Suprema, aaksyonan ba ng Korte Suprema, and on what grounds, kung sakaling aksyonan ng Korte Suprema, ano kaya magiging aksyon nila dito. Both ways, kung maging positibo man o negatibo ang aksyon ng Korte Suprema, ano ang magiging epekto pa rin ito sa impeachment trial. Lahat pong yan, siyempre, sa unang bahagi, sa ngalawang bahagi, makakapanayam din naman natin ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, hinggil naman sa pananaw ng pribadong sektor para po dito sa Philippines European Commission Free Trade Agreement. Kahapon, nakapanayam natin ang Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Cristina Aldeguer Roque. Yan po yung pananaw ng of course sa pananaw po ng DTI, pero ngayong araw na ito kukunin naman natin ang pananaw at assessment diyan ng pribadong sektor sa pamamagitan ni Mr. Michael Ricaport, ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation. At of course, makakapanayam din natin ngayong araw na ito ang spokesperson ng Commission on Elections, Director Rex John Rex Laudianco, hinggil po dito sa muling ikang pag ano, kung sakasakali man muling mausog ang petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ano po, alam ko naghahanda-handa na ang Commission on Elections para dito sa barangay at sangguniang kabataan elections, pero meron po kasing ano ngayon meron po kasing push ngayon na i-move ulit ang petsa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Hindi pa ho kasama dito yung term extension, 4 to 5 year term extension ng mga barangay at sangguniang kabataan elections. So lahat pong yan sa edisyong ito ng programang Global na Tayo dito sa Radio Pilipinas World Service. Magbabalik po kami para sa kabuuan ng programang yan makalipas ang ilang paalala.
11: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Tuloy na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service at ito po ang programang Global na Tayo. At tulad po na nabanggit natin kanina, makakasama po natin ang isang well-renowned political analyst, walang iba kundi si Professor Froilan Kalilong. Magandang umaga po, Professor Kalilong, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
15: Yes, good morning po, Kari, at good morning po sa lahat ng ating mga tikasubaybay. Thank you po for having me again.
10: Nako, ako po ang dapat magpasalamat, Professor Kalilong, sa pagpapaunlak niyo po lagi sa ating himpilan na sa programang ito. Professor Kalilong, napatawag po kami sapagkat we want to get a better view and understanding tungkol dito sa hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung naging desisyon ni impeachment court presiding officer Senator Chiz Escudero regarding sa two-thirds vote ng Senado pagdating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi two-thirds vote, unang-una tanungin ko muna, was the Senate, or tama, was the Senate impeachment court in legal bounds nung pinagdesisyonan nila itong two-thirds vote na ito?
15: Well, unang-una kasama rin, no, kailangan natin tignan dito yung naging pahayag ni Presiding Officer Chiz Escudero at the onset, and then they were already they already moved that it will be 16, you know, at the beginning of the impeachment. However, midway they tried to change it. What the Presiding Officer could have done is to direct the plea of Senator Irwin Tulfo directly to the Supreme Court because the time has already lapsed for them to actually make the appeal to lower down the threshold. Nevertheless, he still allowed it. And of course, the Senate majority, seeing that there is an opportunity, no, na for them to actually make the vote, really wasted no time to lower down the threshold. Mm-hmm. And I think right now it will be incumbent upon the defense, particularly at the camp of VP Inday Sara Duterte, as to whether they're going to elevate it. In fact, I think kagabi may mga moves na, no, to actually elevate the matter to the Supreme Court, particularly that which was primarily entered into by former ES Vic Rodriguez, you know. And I think that's something na medyo kailangan na nating tignan, at maaari yung mga supporters, no, na against dito kay VP Sara, I think they look at it as a welcome development. Mm-hmm. But then again, sana dapat regardless of whoever we are looking at, regardless of the personalities, we should actually see it as a blatant disrespect now to the Constitution, because I don't think if they want to change the threshold, they may be able to make that appeal. But to change it within a very, very simple maneuvering like what they did, parang hindi naman po yata tama. So I think meron talagang tamang proseso. Again, I'm not saying na mali yung perspektibo na babaan yung threshold, pero kinakailangan din natin tundalin sa tamang proseso. And definitely, yung nangyaring pagboto o yung naging botokan the other day, certainly is not the right way to go.
10: Ano po yung sa tingin yung the right way to vote para dito sa two-thirds vote, Professor Kalilong?
15: Well, primarily, kasi it's something that you're changing a provision in the Constitution. So what we need to do is to go through the right process of amending it. No? Yes, I know that it's going to be painstaking. I know it's going to be very long. But that is really the process. Eh. In fact, they should have done this a long time ago, no? No, when they were already thinking of impeaching the vice president, dapat na take into consideration na nila to, no? Kasi it really does not paint a good picture, primarily, tsaka yung impression na nagbago tayo ng mga rules natin habang nangyayari nga itong impeachment, no? So, again, this may be misconstrued by many of our countrymen as necessarily, you know, as a way to circumvent what the law suggests and what the law mandates. And syempre, this will be in the, medyo this will not be taken siguro in the right context by many of our countrymen. So again, hindi naman tayo totally disfavoring doon sa pagbaba ng threshold. Because meron din naman talagang meron din naman silang kadahilanan. Mm-hmm. At meron naman talagang logical na pinanggagalingan din yung kanilang sinasabi. Pero yun nga, the thing is, you're changing something that is enshrined in the Constitution, and so it really entails a specific process. Either to go to the Supreme Court, no, let the Supreme Court decide, or I think take the longer route, which is really to amend the Constitution. That's really how it is. Kasi nagiging problematic pa yung sinasabi ni Presiding Officer Escudero that this particular ruling will only be applying to this case specifically of the vice president. Na para bang lumalabas eh, parang siningle out talaga, no? Tapos para bang may disclaimer kagad na ginawa namin to para lamang sa vice president at hindi ito dapat maging set of precedents for the next impeachment complaints, no? Even if you say that, the mere fact na meron na talagang practical referencing, ano, kasi nangyari na at nagawa nyo na eh, walang garantiya na hindi ito mangyayari in the future. No? So I think for that not to happen, what really we need to do right now is to really amend the Constitution if they want to put 14 or we really want to make it dependent on the attendees. Pwede naman gawin yun. Kaya lang, kinakailangan talaga mabago yung Constitution para yung provision na yun, specifically para hindi magkakaroon ng ambiguity at confusion later on.
10: Alright. Hindi ba dito pumasok, Professor Kalilong, yung mga naging pahayag ng mga friends of court na inimbitahan ng impeachment trial? Kasi batay doon sa pakikinig ko doon sa mga friends of court, sila kay former Justice Panganiban, former Justice Puno, kay former Associate Justice Ascuna, maging doon sa legal memo ni former Justice Davide. Ang intindi ko is, nasa Senado, nasa impeachment court, ang desisyon solely on them kung ano ang mga procedure o mga gagawin nila sa impeachment trial court. Hindi kaya ito kinonsider ng mga senator judges at ng presiding officer kung bakit sila gumawa ng ganitong two-thirds ruling?
15: Yeah, I think this is primarily, you know, kasamang Ray, ito talaga yung ginamit nila na justification doon sa kanilang action. Pero kasi para sa akin, sa aking opinion lang naman, mayroon kasing mga, may mga reglamento na po pwede talagang baguhin at talagang galawin, no, ng Senate as an impeachment tribunal. And then there are those provisions that are best left to the Supreme Court to decide, especially matters that really concerns actual provisions as stipulated in the Constitution, kagaya nga nito. No, sa akin lang, para sana hindi na magkaroon ng presidents at saka para matuldukan na talaga na once and for all, I think the right way and the right remedy para hindi sana nagmukhang ginagamit ng majority yung kanilang kakayahan at kapangyarihan para talagang masiguro na may conviction na mangyayari, what they should have done is to immediately go to the Supreme Court. After all, nagpapatuloy pa rin naman yung pagulong ng impeachment. Ano? Mm-hmm. And I think the reason why I'm saying this is primarily so that the appeal will be more of legal and moral consciousness and not really more of a political nature as kagaya nga na nangyayari ngayon na syempre po pwedeng sabihin talaga ng kampo ni VP Sara that this is really more of prosecution, persecution laban sa kanila at ito ay isang they're weaponizing the impeachment. So para saan hindi magkaroon ng ganong impression na po pwede mag-wrap off sa mga supporters ng ikalawang Pangulo, ganun din naman sa ibang mga Pilipino, mas maganda sana kung talaga nagkaroon muna ng finality again through the Supreme Court. I mean, that's in so far as how I'm seeing it. Ano? So, so as to dispel itong mga political allegations na nangyayari ngayon.
10: All right. Meron akong iniisip, Professor Kalilong, I hope you can indulge me on this. Hypothetical lang naman ito. Halimbawa, okay, halimbawa hindi lumabas, hindi nagkaroon ng bagong ruling sa two-thirds. Kumbaga, stay pa rin siya. All members of the Senate pa rin. Okay, two-thirds. I think 16 yung two-thirds, right? Kung halimbawa, dumating na sa punto ng botohan, halimbawa, bukas na ang botohan o ngayong araw ang botohan. And then, itong mga ilang mga senator judges, biglang hindi a-attend, hindi papasok. So, mawawala yung quorum, mawawala yung needed na 16 votes. Hindi kaya ito rin ang iniisip nila to, para hindi sila hindi ma-hostage yung impeachment trial sa pagpapalabas ng tamang conviction sa trial?
15: Well, hypothetically, po pwede po talaga maging batayan yan, ano? Pero kasi from a real politic sense, no? I mean, realistically speaking, I highly doubt that will happen considering the current composition of the Senate right now. Na alam naman natin sino-sino sa kanila talaga yung may malinaw na paglinya o pagkiling against the Vice President and in favor of the administration or in favor of the impeachment. So again, hypothetically po pwede po mangyari yun, pero realistically speaking, with the way that the lines are drawn right now, with the way the divisions have been set, no, and so far as this impeachment is concerned, medyo hindi po natin talaga yun pwede ikonsidera. At lalo na kung titignan nila, no, kagaya nga ng sinasabi ni Senate President Jesus Cordero na itong impeachment na to, eh para lamang dito sa Vice President, yung ganitong klase ng setup, eh para lang sa ganit sa kay Vice President Sara Duterte, for this impeachment alone, ibig sabihin, no, talagang ito eh mag-a-apply lamang sa kanya, no? So technically speaking, I'm not really looking at any possibility na hindi sila mag-aaten or na walang aaten, unless of course, no, there is a necessary compellence, no, na hindi natin malalaman kung ano kadahilanan. Pero yun nga, I mean, just realistically speaking, I think it will push through, and the way I'm seeing it right now with the current threshold na binabana nila, no, I'm looking at around 70-80% chance of conviction.
10: 70-80% chance of conviction with this new threshold. With this new threshold.
15: Yes.
10: All right. Paano kaya, ito again, hypothetical, ano? Kasi hindi naman, hypothetical. Biglang dumating si Senator Loren Legarda abroad. Yeah. Tapos biglang nagpakita si Senator Bato de la Rosa. And then bigla nabigyan ng bail si Marcoleta, si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy sa Digang Bayan. Yeah. Now, what will be your forecast para sa impeachment trial? Kung sakali.
15: Well, definitely. Well, yun nga, real politics ang pagbabatayan natin dito. If that will happen, if all these things will fall into place, definitely high chance, very high chance of an acquittal. Maybe looking at around 90-95% of an acquittal rate. Now, if ever that will happen, Kasi kung titingnan natin, talaga namang maliwanag naman talaga kasi yung positioning. Kaya nga, sa totoo lang, ano, if I'm going to be very frank about it, we could actually decide right now. We could already decide on this right now. In fact, if you're drawing the lines, I mean, from a political perspective, pwede na nating pagbotohan ito ngayon. They could already decide on this right now.
0: Mm-hmm.
15: This will save us more time, more money, and more resources to focus more on other more pressing issues for the country. I think po pwede nang gawin ito. Kasi the way I'm seeing it right now and with the character that the senators and how they voted in favor of lowering the threshold, most likely this is also how they're going to vote come the decision day. So, save us the time, the trouble, no? Pwede na tayo magbutuhan ngayon. And true enough, I tell you, kung talagang binaba nila itong threshold nito, eh malaki talaga ang chances ng ano, no, ng conviction.
0: Mm-hmm.
15: Pero nga, yung sabi-sabi nyo nga, no, may mga plot twist na po pwedeng mangyari. Actually, nangyari naman ito, no, nung naihalal si Senate President Cayetano, no, na biglang umappear si Senator Bato de la Rosa to make that convincing vote, no? Lahat ito po pwede mangyari, no? Politics is very fluid and possibilities will always be there. Pero, yun nga, kabang-abang, no? Itong mga susunod na pangyayari sa ating bayan.
10: Parang, ano, parang continuation ng Senate Plix. Ano po, Professor Kalilong?
15: Exactly.
10: Anyway. All right. Pero
15: plot thickens, hindi natin alam kung anong plot twist na mangyayari, pero everything is up in the air at the moment as we speak.
10: Pero tama kasi Professor Kalilong, they could even decide it now kung talagang gugustuhin nila, no? They could decide it. Pero kung magdi-decide sila ngayon, you're leaning on conviction kung magdi-decide sila ngayon, yung Senate, yung composition ngayon ng Senate Impeachment Court.
15: Yes, definitely. No, with the way I'm seeing it right now, I think the majority is very, very solid in so far as their conviction. Nakikita naman natin to sa kanilang demeanor. Nakikita naman natin to sa kanilang mga statements, no? Kasi kung meron ka talagang maaring ibang angulo na tinitignan, magpapalutang ka ng mga statements, ano? Magbibigay ka ng mga cues, no, that you might be changing your mind come decision day.
0: Mm-hmm.
15: Pero with the way I'm seeing it right now, I think there is full decisiveness on their part, and I think majority of them are already decided as to what position they're going to take. And this is something that is expected naman talaga.
0: Right.
15: Mula pa nung nagkaroon ng Senate shakeup dun sa leadership natin. Mm.
10: Okay, last question na lang, Professor Kalilong. Total na pag-uusapan natin botohan. Ito, ano ang reaction niyo bilang isang political analyst? Ano ang reaction mo dito sa term extension for, I think, 4 to 5 years term extension para sa barangay at sanggunian kabataan officials? Kasi itong ang barangay at sanggunian kabataan elections, mukhang baka maiusog na naman yung petsa ng election.
15: Yeah.
10: So, pero ang punto dito, yung bill na nag-extend ng kanilang termino ng 4 to 5 years. Anong reaction mo diyan?
15: Well, ito kasi ever since problematic po talaga to, perennial problem because we really don't have a fixed calendar, no, pagdating sa barangay and SK elections. Kaya umaalala natin in the past nga na-delay siya ng na-delay, parang tatlo, dalawang beses yata siya na-delay. So holdovers talaga. And syempre, nakakalungkot ito, no, lalong-lalo na para dun sa mga barangay officials na or barangay candidates, no, who would want to run. In fact, many of them already prepared, no, like last year pa sila nagpre-prepare, umikot na sila, gumagastos na sila para sa paglalatag ng mga programa, and then all of a sudden biglang hindi pala matutuloy, no. So I think what we really need to do here is to really have a bill, have a law that will formally affix kung kailan ba talaga yung magiging barangay elections, ano? Para it will not create uncertainty and ito nga pagkalito, no, sa ating mga kababayan. Kasi sa totoo lang, may mga barangay officials din naman tayo na na-extend yung kanilang termino, instead of them pushing and instead of them working, nagiging complacent innocent sila, no? Kumbaga hindi na talaga nagagawa yung tamang trabaho nila kasi nga alam nila na walang kahirap-hirap they could retain their position, ano? And this is contrary to the fact na kung meron talaga tayong elections na magaganap at ito talaga ay regular na nangyayari sa BJ sa barangay NSK, alam nila na kailangan nila magpakitang gilas, no, at ibigay yung kanilang lahat ng kanilang best para doon sa termino na ibibigay sa kanila without necessarily thinking na may extend sila o it's very uncertain kung hanggang kailan yung next election, so things like that, no. So I think maganda na magkaroon na tayo hindi lang itong ano eh, hindi lang itong 4 to 5 years na extension, but I think for us to have a definite time as to when we're going to have the election, dapat isama na rin yon doon sa bill and it should be done regularly, no?
10: Pero sa tingin mo ba, Professor Kalilong, makatwiran na ma-extend ng 4 to 5 years ang term ng isang barangay at sangguniang kabataan?
15: No. I don't think so, no. Kasi yung mga local government units natin, di ba, 3 years lang naman talaga sila. So what makes it so different, no? When in fact barangays are actually the smallest part of our LGUs, no? So this is the smallest unit. So why are you going to give it

0: papakitagilat kapag fourth, fifth year ko na para matandaan ako ng tao, ibuboto na lang ako. Something like that. So, I think we need to, ano eh, we need to stick with what the rule is, you know, and I think we don't necessarily need to disrupt, you know, anymore itong sitwasyon at yung sistema because magugulat talaga siya. Mm-hmm. So sana mas maganda kung i-retain na lang natin as it is.
1: Hindi kaya, Professor Kalilong, may, again, ito na naman ako eh, hindi kaya may connection ang extension ng term ng mga barangay sa mga nalalapit na susunod na eleksyon dito sa bansa? Professor?
0: Definitely. Of course, we're, hindi natin inyaisang tabi yung angulo na yun, ano, kasamang rate, primarily because, syempre, you don't want to rock the boat, ika nga, no, lalo na kapag marapit ang eleksyon. Remember the allegiance and the loyalty of the people, especially at the grassroots, itong mga barangay na to, kinakailangan mapanatili mo yan, no, para moving forward, eh, you're not, ano, you're already dealing with people that you already know and that you're already familiar with. So unlike kung halimbawa magkakaroon ng election ngayon, eh di panibago na namang ano yan, panibagong kumbaga getting to know each other, being familiar, at the chances of them throwing their full trust and support to the incumbent and to the current administration, mo pwedeng talaga maging questionable yan. So hindi natin inaalis yung political reasons as to why we are postponing it or as to why we are extending it to another 4 or 5 years.
1: Parang open secret naman na yun, ano, Professor Kalilong, na right. Yung grassroots level, exactly. Yung barangay level, grassroots level, dun talaga kumukuha ng botante yung mga exactly. Mga tumatakbo, lalo na sa exactly. Local, maski na sa presidential, di ba, sa national level, ganun din.
0: Exactly.
1: Okay.
0: Tama po.
1: Okay.
0: Nandun po kasi ang ano eh, nandun po kasi ang mobilization eh. Mm. Saka nandun po yung mas malaki at mas madali na community-based vote gathering, kumbaga.
1: Mm. Well, with that, Professor Kalilong, I have taken so much of your time. Kaya't maraming salamat po, as usual, Professor, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin, sa ating programa at sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much po, Professor Kalilong.
0: Marami pong salamat, Kari, at mabuhay po kayo. God bless po.
1: Ang ating pong political analyst, Professor Froilan Kalilong, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Right, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World

0: Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po ha, tayo po ay nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast. Through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave transmitters. Nasa linya na po natin ngayon. Okay, sige. Pero makakausap po natin ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Hinggil naman po sa pananaw this time ng pribadong sektor ng private sector tungkol po dito sa Philippines European Union Free Trade Agreement. Sabi nga po ng Department of Trade and Industry, napakalaking bagay, napakahalaga. Alright? Pero ang tinitingnan ko dito, yung elimination ng mga tariff. Doon tayo medyo, yun ang dapat nating bantayan. Lalo na yung mga produkto na papasok galing sa EU, papasok dito sa Pilipinas, baka makaapekto naman sa ating mga local producers, lalo na sa ating mga local farmers at marami pang iba. Pero by and large, maganda po ang adhikain nitong Philippine-EU Free Trade Agreement. Pero alamin natin, mula sa pananaw at pagtasa ng pribadong sektor, mula po sa ating Rizal Commercial Banking Corporation, ang kanilang chief economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, good morning po at welcome back to Global na Tayo.
1: Ay, magandang umaga po, Sir Ray, at sa inyong mga tagasubaybay. Nice to be back po.
0: Well, it's nice to see you again, Sir Mike. It's nice to see you again, Sir Mike. At thank you very much for, again, indulging us dito sa ating programang Global na Tayo. Pag-uusapan natin, Sir Mike, itong ating Philippines-EU Free Trade Agreement. Okay? So sa panig po ng pribadong sektor, especially ng mga financial analysts na katulad po ninyo, kamusta? Paano po nyo nakikita itong free trade agreement na ito with the European Union?
1: Maganda po yan, Sir Ray, kasi ang tagal, nakailang taon na yan na inaayos, no? Pero, well, sa wakas, kasi parang lumalabas na pangatlo pa lang yung Pilipinas in this part of the world, no? After Singapore, mm-hmm. Vietnam, mm-hmm. Medyo pagandang development din po yan, Sir Ray. Kasi lalo na ngayon, kailangan mag-diversify lalo ng bansa natin pagdating sa kasi may mga disruption sa global supply chain, so it's really about time na yet kasi first we need to diversify our export markets. Mm-hmm. Marami dapat tayo binibenta. Ang laki-laking mga bansa niyan, tsaka kasi from the point of view of the exporter, magbenta tayo doon sa mga mayaman na bansa. Maraming mm-hmm. mayaman na bansa mm-hmm. dyan. At napakalaki niyan. Sila talaga yung pwedeng tumangkilik sa ating mga produkto kasi from their point of view, yung cost of living dito, it's relatively cheaper. Mas mataas yung cost of living sa kanila. So, sila talaga yung can afford. Mm-hmm. At ma-appreciate nila na mas mababa yung presyo at mas may value added. At sila kasi, they have higher income. So, they have more purchasing power to buy mm-hmm. our exports, no, and our goods and services na pinapadala sa kanila, Sir Ray, no? All at saka, right. Ito kasi kumpleto tayo sa free trade agreements dito sa Asia-Pacific, kay ASEAN, with Japan, with China, mm-hmm. with South Korea, India, Australia, New Zealand. So, it's really about time.
0: Okay. Pero, Sir Mike, matanong ko lang, what can the EU bring on the table dito sa free trade agreement na ito para ma-fully utilize ng Philippine economy, Sir Mike?
1: Well, kasi sa EU, kung titingnan natin yung trade between the two countries, kinukuha na din na bumibili rin tayo sa kanila ng yung mga wala tayo, lalo na, no? Yung mga yung mga machineries, mga gamit sa mga factories, heavy equipment, yan, industrial powerhouse ang Europe, yan, tulad ng Germany at marami pang ibang European countries, no? Marami silang heavy industries
0: Mm-hmm.
1: na yung mga kailangan natin for capital equipment, yung mga yan yung mga ginagamit sa mga manufacturing facilities, yung mga production facilities. Sila ang ano diyan, yan. Nagko-compete diyan yung mga developed countries, no?
0: All right.
1: Pangalawa, yung marami rin silang agricultural products pag kailangan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, prepared natin, dito i-produce natin, eh, di ba may, kasi nagkaroon ng ano, African swine fever, eh, kahit bago pa mag-pandemic. So, major source din natin ng, ano, ng mga meat products, mga pork, mga, yun, yung mga beef, at iba pang mga meat products, ang Europe, no?
0: All
1: yan,
0: right.
1: Yung mga bansa, yung mga bansa dyan na, kasi ano rin, kung ano rin yung marami sila at pwede nilang i-export, no? Kasi meron din mga large land masses dyan at kasi ginagamit nila teknolohiya po sa Ray eh, na
0: Pero
1: inaharness nila yung best technologies,
0: Sir
1: no?
0: Mike, speaking of agricultural products, kasi 'di ba sa free trade agreement, ang isa sa mga highlights niyan is yung elimination ng tariff on both sides, 'di ba? Export and import. Hindi lalo na pagdating sa agricultural products, although hindi pa ma-identify eh, ng Department of Trade and Industry kung ano yung mga agricultural products na na mabibigyan ng zero tariff mula sa EU. And hindi kaya ito makaapekto naman sa ating mga local producers, sa ating mga local farmers kapag zero tariff ang mga agricultural products na manggagaling sa EU, lalo na yung karne ng baboy.
1: Ay, yun po yung, that's common, Sir Ray. Actually, sa dami na ng free trade agreement natin, well, parang hindi na talaga bago to sa bansa natin at sa ASEAN din na marami tayong pare-pareho, collectively or bilaterally, may mga marami na tayong free trade agreements na tulad yan, meron tayong mga pa isa-isa, pero karamihan, collective with ASEAN. So, ano eh, yeah, may safeguards na yan, Sir Ray. Maybe for the past, kasi yung example, ASEAN-China free trade. That has been since ongoing for more than 16 years already, since 2010. No? At ang preparation ng free trade, matagal-tagal na rin po. Parang ano yan eh, it took, well, 90s pa, year 2000, hanggang finally napasa, starting 2010. Tapos yung ibang free trade, yung, lalo na yung ASEAN-China, no? Talagang drastic yung reduction. Lahat ng ASEAN countries, with China, sa isa't isa. So, naka-adapt na po tayo pare-pareho. Pero ito, syempre, principal pa rin po yun kasi demand-supply yan eh. There would
0: All
1: be
0: right.
1: more free trade agreement with a large number of affluent countries in Europe. So, dadagdag din yung potential supply from those countries. No? It's a valid concern, yes. And there would be already templates to kind of have mga safety nets in place, no? Kasi well, it's really kaya nga po yung ano eh, yung contentious issues talaga sa mga free trade agreement. Eh yung mga ibang mayayaman na bansa po kasi may subsidiya sila sa agricultural sector, no? Lahat-lahat ng farm po 'yon, no? Kasi marami silang ano budget eh. So nasa-subsidize sila. Eh pati naman yung ibang ASEAN and Asian countries, they do that naman. Kaya
0: Alright.
1: Nagkakaroon ng undue advantage yung agricultural products nila at ayan, minsan may allegations of kahit naman wala pa yung free trade agreement, allegations of dumping, no, yung mga ganon. So, parang nakapantay din naman, may mga ano dyan, mitigating measures, may mga parang safety nets. Pero that's one of the realities, Sir Ray, whether
0: Alright.
1: We like it
0: okay.
1: or not. Darating at darating yung yeah, magiging freer market eh. Dadagsa yung mga supply
0: okay.
1: at significantly reduced tariff close to
0: Pero,
1: zero.
0: Sir Mike, siguro ito last question ko pwede nating anuhin to eh, pag-usapan. With this Philippine-EU free trade agreement, how can we, you know, paano ito makakatulong sa Philippine economy sa ngayon ha? Kasi sa ngayon, Sir Mike, bagsak ng ating PSEI. Yung Philippine Stock Exchange natin bagsak for the fifth straight trading day. Bagsak siya. Isa sa mga nakikitang, I think it went below the 5,700 level. Alright? And then, mahina pa rin ang ating peso laban sa US dollar. Isa sa mga nakikitang outflow ng foreign investments sa PSEI ay yung malaking trade deficit nitong na nakita nila. Plus yung mga geopolitical situation sa labas ng bansa. Ano? So, paano tayo makaka... How can the Philippine stock market, which sabi nga nila mirrors yung Philippine economy. How can we rebound? How can the Philippine Stock Exchange rebound sa ganito? May dapat ba tayong makitang catalyst? Mayroon ba tayong dapat makitang senyales para muling pumasok ang mga investors, both local and foreign investors, Sir Mike?
1: Yung ano pa rin, Sir Ray, kasi una, combination of two factors, yung kumpiyansa ng foreign investors. Talagang dapat tutukan yun. Ano ba yung inihingi nila sa atin, yung nire-require nila sa atin? Kasi these are mga funds from all over the world. Eh, mas globalized tayo eh. Yung environment natin, makapapamili sila. Napakaraming bansa, napakaraming companies, napakaraming industries. Ano ba yung basihan nila? Pag may scorecard, no? Yung ESG standards, no? Meaning to say, yung scoring system, may puntos yan. Yung compliance sa mga, kung saan sila mag-i-invest. Dahil Pilipinas at mga kumpanya sa Pilipinas, no? At ibang investments dito. Una, dapat friendly sa environment. E, yung sustainability, no? Pangalawa, yung ano, makatao, social, no? Yan yung mga very keen sila doon. Hanggang produktong level yan, sir, kung tatangkilikin, hindi lang investments at pati country level. At pangatlo, which is very important and very timely also, yung governance, good governance. Kaya it all starts and ends with good governance. Kasi, syempre, yung rule of law, strong institutions of law, yung expeditious and effective the justice system. Kasi, ano eh, may scoring yan eh, sir. Bakit po? Ang wisdom ng global regulators in recent years, even before the pandemic, kasi compliance with the CSD standards, yung mga, ano eh, kung tapat na nagko-comply yung mga bansa, yan, whole of country approach, kahit yung mga kumpanya, yung mga negosyo at mga industriya at produkto na pinoproduce, yung mga pinoproduce sila mga produkto. Tangkilikin nyo yan, sabi ng global regulators. Kasi compliance with the CSD standards means good business. Mas kalba kung investor yan, kung pension fund yan from all over the world. Siyempre, pension, hard-earned money yan ng mga pensioners. Dapat kikita yan. Ang wisdom po doon, Sir Ray, kasi pag nagko-comply sa ESG standards, that means good business. Malaki yung possibility nakikita kasi nga tapat yung mga negosyo, mga kumpanya, at mga bansa pag nagko-comply sila doon. At malaki yung chance na nakikita yung investments doon. Kaya, nasa scorecard yun, nasa basihan yun ng mga global investors. Kaya, importante, whole of country approach pa rin, Sir Ray, total nakakasunod naman po ito. Kahit yung Supreme Court nagsabi na ipasa na yung ano na yan, yung anti-political dynasty bill. At may apat po lahat yun eh. So, nireaffirm naman ng ano yun, ng, sa, yung leadership ng House, napasa na po, no? Yung version nila. Tapos ngayon, it's also ano rin, no? Certified as urgent, no? Yung priority reform measure. Among many other priority reform measures, kasi gusto nila makita yan, no? Yeah, there may be imperfections sa yan, yung nag-heal pa doon sa anomalous flood control project. So, kasi syempre, going forward, it's really these reform measures to improve and alleviate and uplift the governance standards of the country. Lalo pa po tayong tangkilikin kasi magugustuhan yan ng international investors kung nakikita na inaayos natin yung ano yan, no? Whole of country approach and even at the product level, even at the company level. Kaya napaka-importante po ng yun. And of course, it doesn't end there, Sir Ray. Good governance, of course, it's all starts and ends there. That's one thing. Kasi yun din po yung prinsipyo. Pagka sumusunod, nagko-comply sa good governance standards, mas nagiging professionalized lahat at yung sisiryosohin yung most important na mga factors, lalo yung mga competitiveness ng bansa natin, no? Yung pag-improve ng productivity. Ano ba yung i-offer natin sa mundo, no? Yung core competencies natin. Kasi mas matututukan po yun. Okay. Kasi pagka ano, doon papunta lahat yun, Sir Ray, i-harness natin. O, tulad yan. O at least, nagtatrabaho para magkaroon ng FTA. So, ma-diversify yung export winners natin, dadami yung export markets natin. At ngayon, nagbo-boom po kasi yung ano, AI, Sir Ray. Ito yung mga pagkakataon na maging part tayo doon. No? Sige, tingnan natin kung yung framework ng PAC Silica, kung ano yung mapagkasunduan yan sa ASEAN Leaders Summit, no? Sa Nobyembre. Of course, nandun din yung mga safeguards, no? Kasi ito yung pagkakataon din ng Pilipinas eventually. Basta nandun doon yung ano, masunod yung batas. Alright. Walang maagrabyado. Okay. Eh, ayun, Kasi dumalago ngayon, na yun ang nagbo-boom sa buong mundo, electronics related to AI. Nagdadala ng double digit yung growth ng Taiwan. Eh yung South Korea, ganun din. Pati yung Malaysia, relatively matataas yung economic growth. At even yung bansa natin, record high yung exports kasi partly dahil doon sa pag-supply ng bansa natin, doon sa supply chain ng AI. Pero mga lower end pa lang po yun sa Ray ng electronics. Wala pa po tayo yung talagang mismong AI-related na electronics na high value added na yun, tulad yan. Kasi mag-hedge dito sa bansa natin si Ray. So, of course, yan yung high-tech industries. Of course, technology is the biggest equalizer. And of course, attracting more investments. Kasi babalik po yung kumpiyansa ng investors pag nakikita nag-improve yung ESG standards natin. O yung mapasa yung priority reform measures. So, yun po yung number one sa Ray, siguro yung actionable ngayon at ayun, even yung Supreme Court.
0: Right.
1: Maganda pangitain naman po si Ray yung determination. So, talagang in the coming months, kung mapasa po yun, well and good.
0: Alright. With that, Sir Mike, maraming salamat po. Again, for your objective view and sabi natin optimistic view on ikang dito sa ating Philippine economy at yung mga dapat gawin na dapat makita ng mga foreign and local investors para to uplift ang ating Philippine economy at ang ating financial markets dito sa Pilipinas. Thank you very much, Sir Mike. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much.
1: Well, thank you rin po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Always nice to be back. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating pong Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman!
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tayo po ngayon ay nasa mga huling bahagi na lamang po ng ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, well, kanina nabanggit ko sana kung makakasama natin ang Commission on Elections sa panguna ng kanilang spokesperson, si Director John Rex Laudianco. Kaya lamang hindi natin medyo busy, naging busy yung ating director, si Director John Rex Laudianco. So we could understand sapagkat talagang busy sila sa paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Actually, hinihintay nila kung ano magiging desisyon. Kung mamumove ba ang election ulit? Ilang beses naman namove itong barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Ay, hindi lang yan. Yung nga pong napag-usapan din namin kanina ni Professor Froilan Kalilong, yung tungkol sa term extension ng barangay at sangguniang kabataan, 4 to 5 years term extension. Okay? So, okay. Ito na si Director Rex. Alright, sige. Sandali lamang po. Nasa linya na po natin si Director Rex Laudianco ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Director Laudianco.
8: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Good morning po.
0: Apo, pasensya na po kayo sa abala namin sa inyo sa mga oras na ito, Director Laudianco.
8: Nako, hindi po. Apo. Isang karangalan po, makasama kayo.
0: Apo. I'll go straight to the point, Director Laudianco. Kamusta po ang preparations para sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections? Kasi po, hanggang ngayon, medyo inaantabayan na pa natin kung mamumove na naman ba ang election, ang date of election ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections, Director Rex.
8: Tama po kayo. Kami po talaga ay nag-aabang ngayon. Alam po natin na ito po ay nai-enroll na ng ating speaker at ng ating Senate President sa tanggapan ng ating Pangulo. At proseso po talaga ito. Nasa Pangulo na po kung ito'y pipirmahan, magiging isang batas. Kung hindi pipirmahan, mabibito, hindi magiging batas. Kaya po kami sa COMELEC, tuloy lang po kami sa paghahanda. At sinasabi nga po namin, kung wala pang bagong batas by Monday, tuloy po ang filing ng COC po namin. By the way, ang filing ng COC po, September 28 hanggang October 5, Sir Ray.
0: Okay, filing ng COC September 28 hanggang October 5. Ano po? Kung wala pong magiging magiging desisyon mamaya, bukas. Hanggang bukas ba, Director?
8: Actually, hanggang Lunes po hanggang talaga, Lunes. Pwede po mangyari po yan. Ano? Meron po kaming apat na senaryo na nakikita, Sir Ray. So, kung ngayon po ay mapipirmahan na anytime hanggang weekend, hindi na po namin itutuloy yung September 28 na filing natin dahil malinaw na may bago ng batas. Kung sakali pong yung September 28, wala pa pong batas, tuloy lang po kami sa filing ng COC. So tutuloy po natin yan. Halimbawa naman po, so kami po ay nagpa-filing na ng COC. Sa kalagitnaan po noon, bago mag-October 5, bigla pong pinirmahan ng Pangulo, nagkaroon ng batas. Yan po yung third scenario. Ang gagawin po namin dyan, sa araw na yon, hihinto na po kami sa pagtanggap at hindi na ipapatuloy yung ating COC filing. At yung ika-apat na scenario nga po, gaya nung nangyari sa BARM, nakatapos na ng filing ng COC. Biglang malilipat yung halalan, ganun din po yun, mawawalan ng visa lahat ng COC po na tatanggap at yun po kakansilahin na namin yung lahat po ng calendar of activity. So ganyan po yung mga nakikita nating possible scenarios po, Sir Ray.
0: At dahil sa mga scenarios na banggit nyo, Director Rex, lalo akong humahanga sa inyo at sa COMELEC. Dahil kahit na ganyan ang sitwasyon, talagang hindi nyo binibitawan yung Barangay at Sangguniang Kabataan. Ilang beses na kasing na ano yan, Director Rex, na move, di ba? Ang election
8: tama
0: niyan.
8: Po.
0: Pero nandiyan pa rin
8: tama
0: ang COMELEC,
8: po.
0: Nakatutok. At saka, ito, manual to, hindi ito automated, Director Rex.
8: Manual tama counting po kayo, tama po. Manual elections po ito.
0: Ayan, alright. So, last question na lang mo po, Director Rex. I will not keep you for so long. Yung pong extension ng term ng mga barangay sangguniang kabataan elections, 4-year to 5-year may extend. Paano po nakikita ng COMELEC ito? Kasi maraming katanungan ngayon dito. Paano daw kung may kaso yung barangay official o yung sangguniang kabataan official, paano kung may existing siyang kaso? Although hindi pa siya convicted, pero may kaso. Masasakop pa rin ba siya ng term extension na ito, Director Rex?
8: Opo, masasako po dahil po lumalabas yung mga nakaupo po ngayon ay may holdover provision. So until such time po magkaroon ng halalan ay mananatili sila. Pero kung talaga pong may kaso, uusad naman po yung kaso na yan. At ito nga po ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, kung kayo po talaga ay wala nang tiwala, hindi nagtatrabaho at ayaw nyo na, eh pwede naman po mag-initiate ng recall elections para po kumbaga eh, hindi na kailangang hintayin yung halalan sa 2028. Kung sakali man, eh pwedeng mapalitan po ang mga namumuno sa inyong barangay.
0: Okay, clarify ko lang po, Director Rex, ano po, alam ko na, itanong ko na sa inyo ito, pero for clarification pa rin. Halimbawa, matuloy ang eleksyon ng Barangay Sangguniang Kabataan ngayon as scheduled. Sakop na ba sila ng 4-year to 5-year extension ng term?
8: Kung matutuloy po ang halala natin by November 2, ito po ay bunsod na Republic Act 12232 at yan po ang termino po nila dyan ay 4 years po. So yun po yung magsisimula po sila ng bagong termino dahil sa halalang ito. Pero halimbawa naman po, kung sakaling halimbawa nakatapos ang halalan, siya po, sila po ay nagsimula ng umupo ng kanilang termino dun sa 4 years, e bigla pong nagdesisyon ng ating Kongreso na bigla pong magiging 5 years na, e malilinaw naman po sa batas yan kung sila po yung maapektuhan at makikinabang doon sa panibagong termino ng 5 years. O kaya po, may isa pang option dyan, yung susunod na halalan at doon po i-implement yung 5 years. So marami pong pamamaraan na ating Kongreso para po sa mga ganitong bagay.
0: With that, thank you very much, Director Rex. Unless meron pa ho kayo mahalagang gustong ipahatid na impormasyon na paunawa sa ating mga kababayan, go ahead po, Director Rex.
8: Taos pusong pasasalamat po, Sir Ray, sa ating mga kababayan. Alam ko po kayo'y nag-aabang, gaya rin po ng COMELEC. Ito po ay isang proseso ng ating batas. Ito po ay talagang kapangyarihan ng Kongreso, ng Senado, ng House of Representatives ngayon, nasa ating Pangulo. Kaya po ang commitment po ng COMELEC, kung ano man po magiging batas, tutupad po kami. At kami po ay magbibigay agad ng update sa inyo sa tulong po nila Sir Ray Sampang. Kaya po manatiling nakatutok po sa programa ni Sir Ray. Magandang umaga po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po ang ating pong spokesperson ng Commission on Elections, Director Rex John Rex Laudianco, Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng Commission on Elections. At sa pamamagitan po ng panayam na yan sa COMELEC, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa araw na ito, sa Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hiro Lucero, and of course katuwang natin sa production pa rin, si Mr. Jay Arevalo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat! Ingat po tayong lahat at God bless us all.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere
6: from Manila, Philippines.

0: World Service.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
3: World News in 5.
1: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's World News in 5. U.S. President Donald Trump welcomed Chinese President Xi Jinping to the White House Thursday for a state summit, but the talks produced no immediate breakthrough on major issues including trade, Taiwan, and artificial intelligence. According to Chinese state media, Xi urged Washington to oppose Taiwan independence and called for stable relations between the two countries. Trump emphasized his truly great friendship with Xi and said they would discuss security, technology, and artificial intelligence. The two leaders also called for continued military dialogue to help prevent crisis. The summit followed an agreement to extend a pause in the U.S.-China trade war until January 10, as both sides seek to keep tensions from escalating. In our news, Iranian airlines were barred from several neighboring countries Thursday following new U.S. sanctions targeting companies in third countries that do business with Iran. The UAE suspended all flights by Iranian carriers until further notice, while Iranian state media reported similar restrictions in Oman, Georgia, Azerbaijan, and Iraq. Washington said it would sanction global companies doing business with Iranian airlines after September 23 in a bid to ground Iran's civilian air fleet worldwide. Iran has warned that enforcement of the ban could trigger escalation. Meanwhile, Saudi Arabia said it intercepted 6 ballistic missiles fired by Yemen's Houthi fighters, who claimed to have launched dozens of missiles and drones at Saudi targets. The latest fighting has killed more than 700 people and displaced nearly 130,000 in Yemen, according to the United Nations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defended his government's actions in Gaza and across the region during his UN address Thursday as dozens of delegates walked out in protest. Netanyahu called the protesters moral cowards and rejected accusations of genocide. He also criticized New York Mayor Zoran Mandani, who has called Netanyahu a war criminal and accused Western leaders of giving in to what he described as anti-Semitic pressure. The speech came ahead of Israel's October 27 elections, with Netanyahu facing growing international criticism and a closely contested political landscape. Outside the United Nations, several hundred protesters gathered and chanted against Israel's military campaign in Gaza. Police detained some demonstrators. NATO is increasing intelligence sharing in response to a series of sabotage and other incidents apparently linked to Russia. While urging allies to remain calm and confident, the alliance's top commander said Thursday. U.S. Air Force General Alexis Grinkiewicz told news agency Reuters the incidents were concerning, including an attempted drone attack at Germany's Leipzig Hall Airport and a Russian ship firing flares toward a Danish military helicopter. Denmark's Defense Intelligence Service warned that Russia could intensify hybrid warfare against the West, with a low but growing risk of a limited military attack on NATO members bordering Russia. Grinkiewicz said such an attack was unlikely but could not be ruled out. He also said NATO had the capabilities and authority to defend its territory and deter aggression. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
3: World News in 5.
5: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines has presented a 5-pronged strategy for addressing maritime security challenges during a high-level dialogue on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said the country is pursuing a whole-of-nation approach to strengthen maritime resilience and turn high-level engagements into daily operational cooperation. She said the Philippines is also working to protect critical maritime maritime infrastructure, modernize multilateral ocean governance, and shift from reactive security to proactive resilience. The meetings, co-chaired by Lazaro and Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, brought together representatives from 53 countries and organizations. Japan also reaffirmed the importance of international law, including UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award.
0: DFA Online.
8: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro discussed Philippine foreign policy priorities, the country's 2026 ASEAN chairship, and regional developments during a fireside chat with the Council on Foreign Relations in New York. Lazaro said the Philippines seeks to navigate strategic competition through respect for sovereignty, international law, peaceful dispute resolution, ASEAN centrality, and diversified partnerships. She highlighted ASEAN unity, economic resilience, and the Philippines' role in addressing regional challenges, including Myanmar. Lazaro also discussed the 80-year Philippines-U.S. diplomatic relationship, including defense, economic, technology, and infrastructure cooperation. On economic security, she highlighted the Luzon Economic Corridor and Pax Silica, saying the Philippines' approach is that to be security strong, we must be economically strong.
0: DFA Online.
8: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the DFA, the Philippines and Uruguay have finalized a visa waiver agreement for diplomatic and official passport holders, marking a new chapter in bilateral ties as the two countries celebrate 50 years of diplomatic relations. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro received Uruguay's signed note confirming the agreement during their bilateral meeting on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York. The agreement will allow Filipino diplomats and officials to enter Uruguay without a visa for stays of up to 30 days. Lazaro said the measure will facilitate government engagements, advance diplomatic and economic interests, and strengthen people-to-people ties. The two officials also discussed bilateral and inter-regional cooperation as the Philippines chairs ASEAN and Uruguay leads the G77 and China, CELAC, and Mercosur.
0: DFA Online.
8: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And news from the Philippine Service posts, the Philippines and New Zealand have signed a new cooperation agreement on climate change and environmental protection. The Memorandum of Agreement signed in Wellington on September 17 provides a framework for exchanging knowledge and expertise and exploring future cooperation. The Department of Foreign Affairs said potential collaboration could cover Article 6 of the Paris Agreement and nature markets, including climate mitigation and adaptation, biodiversity conservation, and sustainable development. Philippine Ambassador Kira Christian Azucena witnessed the signing by New Zealand Climate Change Minister Simon Watts at Parliament. The agreement comes as the two countries mark 60 years of diplomatic relations and follows the elevation of ties to a comprehensive partnership in July.
0: DFA Online.
8: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
0: DFA Online.
8: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
8: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
9: Maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather decision, na siya magiging bagong jurisprudence.
10: Thank you so much, Yusek. And my second question po is, some senators have accused the administrations of having some interest in the outcome of the impeachment case. So what concrete assurance can Malacanang give the public that the palace is not influencing the senator charge?
9: I just want to be clarified. Is it really accusing? so that I can answer intelligently. Una, may I know sino-sino yung mga senador?
10: Yes, for you, like, may mga sa impeachment trial, yes. Kasi there are senators na
9: like
10: can I just
9: sure
10: yes, like for example ang si Senator Alan Peter Cayetano, okay. Senator Robin na may mga question regarding po sa,
9: so masasabi ba natin na si Senator Alan Cayetano ay categorically inaakusahan ang Pangulo o ang Ehekutibo na nakikialam sa anong nagiging desisyon ng Senado? Meron bang ganong tema? Okay. Doon sa mga nag-aakusa, kaya gusto ko malaman kung ano yung pinaka-wordings or words na ginamit nila. Dahil ang salitang pag-aakusa, kung sila yung nag-aakusa, sino man sila? Hindi ba dapat sa kanila muna mang galing kung bakit sila nag-aakusa? Hindi sa parte ng Pangulo o sa parte ng administrasyon magsasabi na hindi nakikialam. Dapat nila munang patunayan kung totoong nakikialam. Dahil kung ito ay haka-haka lang nila, ginagawa lamang nila itong intriga, binibigyan lamang ng negatibong impresyon ang Pangulo, ang administrasyon, hindi po ito dapat sinasagot. Sila dapat muna ang sumagot sa aking tanong. Ako na magtatanong sa kanila. Kung sino man po kayong mga senador na nag-aakusa sa Pangulo at sa Malacanang as administrasyon na nakikialam ang Pangulo sa anumang magiging outcome o magiging resulta ng papapasya ng Senado, patunayan niyo po muna yan bago po kayo magsalita. Dahil hindi po namin maaaring sabihin hindi kami nakikialam o kami nakikialam kung wala kayong ipapakitang ebidensya.
11: Sunod na katanungan mula kay Jasper Dawang ng Daily Tribune.
12: Yusek, good morning, Yusek. Yusek, how is the government moving to ease the budgets on the price of gasolines as it's already affecting the economy po?
9: Yes, hindi natin ito maikatatwa. Hindi natin ito mapasisinungalingan na tumataas ang presyo ng krudo at kaakibat ito, may domino effect ito na maaari rin na magdulot ng pagtaas ng ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo. Hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo. Ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo ay tuloy-tuloy. So, ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply, pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan, although hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong crisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero siyempre, marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit papaano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely, alam niyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at saka sa LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
12: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
9: So kung ikukumpara natin 2022, today, 2026, so nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimithi, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang po sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay natanggal na po sa Financial Action Task Force Gray Area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gera, kung hindi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes, na parte ng Pilipinas. Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes, na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang Tawi-Tawi at kasakaduluduluhan ng Tawi-Tawi na abot ng Pilipinas. Ang nais ng Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero ang numero, kahit sabihin natin ilan man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
11: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
13: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs po?
9: Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga, naabot na po nga natin ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
13: Pangalawang question po, yung iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
9: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan na ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mga ngisda. Dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export. At ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
13: Thank you po.
11: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
14: Hello, Apo Yusek.
9: Yes, good morning.
14: Po. Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill number 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ang mga social media platforms dito po sa bansa?
9: Napag-uusapan po yan dahil kamakailan ay nagkaroon po ng pagpupulong September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang innocenting kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya, pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan. Na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang gagaling ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas or naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So, hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyonan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa, ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaari may mga apektuhan mga negosyante, maaari may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyunan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, mga, tulad ng mga groomers, dapat ang puso't isipan nila ay ready. Alam nila kung sila ba ay nabibiktima na, nabibrainwash, nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin kung ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
14: Susukan ko lang po ng kaunti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo, Jusek.
9: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balance ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag nga ang bilis. Digital. Diba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahalan natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay bibigyan natin ng proteksyon. Proteksyon mula sa groomers, proteksyon mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
11: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Billionaire News Channel.
15: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng Palacio sa pagpapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
9: Kay Pangulo nagsimula. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi simula ito 2016. At ito na po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong at marami na rin nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung anuman po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang investigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
15: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
9: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man to ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas. Hindi dapat ito makurakot ng sinumang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
11: Sunod na tanong mula kay Leilani Adriano ng or Adriano ng Philippine News Agency.
16: Good morning, Yusek. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
9: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
16: So, is it final?
9: Pinirmahan na po ng Pangulo.
16: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
9: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
16: Thank you, Yusek. Well said.
11: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
17: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
9: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbasa sa NLEX, nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo, personally sa akin, dapat na mahanda natin ang mga Pilipino. Dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, bumabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ng problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan, pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang issue sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo, tamaan na po, baka may tamaan dyan. Yung nagpapatayo ng mga condominium. Mga instruktura, mga structure na kahit na ito ay

0: pon ay magagamit natin sa tamang panahon. So, marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget, ang administrasyon, para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So, isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So, dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So, sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So, magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So, ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kung hindi, bago mangyari ito, ay prepared tayo, at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
1: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
2: Good morning po, as Yusek. We are now po in the digital era, and we all know that fake news, misinformation, and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw, at napapanahon, at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
0: On our part, meron po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news, at ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampahan ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali, kahit alam na ang katotohanan, para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang i-define ko anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media at mga responsabling vloggers, bloggers, at nasa SOCMED. Ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat kung mismo sa mainstream media rin, nakitang may isang fake news, pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyunan para matigil na po ang fake news. Kasi, ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So, wag natin po itong hayaan. So, pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon. Sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
1: Okay po. Yusik Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon.

0: mula kay Raymond Datsor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng allegasyong ghost internet project at iba pang questionable government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyag na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
1: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito dahil ang nais po ng Pangulo katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga mag-aaral. Kailangan na ang mga bata, ang eskwelahan ay konektado. So kung gagamit ang mga mapang-abusong mga businessmen na ito o negosyante na ito at kukulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan, hindi po sila dapat santuhin. Dapat silang kalusin. Dapat sila mapanagot. Kailangan lang po talaga ng puspusang pag-iimbestiga rito. So dapat din po sa pamumuno ng Secretary Henry Aguda ng DICT, dapat matumbok, malaman, ma-identify kung sino-sino ang mga ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
0: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba or may planong investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
1: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
0: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure at social services?
1: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo rito ng El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong yung irigasyon, kung paano dapat masolusyunan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon at kung ano naman ang dapat itanim kapag katag-ulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
0: Isa pa pong katanungan mula kay Arbit Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
1: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po ay may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakarating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye. Kapag ka ilulunsad na lang po.
0: Okay po. Ang huling katanungan nyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
2: I'm just checking the last question. Okay. So, Yusek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko.
1: Ah, pagbabago? Wala naman kailangan pagbabago. Ang kailangan po natin ay mas maging progresibo. Progresibo in what way? Katulad na ating sinabi, ang pagtutulungan, lahat, local, mainstream, vloggers, PCO, Malacanang, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa dahil lumalala na po ang fake news. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa? Para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interest ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. Lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin nyo na kung hindi ang mga... Kilatisin nyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
0: Yun na po ang huling katanungan. Balik sa iyo po, UC Claire Castro.
1: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Catbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Particular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen, kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng kitchen hub. Pagkatapos nito, inaasahang dadaan ng Pangulo sa Catbalogan 3 Central Elementary School kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID registration at member data updating, medical check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lucban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taong bayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy tipanagpaningga. Ti press briefing tayo na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay aten ka. Maraming salamat.
3: At doon nga po natatapos ang press briefing ni Palace Officer Jose Claire Castro dito po sa MMSU Library, Batac City, Ilocos Norte. Marami po yung napag-usapan kanina, pero yung pinakatumatak na nasabi o nabanggit ni Apo Press or Palace Press Officer ay yung kumpirmasyon na napermahan na ni Apo Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. itong proposed legislation ukol sa suspension ng barangay and SK election dito sa bansa. Maliban dyan ay yung legislation po ukol sa proposed legislation ukol sa pag-require ng franchise sa mga social media platform na kung saan ang layunin ng batas na ito ay pangalagaan ng ating mga kabataan mula sa masamang epekto ng mga social media platforms. Pero kailangan daw na aaralin ito kasi may mga sektor na maaaring maapektuhan tulad ng digital economy at yung mga naghahanap buhay dito sa mga social media platform. Maliban dyan ay yung pagbida ni Yusek Claire Castro dito sa nagawang mga pang maging moderno ang agrikultura dito sa Pilipinas at nagbabayad din siya ukol sa mga Manchurian na candidate. Isa pa yung napag-usapan ay yung epekto ng FTA o Free Trade Agreement sa pagitan ng EU at Pilipinas na kung saan dapat maapektuhan or mas maganda ang epekto nito sa mga malilit na negosyo at kabuhan ng mga Pilipino at posibleng tumasma ang GDP at iba pang parang economic indicators dito sa bansa. Maliban dyan ay ang isa sa mga tumatak ay yung paggamit niya ng Ilocano para sa aming mga media dito sa Ilocos Norte na kung saan marami nga po yung nag-appreciate doon sa kanyang mga nasabi. At yan muna ang latest dito sa Batac City, Ilocos Norte para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time 11:45 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pardon sa dating OFW na si Mary Jane Veloso, nilagdaan na rin.
4: Headlines.
8: NDRRMC at DSWD naka-blue alert dahil sa bagyong Queenie.
4: Headlines.
7: Department of Agriculture pinalawak ang intervention sa gitna ng epekto ng global oil crisis at banta ng very strong El Nino.
4: Headlines.
8: At Department of Health at mga private hospital, pag-uusapan na sa susunod na linggo ang pagpapalawak ng zero balance billing at MAIFIP program.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: 14 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
7: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito mismo ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro Rosa sa katatapos lamang na Palace Briefing. Magugunitang isinusulong sa unang Lunes ng November 2028 ang naturang eleksyon sa halip na November 2, 2026. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso.
9: Pinirmahan ko na.
10: Okay na.
9: Pinirmahan ko na yung pardon niya kapon.
7: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Blue Alert status sa kanilang operation center dahil sa Bagyong Queenie. Bagamat inaasahang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng bansa ang bagyo, sinabi ng NDRRMC na patuloy pa rin nila itong minomonitor habang kumikilos sa Philippine Sea. Sa NDRRMC memorandum na nilagdaan ni Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, epektibo alas 8 ng umaga ngayong September 25 ang Blue Alert. Sa ilalim nito, inatasan ng concerned NDRRMC member agencies at regional DRRM councils na patuloy na mag-monitor sa kanilang mga lugar. Gayun din ang pag-asagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessment sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ng AFP, BFP, PCG at PNP na magtalaga ng detailed duty officers sa NDRRMC habang pagaganahin din ang Virtual Emergency Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na rin dahil sa bagyong Queenie. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa gitna ng banta ng bagyong Queenie ay nakataas na rin ang blue alert status ng Disaster Response Command Center ng DSWD. Bilang bahagi ng paghahanda, patuloy nakapreposisyon na ang mga relief resources at standby funds ng ahensya. Ayon sa DSWD, aabot sa mahigit 3.48 milyon ang nakaimbak nitong family food packs at nasa higit 2 bilyon naman ang standby funds bukod pa sa karagdagang relief stock sa mga disaster resource centers at field offices. Handa ang mga ito para sa augmentation support sa mga LGU na maaring maapektuhan ng bagyo. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon na ikipag-ugnayan sa mga concerned national government agencies, LGUs at field offices para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Naka-alerto rin ang lahat ng field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response team. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Hindi nakikitang magla-landfall ang Bagyong Queenie na nasa loob ng bansa. Ayon sa pag-asa, wala itong direktang epekto dahil malayo sa kalupaan. Wala rin nakataas na anumang wind signals sa kasalukuyan. Posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Linggo ng hapon o Lunes ng madaling araw, pero bago ito ay nakikitang lalakas ito bilang typhoon category. Samantala, nagpapaulan ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, particular sa Visayas at Mindanao, at inaasahang makakaapekto hanggang weekend.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng Very Strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang 2027. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino, kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsasalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapektuhang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
12: Sakaling merong magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan ng una, maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
7: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Humiling ang Department of Agriculture o DA na halos 10 bilyong piso bilang karagdagang pondo bilang tugon sa epekto ng El Nino at oil price hike sa local agricultural production. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, naglabas na ng budget ang department nito September 9 ng 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizer subsidies sa mga eligible na mag-asaka at mangingista. Anya, inaasahan nilang maibibigay ang karagdagang 3.5 billion pesos sa fourth quarter ng taong ito para sa pagtatayo ng solar irrigation facility sa buong bansa. Ang nasabing mga alokasyon ay sa ilalim ng Uplift Program, isang whole of government initiative na layong tugunan ang epekto ng Middle East crisis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mas malawak ang interventions ang inihanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangingisda sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at ng nakaamba pang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon ay may hindi bababa sa 10 billion peso assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang na rito ang 6.2 billion pesos na Uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 bilyong pisong fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 bilyong pisong fuel subsidy para sa agri-transport.
12: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order, SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos. Natanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa Uplift Program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na rin.
7: Yan ang payag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Palasyo, binigyan diin ang malaking pakinabang sa EDSA carousel ng milyong-milyong commuters na gumagamit nito sa gitna ng hirit na pondo ng Department of Transportation na abot sa 1.7 billion pesos para sa susunod na taon. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Suportado ng Malacanang ang hirit ng Department of Transportation na DOTR na mapagkalooban ng pondo ang EDSA busway sa 2027 national budget. Sa harap ito ng patuloy na dingapala ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Senado at Kamara na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga ang EDSA carousel gayong maraming commuters ang nakikinabang dito na nasa 67 million. Sinabi ni Castro na kumpiyansa ang DOTR na magkakaroon ng pondong EDSA busway para maipagpatuloy ang serbisyo sa araw-araw na mga kababayan nating nakikinabang dito. Dagdag ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binanggit ang importansya ng EDSA bus carousel sa kanyang huling sona. Ay sa kalihim, hindi tututulan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
14: At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga ikinakasang intervensyon at tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginiit mismo ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang pamahalaan ang unang umalalay at tumulong sa mga apektadong tsuper sa oil price hike. Ayon pa kay Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan para mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad na programa tulad ng fuel subsidy program.
15: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
7: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Umaasa ang Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB na liyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam na mark-in, mark-out kay DOE o IMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene, ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at sa commitment nito na shipment ang nasa 40 hanggang 100% ng shipment sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
16: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40% 6 weeks daw makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
7: Mm-hmm.
16: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
7: yes,
16: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
7: Mm-hmm.
16: Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
8: Yan ang pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Department of Energy tinutulak ang offshore wind energy bilang bagong source ng kuryente sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, John, ipinatutupad na ng Department of Energy ang mga hakbang at pag-aaral para maisulong ang kauna-unahang offshore wind project ng bansa bilang bahagi ng pagsisikap na palawakin at pagibayuhin pa ang pagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan nga dyan ng paggamit ng malalakas na hangin sa karagatan, inaasa makatutulong ang offshore wind energy sa pagdaragdag ng mga mapagkukunan ng kuryente, kabilang na rin dito ang paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya sa bansa. Layunin din dyan ng DOE na makabuo ng energy mix na makakapagbigay ng ligtas, mas maaasahan at napapanatiling supply ng kuryente para sa bawat Pilipino. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mga flood mitigation project na hindi na isama sa NEP, tinitingnang isama sa 20 billion pesos DPWH amendment. Sa detalye, mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kabilang sa mga proyekto ang tinitingnang maisama sa tinatayang 20 billion pesos na institutional amendments ng DPWH, ang mga flood mitigation infrastructure na natukoy na kailangan matapos ang mga pagbaha nitong panahon ng habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may mga proyekto hindi na isama sa orihinal na National Expenditure Program, ngunit nakita ang pangangailangan matapos maranas sa ng ilang lugar ang pagbaha. Nilinaw ni Dizon na kukunin ang karagdagang pondo mula sa mga proyektong hindi gaanong priority at kasalukuyan nire-review ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na isinya sa ilalim sa project review, ang Region 3, NCR, CAR, Region 1 at Region 4. Kabilang sa mga tinitingnan proyekto ang drainage improvements at detention basins, lalo na yung mga kompleto na ang kinakailangan right of way clearance. Dit nga hindi papayagan ng DPWH na makapasok sa budget ang mga proyektong hindi kompleto ang requirements. Sinabi rin ni Dizon na magiging transparent ang mga pagbabago at ilalagay sa portal ang mga detalye upang makita at ma-monitor ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, obstruction of justice complaint ni Senador Robin Padilla sa Department of Justice. Haharapin ito ngayong araw. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Department of Justice o DOJ si Senador Robin Hood Padilla para sa preliminary investigation ng reklamong obstruction of justice laban dito. Pinagsusumite rin siya ng kanyang ng counter affidavit kaugnay ng kaso. Inaasahang sasamahan si Padilla ng mga opisyal at miyembro ng PDP laban, Duterte Youth, Inday Sara Duterte Advocacy, Eagles Brotherhood at ilan pang mga leader ng Muslim community. community. Ayon kay PDP Laban National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, magtitipon ang mga supporters sa harap ng DOJ main office sa Padre Faro, Maynila, alauna ay medyo ng hapon bilang pagpapakita ng suporta sa senador. Tinawag naman ni Topacio na gawa-gawa lamang ang reklamong kinakaharap ngayon ni Padilla. Nauna nang nilinaw ng DOJ na ang subpoena kay Padilla ay hindi nangangahulugang may finding na ng pagkakasala at bahagi lamang ng proseso upang mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFI program. Sa panayam ng programang Boses kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi nitong kasado na sa susunod na linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access sa mga Pilipino sa zero balance billing at MAIFI program. Sa ngayon, nasa mahigit 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing at MAIFIP simula nang ipatupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng zero balance billing at MAIFIP program, kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at iba pang partner hospitals ng DOH.
20: Itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin,
21: yes,
20: yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, makikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
8: Si DOH spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pondo para sa mental health program na bantay kaisipan, inilaan ng Philippine National Police o PNP para sa mga tauhan nito. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Naglaan ng pondo ang Philippine National Police para sa psychological wellness sa mga polis na naharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Layo nito na tulungan ng mga polis na mapanatili ang kanilang kahandaan na maglingkod sa publiko sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., kanilang pinahahalagahan ang kalagayang emosyonal at pangkaisipan ng mga polis na regular na umaharap sa stress at panganib habang ginagampan ang kanilang tungkulin. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 125 milyong piso para sa Bantay Kaisipan Health Program ng PNP bilang bahagi na rin ng mahigit 242 bilyong pisong budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ito'y para palakasin ang kapakanan ng mga uniform personnel at tiyaking patuloy ang kakayahan ng mga institusyong pamahalaan na magbigay ng epektibong serbisyo sa publiko sa ligdari sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: House Prosecutor Terry Ridon iginit na ebidensya at hindi bilangan ng boto ang basihan ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Ebidensya at hindi ang bilangan ng boto ang basihan ng prosecution sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginawa ni Ridon ang pahayag kasunod na naging pa siya ng Senate Impeachment Court kung paano kukuwentahin ang kinakailangan 2/3 boto para sa hatol. Nilinaw ni Ridon na ang nasaming desisyon sa threshold ay walang epekto sa mga ebidensya magkakasunod-sunod ng testigo o sa bigat na patunay na kailangang iharap ng prosekusyon. Bagamat ana ninanais nila ang pinakamataas na bilang ng boto para sa kanilang kaso, iginit ni Ridon na ipauubayan na nila sa Senator Judges ang pagkapasya matapos ang presentasyon ng 4 articles of impeachment.
24: Di naman po kami nandito para magbilang ng boto. We are not vote counters here. Kami po, ilalatag po namin yung ebidensya tungkol po dito sa articles of impeachment ng Vice President. Pero kung ano po yung abutin pong boto, if this is sufficient to convict, then we will abide by what the votes will be. Pero syempre, gusto po namin po talaga yung biggest number of votes at that point. So, whether it's 16 or lower, bahala na po ang mga senator judges to make that determination. Basta po kami We will deliver on the evidence in each and every article.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Senate President Sherwin Gatchalian inaasahan nang idudulog sa Korte Suprema ang voting threshold baseline ruling ng Senate Impeachment Court. Mula naman sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Inaasahan na ni Senate President Sherwin Gatchalian na dadalhin sa Supreme Court ang naging desisyon ng Impeachment Court kaugnay ng pag-amyenda ng baseline ng voting threshold sa impeachment trial. Ito'y matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez para sa TRO at writ of preliminary injunction sa desisyon. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na igagalang ng Impeachment Court ang magiging aksyon ng Supreme Court. Gayunman, binigyang tingin niyang ayon na rin sa maliwanag ni Retired Chief Justice Renato Puno bilang amicus curiae, ang Impeachment Court ay hindi nasa ilalim ng Supreme Court o ng judiciary. Sinabi ni Gatchalian na maaaring umakyat sa Supreme Court ang mga issue kung mayroong grave abuse of discretion. Tungkol naman sa posibilidad na hindi dumalo sa mga susunod na hearing ang anim na senador na hindi lumahok sa huling botohan, sinabi ng Senate President na wala siyang naririnig na ganitong hakbang. Iginate niyang mas makakabuti kung maraming senator judge ang dadalo para mapakinggan at masuri ang ebidensya at testimonya ng mga saksi. Sinabi din ng Senate President na maayos ang working relationship ng majority at minority sa Senado at wala siyang nakikitang problema sa kanilang pagdalo sa mga susunod na impeachment hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
8: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala, pagutunan naman ng pansin ng Asian Games matapos agad na mapatalsik sa Singapore Open. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
2: Maagang natapos ang paglalaro ni Alex Iyala sa Singapore Open matapos siyang gulatin ng hindi pa kilalang si Tatiana Prozorova sa kanilang round of 16 match. Umiscore ng come from behind victory ang world number 180 Russian player para talunin ang world number 18 Filipina tennis star 4-6, 7-5, 6-3 kagabi sa OCBC Arena. Dismayado si Iyala sa kanyang naging performance dahil paborito pa naman siyang makarating sa championship round ng naturang tournament. Nasa tamang tempo ang 21 anyos sa unang set pero sinayang niya ang 4-2 na bentahe sa ikalawang yugto dahilan para makapwersa si Prozorova ng do or die. Pagdating sa third set, muling hinayaan ni Iyala na maglaho ang 3-2 advantage na naging daan para tuluyang matalo sa laban. Samantala, tutungo na sa Japan si Iyala para tutukan naman ang Asian Games kung saan siya ang inaasahang magwawagi ng gold medal. Magsisimula ang women's singles tournament sa linggo, September 27 sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 25, 2026. Ang ating pang oras, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang Heavy Rainfall Warning System ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larigato Live, dito lang sa PTV.
5: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomog, Davao City.
6: Huwag natumbas ng halos 4 na kalapag.
7: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
4: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
8: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi, sa India.
4: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bago ang Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng National Statistics Month, ating tatalakayin kasama si Sir Joseph P. Cajita, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Sir Joseph, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Josh and Ma'am Weng.
0: Alright, sir, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po itong National Statistics Month at ano po ang layunin ng selebrasyon ito?
1: Ang National Statistics Month ay sineselebrate natin annually and this was first observed noong 1990. So, ibig sabihin ngayon, naka-37th year na po tayo. Ang layunin ng National Statistics Month ay to promote, enhance, and instill awareness ng official statistics at ano ang kahalagahan nito or importansya nito sa ibang sektor ng ating lipunan.
2: So, sir, ano naman po yung pinakatema nitong National Statistics Month ngayong taon at ano po yung mensahe sa likod nito?
1: Ang pinakatema ng ating National Statistics Month for this year ay tungkol sa turismo. To class Pilipinas, the statistics has beacon towards inclusive, resilient, and sustainable tourism. And for this year, ang ating host na agency ay ang Department of Tourism.
0: Okay. Sir, balikan ko yung nabanggit mo kanina na ito'y parang bigyan diin yung importansya ng official statistics. Bakit po ba mahalaga ito?
1: Titingnan natin kung gaano kahalaga ang gamit ng statistics mula doon sa pagpaplano ng ating mga programs. And then yung kahalagahan din dito, halimbawa, makikita ng ating mga mamayan sa araw-araw na pumumuhay. Ma-observe natin din kung may mga changes doon sa presyo ng ating mga bilihin, katulad ng mga inflation, kung gaano na ngayon ang halaga ng 100 peso na mabibili natin noong 2020 or 2021. So yung mga ganong mga bagay na sa tingin natin kailangan talaga na maintindihan.
2: So sir, gaano po ka-accurate yan?
1: Gaano ka-accurate? Ito po yung ina-advocate po natin para sa ating mga mamayan na sana magpa-participate sila pag may mga surveys at may mga censuses na magbigay ng tamang impormasyon. Kasi ang pagiging accurate lang ng ating mga datos ay magiging accurate lang din ito kung accurate din yung information na makukuha natin sa kanila.
2: Yes. So sir, ano po yung mga programa o mga aktibidad na inihanda ninyo para sa selebrasyon nitong NSM ngayong taon?
1: Sa buong Oktobre, nakalatag yung ating mga activities. Meron tayong opening ng NSM ngayong October 1. And then yung mga susunod na mga linggo, meron tayong iba't ibang mga webinars on tourism statistics. Meron tayong PSA open house, yung mga services ng PSA. And then meron din tayong gagawin, first ever na hybrid. Kasama ito sa celebration ng NSM, ang National Convention on Civil Registration na gaganapin ngayong October 6 and 7.
0: At para po sa ating mga kababayan na interesado, saan po maaaring makita yung mga updates o karagdagang impormasyon tungkol po dito sa NSM at paano po makakasali o makakalahok yung ating mga
1: publik? Meron tayong dedicated webpage ng ating NSM sa PSA na website. At nandoon nakalatag yung ating mga activities. So, inanyahan po namin ng lahat na pwede po kayong pumunta sa website ng PSA. At nandun po, sa first page pa lang, yung ating NSM na webpage.
2: Yung sabi nyo, merong open house, ano? Bukod po doon sa services, ano po yung pwede pang makita pagka pupunta? Tsaka open lang po ba ito sa publiko?
1: Open sa publiko, yung ating mga civil registration services at yung ating mga iba't pa ibang mga servisyo na ino-offer ng PSA, katulad ng mga assistance, sa national ID, kasama na rin.
0: Okay.
2: Oh, and then yung mga birth certificate,
1: yes
2: pwede yung tumawa doon.
0: Alright.
2: Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Maraming salamat, Asik Weng. So, inanyahan po namin ang lahat na makikilahok sa mga activities ng National Statistics Month. At para naman sa ating mga mamayan, ang aming panawagan na tuloy-tuloy po tayong sumusuporta sa mga activities ng Philippine Statistics Authority sa sa ating mga census and survey undertaking na sana'y magpa-participate po tayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon.
0: Well, sir, para magkaroon lang din na idea yung ating mga kababayan, paano nyo po ginagawa yung mga survey ninyo sa publiko? Paano po yung proseso? Sino-sino po yung mga kinukunan ninyo ng impormasyon?
1: So, meron tayong mga designated surveys. Ito may mga periodic na surveys tayo. Halimbawa, yung ating example kanina sa price survey, meron din tayong surveys on labor force para pagkuha ng employment. So, meron tayong mga sample households. So, yung mga sample households, binibisita po natin. Tapos, ang ating mga interview doon sa ating mga sample households, yung ating mga respondents, yung mga responsible member ng households na ito. Okay. So, kami nanawagan na sana makapagbigay na sa tamang informasyon. Sa census naman, lahat-lahat po ito kasi mandatory naman ang census, lahat ng mga households. So, ang coverage ng census, buo yun. Hindi katulad sa mga survey na meron lang tayong dinudrop na mga sample households.
0: Okay, so maliban doon sa mga price, sa price ng mga commodities, sa inflation, Ano pa po yung mga ibang mga pinagagamitan ng datos natin in terms of statistics?
1: So meron tayong mga surveys sa establishment naman para madetermine natin kung ano na yung ating kalagayan pagdating doon sa ating mga ekonomiya, kung ilan na ang ating mga establishmento, halimbawa katulad dito sa tourism statistics. Tinitingnan natin ngayon iba't ibang mga investment sa tourism, iba't ibang mga negosyo na nakalaan sa turismo, saan ba yung mga destinations natin sa mga tourism destinations, and then yung inclusivity, kung ang ating bang mga manggagawa na lokal ay nakasama ba dito at nakikinabang sila dito sa turismo na ito, and then pag-uusapan naman ng resiliency, ano yung mga statistics pagdating dun sa disaster, lalo na dun sa mga affected ng mga tourism destinations, kung ano yung mga ginagawa, ano yung mga programa para pagtugon sa kahinaan ng turismo. And pagdating naman doon sa tinitingnan natin kung meron ba sa sustainability yung ating hindi pa affected ang ating kultura, hindi ba affected ang ating environment, at gaano katagal na natili ang mga turista.
2: So paano niyo po ina-identify yung isang lugar na sila yung gagawa ninyo ng kukunan ninyo ng survey kasi pati yung credibility ng community po.
1: Meron po tayong criteria sa pagpili ng mga lugar o tinatawag natin yung sa sampling frame kung alin dito yung mga domain. So basically naman meron din sa bawat probinsya kung ilan dito kasi sample survey ito, ilan yung magre-represent para dito sa ginagawang survey. Lalo pag households. So may pinipili tayong mga munisipyo o cities tapos kasama ng mga highly urbanized cities din.
0: Okay. So for the 37th year, ang focus niyo po ngayon turismo.
1: Turismo, yes sir.
0: Paano po yun? Gagamitin natin yung information para makita yung tourism sa isang komunidad?
1: Kasama po yun din sir sa mga programa ngayon ng DOT. So may mga webinars po tayo na may mga presentations ng Department of Tourism ukol dito sa mga tourist destinations. Maliban doon sa ipipresent din ng PSA at mga kasama mga partner agencies ng PSA kung saan itong mga tourism destinations natin, yung tourist destinations at alin dito at ilan dito yung malaki kinabang sa mga tourist destinations na ito. Ilang establishments ang meron kasama dito at ilan yung mga mamamayan, especially yung mga local na mga magagawa.
0: Okay. So sa at this point po, kumusta po ba ang tourismo sa ating bansa? Nadagdagan po ba yung ating mga destinasyon o nababawasan?
1: Ayon sa latest na PSA report, yung contribution kasi ng turismo sa ating gross domestic product ay 8.1% in 2025. So nakikita natin dito sa 2026, baka tataas pa ito ng bahagya.
0: That's good. That's good to hear. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Joseph P. Cajitao, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you, Ma'am Weng.
0: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Thank you po.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang sa posibleng idulot ng very strong El Nino sa water resources ng bansa, ating pag-uusapan kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. Sevilio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, si Kweng at Joshua sa ating mga tagapanood at tagapanikipot ng programa.
0: Sir, ngayong nagbabala ang pag-asa na maaring lumakas pa ang kasalukuyang strong El Nino at maging very strong El Nino bago matapos ang taon, ano po yung konkretong paghanda ng NWRB para masiguro ang sapat na supply ng tubig hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon?
1: Tama po yun, no? Mula pa po nung mga March po, no, nitong taon na to ay nagsimula na po magkaroon ng abiso, ng pag-asa po, no, na yung posibilidad po na magkaroon ng El Nino ito na po mga bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon. At nga po, lately po ay kinonfirm nga na ng pag-asa na magkakaroon tayo ng very strong El Nino bago magtapos ang taon at pwede po magtuloy dyan o magtagal hanggang sa susunod na taon. At mula pa noon, noong mga March at April, ay pinaghanda na po natin. No? Unang-una po ay bukod po sa Angatdam na siya po pinaka-primary, no? Source ng tubig natin sa Metro Manila, ay nakipag-ugnayan na rin po tayo sa NWSS at mga konsesyonaryo po, no? Para po dito sa Metro Manila na ihanda po, no, yung tinatawag nating mga standby deep wells. No? Ito po yung mga deep wells, no? Na pwede pong mapagkuna, no, ng karagdagang tubig kung sakaling magkaroon po ng additional na pangailangan bukod po sa tubig na nanggagaling po sa Angatdam. At bukod po doon, yung pong mga other sources po ng NWSS, kagaya po ng mga water treatment plants po dito sa Laguna Lake at sa Aperuawa po ay nakahanda na rin po ng NWSS at konsesyonaryo para makatugon po, no, doon po sa ibang mapagkukunan ng tubig bukod po sa Angatdam. Yun po yung mga paghahanda po natin at kapartner po yan. Well, yung sabi nga natin ay kailangan din makipagtulungan po yung kababayan po natin, no, sa tamang paggamit ng tubig. Kaya nga po tayo, kapartner

0: kasama po yun, no? Na, tama po yung tanong nyo, no, Joshua, no? Kasama po sa paghahanda po natin ay ngayon, ay yung pong pag-allocate, no? Yung pag-manage natin ng supply po sa Ang Ganda. Magdabangit nga natin kanina na yan naman po ang pinaka-prime resource. So halos 90% po ng supply ng tubig sa Metro Manila ay sa may Ang Ganda magagaling. At kasama po sa contingency plan, yung management niya, no, yung pag-allocate po, no? So sa ngayon po, nasa 208.8 meters po ang level na Ang Ganda sa ngayon. At target po sana natin ay nasa 212, no, bago magtapos sana ang taon. Pero dahil po sa pag-announce ng pag-asa na itong El Nino, ang isang epekto po nito ay kabawasan sa pag-ulan, ay kaya kailangan po nating paghandaan na baka po yung target elevation natin na 212 ay hindi po natin ma-attain kasi nga po wala na, baka wala na po masyadong mga ulan na nasaan. So ganun po man, sa kasalukuyang level niya, ang ginagawa po natin na ina-adjust po natin yung allocation, no? Para po sa Metro Manila Water Supply at kasama rin po sa irrigation na yung pong pinaka-optimal, no? Ano po yung talagang kailangan lang po na tubig sa ngayon ang ina-allocate po natin. Kagaya po ngayon, para sa buwan ng September ay nasa 42 cubic meters per second lang po binibigay natin sa Metro Manila Water Supply. At sa niya naman po ay nasa 20 cubic meters per second. Yan po ay mababa, no, doon sa regular na allocation nila na umaabot po ng mga 50 cubic meters per second para sa NWSS po. At sa niya po, umaabot po yan hanggang 35, no. At sa October din po, ganin po ang plano ng NWRB, no, na magkaroon din po ng adjustment kung sakali po magkakaroon po ng pag-increase ay hindi po lalayo sa kasalukuyang alokasyon na mas bababa pa sa regular na alokasyon po na tinatanggap nila dahil na rin po ang objective po natin dito ay i-manage yung kasalukuyang supply para naman po mapangalagaan hanggang sa susunod na taon po, particular po summer, hanggang summer po ng taon na susunod.
1: Doc, bukod po sa Angat Dam, ano-ano pang mga reservoir, rivers, groundwater sources at water systems ang mahigpit na minomonitor ngayon ng NWRB? At alin sa mga ito yung nakikita ninyong pinaka-vulnerable kung sakaling magtuloy-tuloy ang matinding tagtuyot?
0: Ang pinaka-vulnerable po na tinitingnan po natin pagka wala po masyadong pag-ulan ay yung pong pag-recharge, no, yung mga dams po natin, no. Sabi nga po natin, lalo po sa yung mga dams po kasi natin, dyan umaasa yung sektor ng agrikultura at yung sa power. Kaya po yun ang kinakailangan na bantayan po natin. Ay ito pong huling ano, season ng habagat ay naka-recover po or na-recharge po yung mga dams po natin, no. Kaya sa ngayon po, ayan po ang kailangan nating papagandaan, i-manage yung kasalukuyang naka-reserve po or naka-store po sa ngayon sa mga dams po natin para naman po at ma-optimize, no, kung kumbaga po ay mas tipirin pa natin para naman po papangalagaan din mga pangailangan natin, hindi lang po sa ngayong taon, hanggang sa susunod na taon po. At sa mga deep wells na rin po, ay yan po ang inahanda po natin, no? Kasi usually po kasi, pag ganitong panahon ng El Nino, ang naapektuhan po talaga yung mga surface water po, no. Pero yung mga deep wells po, pagka medyo panandali ang epekto ng El Nino, ay medyo mas resilient po sila sa epekto, no. Kaya po gusto sana nating bantayan yung mga deep wells po natin sa ngayon para naman po pagka nagkaroon ng mas matinding pangailangan ay ready po at takanda po yung mga deep wells po natin para makapagbigay po ng karapatang tubig para sa kababayan po.
2: Okay. Dr. David, bukod po sa personal na pagtitipid, yung water conservation po sa mga kabahayan, sa ating mga household, ano-ano pa po yung mga hakbang na inaasahan ninyo mula naman sa mga water utilities, industries, at local governments para po mabawasan ng water losses at hindi masayang ang available na supply?
0: Opo, no? Sa ngayon po, ang NWSS at yung mga concessionaires ay pinapaiting po, no, yung tinatawag nating non-revenue water, no. So, ito po yung mga leakages, no, na sabi nga ho natin ay pag hindi po kailangan maagapan, no, ng maaga po, no, para naman hindi ito masayang at magtulog sa pag-conserve po natin ng tubig. So, sa ngayon po, ay mas may

0: isip po tayo sa NWSS at ginagawa na po. Na rin po, nakipag-coordinate rin po sila sa mga konsesyonaryo na paitingin po no, yung tinatawag natin mga non-revenue water recovery. No, ito po yung mga leakage, pag-repair po ng leak na gusto rin natin makipag-ugnayan sila sa malakohal na pamalaan para mapabilis po no, itong mga aktibidades na to para po maagapan at mapagandaan itong posibleng kabawasan no, sa pagulan po.
1: Sir, sa panahon ng matinding El Nino, maari bang maging bahagi ng solusyon ang mas malawak na paggamit ng rainwater harvesting, reuse ng tubig at iba pang alternative water sources? Ano yung kailangan gawin ngayon para ma-activate ang mga ito bago tuluyang lumala ang water shortage?
0: Tama po yun, Ms. Reng. Ito pong reuse or recycling ng water ay po ang pwede pong mag-tap no, ng mga publiko po. No? Kasama po yan sa kabahayan. Sabi nga natin, yung pag-flush po no, ng mga CR po natin, pwedeng recycle or reuse water ang gamitin natin at yung pong mga simple chores po no, sa loob ng kabahayan. Sa mga industries naman po at sa mga restaurant, ay sabi natin sa restaurant po, asik, mas maganda po siguro pag hindi humihingi ng tubig no, yung mga kliyente ay huwag bigyan. Kasi po pag yan ay binigyan natin ng tubig at hindi naman po inom ay nasasayang po at malaking bagay po yan. At sa mga industries naman po ay yung pag-recycle po ng tubig ay napakalagang aktibidades po para mapangalagaan at makatulong sa kasalukuyang effort po natin. Sa ngayon po, ASEC, ay meron po tayong Executive Admin Order 23 no, na nagbibigay ng direktiba. No?
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, 7 lokal na pamahalaan sa Pangasinan tumanggap ng tig 1,000,000 pisong grant para sa pagpapaunlad ng turismo at kultura. Para sa kabuang ulat, narito si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Sa provincial government na Pangasinanso ang iter na Gawad Limgas Project Grant, mang kantidad na 1 million kada sakay at pituran local government units at probinsya, yakapawala na analo o sari apalabas na edisyon na Limgas na Pangasinana, kaiba at sari akaawat subalay na Lingayena, Binmaloy, Bulinaw, Santa Barbara, Kalasyaw, Mangaldan, Tanpuzurubyo. Unong at provincial tourism and cultural affairs office, ibabaga na sari giya na programa, yan 90% na grant, so iter at sari proyekto na masiglautan at turismo tan cultural development bang balad sa nakikaraan na 10% at para sari programa na advokasiya na sari analo na Limgas title holders sa igatman na sayan inisyatiba at sa pamibir at sari representative na Limgas na Pangasinan at sari naniningning na proyekto.

0: makagunggo na at sa local ya komunidad, lalo la at turismo, kultura tan arts. Si Governor Ramon Gico III, First Lady Maan Gico tan Provincial Administrator Manuel Luis Jr. su personal ya agimbunog na sari grants liga na sa kaya seremonya jad or duha house at capital complex jad bale ya Lingayen. Lima mat at sa inaktibidad ira analo at limgas na Pangasinan na si Karana na Rona Lalaine Lopez tan Perlin Joy M. Bayog. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Verna, mula Pangasinan, akyat naman tayo sa Kalinga. Paglilipat ng command responsibility ng Philippine National Police Provincial Director sa Kalinga, isasagawa sa Oktubre 9 sa lungsod ng Tabuk. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
3: Maangay to turnover of command responsibility iti Provincial Director ti PNP Kalinga intun malim to Oktubre 9, 2026, ngisutal daw ti panagretiro ni Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig sa Kalinga Sports Center Bulanao, Tabuk City. Ni PNP Regional Director Police Brigadier General Noel Valio, Police Regional Office Cordillera, iti Presiding Officer tinasao programa. The turnover of command responsibility kahit o siti formal na transition ti leadership tap nagtutuloy ti command ken commitment iti peace, security, ken public safety iti Kalinga. Mapadayawan mo't ni Police Colonel Gilbert Fatiig, tinamidwa daras nga panagbarin na kas Provincial Director ti PNP Kalinga iti June to December 2024 ken October 16, 2025 inga na kadagitoy. Sakbay tinasaw programa, madan pa iti Command Conference ti Baru a Regional Director ti PNP Cordillera and Regional Director Police Brigadier General Noel Valio kadagiti Chief of Police iti pito munisipalidad ken siyudad ti Tabuk kenda dumapayong opisyalis ti Kalinga Police Provincial Office. May sa akari, it sumublat kas mangidaulo ti PNP Kalinga ket iti agdama tribal conflict, iti butput ken tulgaw, iti tinglayan, gapo iti boundary dispute. Manipod ito'y DJR Ketabuk, Aquino Perez, Patradyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Aquino mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng Department of Social Welfare and Development sisimulan sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Mara Grazula ng Radyo Pilipinas Lucena.
4: Sinimula na ng DSWD ang dalawang proyekto sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM sa Barangay Naibuan at Barangay Monteclaro sa San Jose Occidental Mindoro sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa Barangay Naibuan, sinimula ng pagtatayo ng One Unit, One Classroom High School Building na nagkakahalaga ng 2.2 million pesos at inaasahang mapakikinabangan ng 430 households. Samantala sa Barangay Monteclaro, sinimulan ang pagkukongkreto ng farm-to-market access road na nagkakahalaga ng mahigit 2.38 milyon pesos at inaasahang makikinabang dito ang 349 na kabahayan. Layunin ng mga proyekto na matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad sa edukasyon at akses sa mga sakahan at iba pang lugar na mahalaga sa kabuhayan at pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Ang mga proyekto ay bahagi ng PDBBM ng DSWD na naglalayong maghatid ng development projects sa mga komunidad bilang bahagi ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunaran. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grazula para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Mara, balita pa rin sa Southern Luzon, pamilihang bayan sa Bidang Mamimili o PBBM Contest ng Department of Trade and Industry Mimaropa, may 15 local government unit finalists na. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Goody Sarsagat ng Radyo Pilipinas Palawan.
5: Ingimpisan din dadagdagon ang contest sa mga lokal nga gobyerno sa may pinakamagaling ig-friendliest public market sa rehiyon sa kontes nga impapangunan iyang Department of Trade and Industry o DTI Memaropa. Nagkon si DTI Memaropa Regional Director Amormio Joey CJS Benter nga impisa sanda sa nasambit nga kontes iyang dagon nga 2024 igdading dagong 2026 minapili sanda dun nga tatlo ka pamilyang bayan sa kada lalawigan. Matapos nga ni kuno ang assessment sa mga public market sa Memaropa, naging finalist sa Palawan ang Batarasa, Nara at Rojas. Ig ang Oriental Mindoro duman ay Pinamalayan, Calapan City, ig Bungabong. Sa Marinduque ay Mugpog, Santa Cruz, ig Buak. Ig sa Romblon ay Buak, San Agustin, ig ang bayani ang Odyongan. Sigun pa sa opisyal, sa dadi sa final stage sandaran sa pagpili ang most consumer-friendly public market sa rehiyon nga idideklara sa bulan ni Oktubre dading dagon. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat, Gudi. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mas mahigpit na curfew sa mga menor de edad isinusulong sa bayan ng Santa Margarita. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayo.
6: Hinduduso sa Santa Margarita ang pagparigon san pagpatuman curfew para sa mga minor de edad kasunod san mga report san teenage pregnancy ngan mga aksidente nga dabi ang mga kabataan. Lakip san mga gintutukan sa lokal nga gobyerno ang posible nga pag-adjust san presente nga curfew policy para mas maprotehiran ang mga minor de edad dinabina sa mga oras nga waray na sa eskwelahan o sa gawas san era panimalay. Ang pitad, ang parte san paniguro nga maibanan ang mga sitwasyon san kadelikaduhan ngan mapakusog ang responsibilidad san komunidad san kaluwasan san mga kabataan. Pinaagi san mas mahugot nga pagpatuman curfew katuyuanan san lokal nga gobyerno nga maaghat ang mga kabataan nga magpabilin sa luwas nga mga lugar ngan malikyan ang mga insidente nga posible makaapekto san era panlawas, kaluwasan ngan kabubuason. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Department of Education o DepEd lumagda ng kasunduan para sa pagtatayo ng 55 milyong pisong school building sa Tagbina Elementary School. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo o ng Radyo Pilipinas Standard.
7: Gipirmahan ni Governor Johnny T. Pimentel ang Memorandum of Agreement alang sa 55 million pesos na bagong school building sa Tagbina Elementary School sa Tagbina, Surigao del Sur kagahapon, September 24, 2026 sa PAGCOR Corporate Office sa Metro Manila. Ang proyekto gipondohan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ug maghatag og mas luwas, mas komportable ug mas angay nga mga pasilidad alang sa mga estudyante ug magtutudlo. Kabahin kini sa PAGCOR funded school building projects nga gipatuman sa nagkalinglaing lugar sa nasod aron mapadali ang paghatag ug ikinahang ng school infrastructure sa mga komunidad. Ipanguluhan ang ceremonial nga pagpirma ni PAGCOR Chairperson og CEO Alejandro H. Tenco ug Department of Education Secretary Juan Sonny M. Angara uban sa mga local chief executives sa nagkalinglaing beneficiary areas. Para sa Tagbina, ang proyekto maghatag og dugang nga learning spaces ug mas maayong kahimtang sa pagkat-on sa mga kabataan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Angel mula Surigao o sa may mula po dun sa balita ni Angel, magtungo naman tayo sa Sulu. Feeding program sa mga bata sa bayan ng Patikul sa Sulu sinuportahan ng lokal na pamahalaan at ng 35th Infantry Battalion. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
8: Giugoon katagnaan na hamasamot ini in feeding program sin Jesus V. Del Rosario Foundation ta JVR haduwain-duwain bahagi sin Lupasug, Lapayna, in municipality sin Patikul. Sin Hamis, hatulong tawang sin 35th Infantry Makamandag Battalion hapaguhan ng Lieutenant Colonel Romeo Andres kaya hatuliban kaya turnover na in mga pamanyap mapakay para hanasabot feeding program. Dihil ini sinasabot foundation. Bilang pamugbugi isab, dimihil pa yan inhi Mayor Kabir E. Hayodini sin Patikul, ganap 5 karot bukas para ha tiap-tiap iskul ha lugal sakupan niya. Liupay ni rin ha mga ingredients amun giyuguun hidihil day sab sin foundation. Nakaw na yan na ni Moa signing ha pagapanaw sin program sin bulan August haon kauhaan tagwalo iskul din halupasug. Target is ukon 2 ngay po kabataan. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas World Service Online.
11: Government. And coincidentally, a big part of the assistance that came from then Senator Sammy Angara, who is here, because we are going to visit a school later on. Pero siya rin ang manaking na itulong, and it's good to see that ang problema na lang natin, how to increase the money in nurses, we need more nurses, para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25-bed. But we have a plan as well to how to augment our nurses para magtulong.
12: Sir, have you decided on Mary Jane Veloso's part? Absolutely part.
11: Sige, I'll give you a scoop. Pilir mo ako na. Pilir, yung may scoop ka ngayon. Pilir mo ako na yung part.
12: Thank you, sir. Thank you.
13: Yan po mga kaibigan ang pahayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay rin po ng kanyang ginawaring inspeksyon sa health facilities sa Giwan Eastern Samar. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang bagong Pilipinas ngayon.
14: Medyo marami po tayong initiatives along the line. Alam naman natin yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness. No? Yan medyo sikat na sikat si DOS dahil po sa pag-asa at feebles. No? So yung preparedness is really a major assistance that is being provided by the Department of Science and Technology. But huwag po natin kalimutan na yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness. Kasama po dyan yung ating prevention and mitigation as well as response and rehabilitation. So sa ating prevention and mitigation, marami pong mga technologies ang DOST na pwedeng gamitin upang ma-minimize natin or ma-alleviate natin yung impact ng natural disaster. So for example, si FIVOLX, magami siyang mga technologies like LandSmart, like yung Geolis, na bago ka po kumawa ng structure mo, pwede mong tingnan itong ating mga mobile apps na dinevelop ng DOST and that will guide you on where to properly locate your structure. Okay. So, malaking bagay ito at mga business enterprises. Alright. Sa atin pong rehabilitation or even sa response, ang DOSB po ay napakaraming mga technology, particularly sa food na siya pong ginagamit ng ating DSWD at saka ng ating mga local government units in order to provide nutritious and cost-effective food during times of calamity. Sa amin din po sa mga service, we have developed a lot of digital technologies that are also being used by a lot of our local government units for preparedness purposes. So, mayroon po kaming bantay pa ng Home Western Visayas, which is monitoring yung ating weather condition in the region. Mayroon po tayong tinatawag namin na Project Ignat. Ito po ay isang digital platform that is being used by our local government units here in order to report incidents not only related to natural disasters but also related to man-made disasters, for example. Okay. So medyo marami po tayo initiatives not only in terms of disaster preparedness but also in terms of prevention, mitigation, response as well as recovery and rehabilitation.
15: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Engineer Rowan Gilonga, Regional Director ng DOST Western Visayas. Thank you, sir.
14: Salamat din po.
16: Samantala, pagpapaliban sa barangay at SK elections at ipag-usapan kasama si Director John Rex Lodianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Lodianco, magandang tanghali po.
17: Magandang tanghali po, Asa Kueng, Sir Joshua, at sa lahat po ang tagasubaybay na ating programa.
16: Sir, ngayong napirmahan na ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028, ano ang susunod na hakbang ng COMELEC para dito po?
17: Inanunsyo na po namin yan, Asa Kueng, Sir Joshua, na nakakansilahin na po ng COMELEC ang lahat po ng aming calendar of activities para sa November 2 BSKE dahil ang umiiral na po na batas ay Republic Act 12326 na nagtatakda na po ng halalan sa November 13, 2028. At dahil po dito, nais din po namin ipabatid sa lahat na ang nakatakda sana po na filing ng Certificates of Candidacy mula September 28 o sa Lunes hanggang sa October 5 ay hindi na po matutuloy. Inaanunsyo na rin po namin ang mga umiiral na bans tulad po ng sa Public Works ban, sa mga transfer, appointment, movement of personnel ban, pati na rin po disbursement of public funds ay ikakansela na rin po ng Commission on Elections dahil ito po ay nagsimula noong September 18. Pati po sana ang pagsisimula po ng gun ban sa October 3 dahil ito po election period ay kakanselahin na rin pong lahat.
15: Okay. Director, for transparency po, nasa magkano na po sa ngayon ang nagastos ng COMELEC para po sa paghahanda dito sa 2026 BSKE at ngayong maililipat na nga po sa 2028 ang halalan, ano po ang gagawin natin sa mga materials at kontratang naihanda na?
17: 19 billion po ang pondo para sa November 2 BSKE, 8 billion po ang nagastos dito sa procurement, pag-imprenta ng balota, pagbili ng ballot box at lahat. Wala pong masasayang dito dahil kahit po na imprenta na yung 69 million na balota, 20 para sa barangay, 24 million para po sa SK, mga election returns, eh pwede naman po natin itong magamit muli. No? Titatakda lang po ng COMELEC sa susunod na halalan na ito na po yung gagamitin natin. Yun po naman po mga ballpens, mga fingerprint takers, mga indelible inks na may chance po na mag-expire ay hindi na po muna ipinadeliver ng COMELEC. Nang sa gayon po, mamanatili dun sa warehouse ng ating mga supplier at i-deliver na lang po kapag ka po nakatakda na tayo sa 2028. Yun naman po iba pang mga gamit, wala po kami nakikita ang masasayang. In fact, yung una nga po na tinitignan namin, yung listahan ng botante ay hindi rin masasayang dahil ang gagawin na lang po natin ay pagkasimula ng registration, magdadagdag na lang po tayo sa mga presinto ito. And by the way, may announce na rin po namin na dahil po sa paglilipat ng halalan, ang ating pong registration, voters registration, ay bubuksan pong muli sa second week ng November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027.
16: Sir, ano naman yung magiging proseso ng COMELEC sa pagbibigay ng malinaw at sabay-sabay na impormasyon sa buong bansa para maiwasan yung kalituhan, lalo na sa COC filing, voter list, at election activities?
17: Ngayon po ay pinag-utos na namin sa lahat naming field offices na mag-anunsyo po sa kani-kanilang jurisdiction, pati na rin po dito sa main office. Kami po ay nag-aanunsyo na sa lahat po ng platforms. Kanina po ay nagsagawa na rin ng press conference at pakiabangan po ang iba pang detalye sa aming social media channels. Dahil yan po ang pinakamabilis na paraan. Nais din po namin ipabatid na ilalabas po namin kaagad ang resolution itong hapon din po ito para malinaw na makita ng ating mga kababayan na ang calendar of activities po ay talagang ititigil na. Nang sa gayon, yung iba pong nag-aalala sa mga bans ay hindi na po sila mag-alala tungkol dito.
15: Okay. Director, kung magkaroon naman ng legal challenge o temporary restraining order, ano po ang magiging hakbang ng COMELEC?
17: Uuna po sa lahat, kung anuman pong ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman, ay nangangako ang COMELEC na susundin po namin ito. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung talagang sakaling makakakuha ng tiraro, ay mapipilitan po ang COMELEC na ituloy ang aming calendar of activities, bagamat meron mga adjustments at meron din naman po mga provision sa ating Omnibus Election Code na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC na magkaroon ng adjustment. Maisagwa po ang halala.
16: Alright, mensahe nyo na lang po sir sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
17: Maraming salamat po. Ito po yung ating inaabangan na proseso at naganap na po ito na pirmahan ng ating Pangulo ang Republic Act 12326. Kahapon ito po ay na-publish na sa Official Gazette at malinaw po sa batas na ito, ito ay effective immediately. Bilang pagtalima po ng COMELEC, kinakansila na po namin ang lahat ng calendar of activities simula po dun sa sana sa filing ng COC sa Monday, September 28, pati na rin po ang mga nakatakda at pinagpapatupad na nating mga bans. Abangan po ng ating mga kababayan ang resolution kung saan po bubuksan muli ng COMELEC ang ating voters registration by the second week of November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Maraming salamat po.
15: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalitahan ng Commission on Elections. Thank you, sir. Samantala, bayan, sa ating Christmas countdown, 91 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
16: Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
15: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 107.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na po tayo. Thank God it's Friday once again. September 25, 2026. Shadow Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At kasama ko pa rin dito ang ating poging-pogi na manggagamot, ang ating resident doctor. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
5: Magandang hapon sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
3: Doc, malapit na tayo matapos sa buwan ng Setyembre. Biruin mo ilang tulog na lang at October na. Pero hindi natin kalilimutan na may isang mahalagang health campaign sa buwan na ito. Nakikisa tayo sa observance ng Blood Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para masapag-usapan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga cancer na nakakaapekto sa ating dugo. Kasi kapag sinabing blood cancer, hindi natin talaga alam kung ano ibig sabihin nito eh. At paano ba natin ito makikilala? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga sintomas ng blood cancer na dapat nating bantayan, sino-sino yung matataas ang tsansa na dapuan nito, at higit sa lahat, mataas ba ang pag-asa na gumaling dito? Ilan lamang yan sa ating mga sasagutin, kaya manatili nakatutok para mas lumalim pa ang ating pangunawa sa nasabing sakit. Right, Doc?
5: Tama ka dyan, Ched, at madalas nating sabihin, ano, ang kaalaman natin sa mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng sapat na kakayahan para masuri ito, malaman natin kung ano ang mga palatandaan at kung mas maaga naman natin itong naisangguni sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor. Aba, eh siyempre, mas magiging maganda po yung ating tinatawag na survival rate.
3: Ayan. Doc, bago ang lahat, maganda siguro muna na ma-describe ninyo sa amin kung ano ba yung nangyayari sa dugo kapag nagkakaroon ng cancer dito.
5: Yes, sa normal na katawan, ang bone marrow ang gumagawa ng ating red blood cells. Ano? So, yung mga white blood cells at saka even yung platelets. Ano? So, ang bone marrow ang gumagawa nito. Kapag may blood cancer, may mga abnormal na cells na dumadami nang hindi nakokontrol ng katawan. Ano? Dahil dito, nasisiksik ang mga normal na paggawa ng dugo. Kaya nagkakaroon tayo ng anemia, nagkakaroon ng madaling infection, ano? At sometimes nagkakaroon ng mga pagdurugo. Sa madaling salita, imbes na malulusog na cells ang ginagawa, abnormal na mga cells naman ang nangingibabaw.
3: Ayun. Doc, meron palang iba't-ibang klase itong ano, itong blood cancer. Nandiyan yung leukemia, lymphoma at yung multiple myeloma. Ano yung pagkakaiba nila, Doc?
5: Yes, ang isipin po natin sa iisang pamilya sila ng blood cancer, no? Pero magkakaiba ang pinanggalingan ng sakit at magkakaiba rin yung paggamot. Kaya yung pag sinabi nating leukemia, no, yung mga white blood cells natin masyadong marami, yung mga abnormal na white blood cells, ano. Pag lymphoma naman, it involves the lymph nodes naman, ano. Eh syempre pag yung mga multiple myeloma naman, lahat ng mga myeloid cells, ano, yung along with the myeloid series, ito naman ang nagkakaroon ng uncontrolled na pagdami ng mga myeloid cells na usually malignant ang nature nito.
3: Mm-hmm. Doc, ano-ano ba yung mga tinuturong dahilan bakit nagkakaroon ng cancer sa dugo?
5: Kadalasan walang iisang dahilan, ano? May ilang mga risk factors tulad ng mga sumusunod, no? Pagkakaroon ng genetic mutations, yung exposure sa mataas na radiation, no? Medyo nakakasira nung ano natin, nung paggawa ng mga iba't ibang mga organs natin. May mga ilang chemicals kagaya ng mga benzene, ano, ito'y nakaka-apekto rin sa ating dugo, ano. Yung paninigarilyo, yan, definitely kasama ito dun sa mga risk factors para magkaroon ng blood cancer. Yung mga chemotherapy na sa nakaraan, no, pwedeng paggalingan ito, no. Mas tumataas din yung risk habang tumatanda para sa ilang mga uri ng mga blood cancers. At mahalagang tandaan, hindi kasalanan ng pasyente ang pagkakaroon nito, no. So madalas sa mga ano, sa mga research na nakita nila, basta na lang tumutubo, ano, so sa kung anumang dahilan, eh napapansin talaga na lang nila, no, na nagpo-proliferate na talaga itong mga malignant cells na ito. And even if they have the risk factors, nakikita din ito dun sa mga walang risk factors.
3: Ayun, ano, para nakakaano naman, nakapangamba naman, Doc. Mapunta naman tayo dun sa sintomas. Ano-ano yung mga early warning signs na dapat nating bantayan?
5: Ang mga sumusunod ay kailangan bantayan natin, no. Unang-una na dito yung madaling mapagod. So, maraming reason kung bakit tayo napapagod ng mabilis, ano. Pero for some reason, napapansin ng mga pasyente na mayroong blood dyscrasias or blood malignancies, eh madali talaga silang mapagod, ano. Napapansin nila na namumutla sila, no, hanggang yung iba, no, na uncontrolled talaga, paper white kung tawagin namin, ano. Paulit-ulit yung lagnat, ano. Alam naman natin na ang ating mga panlaban ay nasa dugo, at kapag ang mga blood cells natin ay nagproliferate dito yung mga malignant cells, so syempre hindi ito nakakalaban, kaya nagkakaroon ng paulit-ulit na lagnat, ano. Madali din silang magkaroon ng infection. Pagbaba ng timbang, ano, nagkakaroon ng weight loss na hindi naman nila sinasadya, ano. Yung iba, no, merong mga night sweats, ano, napapansin nila, pawisin sila sa mga ganitong oras. Sometimes yung iba namamaga yung mga kulani, and madaling magpasa, yung pagpasa ng pasa-pasa yung skin, ano. At hindi ibig sabihin na cancer agad ang mga ito, pero kapag tumatagal ay kailangan ng magpatingin na.
3: Mm-hmm. Pero dapat, Doc, hindi lang isa o dalawa yung sintomas na nararamdaman, kundi halos marami na yung lumalabas,
5: yes,
3: yung mga sintomas.
5: Yes, at the outset ko parang kukunti lang, eh, kaya madali talaga nila itong ipagwalang bahala, no, kagaya nung madaling mapagod, dahil kung na-tiyempo nga talaga nila na parang puyat sila, akala nila dahil lang doon. But these symptoms continue to be experienced by that patient. Kaya ang nangyayari, nung tumagal-tagal na, doon pa lang talaga sila nagpatingin.
3: Mm-hmm. Doc, kasi di ba minsan nagkakapasa talaga tayo. Minsan pa, hindi pa natin alam kung bakit tayo nagkapasa doon. Eh. Pero ito bang pasa ng blood cancer ay hindi lang isa, kundi maraming lumalabas?
5: Yes, usually marami. Ano? At napapansin nila, ang tawag natin dito is easy bruising. Ano? So, konting
3: okay,
5: bangga lang sa ano, eh, nagpapasa na kagad.
3: Mm-hmm. Doc, yung ano, yung kulani naman o bukol sa leeg o kaya sa kilikili o sa singit, kailan ito dapat ipa-check?
5: Kapag nakapansin ka talaga na lalo-lalo na yung mga multiple areas, ano, definitely magpatingin na. Kung yung mga simple na kulani, na halimbawa may nakita kang mga kulani sa may leeg o kaya dito sa may post-auricular area, kung may ubot-ubot sipon ka, definitely maglalabasan talaga yan in response to an infection. Pero in-expect natin na kapag nawala na yung infection, mawawala na rin sila. Now, kapag meron kang nakapa ng mga kulani, especially lumalaki sila, dumadami, yung iba, no, nagbabago yung consistency, no, tumitigas, ano, ito ay dapat ipatingin na sa mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
3: Mm-hmm. Doc, pagdating sa diagnosis, sapat na ba yung ordinaryong CBC o blood test para makita na may cancer sa dugo yung isang tao?
5: Yes, ang CBC or complete blood count ay napakahalagang screening test, ano? Pero hindi ito 100% nakakakita ng lahat ng blood cancers. May mga pasyenteng normal pa ang blood count nila sa umpisa, ano? Kaya mahalaga pa rin yung yung tinatawag nating complete history, ano? Kasi kaya nga nagtanong ng tanong yung mga doktor, sagutin lang po natin ang mga ito, huwag tayong makulitan kasi dito guided kami sa mga ipapagawa naming mga examinations and even yung tinatawag nating impression or diagnosis, nakabase talaga yan dun sa medical history. Siyempre, after doing a thorough history, magsasagawa tayo ng mga physical examination at iba pang mga test kung kinakailangan.
3: Mm-hmm. To kapag normal yung CBC, ibig sabihin ba nito na talagang clear ka sa blood cancer?
5: Hindi, ano, kagaya nung nabanggit ko, hindi 100% ang complete blood count, ano. Merong mga ibang mga blood cancers or blood dyscrasias na normal ang blood count nila sa umpisa, ano. Nagkakaroon lang talaga ng delineation ito for quite some time at usually along with the other symptoms, kaya nga napaka-importante ng medical history sa pagsusuri ng mga ito.
3: Mm. Pero Doc, meron bang pagkakataon na natutuklasan yung blood cancer nang hindi sinasadya dahil sa blood test?
5: Yes, ano? Unang-una na dito, yung complete blood count, makikita mo talagang sometimes may ang nai-re-report na kagad nung laboratory na may mga nakita silang mga leukemic cells, ano? Mm-hmm. Sometimes they do that. Mm-hmm. And yung mga peripheral smear, yan, makikita mo na ang mga cells mo dito and ibang-iba ang itsura at yung iba, no, parang madaling masira kagad, ano, dito na makikita mo talaga. And once na may nakita o may napansin histologically yung mga nasa laboratory, nire-report naman talaga nila ito kagad.
3: Mm-hmm. Dok, kasi isang paraan para nga makita kung mayroong blood cancer yung isang tao ay ginagawa yung bone marrow examination. Ano naman ito, Dok? Paano to ginagawa?
5: Yes, napakahalaga ng bone marrow examination. Definitely dito kami halos kapag ang pinag-uusapan natin ay mga blood dyscrasias or blood cancers or blood malignancy, ito yung talagang hindi pwedeng hindi gawin ito pag ito ang pinag-uusapan. Ito ay isang procedure kung saan kumukuha ng maliit na sample ng bone marrow, ano. Kadalasan ang usual na point of entry natin dito yung sa balakang, ano, yung buto natin dito. Ginagamitan nito ng local anesthesia, kaya bagamat may pressure or discomfort, hindi naman dapat sobrang masakit ito. Ito ay isa sa pinakamahalagang paraan para ma-confirm yung diagnosis natin of blood dyscrasias.
3: Mm-hmm. Dok, bakit naman mahalagang matukoy kung anong klaseng uri o subtype ng blood cancer ang meron ng isang pasyente? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Okay, oras po natin. 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At bago natin ituloy yung ating health case ngayong hapon na ito, magpapasok lang tayo ng ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagpapalakas ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa 2027, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa detalye, mula kay Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration para sa taong 2027. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan ng pondo ng DBM para dito. Target nitong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation services area. Bahagi ng layuning ito na mapataas ang agri-product sa bansa at mapaigting ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang panganib na dulot ng climate change tulad ng El Nino.
8: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain, at pagpapataas ng farm productivity.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: National Food Authority or NFA nagtakda ng 27 hanggang 30 pesos per kilo na buying price ng palay. Ang detalya sa balitang yan hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nagsimula na National Food Authority o NFA sa procurement nito ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 to 30 pesos kada kilo para yan sa clean at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiiral ang mataas na presyo ng palay sa ilang rehiyon kabila ang Region 8 pati na ang Region 12. Mula naman Enero hanggang nitong Setyembre ay umabot na sa 92,000 na metriko tonelada ang nabili ng NFA na palay o katumbas ng tinatayang 2.5 bilyong piso. At para mapabilis ng procurement, sinimula na rin ipatupad ng NFA ang Purchase Order o PO system para sa mga magsasaka. Pakinggan natin ang pahayag ni NFA Administrator Larry Lacson.
10: We started this season yung ating tinatawag na PO system or Purchase Order System where nagtatanim pa lang ang ating magsasaka ay meron ng PO na in-issue si NFA sa kanila at nandun na rin yung date at yung estimated volume ng palay na i-deliver nila sa National Food Authority. So, mag-aantay na lang sila ng harvest and then dadali na lang nila sa NFA. That's on top of the regular procurement natin na first come first serve basis. And of course, meron yung ating fast lane for small farmers na kung saan 70 cabans or bags and below may sariling linya para mas mabilis.
9: Tiniyak naman ng NFA na nasa higit 11 bilyon pa ang pondo nito para sa pagbili ng palay. Umaasa rin si NFA Administrator Lacson na makatutulong ang mas mataas nitong buying price para maimpluwensyahan at mahatak din ang presyuhan pagdating sa iba pang mga traders. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Okay, maraming salamat RP Metro Reporters. At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva.
5: Ito naman po si Dr. Claro Kayanan.
3: At ang ating pinag-uusapan sa hapon na ito ay ang blood cancer o cancer sa dugo. At kanina, nagsimula tayo kung ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan kapag dinapuan ng ganitong klaseng sakit. Sinagot na rin natin sino-sino yung matataas ang tsansa na magkaroon nito, ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan, at ano yung mga paraan para ma-diagnose ito. Ngayon, mapunta na tayo sa gamutan. At nabitin tayo sa tanong na bakit mahalagang matukoy o malaman kung anong eksaktong uri o subtype ng blood cancer ang meron ang isang pasyente. Ano nga ba, Doc?
5: Hindi sapat na sabihin leukemia lang. Ano? Kasi marami ang mga leukemia. Meron tayong tinatawag na acute leukemia, meron tayong chronic leukemia and so on and so forth. Ano kasi marami pa ito, ano, mayroong myelogenous leukemia, mayroong lymphocytic leukemia. So masyado silang madami and magkakaiba ang tinatawag nating bilis ng sakit, how the yung behavior ng kanikanyang mga subtypes, ano? And syempre magkakaiba rin yung gamutan, magkakaiba rin yung prognosis. Kaya ginagamit yung special na laboratory test para malaman yung tinatawag nating eksaktong subtype.
3: Mm-hmm. Doc, kapag nakumpirma na ang diagnosis na meron ang blood cancer ng pasyente, ano-ano yung mga posibleng treatment? Pero bago ninyo sagutin yan, Doc, eto merong isang mainit-init na balita ang ating papapasukin mula sa ating kasamang si DK Zarate. NTFWPS, kinundi na ang panghambalang ng China Coast Guard at Philippine Navy Sorore Mission sa Ayungin Shoal.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: Iyon din nga ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panghimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy na isang lawful rotation and resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong September 24, 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ang mga tao ang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng task force na nakalagay o nalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ang isang lehitimo at humanitarian at sustainment operation. Iginiit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi naayon sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na kukumilala sa soberenya o sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito habang sa kabilang bahagi ng Ayungin Shoal. Nananawagan ang NTFWPS

0: Ano nga ba, Doc, yung mga paraan ng gamutan kapag ka mayroong blood cancer?
1: Yes, depende ito sa uri at sa, dun sa staging na kung tinatawag natin. So, unang-una, yung chemotherapy, ginagamitan talaga natin ito ano ng mga chemotherapeutic agents. Ano? Ang layunin nito, syempre, kahit papano, mapatay lahat yung mga cancer cells. Ano? Meron tayong tinatawag na targeted therapy, no? Mas specificong gamutan ito, no? Laban dun sa mga abnormal cells. Yung tinatawag nating immunotherapy, tinutulungan yung immune system natin para makalaban ito, ano? And syempre yung radiation therapy, ginagamitan sa piling cases lang, ano? Lalo na sa mga iilang grupo ng mga lymphoma cases. Mas personalized na ngayon ang gamutan kumpara dun sa mga naunang treatment strategy.
0: Ganun, Doc. So, hindi porket leukemia, halimbawa, pare-pareho yung gamutan.
1: Yes,
0: so, depende dun sa pasyente, yes, o sa may katawan.
1: Iba kasi yung mga behavior ng bawat subtypes. Eh. Magkaiba din ang behavior kapag acute leukemia or chronic leukemia. Magkaibang magkaiba ito. Kaya yung mga gamutan, magkakaiba din.
0: Mm-hmm. Doc, kasi diba, nauuso na rin yung ano, stem cell therapy para doon sa may mga cancer. At kapag may blood cancer din, halimbawa nga leukemia, madalas nating marinig dyan yung bone marrow transplant. So, para kanino itong paraan ng gamutan na ito na maging option nila?
1: Yes, hindi para sa lahat ito, ano? Hindi lahat kailangan ito. Karaniwang ikinoconsider ito sa mga sumusunod na unang-una yung mga high risk na leukemia. Yung mga leukemia na may ilang relapse cases na.
0: Yung bumabalik.
1: Yes, and yung mga ilang multiple myeloma patients, no? Ilang subsets lang sila. And dumadaan muna sa masusing evaluation kung ang pasyente ay talagang angkop dito.
0: Mm-hmm. Doc, syempre may mga side effects yung ano, yung mga gamutan. Minsan talaga hindi nawawala yan. Paano kaya pwedeng i-manage ito?
1: Well, ang maaring mga side effects ay mga sumusunod, ano, yung pagkalagas ng buhok. Yan, ano, yung pagduduwal, panghihina, mababang immunity. Sometimes yung iba may mga mouth sores, ano. Ang magandang balita naman, marami ng gamot ngayon laban sa pagsusuka, yung sa infection, at itong mga iba pang mga side effects na nabanggit natin, ano, yung pagduduwal, panghihina, ano, meron tayong pwedeng maibigay diyan. Dun sa pagkalagas ng buhok, mukhang wala tayo pang maibibigay diyan. But at least yung mga ibang mga symptoms, meron naman pong karampatang lunas po ang mga ito.
0: Mm-hmm. Ayun, meron na pala mga panlaban, Doc, ano? Mga bagong gamot na ba yan?
1: Yeah, actually, matagal na itong mga gamot na ito. Ano? Mm-hmm. There are sets of medications na dito lang talaga ginagamit. No? Halimbawa, naduduwal yung pasyente. No? Mm-hmm. Hindi naman puro metoclopramide lahat ang binibigay. May mga iba't ibang mga gamot na maaaring makapagbigay ng lunas sa mga ganitong pasyente.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede pa bang magtrabaho o ipagpatuloy yung kanilang normal activities habang ginagamot?
1: Depende sa kondisyon, but at least pwede. No? Kaya lang, kung alimbawa, far advanced siguro, medyo advanced yung problema, maaaring hindi natin sila pwedeng payagan. May ilang pasyente na nakakapagtrabaho sa pagitan ng treatment cycles, pwedeng-pwede ito. Mm-hmm. Habang yung iba naman ay kailangan magpahinga muna. Alimbawa, hina-harvest na niya yung mga side effects. Natural, hindi mo pwedeng pilitin magtrabaho yung mga yan. Ano? Napakahalaga na sundin ang payo ng oncologist at huwag pilitin yung katawan.
0: Mm-hmm. Tsaka siguro din, ano, iwasan din na masyadong ma-stress, di ba, Doc?
1: Yes, kasi ang kapag ikaw ay undergoing the treatment, ang nangyayari, humihina yung katawan natin. Ano? Mm-hmm. Very vulnerable tayo sa mga iba't ibang uri ng mga infection. Kung kaya, sa mga condition na nasabi natin, mas maganda siguro na magpahinga muna.
0: Mm-hmm. Doc, kasi syempre mahirap mag-alaga ng may sakit, lalo na yung cancer. Magiging dapat attitude ng isang pamilya habang sumasailalim yung isang mahal nila sa buhay sa treatment?
1: Yes, napakalaki ng papel ng pamilya. When it comes to the treatment strategy, hindi sila pwedeng mawala. No? Kailangan sinasamahan sila sa check-up, sinisiguro nila na iniinom yung gamot, yung tamang gamot, tamang dosage, ano, tamang oras.

0: panatiling malinis yung kapaligiran, ano, kasi napaka vulnerable nga sa mga iba't ibang uri ng infection yung mga ganitong pasyente. Kailangan isa ito sa mga importante, no, yung binibigyan nila talaga ng emotional support. Kasi kadalasan they cannot proceed kasi napanghihinaan sila ng loob, depressed na depressed sila, ayaw nilang inumin yung mga gamot. Pero kung maganda yung tinatawag nating family support, they can actually finish yung treatment. And minsan, ang pakikinig at pag-aalaga ang pinakamabisang tulong, no, na pwede nating maibigay sa ating sa miyembro ng pamilya nagkaroon na ng ganito.
1: Mm-hmm. Dok, ano naman yung kahalagahan ng tamang nutrisyon, lalo na yung regular follow-up check-up kapag na-diagnose na may ganitong klase ng cancer?
0: Oo, tatlong bahagi ito. No? Unang-una, masustansyang pagkain para makatulong dun sa pag-recover. Ikalawa, pag-iwas sa infection dahil mahina talagang resistensya nila at napaka-vulnerable nila sa mga sa kapaligiran lang, ano, pag maraming mga iba't ibang uri ng mga infection causing ng mga agents, kaya maganda na makaiwas tayo sa mga ito. And yung regular follow-up para makita kung effective yung treatment at maagapan kung meron man nakikitang mga complications.
1: Mm-hmm. Dok, ano naman yung ibig sabihin kapag sinabi ng doktor na nasa remission yung isang pasyente?
0: Ang remission naman ay nangangahulugang wala nang nakikitang aktibong senyalis ng cancer o napakababa na nito. Hindi ito laging katumbas ng permanenteng paggaling. Ano? So tandaan natin, remission, ibig sabihin, walang nakikitang senyalis na active pa yung cancer. Hindi ito laging katumbas ng tinatawag nilang paggaling. Kaya nga, mahalaga ang tuloy-tuloy na monitoring dahil posible pa rin bumalik yung karamdaman.
1: Mm-hmm. At nabanggit na natin kanina, Doc, yung relapse, yun naman yung pagbalik, ano? Pagiging active ulit ng cancer cells.
0: Yes, ang relapse naman ay yung pagbabalik ng blood cancer matapos itong mawala o ma-control. Ano? Kapag nangyari ito, maaaring papalitan nila yung chemotherapeutic agent, gumamit ng mga tinatawag nating targeted or immunotherapy, no? So mismong root cause nito doon na ibibigay yung mga gamot. Isaalang-alang yung mga tinatawag nilang stem cell transplant, no? Pwede nilang isabay ito, or may mga pasyente pa ring matagumpay na nagagamot kahit nagkaroon ng relapse.
1: Mm-hmm. Dok, marami pa ring misconceptions o maling paniniwala na nakapalibot sa blood cancer. At isa na dyan, totoo ba na kapag may blood cancer ay mabilis daw na lumala?
0: Well, isa itong myth, ano, kasi may mga acute cancers na mabilis ang paglala, pero mayroon ding chronic blood cancers na mabagal ang progression at maaaring mamuhay ng maraming taon habang ginagamot. Kaya hindi ito palaging ganun.
1: Mm-hmm. Ito, isa pa, Doc. Meron bang mga pagkain o herbal medicine na makakatulong para gumaling sa blood cancer?
0: Well, myth pa rin ito. Ano? Walang pagkain or herbal medicine na napatunayang nakakapagpagaling ng blood cancer. Ang healthy diet ay mahalaga para sa lakas ng katawan, pero hindi ito kapalit ng tinatawag nating medical treatment.
1: Mm-hmm. Kung pag-uusapan, Doc, yung prevention, meron bang paraan para maiwasan ng blood cancer o wala talagang tiyak na paraan para mapigilan ito?
0: Well, sa ngayon, wala pang tiyak na paraan para ganap itong maiwasan. Ano? Pero nakakatulong itong mga sumusunod. No? Yung huwag manigarilyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Iwasan yung exposure dun sa mga tinatawag nating toxic chemicals. Panatilihin natin na healthy yung lifestyle natin. Ano? Yung alam natin yung healthy lifestyle, everyday nag-exercise ka, everyday kumakain ka ng tama. Ano? Huwag tayong magsumulong sa mga bisyo. Ano? So, ito yung tinatawag nating healthy lifestyle. Magpatingin agad kapag may mga kahina-hinalang mga sintomas na kayong nararamdaman.
1: Ayan. Okay, sa ating namang pagbabalik, tatanggap tayo ng mga karagdagang balita mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: May nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Health is wealth.
7: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
9: Doctors, doctors on board.
10: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang oras, 1:41 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
13: Balitang Pangkalusugan.
14: Balitang Pangkalusugan.
12: Provincial Health Board pinagtibay ang tatlong resolusyon para higit na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Mountain Province. Si Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Pinagtibay ng Provincial Health Board o PHB ang tatlong resolusyon para palakasin ang sistema ng kalusugan sa Mountain Province sa isinagawang third quarter meeting. Kabilang dito ang mga alituntunin sa paggamit ng Bontok General Hospital Mobile Clinic para sa medical, dental at surgical outreach, public health programs, emergency response at vaccination. Pinagtibay din ng PHB ang paggamit ng mga clinical practice guidelines ng DOH bilang pamantayan sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang referral at tuloy-tuloy na pangangalaga sa mga pasyente. Samantala, ipinasa din ang Procurement and Supply Chain Management Manual upang maging maayos at pare-pareho ang pagbili at pamamahala ng mga gamot, medical supplies at iba pang health commodities sa buong lalawigan. Inilahad din ng Provincial DOH Office ang Unified National Agenda para sa kalusugan na nakatuon sa limang prioridad, particular ang primary care, kalidad ng mga ospital, IT transformation at pagpapalakas ng health workforce at mga institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
18: Sa ibang bahagi ng Luzon, Generics Awareness Month 2026, matagumpay na ipinagdiwang ng Department of Health Region 1. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas agoos sa balitang yan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
19: Ipinagdiwang ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang Generics Awareness Month 2026 sa pamamagitan ng mga aktibidad na idinaos sa iba't ibang panig ng Ilocos Region. Ang aktibidad ay may temang kalusugan ng bawat Pilipino. Generics ang katuwang mo upang may taguyod ang paggamit ng generic medicines. Ginanap ang pangunahing selebrasyon na pinamagatang Arise for Affordable Health, Run, Ride and Save sa Baclotan, La Union. Tampok sa programa ang sabay-sabay na pagdaraos ng 5-kilometer fun run, 20-kilometer fun bike event at Zombak Notan. Gayun din ang mga information session sa generics at ang batas para sa rational use of medicines. Bahagi pa ng programa, ang Digital Infographic Design Making Contest na nilahukan ng mga mag-aral upang ipakita ang kanilang kaalaman at creativity sa paggamit ng ligtas at epektibong mga gamot para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
12: Health Awareness Campaign inilunsad sa isang barangay sa Santa Margarita, Samar. Si Suzette Pretensio sa ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Pinalawak ng Malacañang Pandalawigan ng SOMOR ang kampanya nito para sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Integrated Community Health Awareness Activity na makailan sa Barangay Solsogon, Santa Margarita, SOMOR. Pinangunahan ng Provincial Health Office ang aktibidad. Patungang ang Rural Health Unit at Municipal Health Office ng Santa Margarita. Bumalo rito ang mga barangay health worker, opisyal ng barangay, mga kabataang ina at iba pang yembro ng komunidad kabilang sa mga paksang tinalakay ang paliwa sa HIV, dengue at chikungunya, tuberculosis preventive therapy at kahalagahan ng pagbabakuna. Nagbigay rin ang mga health personnel ng mahalagang impormasyon upang matulungan ang mga residente na makaiwas sa sakit at mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng tamang kaalaman, maagang pag-iwas at pakikiisa ng bawat residente sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa barangay. Layunin ng programa na mas mapalapit sa mga komunidad ang wastong impormasyon at serbisyong pangkalusugan, gayon din ang mapalakas ang partisipasyon ng mga residente sa pagbuo ng isang malusog, ligtas at may sapat na kaalamang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Galbayo.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
18: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Sogod, Provincial Health Services Office. Inilunsad ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Aljon Malot.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
10: Isinagawa ng Provincial Health Services Office o PHSO katuwang ang iba't ibang government at non-government organizations ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Layunin ang aktibidad na mailapit sa mga kabataan ang mahahalagang impormasyon at serbisyo kaugnay ng mga usaping pangkalusugan na karaniwang kinakaharap ng kanilang edad. Sa isinagawang caravan, lumahok ang mga kabataan sa iba't ibang aktibidad na nakatuon sa kamalayan, pag-iwas at wastong pagtugon sa mga problemang pangkalusugan na maaaring makaapekto sa kanilang kapakanan. Nagbigay rin ang mga medical practitioner mula sa PHSO ng libreng health check-up at mga kinakailangang gamot sa mga lumahok. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
12: Bagong outpatient department waiting area ng Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City, Albay, pinasinayaan na. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report. Formal nang pinasinayaan ang bagong outpatient department o OPD waiting area ng Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. Pinakunahan ni Albay Governor Noel Rosal ang inaugurasyon at pagbubukas ng bagong pasilidad na inaasahang tutugon sa dumaraming bilang ng mga pasyente ng ospital. Ayon kay Rosal, makakatulong ang bagong waiting area upang magkaroon ng mas maayos, maluwag at komportableng lugar ang mga pasyente habang naghihintay para sa ilang konsultasyon. Bahagihan niya ito ng patuloy na pagsisikap ng pamalang pananawigan na mapahusay ang mga pasilidad at serbisyo pangkalusugan para sa mga albayanong nangangailangan ng atensyong medikal. Dumala rin sa seremonya si Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais, Provincial Health Office OIC Dr. Carl Hegel Ante at Chief of Hospital na si Dr. Dominador Concepcion Jr. at iba pang opisyal at hospital personnel. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasa mga katulong ang bagong pasilidad sa mas maayos na daloy ng mga pasyente sa naturang ospital. Inanunsyo naman ni Rosal ang planong air-conditioned waiting area sa susunod na taon para maging mas komportable ang mga naghihintay na pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
16: Radyo
20: publiko.
21: Health is wealth.
22: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
23: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
24: Doctors, doctors on board.
25: Doctors on board.
26: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At ang ating health case nga ay itong cancer sa dugo. Kaya bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano ba ang inyong pinakamahalaga mensahe sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa blood cancer?
12: Yes, huwag tayong matakot magpatingin ano, at huwag mawalan po ng pag-asa. Ang blood cancer ay hindi automatikong hatol ng kamatayan. Ano. Dahil sa makabagong medisina, maraming pasyente ang nabibigyan ng mas mahaba at mas magandang kalidad po ng buhay. Ano. Kung may sintomas na paulit-ulit, huwag mag-self-medicate o umasa lamang sa herbal medicine. Ano? Magpakonsulta tayo sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Dahil ang maagang diagnosis ay nagbibigay ng pinakamagandang pagkakataon para sa matagumpay na paggagamot. Maraming salamat po at magandang hapon po. Ito po si Dr. Claro Kayanan.
18: Maraming salamat, Doc, sa napakalinaw na paliwanag ninyo sa amin. Sana marami na naman kayong natutunan at napulot na bagong kaalaman sa ating usapan ngayong hapon na ito patungkol sa blood cancer. At ngayong Blood Cancer Awareness Month, sana rin mas naging aware tayo kung ano nga ba ang blood cancer, ano-ano yung mga sintomas na dapat nating bantayan at kung kailan mahalagang magpatingin at magpasuri. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo na ating malusog team. Sila yung mga nakatuwang natin sa production at technical side. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Sigovia, Joy Timidan, Rose Ann Erno, Aiza Agurilla at syempre sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay sa inyo ang Juan Trabajo. Siya deliver naman po, have a safe and healthy weekend hanggang sa susunod na linggo. Ang oras, 1:52.
21: Health is wealth.
22: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
23: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
24: Doctors, doctors on board.
25: Doctors on board.
26: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Radyo Pilipinas is on Viber.
28: Viber.
27: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
28: Receive credible news and information.
27: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
28: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
27: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdan ng absolute pardon kay dating overseas Filipino worker Mary Jane Beloso kahapon. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kumalang iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon kay dating OFW Mary Jane Beloso. Si Beloso ay nasintensyahan ng parusang kamatayan noong 2010 sa Indonesia dahil sa drug trafficking at nakabalik ng Pilipinas noong 2024 matapos ang kasunduan ng bansa at ng Indonesia para sa kanyang transfer. Sa Ambush interview kay Pangulong Marcos sa kanyang isa sa mga aktibidad ngayong araw sa Sabar, ipinahayag nitong kanyang nilagdaan kahapon ang kautusan na magbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane. Si Mary Jane Beloso ay ipinuhit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos na makabalik ng bansa noong December 18, 2024 at inaasahang makakalabas na din kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos para sa kanyang absolute pardon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mga mambabatas, ikinigalak ang paggawad ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ikinagulat ni na Gabriela Portilis, Representative Sara Ilago at Akbayan Portilis, Representative Percy Sendanya, ang pagkakaloob ni absolute pardon kay Mary Jane Beloso. Ayon kay Ilago, tagumpay ito ng paghilos sa iba't ibang grupo na sa loob ng halos 15 taon ay patuloy na nanindigan para sa kalayaan at hustisya ni Beloso. Ngayon, hindi kusang dumating ang kalayaan ni Beloso dahil pinaglaban ito ng kanyang pamilya, migrante Pilipino, mga religious group, human rights defenders, women's groups, abogado at iba pang sumuporta sa kanyang kaso. Patuloy din ang iyong kanilang panawagan na panagutin ang mga human trafficker, protektahan ng mga migrante Pilipino, at wakasan na yung sistema na nagtutulak sa ating mga kababayan sa pagsasamantala para naman kay Sendanya ang absolute pardon na hindi lamang tama desisyon kundi tagumpay ng justisya. Nakikiisa rin siya sa pamilya Beloso na matapos ang mahabang paghihintay ay makakauwi na si Mary Jane. Kasabay nito, pinilalang ni Sendanya halos 15 taong pakikibaka ng mga grupo para nga mailigtas si Beloso mula sa death row. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga rubber boat, pontoon, life jacket at ibang equipment ay pinadala ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Tarlac City para sa mga apektado ng pagguho ng Aquino Bridge. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, i-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA patungo sa Tarlac City ang mga kagamitan para makatulong sa mga apektado ng pagguho ng bahagi ng Aquino Bridge dahil sa malakas na ulan. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Attorney Don Artes, Cabinet Secretary Ben Hur Abalos at Tarlac City Mayor Susan Yap ang pag-deploy ng mga equipment sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa Pasig City kanina. Kabilang sa mga ipinadala ang 50 pontoons, 4 na multi-purpose truck, 1 military truck, 8 motorized rubber boats at 50 piraso ng mga life vests. Sa panayam ng media, sinabi ni Artes na bukod sa mga kagamitan ay nasa 45 tauhan din ng Public Safety Division ang ide-deploy din para tumulong sa pag-ooperate at pag-set up ng mga equipment. Sinabi naman ni Abalos na ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong hanggang sa matapos ang pagkukumpuni ng Aquino Bridge. Tiniyak naman ang MMDA ang kahandaan na magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan at mananatili ang nasabing mga kagamitan hanggat ito ay kakailanganin sa nasabing probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. National Capital Region Police Office o NCRPO nag-utos ng masusing investigasyon sa pamamaril sa Makati kasabay ng babala laban sa mga suspect na gumagamit ng ride-hailing uniforms. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, inatasan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang Southern Police District na magsagawa ng masusi at komprehensibong investigasyon kaugnay ng pamamaril sa Makati City na ikinasugat ng isang condominium manager. Ayon niya sa ulat, na ganap ang insidente sa kahabaan ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City, kung saan dalawang hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng motorsiklo ang ilang beses na pinagbabaril ang naturang biktima. Ayon nga kay NCRPO, Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, na inatasan na nito ang Makati City Police at Southern Police District na gamitin ang lahat ng kinakailangang investigative at intelligence resources upang matukoy, mahanap at maaresto ang mga responsable sa insidente, gayon din upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril. Pilalarahanan naman ng NCRPO ang publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya ang anumang kahinahinalang individual, kilos o aktividad ng kanilang mga mapapansin upang maagapan ang posibleng krimen at mapanatili ang kaligtasan sa komunidad. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ayan, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man dako ng mundo, ngayon ay nakikinig na kayo sa Juan Trabaho. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama ngayong hapon sa ngalan ng aking partner na si Miss Jamie Quinto na kasalukuyan nagpapahinga kasi deserve naman niya. Ako naman muna ang hahalili ngayong hapon, no? Now, tutok na ngayon at nakalive na po kami ngayon sa Facebook at napapakinggan ang Juan Trabaho sa Radyo Pilipinas sa 738 kHz at 104.3 FM. Napapanood din sa FB, YouTube at sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At kasing bongga ng ulan sa labas, nakita nyo na ba kung gaano kalakas ang ulan, ay bumubuhos din ang ating mga followers sa ating Radyo Pilipinas Facebook page na ngayon ay meron ng, sa ngalan ng aking partner, 2 million subscribers! Kaya naman, kung hindi pa kayo naka-like, share at follow, chance nyo na ngayon dahil napakaganda na pag-uusapan natin ngayong Biyernes. Dahil alam nyo naman, kapag Biyernes, very light ang mga topic natin. Not sure lang kung light to ha. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa toxic workplace. Kayo ba mga ka-JT? Kamusta naman ang workplace nyo? Toxic ba? Alam nyo ba kung ano ang mga senyales ng isang toxic workplace at paano naman ang gagawin nyo kung nandun kayo sa isa? Well, wag na nating patagalin dahil ngayong hapon meron tayong kasamang expert on board, isang HR practitioner at leadership coach. Welcome dito sa studio, live and alive, Mr. Owen Tolarba.
2: Hapon, Coach Mike at sa ating mga ka-JTs. Ako ay nagagalak at ako ay naimbitahan at nandito sa inyo ngayong hapon upang magbahagi, no, mag-share ng aking experience and possible tips on how to manage a toxic workplace.
1: Ayan, maraming salamat Coach Owen, no, dahil kahit umuulan pinagbigyan mo kami ngayon dito sa programa natin.
2: Siyempre, okay, para sa iyo at para sa bayan.
1: Ayan, gusto ko 'yang sagot na 'yan, para sa bayan, para alam naman ng ating mga listeners and viewers. Uh-huh. Ano nga ba ang tinatawag nilang toxic workplace culture to
2: okay.
1: begin with?
2: Sige. So sa madaling salita, no, malamang nandito na kayo sa isang sitwasyon na matatawag na toxic. Dalawang bagay. So, productivity and well-being, no. Ito ay dalawang salita na maaaring nararamdaman ninyo pero maaaring walang label, no. So, kung kayo ay hindi nakakapag trabaho ng maayos, hindi kayo nakaka-reach ng targets o hindi nagiging masaya ang boss ninyo at hindi kayo nakakapasok ng maluwag sa kalooban o nagkakasakit kayo, malamang kayo ay nabibilang sa mga empleyado na nagtatrabaho sa isang toxic culture.
1: Ah, okay. So, nagmamanifest pala yun, no, sa output ng mga mga manggagawa?
2: Oo naman. Hindi lang sa output, pati sa kanilang aura, Coach Mike, no. Makikita mo sa masasalamin, no, sa kanilang behavior, sa kanilang mukha at non-verbal behaviors kung sila ay masaya o nakakaramdam ng toxicity.
1: Ayan. So, sige, since nandyan na tayo, no, bukod sa nakakapangit. Bukod sa nakakapangit ang pagkakaroon ng isang toxic workplace culture, ano pa ba yung mga signs na ang isang workplace ay toxic?
2: Alright, sige. So maraming senyales at iba-iba, syempre, no, depende sa kumpanya or sa organisasyon, no, maliit man yan o malaki. Siguro dalawa, based on my experiences, Coach Mike, would be number one, burnout. No, ito yung yung tipong you dread going to work, no. Ito yung tipong pirang hinihila mo ang sarili mo para pumasok sa office. Hence, absences, tardiness, no. Ito yung mga madalas na senyales na burnout o kung hindi naman attrition, no. Ito yung dahil hindi mo na nakayanan, nag-file ka na ng resignation and because you cannot survive, no, a toxic culture, you decided to leave the company.
1: Ah. Okay, so ang burnout ay mula sa isang toxic ano, culture sa...
2: Maaari, no? Isa sa mga posible na maging dahilan ng pagiging pagkakaroon ng burnout experience is because toxic yung culture.
1: Mm-mm. Ito bang toxic na workplace culture na to, paano ito related, coach, sa pagkakaroon ng sinasabi nilang psychological safety?
2: Okay. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman na naramdaman natin na medyo toxic yung culture kung wala tayong psychological safety. No? Mm-hmm. So, meaning pag psychological safety in a workplace setup, gusto mo malaya, no? Na nakakapag-express, malaya ka nakakapag- escalate, no? Na malaya kang nakakapag share ng iyong opinion, yung sentiments. In a toxic environment, most likely there's fear. There's fear of retaliation, intimidation, such that natatakot kang magbigay ng opinion ng sa loobin kasi ayaw mong balikan ka ng boss mo. Ayaw mo na maging unfavorable yung treatment sa iyo sa office na yan. That's why you just keep your peace, pero sa loob, nagsastruggle ka.
1: Ay, ang hirap naman yata nun, di ba? Ayan, kasabay ng ulan. Ang hirap na dinaranas sa mga tao siguro na meron ano, toxic workplace culture. Pero nabanggit mo nga kanina, coach, no, na ang mga tao, may mga tao na natatakot na magsabi ng kanila mga saloobin. So, to begin with, paano nga ba nagkakaroon ng isang toxic workplace culture ang isang kumpanya? Saan nga ba galing to? Kanino ba sila natatakot talaga, sa boss ba to, sa mga katrabaho?
2: Oo. So minsan ang tawag natin doon, coach, may systemic, no? So parang nandun na talaga siya sa organization pag nag-join ka, or habang nandun ka sa organization, nararamdaman mo na toxic siya. So one of the reasons kung bakit nagpe-perpetuate o nabubuo ang toxic culture is bad leadership. Poor management, no? And malamang...
1: Bato-bato sa langit.
2: Oo, alam nating lahat yan, you know. Leadership drives productivity, psychological well-being, and even, you know, work-life balance. So kung maayos ang pagpapalakad, mindful, you know, concerned yung ating mga leader o mga pinuno sa kumpanya, most likely, hindi toxic. Meaning, responsable sila na bigyan tayo ng kalayaan, bigyan tayo ng espasyo para tayo mag, you know, explain, mag-express ng sarili nating opinion.
1: So talaga nagsisimula sa mga leaders, no?
2: Exactly.
1: Pero naniniwala din ako, coach, na bukod sa mga leaders ay may iba pa ring mga factors na maaring maka, you know, makapag-start ng isang toxic workplace cultures. Ano pa kaya ito?
2: Okay, maliban do sa bad leadership or poor management, meron din tayong tinatawag na work environment as built by your coworkers, no? So malaking bagay rin 'yan na tayo ay masaya sa mga kasama natin sa trabaho. Tayo ay kung i-familiar kayo sa Gallup, no? So Gallup, isang kumpanya na naglulunsad, no, ng Q12 survey. Isa sa mga tanong o questions sa survey na to, I have best friend at work. May kaibigan ka ba dito sa kumpanya na to?
1: Ayan, no? Sige, pipituloy muna natin tong masaya nating kwentuhan, no? Dahil papasok muna ang isang flash report. COMELEC, kinansela na ang lahat na aktibidad ng barangay at sangguniang kabataan elections matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na nagpapaliban dito. May ulat dyan si DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
3: Maglalabas ngayong araw ng resolusyon ng Komisyon ng Eleksyon na nagkakasila sa lahat ng aktibidad kaugnay sa barangay sa Sangguniang Kabataan Eleksyon na nakatakda sana sa November 2, 2026. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagpapaliban sa BSKE sa 2028 at natakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay sa Sangguniang Kabataan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa iyon po ang paghahain ng Certificate of Candidacy na nakatakda sana ng magsimula sa Lunes, September 28. Ititigil din ang election ban sa social services na nagbabawal sa pagre-release sa pamamagitan ng paggastos ng public funds para sa itlang social assistance program bago ang halalan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ayan, maraming salamat sa iyong ulat, DK Zarate. Ayan, balikan natin uli ang ating diskusyon kanina nga, no, nabanggit mo nga, coach Orwen, na parang may factor din yung mga co-workers, di ba? Minsan kasi, minsan may mga masasama ugali.
2: Hindi maiiwasan.
1: Hindi maiwasan, no? Lahat ng kumpanya, I'm sure, merong isa dyan, di ba? Napadala ng galing sa ibaba. Pero bukod doon, gaano naman kalaki ang influence ng sabi kasi nila, malaki influence din daw yung overwhelming ang workload. Uh-oh. Yung parang, only, di ba? Parang ano lang, kanin, di ba? Tuloy-tuloy.
2: Oo. I think bahagi rin siya, Coach Mike, nung poor management, no? So, in such a way na hindi maayos, maari yung pagdi-divide o pagdi-distribute ng trabaho, o maari, to your point, no, hindi napapakinggan o hindi sila sensitive in terms of yung bandwidth na tawag natin, kakayahan, no, nung mga manggagawa. So dumarating tayo sa point na parang being a worker, tanggap ka ng tanggap, hindi mo na assist, hindi ka nakakapag-speak up, dumarating ka sa point na nalulunod ka na sa trabaho, hence toxic na yung experience mo. So nakakalungkot na may ganyang mga karanasan, lalo't pag bago, minsan nahiya ka,
1: para wala kang karapatan na ano, na tumigil, di ba, or mag-no dun sa mga trabaho. Yan. Pero I think isa pang factor din, no, na tinitingnan natin kung bakit daw nakaka-contribute sa pagiging workplace ay nagiging toxic rather is that yung favoritism.
2: Oo naman.
1: Ayan na yung mga ano.
2: So may mga ganyang nararamdaman din tayo. And minsan, again, if you take also the management perspective, minsan kasi syempre mas gustong katrabaho yung talagang productive o yung mga sisipag and all. Pero again, as a manager, as a leader, kailangan tandaan natin, we are responsible for everyone. So kailangan nating tulungan o kailangan i-handhold, kailangan i-guide yung mga hindi kasing productive nung iba. So, nag-uumpisa kasi yung favoritism ko, mas marami opportunities doon sa isa, sa'yo, wala. Na hindi kayo nakakapag-usap, na ikaw kaya mo rin eh. Wala lang break, walang opportunity.
1: I think dahil na-mention mo na rin, no, yung parang equal na pagtingin sa mga tao. Minsan kasi, halimbawa, may mga kasabay kasi mag-lunch si boss Diba? Yung mga ganyan. O kaya yung parang minsan gender-based din.
2: Exactly.
1: Diba? Halimbawa, yung mga nasa Mancom, kailangan puro lalaki lang or babae lang. So may factors din ng inclusivity and diversity na nagiging issue pagdating dito sa pagkakaroon ng toxic workplace. But I also think, Coach Irwin, na meron pang isa na ano, na nakaka-contribute, na familiar tayong lahat dito, I'm sure, di ba? Which is yung office politics at mga chismis. Gaano ba kalaki ang impact nito sa overall well-being ng isang tao sa workplace?
2: Okay, so magandang tanong yan. Kasi di ba, ang kadalasan na sinasabi natin sa mga kasama sa trabaho, you spend more time in the office or in the family, kung saan man, no, na place of work. Hence, kailangan sana masaya ka sa kasama mo. So, yung gossiping, politicking, bullying, no, sana hindi mo na-experience yan. Kasi imagine, 70 to 80% nandun ka, tapos kung nandun ka sa ganung environment, so imagine mo na lang anong impact niya sa mental health mo, di ba?
1: Grabe ka yun, di ba? Lalo na kung ikaw lagi ang ano, talk of the town, daig mo pang may town hall.
2: Unless diba? Gusto mo na maging
1: diba?
2: Talk of the town.
1: At least maganda ang topic dyan sa part na yan. Pero kung hindi naman, talaga namang pag hindi ka naganado, parang ayaw mo nang pumasok. Nabanggit mo nga kanina sa loob ng workplace, pero karamihan kasi ngayon, Coach Irwin, is that naka-hybrid setup. Okay. Pwede rin ba magkaroon ng toxic workplace culture online?
2: Oo naman. Okay, in the age of social media, remember? So lahat tayo nakatutok, no, sa kung ano mang sock media, Facebook, Twitter, or Instagram and all. Kahit wala ka sa opisina, merong posibilidad na ma-experience mo yung toxic culture na yan dahil online lahat. At kung ikaw yung tao na tumututok din, na epektuhan ka, sensitive ka, in short, kung hindi ka self-aware, maaaring maramdaman mo na, oops, ako ba to? Paranoia ba to? Ako ba itong pinag-uusapan dito? Na dahil wala nga interaction physically, you would always think ikaw yung pinag-uusapan, na hindi naman, maaaring hindi.
1: Ano ba to? Pag online ba ang pinag-uusapan natin, Coach Owen, is that parang parinigan din, ganyan, habang naka-Zoom?
2: O, meron naman ganyan.
1: Ay, talaga ba?
2: Lalo na ngayon, di ba, nung pumasok ang pandemic, minsan may mga nahahire na never pa kayo nagkita.
1: Correct.
2: Because nga pandemic, di ba? So, in short, hindi mo kilala. Again, you can always be judging them based on comments. And some people, hindi sila sensitive, di ba, online. Parang kung ano nilalagay nila, emojis and all. And other people always take it personally, di ba? So, important importante. Kaya again, as a coach, no, ang laking kong advice, you have to be very self-aware. Mm-hmm. So when you're triggered, may nabasa ka o may nag-comment doon, may not necessarily be about you, isipin mo, bakit ko ba nararamdaman to? Ito ba ay para sa akin? Anong gagawin ko para maiwasan ito? Because maaaring kainin ka niyan, and that becomes also a toxic, you know, experience for you, which is sad.
1: Ayan. So nabanggit na natin kanina kung ano nga ba ang toxic workplace culture, saan nga ba galing, and then medyo napahapyawan na natin kung ano yung epekto nito.
2: Correct.
1: Diba? In terms naman of epekto nito sa leadership, halimbawa, pwede ba yon ang toxic yung mga empleyado?
2: Pwede.
1: Pero okay ang leadership? Anong
2: pwede, mga... pwede, no? So, kasi nga, again, diba, as HR, no? So, when you hire people, hindi mo naman kabisado yan. Pag pumasok sila, dun mo lang sila makikilala.
1: Correct.
2: Dun mo malala. At minsan, diba, may probationer yung tinatawag. Minsan, they put their best foot niyan, syempre, para ma-regular. So, over time, dun nare-rears ng leader, ay, meron palang unfavorable, no, na behavior na kailangan as a leader, kailangan medyo tinatapik natin ng konti. So, dyan yung feedback, dyan yung coaching, kung ano man, mentoring, kung ano man yung intervention ang tawag natin dyan, na mainam. Kasi nga, iba-iba, mayroong pagkakaiba ang bawat tao. So, may iba maaari din na slow burn siya. Meaning, hindi siya maayos ngayon, hindi siya productive. Pero over time, pag patuloy mo siyang kinakausap, kinikilala, nagiging productive sila. So, importante rin kung ang manager ay hindi in touch with their people to start getting to know their people para maiwasan yun.
1: Gaano nga ba ka-importante naman, Coach Owen, itong parte na to na parang kailangan kapag meron na kayong toxic workplace culture, eh agapan agad. Ano ba yung long-term effect nito sa isang kumpanya?
2: Okay, sige. So, sige. Sagutin ko siguro siya into segments, Coach Mike, no? Ang start kasi of build or of addressing a toxic culture is awareness. Kailangan at some point, the management, kailangan yung leader, ma-determine niya, toxic culture ba tayo? And if yes, anong level, gaano kalala ang toxicity natin? Before we start addressing, ano yung pwedeng gawin? Kasi ang again, the extent, no, yung malala na pwedeng mangyari, number one, low productivity, because of that maapektuhan syempre yung profitability ng kumpanya, attrition, ang hirap, ang mahal ng recruitment cost, ang hirap mag-train ng tao, maghanap ng tao, and at the same time moral. I mean, more than anything else, lalo ngayon, no, napakarami ng options yung mga tao. People, Gen Z for example, they can move from one company to the other. Pag hindi maganda ang reputasyon, most likely, hindi sila mag-a-apply sa atin.
1: Ayan, yung reputasyon na yan, di ba? Totoo yan, di ba? Ang dami kong naririnig na mga multinational companies na magandang sweldo, magandang benefit, pero nakakamatay daw sa loob, di ba? In terms of the culture, kasi dog eats dog daw talaga yung... ano daw, as in wala daw talagang pahinga.
2: So
1: on that note, pag ganun naman yung mga nakikita na, kasi sabi mo dapat malaman ng leader. Paano nga ba malalaman ng leader? Kasi minsan ito na yung ano doon, ha, catch doon, Coach Owen. Tinatago, 'di ba? Yung parang syempre may mga ano bang tawag doon, mga
2: naghaharing.
1: In denial o mga naghaharing uri na ayaw baguhin, 'di ba? Yung may mga tenure na hindi ganyan na kami before eh. Paano ngayon malalaman ng leader na toxic ang workplace?
2: Sige, so coming doon sa resulta, no? Initial results na bumababa yung moral, yung productivity, nag-attrite, nag-resign yung mga tao. Dalawang bagay, no? In most companies naman, nag-exit interview tayo. Di ba? Pag may mga umaalis, magre-resign, kakausapin, bakit? Baka pwede magbago ng isip. Meron din mga kumpanya na very progresibo, may engagement survey. Doon nalalaman kung saang area ba tayo lumalaylay.
1: Umaamin ba yung mga empleyado pag ganyan? Yan.
2: Importante that you create that safe space. Kasi otherwise, contrive yung results. Siyempre, kasi at the end of the day, kailang anonymous din. Di ba? Ayaw nilang matitrace na ang sumagot nito si Coach Mike.
1: Correct.
2: Kasi yun na nga, the engagement survey should be a mirror ng sentimiento ng mga tao. So, kailangan mag-gauge natin na nagsasabi ng totoo talaga. Otherwise, maraming mga data points ka rin na makikita na, inconsistent, tumaas yung survey, bakit mababa productivity, bakit mataas ang attrition, di ba? So, if you look at the data, ito yung mga bagay na pwede natin isipin na, oops, mukhang hindi ata maganda ang reputasyon, no? Kasi pag lumabas yan, syempre yun, the experience, di ba? We talk about We talk about consumer experience. In HR, we also talk about employees' experience.
1: Mm-hmm.
2: Gusto natin, mula sa pagpasok hanggang sa pag-alis, mm-hmm. maganda. Kasi ambassadors natin sila. Para mag, you know, they talk about good about us, then they will also invite people to join us.
1: Oo. Maganda yun, no? Kung tatanggapin naman ng mga leaders din. Na ano, kasi I feel that's a very humbling experience on their end. Hindi madaling exactly. tumanggap na parang, oy, ang culture sa opisina mo, hindi gaano maganda, di ba? How can you make leaders accept na yung fact na yon? Kasi it starts from there, eh.
2: Yeah. Mahalaga na ma-appreciate ng mga leader yung power of data. Kaya importante, sabi ko nga, isa sa magandang instrumento ay may survey. Kasi the survey won't lie, assuming there's really integrity in the survey results. So as a leader, this mirrors not just me, but the entire team, for example. Mm-hmm. Or kung ako yung presidente, ito yung kabuang resulta ng engagement. So, mataas o mababa, there's a story behind that. So, parang eye-opener sa akin na parang, bakit nga ba ganito yung result? And then, importante that you involve, you know, the teams in terms of understanding the result. Ano yung pwedeng gawin? Kasi it doesn't stop with the result. It always leads to action.
1: Ah, oo. Mayroon ako phone in question at curious din ako. Bigla akong na. Parang hindi ba kailangan na malaman exactly kung sino ang nagsabi ng isang bagay, lalo na kung alarming ang isang issue?
2: Okay. Depende sa kultura, Coach Mike. Mm. No? So I've worked with other with companies, multinational, na bukas sila sa ganyan.
1: Mm.
2: So okay lang. Diba? They don't even need a survey. They can speak up in a town hall. Diba?
1: Mm-hmm.
2: That's a very ideal state. But in our local culture, hindi pa tayo ganun kahanda sa ganyan. May takot
1: Hello,
2: pa tayo.
1: Philippines.
2: Oo, kaya nga, diba, merong mga ibang mga apps kung saan tayo, you know, maaring magbigay ng komento. So, importante sa atin na yun na nga, na sana bukas yung management in terms of providing them the space. Otherwise, hindi talaga sila magsasalita.
1: Oo. Kasi parang ang fear ko doon, while I've been with other companies also before, pag gano'n na anonymous, parang hindi gano'n nangyayari kapag meeting. Diba? Oy, nagsulat ng ganito, ganyan-ganyan. Siyempre, and then people would be, alam mo yun, somewhat uncomfortable to speak up even. Lalo na you don't expect them na, ay, ako yan, ganyan, diba?
2: Kaya importante, Coach Mike, yung action after the kunwari, there's anonymity, no? Hindi natin nire-reveal kung sino man nagsabi, pero the data will show na majority ang concern, for example, leadership, or ang concern is talks, culture, or whatever. Kailangan may action. Because otherwise, walang credibility dad yung leadership in terms of doing the same routine.
1: Mm-hmm.
2: Kasi maiisip, ganyan na naman tayo, mag-survey, tapos wala rin naman. So, it's in the action na doon sila nakaka-build ng number one, trust, and also that space of, I trust that, you know, kahit dumating sa point na maging very open ako at I will reveal my identity, I know this will be taken in a good sense.
1: Yeah. Ayun, yun naman yun. Pero while waiting for that to unfold, kasi it takes time, hindi naman po basta nagpa-survey po kayo, mga ka-JT, game na agad yan. Siyempre, paplanuhin din yan. How can you maintain professionalism

0: in a toxic culture, kung ako yung leader, na alam ko na ang reason is leadership, someone in my leadership team is perpetuating this, then I should be able to either coach, exit that person if need be, or whatever intervention in such a way na matutulungan siya to also be aligned kung ano yung dapat na kultura at work style doon.
1: Kung employee ka naman, 'di ba? Na as in alam mo 'yon, na solo ka.
0: Okay.
1: And ito nga yung mga taong sabi nga nila, 'di ba? Pumapasok lang ako dahil trabaho 'to. How would you thrive in that space in the meantime while you are waiting for the solutions?
0: Ah, okay. Sa ngayon, ang observation ko diyan, Coach Mike, kasi kahit for example online, most companies they provide opportunity for you to, you know, online man yan. So, merong mga town halls, for example, na makaka-interact mo sila. Actually, during the pandemic, most of the time, nasa bahay talaga tayo, di ba? But we create that opportunity. That's why it was very challenging for HR how to create that atmosphere wherein, kahit online, pero parang nararamdam mo na nakikipag-usap ka sa kanila. That's why, I think one of the basic requirement you, until now naman, open camera. Kailangan nakabukas ang camera.
1: Pero may mga app na, di ba, na parang, kunwari, nandun ka, pero wala naman talaga. Oh.
0: At meron din namang mga guidance in terms of understanding, ito ba app ba ito o hindi? Or AI ba ito o hindi? Diba? So, may mga ganong technology, and tayo, you should also be at par with the technology. Otherwise, tama ka, parang hindi natin siya mamamonitor because for all we know, nandyan sila. Yung pala, iba na pala yung kasalamuhan natin online.
1: Pero siguro, mga ka-JT, no, babalikan natin yan mamaya dahil napakahalaga naman, hindi naman pwedeng pag-toxic na resign ka lang agad. Exactly. Kasi syempre, kailangan pa rin natin na anda. Huwag kayo aalis, magbabalik pa rin po tayo dito lamang sa inyong paboritong programa tungkol sa work at career, ang One Trabaho.
2: Si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya

0: fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ayan, na tayo po yung nagbabaling. Nakatutok pa rin kayo sa One Trabaho at kasama pa rin natin si Coach Owen Tolarba at pinag-usapan natin, mga ka-JT, ang toxic workplace culture. So kanina bago tayo mag-commercial, Coach Owen, no, napag-usapan natin na parang ito yung mga pwedeng gawin ng mga tao na merong toxic workplace culture kasi hindi naman pwedeng resign sila agad, exactly. Diba? Habang hinihintay nga yung plano ng HR. On that note naman, paano naman mare-resolve ng HR ito? Ano ba yung may mga steps ba to kung paano natin mababago ang isang kultura ng isang kumpanya?
12: Sige, so two things siguro, no. So based on my experience as well, no, as HR practitioner, mga ka-JT. Isa is mahalaga sana merong data, no. So merong mga datos kung saan natin i-base yung ating magiging action plan. So it can be an engagement survey, it can be your exit interview data, kung ano man yung available na data diyan. Pangalawa, or may mga kumpanya pa na meron silang mga focus group discussions, no? So para lang malaman nilang sentimiento. Pangalawa, maaari din kasi na wala, hindi available yan, pero kailangan niyang makipag-work closely with the leadership team. Kasi remember, hindi lang ito trabaho ng HR. This is the entire organization, and we say organization, ang accountable talaga is yung leadership team, mula sa presidente hanggang dun sa lahat ng mga namumuno.
11: Ah, okay. Sa bagay, no, saka hindi naman, ano, hindi naman kakayanin na HR exactly lang yan kung hindi naman susunod yung mga...
12: Well,
11: hindi
12: mga ma-burn out kami pag yun lang.
11: Hindi naman madadalay ng puro memo lang, di ba? Eh, lagi kasing takbuhan ng HR pagdating sa mga ganyan. Kailan ba dapat escalate na mahalimbawa na feel mo na, ayan ba, new hire ako, parang feeling ko ang toxic naman dito. Kailan ba dapat escalate sa HR na meron kang ganitong concerns about toxic workplace culture?
12: Okay, sige. So, dun tayo sa ideal, ano naman yung actual? No? In an ideal scenario, Coach Mike, sana pwede kasing bukas or hindi inhibited, no? Hindi naiilang yung mga empleyado na makipag-usap dun sa supervisor or sa manager. Hence, pwede silang mag-open up, pwede silang mag-voice out, no, ng kanilang mga hinaing, di ba? Pero hindi laging ganon, no? In ordinary environment, kadalasan work lang, walang masyado engagement. But, nonetheless, kung meron man, for example, na ganyang mga scenario at kailangan mag-escalate, kung nararamdaman mo na hindi nga bukas yung iyong boss sa ganitong discussion at sa tingin mo naapektuhan yan. Akin dalawang points mula sa kaninang pag-umpisa natin, Coach Mike. Apektado ang productivity mo, apektado din ang well-being mo. So, yun yung time na kailangan mong, hindi naman magsumbong, pero kaya namang ipaalam or escalate natin yan. In progressive companies, meron silang tinatawag na speak up. Meron mga ganong channel, no, na pwede silang anonymously, pwede silang magsumbong, i-report na ganito yung nararamdaman ko at ito po ang naging epekto sa akin.
11: Linawin ko lang, Coach Owen, no? Dapat ba HR ang una makaalam or dapat halimbawa may issue ka sa workmates mo? Dapat ba yung workmate muna or boss muna or HR muna?
12: Okay. Maganda sana kung pwedeng sa inyo, amongst yourselves, kaya nyong i-sort out na yan. Because HR, kami is governance, no? So, ang trabaho ng HR is to provide the structure, the system, pero kadalasan yun na nga, mas lumalapit sila sa HR. So, sana magagawa na natin na pwede tayong mag-discuss dun sa katrabaho or paaring sa boss natin kung ano man yung concern natin. Ngayon, escalation point na lang si HR, Coach Mike.
11: Ah, hindi siya yung dapat na una.
12: Oo, maliban na lang kung sa kumpanya nyo, yun talaga yung protocol na mauuna sa HR.
11: Hindi ba mas safe yun?
12: Safe, pero hindi natin natuturuan, Coach Mike. Kasi ang mantra natin ngayon sa HR, sa kumpanya, empowerment, enablement, no? Ang mga line managers, supervisors, tinitrain natin sila na marunong silang mamuno at mag-handle ng ganyan mga case. So, kung hindi nila gagawin yon, hindi sila tuturuan na maging responsable sa ganyan mga issue, most likely, nagiging dependent sila sa HR.
11: Sa bagay, di ba lahat? Parang sumbungan na lang eh. No?
12: Conveniently, lang. They go to HR. Pero kami naman, gusto namin matuto rin yung mga boss, yung mga line manager, para maintindihan nila hindi madali ang trabaho ng HR coach.
11: Saka right? ano yung saying, parang teach the fishermen. Ayan. Ang dami ko pang gusto itanong, kaya lang kulang tayo sa oras, Coach Owen. Siguro mag-iwala lang tayo. Ano ang mensahe mo sa mga kumpanya para makaiwas sila sa pagkakaroon ng toxic workplace
12: sige.
11: Culture?
12: So, tatlong bagay siguro. AAA, no, mga ka-JT. So, una is awareness. Kailangan kung tayo ay namumuno o tayo ay leaders sa ating kumpanya, aware tayo, sana meron tayong mga sources para malaman natin kung toxic na nga ba yung ating kumpanya o yung kultura doon. Pangalawa, tanggapin natin awareness and then acceptance. Kailangan i-recognize natin na nangyayari ito at kailangan natin na maintindihan ano yung dahilan, ano yung triggering points. At pangatlo, itong pinakamahalaga, kailangan may action mula doon sa mga data at mga ginawa nating pananaliksik. Kailangan may tayong gawin. It may not be so much, but anything that will move the needle, isa o dalawa lang na makakatulong upang maibsan yung experience ng ating mga empleyado.
11: Ayan. Yan, ang ganda-ganda. Siguro ako dadagdag ko lang doon quickly, no, at kailangan may gawin kayo, whether employee or leader. Merong kayong part dyan. Maraming salamat sa ating leadership coach, Coach Owen Tolarva, for joining us today.
12: Walang anuman, Coach. Maraming salamat din.
11: Ayan. Okay, mga ka-JT. Simula na tayo ng ating mga balita ngayong hapon. Rotation and Reprovisioning Operation, RORE mission ng AFP sa Ayungin Shoal, sinuspinde matapos harangin ng China. May ulit dyan si Dayan Lear.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
13: Pansamantalang sinuspinde ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang Rotation and Resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal matapos itong harangin ng mga barko ng China. Ayon sa AFP, tatlong warship ng People's Liberation Army Navy o PLAN at limang barko ng China Coast Guard o CCG, kabilang ang dalawang Hubei-class missile boat, ang humarang habang isinasagawa ang routine humanitarian mission na ito. Nasa 60 nautical miles pa lang mula sa Ayungin Shoal ng harangin ng PLAN at CCG vessels, ang MV Lapu-Lapu at tatlong support vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, kaya napigilan ang paghahatid ng supply sa mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng AFP na irresponsable at reckless ang mga aksyong ito at sinabing hindi ito naaayon sa UNCLOS at sa mga karapatang kinikilala ng 2016 Arbitral Award. Dahil nga sa posibleng pagtindi ng tensyon na maaring makasama sa mga tauhan at barko ng Pilipinas, pansamantalang sinuspinde ang misyon. Nangako pa rin ang AFP na ipagpapatuloy nito ang mandato na panatilihin ang mga tauhan sa BRP Sierra Madre at igiit ang legal na karapatan ng Pilipinas sa loob ng maritime zones dito. Nanawagan naman ang AFP sa PLAN at CCG na itigil na ang mga mapanganib na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Dayan Lear. Pagpapaabot ng quality healthcare sa mga liblib na lugar, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat dyan si Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
14: Patuloy na inilalapit ng administrasyon sa mga Pilipino ang serbisyong pangkalusugan at pagbawas sa gastusing medikal, lalo na para sa mga residenteng nasa liblib na lugar. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa newly reconstructed Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Eastern Samar. Tandaan, matapos masira ng bagyong Yolanda ang ospital noong 2013, pansamantala itong inilipat habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Nagpatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyong medikal kung saan nakapagtala ng 3,078 admissions habang nasa 969 patients na nakatanggap ng 2.6 million pesos na tulong medikal sa ilalim ng YACA program. Ayon kay Castro, sinagot ng PhilHealth ang 2,800 claims na nagkakahalaga ng 72.41 million pesos. Agad namang isinagawa ang pagsasaayos ng ospital gamit ang 858.54 million pesos mula sa Korea International Cooperation Agency, Department of Health at lokal na pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Raquel Bayan. Bureau of Corrections handa na agarang palayain si Mary Jane Veloso matapos ang ibinigay na absolute pardon ni Pangulong Marcos. May ulat dyan si Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
15: Sa oras, numakumpleto na ang mga dokumento at natanggap na ito ng Bureau of Corrections, handa ng palayain si Mary Jane Veloso mula sa pagkakakulong nito sa Correctional Institute for Women o CIW. Ayon sa BUCOR, kapag may natanggap na silang release order mula sa Office of the President at dumaan sa Department of Justice sa loob lang ng isang araw, maaaring nang makalaya si Veloso. Pero paliwanag naman ng BUCOR, ito ang talagang mandato ni BUCOR Director General Gregorio Catapang Jr. sa lahat ng person deprived of liberty o PDL na nabibigyan ng order na makalaya. Ayaw-an niya ni Catapang na nagtatagal pa ang paghihintay bago makalaya ang isang PDL kapag may release order na ito. Sa mga oras na ito naman, wala pa umanong dokumentong natatanggap ang BUCOR. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Luisa Erispe. Confirmation ni Attorney Nesauro Firme bilang miyembro ng JBC, dinefer ng Commission on Appointments. May ulat dyan si Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Deferred o ipagpapaliban muna ng Commission on Appointments, o CA, ang confirmation ni Attorney Nesauro Firme bilang regular member ng Judicial and Bar Council o JBC. Ito na ang ikalawang pagkakataon na sumalang sa CA hearing si Attorney Firme matapos siyang muli italaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang regular member ng JBC na kinatawan ng Akadima. Panibagong apat na taon ang kanyang termino na tatagal hanggang 2030 matapos ang kanyang unang termino na natapos na noong July 2026. Sa CA hearing, inungkat ni Senadora Ivy Marcos ang kanyang questionable statements of assets and liabilities and net worth o SALN Firme para sa taong 2023 at 2024. Kaugnayin ito sa ilang real property na nabili umano ng ni Firme ng milyong piso pero nakasaan na higit 200,000 lang. Bukod pa riyan ng ilang bahay na umano'y pag-aari ni Firme na hindi na ideklara ng tama ang halaga. Dahil dito, hiniling ni Senadora Ivy na ipagpaliban muna ang confirmation ni Firme hanggat hindi siya nasusumite ng written explanation sa umano'y discrepancy sa kanyang SALN. Sa October 9, ang huling session ng Kongreso bago mag-adjourn at sa November 9 na babalik ang regular session. Bago sumalang si Firme, mabilis ding nakulusot sa CA Committee ang aptang appointment ni Renato Nerdueñas Jr. bilang Ambassador ng Pilipinas sa Brunei Darussalam. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Nympha Asuncion. So, tatawid naman tayo ngayon sa wanted trabaho, mga ka-JT. Idinadaos ngayong Biyernes ang one-stop shop sa Tara Trabaho G Mega Job Fair sa Manila. Bukod sa job opportunities, may one-stop shop din sa SM City Manila Event Center, Upper Ground Level Ermita, Manila, kung saan maaari kayo makapag-avail ng iba't ibang mga serbisyo mula sa mga participating government agencies. Bangabat hanggang alas 3 lang ng hapon ito, maaari pang ma-extend kapag marami pang tao. Kaya go-go-go na mga kawawan trabaho. Samantala, sa Quezon City, may nagaganap ring job fair sa araw na ito sa Nova Plaza Mall sa Quirino Highway, Novaliches, proper Quezon City. Overseas job fair po ito from 9 a.m. onwards naman yan. So kung gusto niyo po magtrabaho abroad, abay go na dahil sayang oportunidad. Ulan lang yan, pera ang katapat niyan. O ayan. Okay, mga ka-JT, sana namang napaka makabuluhang episode ang napag-usapan natin. Kung hindi nyo napanood ng live, pwede naman kayo manood ng replay mamaya dito pa rin sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, bago tayo magtapos, gusto natin pasalamatan muna lahat na nakasama natin sa studio bukod sa ating special guest na si Coach Owen, kasama natin si Engineer Joy Timidan, Matet Segovia, Rose Ann Erno at Marvin Toledana ng piyembro na ating tech team. And of course, ang aking mahal na mga EP na sina Tess Ramirez at Eyes Adan. So ayan mga kawan trabaho, no? Again, next week, babalik na po ang aking partner na si Jamie Quinto. I think Tuesday, no? Tuesday. Sa Monday, iba pa uling karakter ang makikita nyo. Okay, pero next Friday ay makakasama nyo rin po ako nyan. At pag-uusapan na naman natin ang isang napakagandang topic. So until then, wag po muna kayong bibitaw. At alam ko ay inuulan pa tayo ngayon at kung nasan man kayo, kung nasa trabaho man or nasa bahay, ingat po kayo dahil sa panahon ngayon na tumataas ang gasolina, mahirap magkasakit, okay? So hanggang sa muli, bago po tayo magpaalam, laging tandaan anuman po ang inyong ginagawa, pagbutihin at mahalin yan. Dahil deserve nyo yan, mga kawan trabaho. Ako po muli, si Coach Mike Celis, ang inyong nakasama today. Until next week, bye!
16: Kuwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga kasalukuyang barangay officials dapat gamitin ang dagdag na panahon para sa serbisyo sa publiko ayon sa Malacañang. May ulat si Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naasahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay ang karagdagang panahon sa kanilang panunugunan upang higit na mapabuti ang serbisyong publiko at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aproba ng Malacañang sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon sa opisyal, hindi ito simpleng pagpapahaba ng panunungkulan ng kasalukuyang barangay officials. Bagkus, dagdag na panahon ito upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Binigyan din ng palasyo na kaakibat ng karagdagang panahon ang patuloy na pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12-326, itinakda na 5 taon ang termino ng mga halaw na opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Gaganapin ang susunod na regular ng BSKE sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028 at kada 5 taon pagkatapos nito.
20: Paano masasaayos ang pagtatapon ng basura? Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Motorsiklong ginamit sa insidente ng pamamaril sa Makati City, nabawi na ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Layar.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Yes, sa Omar, nabawi na ng Philippine National Police o PNP ang motorsiklong ginamit sa insidente ng pamamaril sa Makati City kahapon ng umaga. Batay sa ulat, mag-aalas 7 ng umaga nang paulanan ng bala ang sasakyan sa bahagi ng Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sakay nito ang 35 taong gulang na babaeng target sa pananambang. Nakaligtas ang biktima pero tinamaan siya sa bala o tinamaan ng bala sa hita at binti na ngayon ay stable na ang kondisyon sa ospital. Sa CCTV footage makikita ang isang riding in tandem na suspect na bumubuntot sa sasakyan ng biktima. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, na kumpirma ang motor siklo sa pamamagitan ng back at forward tracking ng mga investigador at nakakuha rin sila ng iba pang ebidensya sa krimen. Sinabi rin niya nga tumutugma ang plaka ng motorsiklo sa nakita nilang CCTV footage kaya napagtibay nilang ito na nga yung ginamit dun sa krimen at kasalukoy na itong pinoproseso sa Land Transportation Office para matukoy ang may-ari. Bumuo na rin ang PNP ng Special Investigation Task Group na siyang tututok sa investigasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang motibo sa likod ng pamamaril pero ayon kay ko, maaring may kinalaman ito sa trabaho ng biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Prosecution panel, iginiit na may matibay at legal na batayan ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iginiit ng prosecution panel na ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ay isang political question na nasa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi ordinaryong kaso na maaari iapila sa Supreme Court ang naging ruling sa threshold at maaari lamang magkaroon ng intervention kung may grave abuse of discretion. Sabi ni Tolosa, mahirap sabihin produkto lamang ng kapricho or arbitrary na desisyon itong ruling dahil nag-imbita pa ang impeachment court ng apat na amicus curiae kabilang ang tatlong dating chief justice at nagsagawa pa ng oral arguments. Anya masusing pinag-aralan at pinakinggan ng Senator George ang panig ng magkabilang partido na hindi ng opinyon mairimbitahang eksperto. Ganito rin ang posisyon ni House Prosecutor Joel Chua na nagsabi nagpakita ng due diligence ang mga miyembro ng impeachment court bago nagpasa. Git ni Chua, hindi nagdesisyon ng mga Senator George dahil lamang sa kanilang kagustuhan kundi batay sa mga isinigawang pag-aaral, narinig na argumento at mga opinyong inihirap sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Kaya ng ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: from Pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Saing Pabuhid, Onin Miranda. Narito na ang mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa magsulok ng mundo. Dala mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! At para lahat tayo makakonek, oras na para alamin ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng ating SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Dr. Renato Yuslidom Jr. Noong po Lunes, pinangunahan ni DOST Secretary Renato Yuslidom Jr. ang panunumpa ng mga bagong career scientists, pati na rin ng mga career scientists na na-upgrade ang kanilang rango. Kinikilala nito ang kanilang ambag sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Noong Martes naman, nakipagpulong ang kalihim kay Elsevier Chairman Y.S. Chi para palakasin ang ugnayan ng DOST at Elsevier, lalo na sa pagsulong ng research, scientific publishing, access sa kalimang agam at paggamit ng science and technology para sa development ng Pilipinas. Nakipagpulong din po si Secretary Solidum kay World Intellectual Property Organization Director General Darren Tang para palakasin ang intellectual property ecosystem ng Pilipinas, partikular ang pagprotekta at pagpapalago ng mga teknolohiya na buo at tinulungan ng DOST mula research at innovation hanggang sa kanilang paglipat at paggamit sa industriya. Ngayong linggo rin, pinangunahan po ng kalihim ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Health Technology Assessment Council. Mahalaga ang Health Technological Assessment sa pagsusuri ng mga health technologies para makatulong sa paggawa ng mga desisyon na kabatay sa ebidensya para sa kalusugan ng mga Pilipino. At ngayong Biyernes, nag-courtesy visit kay Secretary Solidum ang mga opisyal ng International Maize and Wheat Improvement Center o CIMMYT. Layo din ito na palakasin ang collaboration sa pagitan po ng CIMMYT, DOSTP card at DOSTST partikular sa paggamit ng science, technology at innovation para sa agriculture at food security. Magkakakunek, gusto nyo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali po sa ating hashtag Agamba Trivia Contest. At para manalo, narito ang ating mga mechanics. Number 1, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pangalawa, pakinggan mabuti ang hashtag Agamba Trivia Question na ibabahagi namin. Pangatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST Habagat. Ika-apat, bilang ikasampung taon na ng DOSTV, ang pangsambing viewer na magkakomment ng tamang sagot ang mag-uwi ng mapremyo, pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Panghuli, para malaman ng winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. Para hindi na tumagal, mga kaibigan, narito ng ating Agamba Trivia Question for the Week. Mga kakunek, hashtag agham mo ba na kapag naghihiwa tayo ng sibuyas, nakakayak ito dahil sa isang chemical reaction. Kapag nasira ang cell sa sibuyas, naglalabas ito ng gas na nagiging mild acid kapag dumampi ito sa liquid ng ating mga mata. Kaya naman mga kakunek, hashtag agham mo ba kung anong elements ang blank na ito na siyang blank sa atin kapag dumadampi sa ating mga mata. Alamin ang kabuuan ng tanong maya-maya lamang kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong araw, bitbitin natin ang kwento ng agham diretso sa puso ng mga komunidad. Mula sa manataas na kabundukan hanggang sa malayong isla ng ating bansa. Kaya naman, para talakayin ang pinakabagong season ng Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat, makasama natin ang isa sa mga host ito na katuwang ng ating DOSC Secretary Dr. Renato Yuseldom Jr. Walang iba, kundi si Diego Reyes. Magandang agham, Diego.
1: Hab po, Sir Onin, tsaka po sa ating mga tagapakinig.
0: How are you?
1: Good, good, Sir Onin. Thank you so much for this privilege and this opportunity to promote yung ating bagong season ng Siyensikat.
0: Alam mo, Diego, para sa mga unang beses pala makakarinig ng Siyensikat, ano yes. ba talaga ang programa ito?
1: So, Sir Onin, para po dun sa mga first time na maririnig o narinig yung ating programa na Siyensikat. No? From the name itself po, no, Siyensikat, gusto nating pasikatin ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. So, this is through showcasing or telling stories about how science and technology and innovation is continually transforming our nation from, sabi nyo nga po, no? Sa kataas-taas na bundukan, kahit nasa isla ka man, sa ang isla sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, gusto po nating ipakita na nandiyan ang siyensya at kayang abutin yung inyong mga problema.
0: Kahit saan man sulok ka ng mundo na
1: yes, roon. Opo, literal. Mapapanood nyo po yan sa Siyensikat kung saan nila ako pinasuot at pinasakay para mapuntahan.
0: Pinagapang at iba pa.
1: Pinagapang para mapuntahan po yung mga lugar na somehow, some way ay talagang unreachable. So, yun po yung gusto nating ipakita.
0: Ano ba yung mga asahan na mga manonood sa bagong season itong Siyensikat?
1: So, ang bagong season po ng Siyensikat, no? Again, the best way to tell a story is to show it. No? So, papakita po natin muli po doon ang mga kwento ng mga tao, komunidad, at mga lugar sa iba't ibang parte ng bansa. Kahit nasa taas ka man ng bundok at nasa ilalim ka man ng tubig o nasa isang isla ka man, papakita po natin yung mga totoong buhay na na-transform ng science and technology at patuloy na natutulungan ng mga innovations na ginawa ng ating mga kababayan at mga scientists.
0: Tama ka, kasi ang Pilipinas po mahigit sa 7,000 isla.
1: Yes.
0: Diba? Na puro luntian ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At talagang napakarami natin dapat marutunan sa bawat islang yon.
1: Sobra, Sir On. Kasi lahat eh, from the hairs of your head to the soles of your feet, nandiyan ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nasa air, sa water, sa land, even sa space, nandiyan siya. So, all of these things, all of these elements would come into play sa Siyensikat.
0: Ayan. At sa bagong season, napakarami niyong napuntahang komunidad mula sa kabundukan hanggang sa mga isla. Ano ang naging karanasan mo bilang co-host ng programa?
1: I think yung pinakamaganda ko sigurong ma-share sa inyo is yung first hand ko na marinig yung mga kwento ng mga tao na meron sila mga problema noon or may mga na-experience sila na kala nila hopeless case. No? And then dumating yung DOST dun sa lugar nila, dumating yung siyensya, teknolohiya at inobasyon, and namulat yung mga mata nila, namulat yung mga puso nila na meron pa pala, na may pag-asa pa pala yung mga sitwasyon nila.
0: Tama ka, at ang ibang mga kababayan natin, akala nila huli na ang lahat para sa kanila, pero andyan ang science and technology na handang tumulong para sa kanila.
1: Yes, yes.
0: Yan. Meron bang isang kwento or komunidad na talagang tumatak sa'yo?
1: Ang pinaka-favorite ko siguro pong story, well, wala namang favoritism, pero lahat siguro yung talagang lahat
0: ko.
1: Kasi maganda siya eh. Lahat talaga maganda yun. It brings a life of its own dun sa bawat episode. Pero siguro kung mamimili ako, I think yung sa Jensen, sa BJMP, Sir Onin. Kasi ang ganda ng story nun, dahil yung mga PDLs natin, di ba, supposedly, when we think about incarceration o kaya kulungan, parang ano siya eh, again, hopeless case.
0: Yes.
1: Pero dun sa story ng BJMP sa Jensen, dumating yung DOST, tumulong sila, nagbigay sila ng mga programa. Ngayon, may mga trabaho na yung mga PDLs natin sa loob mismo ng kulungan.
0: At anong trabaho yung napunta sa ating mga kabayan?
1: Marami silang mga crafts, skills and crafts na na itulong yung DOST, such as yung upholstery making, wood carving, meron silang automotive na garahe, na workshop doon. So, nagre-repair sila ng mga sasakyan. Meron din silang water station that provides water, hindi lang dun sa loob mismo ng BJMP, but also outside. So, hindi lang, yun nga, they are redefining yung meaning ng pagkakakulong or incarceration yung project ng DOST.
0: Tama ka, talagang maraming mga kabayan tayo, ang talagang malaking bagay yung mga proyekto ng Department of Science and Technology bukod sa mga makina
1: at
0: iba pang makagamitan na kailangan ng ating mga PDLs, talagang naipagkaloob. At palagi ko, yung makakikitain dyan, ay maaari nilang kanila. Bakunin sa kanilang
1: pagbabas. Yes,
0: pag-bus.
1: Yes. Apo, tama yan, Sir Oni, no, na meron silang kita doon, mm-hmm. pero syempre yung kita nila, binibigay nila ngayon sa kanilang mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Na instead, sabi nga nung warden doon, no, na instead na sila yung binibigyan pag dumadating yung bisita nila, sila na ngayon yung nagbibigay
0: ayan.
1: Ng sustento doon sa mga pamilya at saka mahal nila sa buhay.
0: Kaya magandang hapon po, magandang aga sa lahat po ng mga taga Sultan Kudarat.
1: Mm-hmm.
0: At lalong-lalo na sa BJMP.
1: Yes, yes.
0: Diyan po sa lalawigan yan. Sa pagpunta ninyo sa iba't ibang komunidad, ano ba yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa papel ng agam at teknolohiya sa buhay ng mga Pilipino?
1: Na hindi po limited ang agham, teknolohiya at inovasyon sa problema ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Na yung science and technology, hindi siya limited sa laki ng problema ninyo. Na ang daming ways kung paano natin magagamit yung science, yung technology in solving so many of our problems.
0: Mm-hmm.
1: From the smallest to the biggest of our problems, mm-hmm. kayang-kayang solusyonan ng siyensya, teknolohiya at inovasyon.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang isa kong nakita. Again, hindi lang po para masabi namin, no, na kahit sa parte ng Pilipinas, kung hindi pinuntahan talaga namin yung mga lugar.
0: Talaga hinalukay nyo.
1: Hinalukay talaga. Yun nga, yung we reach the unreachable.
0: Yes.
1: Ganon siya.
0: Mm-hmm.
1: Na nakita ko na kahit sobrang layo na niya, minsan tatawid ka ng 7 ilog, so mm-hmm. na literal 7 ilog yung isa naming yung pinuntahan namin, napupuntahan at natutulungan pa rin siya ng siyensya.
0: Anong lugar yun?
1: Sa Tanay Rizal.
0: O kita nyo, nakalapit-lapit lang dito sa Macho Manila, pero merong mga ganyan daanan.
1: Yes, may mga communities na ganun pa po. Yes.
0: Mm-hmm.
1: So may mga 2 schools or 3 schools kaming pinuntahan doon, mm-hmm. na hirap sila sa unang-una, hirap sila sa electricity, mm-hmm. sa kuryente, and sa connectivity.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, dumating si DOST, nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon or makonect, no, sa mga science-based materials.
0: Ayan.
1: So isa lang po yun sa mga examples ng mapapanood ninyo sa Siyensikat.
0: Ayan. Madalas natin marinig yung agham na ramdam.
1: Mm.
0: Particular si Secretary Solidum, lagi binabanggit yan. Sa mga nakita mo mismo, paano mo masasabi na ramdam talaga ng mga komunidad ang serbisyong hatid ng DOST?
1: I think bukod sa, Sir Oni, no, bukod dun sa mga, sa machinery,
0: mm-hmm.
1: bukod sa programs and sa mga projects ng DOST na talagang pinararamdam yung serbisyo, pati yung results na gusto nating makuha.
0: Mm-hmm.
1: I think yung mga tao or yung mga literal na nagbubuwis buhay na mga DOST barkada natin sa mga Provincial Science and Technology Offices.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dun talaga, ang layunin nila at yung heart nila is to reach more and more people.
0: Mm-hmm.
1: So I think through their genuine motivation to help, to seek those who are really needing, whether it be a single person or a whole community,
0: mm-hmm.
1: iisa lang talaga yung gusto nilang maiparating dun sa mga tao na yon at sa mga komunidad na yon na andito ang DOST, kung ano man pong mga kailangan ninyo, mga problemang tingin yung walang solusyon, mm-hmm. gagawa natin ang paraan niya.
0: Ayan. Tama-tama, Diego. Tuwing kailan mapapanood ng ating mga kabayan ng bagong season ng Siyensikat at bakit nila ito dapat abangan?
1: Yes, Sir Oni. No. So, again, maraming salamat po for giving me the opportunity to promote Siyensikat. This is our 9th season na po. Mapapanood po kami sa GTV tuwing Sabado 9 a.m. Again, mm-hmm. po, GTV tuwing Sabado 9 a.m. At mapapanood nyo rin po kami sa social media pages ng DOST and DOST-TV. Bakit nyo po kailangan panoorin ang Siyensikat? Kailangan nyo po siyang panoorin kasi gusto po namin na maisip ninyo na pwede rin po kayo maging solusyon sa mga lugar ninyo.
0: Yeah.
1: Hindi po kailangan na maging scientista kayo, hindi kailangan na maging sobrang galing kayo sa science for you to help and impact your communities. Kahit po sino, pwedeng makatulong. Basta lang po meron kayong puso na mag-reach out at humingi ng tulong.
0: Agham na ramdam.
1: Yes, Sir Onin.
0: Maraming salamat, Diego Reyes.
1: Thank you din po.
0: Hanggang sa susunod na pagkakataon.
1: Yes, Sir Onin.
0: Hindi pa itong huli pagkakataon na magkikita tayo dito sa ating program.
1: Mm-hmm.
0: Mga kaibigan, Diego Reyes po, ang program co-host ng Siyensikat mula po sa DOST. Sa ating pagbabalik, kikilalanin naman natin ang ilan sa mga eksperto mula sa Balik Scientists Program ng Department of Science and Technology. Tutok lang dahil magbabalikan ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Binabati po namin si Lawrence Christ Beloro, si Miss Erlene Centeno, Aljun Timbal, Kizaya Rapas, Caris Dacayo, Shamey Grande, Mel Aguizanda, Resty Balila, Lotus Lady Magiba at Mike Yanga. Maraming salamat po at magandang agam din po sa lahat ng ating mga followers sa bahagi po ng DOST Picard. Sa bahagi po ng UP Los Baños. Tama ba, Doc Charles?
1: Sa labas po.
0: Sa labas. Anyway, mga ka-connect, patuloy po ang ating pagdala kayo sa mga kwento na nagpapakita ng agham at hindi lang po pang bahay o pang laboratorio. Ito'y totoong agham na ramdam ng bawat Pilipino. Sa pagkakataong ito, isang nanatangin dalubhasa ang mga kasama natin mula sa kanyang pagpapakadalubhasa sa Japan. Pinili niyang bumalik sa ating bansa para ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga larangan ng Disaster Risk Reduction, Water Resource Management at Environmental Science. Sa tulong po ng DOST Picard Balik Scientist Program, kabilang siya sa mga naungunang katuwang natin sa mga vital projects katulad ng pagprotekta sa ating water resources at ang Ligtas Agad Project para sa landslide advisories. Kaya naman, makasama natin ang assistant professor mula sa UPLB CSM at DOST Picard Balik Scientist Program, Dr. Charles John C. Gunay. Magandang agham, Dr. Charles.
1: Magandang agham po, Sir Onin, at sa ating mga tagapakinig. So, hello po sa ating lahat.
0: Ayan, Dr. Charles, paano o para sa akalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Balik Scientist Program?
1: So, ang Balik Scientist Program ay naka-anchor sa... Nag-review ako, no, Sir Onin, sa ating Presidential Decree 819. Mm-hmm. Yun muna yung pinakauna nating version ng regulation natin para pabalikin talaga yung mga experts natin. Mm-hmm. Until in 1975, naging Republic Act na siya. Mm-hmm. So, na-institutionalize na po yung Balik Scientist Act. So, si Senator Bam Aquino yung ating principal author of the act. So,
0: yes.
1: to solve the brain drain of... di ba, pinireframe na nga natin siya to promote brain gain.
0: Mm-hmm.
1: Na maibalik natin yung mga expertise na natutunan ng mga scientists abroad to help in national development. So, basically, isa po ako sa mga recipient ng Balik Scientist Program. So, maraming salamat po, DOST Picard.
0: Yeah. Kailan ka bumalik dito?
1: So, bumalik po ako ng 2024, pero na-approve po ang aking BSP engagement ng 2025.
0: Ayun. All right. Dok, paano nyo po nalaman itong Balik Scientist ng DOST at paano kayo lumapit rito?
1: Actually, ang Balik Scientist Program naman ay talagang medyo nakakalat na siya, Sir mm-hmm. Onin, ang Balik Scientist Program. Pero ang pinaka-tumatak sa akin is yung kaibigan ko galing sa PNRI kasi... Nagbabalak din siya magbalik scientist. I think she resigned and then she will return for the benefits and of course to start mm-hmm. her own research.
0: Mm-hmm.
1: And then I emailed BSP, the BSP secretariat, kaso ayun nga, engineering po yung background ko, so naunang Fischer'd mag-approach Proof. Sa akin. Mm-hmm. So apparently Fischer'd was able to very, tawag dito, ibinigay nila sa akin yung application process, pati na rin yung perks,
0: mm-hmm.
1: pati na rin yung responsibilities, of course, as a balik scientist. And then when I was hired in CSM, so we recognized that Picard would be the more appropriate council because of the engagements of my host institution. So it's mm-hmm. like meeting halfway between your host institution, your expertise, and I don't have a problem with Picard, lalo na sabi nyo nga, sir, napakalapit sa LB. Last time, parang may tatanong lang ako sa kanila, pumunta na ako directly kasi yeah. napakalapit po ng Picard sa UP Los Baños.
0: Okay. At talagang, kumbaga parang, dyan din kayo nag-aral, di ba?
1: Apo, sa UP Los Baños po ako nag-bachelor, mm-hmm. so master's at PhD sa Japan.
0: Alright. Nag-aral po kayo, nagpakadalubhasa sa Japan bago bumalik sa bansa bilang long-term balik scientist ng DOST Picard. Ano po yung nag-push sa inyo na bumalik at magsilbi sa ating mga kabayan dito sa Pilipinas?
1: Siguro yung
4: Kasi ang dami kong natutunan sa Japan, iba yung research environment doon. At yun nga, kanina nag-uusap tayo, Sir Onino, may mga solutions na pwede nating i-apply sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Although, nandun pa rin tayo sa idea na baka kailangan mas gawin nating mas angkop,
0: mm-hmm.
4: kailangan gumawa tayo ng mga baseline assessment, mm-hmm. kailangan naka-align pa rin sa regulations ng Pilipinas. So siguro, dun, yun yung isang factor na nagpabalik scientist sa akin na makatulong talaga. Tapos lalo ngayon, yung impacts talaga ng climate change ay mas nag-i-intensify. Kaya mas gusto nating tutukan yun. So, nung nabasa ko naman na isa po ang water resources management sa mga priorities ng DOSTP card. And then, ayun na, parang I decided na kailangan ko na maglingkod siguro sa bayan.
0: Mm-hmm. Tama. At ikaw ang kailangan dito, yung mga tulad mo, Doc Charles. Paano ba nakatutulong yung DOST Balik Scientist Program para madala yung modernong teknolohiya at international research dito sa ating mga local communities?
4: So actually, ang DOST Balik Scientist Program ay it's more of also having connections, having networks na... Kasi we need to acknowledge na maybe we have limited capacity in terms of the technology. And our expertise as graduates and experts who had trained abroad had really helped on bringing in terms of collaborations mm-hmm. with our international institutions on, yun nga, for example, yung isa naming project, we will be traveling back to Japan for a training na pwede naming i-apply kung, sa pagdetermine ng mga emerging contaminants sa Laguna Lake. So it's something that if we don't have international collaborations, maybe it would not be possible, would not be achieved in shorter time. So, isa po yun sa mga rason.
0: Ayan. At isa doon sa mga upcoming yung projects, yung pag-aaral sa Magat Dam Watershed sa tulong po ng DOST NRCP. Bakit po mahalaga yung suporta ng DOST sa pagprotekta ng ating mga dam at water resources?
4: So, una sa lahat, maraming salamat sa NRCP for approving our project so for 2028 funding. So, bakit mahalaga ang tulong ng DOST sa pagprotekta ng ating mga water resources, specifically our dams? Kasi marami po silang functions, flood control, hydropower generation, water quality management. So basically, kailangan nating protektahan, pahabain yung kanilang functional life. So in this case, ang dun po sa research namin, susubukan po naming tingnan yung vegetation conditions dun sa forest.
0: Mm-hmm.
4: Kasi I think ito po ay inspired din sa aking PhD dissertation sa Japan na mas naka-focus talaga kami sa science-based solutions in terms of understanding nga yung ridge to reef ecosystem. So we can manage yung mga nangyayari dun sa dam kapag we do our management in the upstream. So again, maraming salamat sa NRCP at sa mga collaborators who made the project approved for the funding.
0: Ayan, tama-tama. At binabati rin natin ang mga taga-DOST NRCP. Nagbisita natin yan, Doc Charles.
4: Si Doc Mike. Si Ma'am Bebs.
0: Yes. Nako, kasama rin kayo sa Ligtas Agad Project ng DOST na gumagamit po ng iba't ibang data analysis techniques and field validation para sa landslide advisories. Ang DOST sa mga local government units para maging itong early warning system ito sa mga community. Paano ito nakikipagtulungan?
4: So, just 2 weeks ago, we had a workshop with the different agencies. I think FIVOX was there, MGB was there, and some of our stakeholders. So, nagko-conduct po ang DOST at kami sa project team ng mga needs assessment sa mga PDRRMO, sa mga MDRRMO, para mabigay po namin yung angkop na pag-translate ng mga science na ginagawa namin. Kasi gumagamit po kami ng mga probabilistic models, gumagamit po kami ng mga data monitoring techniques. So, basically, paano ba namin siya matatranslate into early warning system? So yun po yung tinitingnan namin. Tapos ini-involve din po namin sila sa aming citizen science. So basically na-engage din po sila sa pag-report ng mga landslide events. Tapos binavalidate po namin siya.
0: Marami na bang mga nagre-report ngayon ng mga landslide?
4: Opo, actually kasi napaka yung platform po, sana makapag-scan ako ng QR code dito sa camera, no? Napaka user-friendly po, no? Mm-hmm. So papakita nyo, kailangan lang

0: ng kaalaman ng ating mga local scientists at disaster responders.
1: Actually, yun nga, nakakatuwa na ang DOST ay hindi lang talaga nagfo-focus sa actual na research. Nag-i-invest din talaga tayo sa capacity building. So, maraming salamat sa DOST Picard for giving us the platform. So, nakakatuwa actually na pagka-post ko sa personal LinkedIn ko, it was already the most enrolled asynchronous course in the talaga. Picard Pump. So, we are very grateful for all the local government units mm-hmm. who are really interested in hydrological modeling. So, ito po yung sa Palms. Actually, this is inspired by one of our projects.
0: Yes.
1: Kasi for the CapDev Bataan, we went to the Bataan local provincial government. Mm-hmm. Tapos, tinuruan namin yung mga planning officers nila on this flood modeling study. So, paano, kasi parang yun nga yung tinatanong ko sa kanila, ano po yung sinasagot ninyo sa inyong mga stakeholders pag nagtanong, bakit po kaya kami binabaha?
0: Uh-oh.
1: So, at least, pag nakita nyo yung model na ganito yung land cover, ganito yung soil, ganito yung elevation. So, kahit pa paano, ma-explain nyo siya ng in a scientific manner na hindi mm-hmm. lang dahil sa basura. Kasi I think that is still correct.
0: Tama.
1: Of course, there may be another factors, yung more on the biophysical side. And, maraming salamat din po sa DOST Pag-asa. Nagkaroon po sila ng hydrologist training course
0: mm-hmm.
1: at nakagraduate na po yung aming latest batch. At maraming salamat po sa pag-imbita. We delivered 45 hours of training for yung mga specialista po nila sa hydrology, mga nagda-dam modeling, nag-stream flow monitoring. So, napakalaking tulong kasi iba-iba po sila ng disciplines. Eh. May mga engineering, may mga physicist, pero yung konsepto nung sa hydrology, mas natutunan nila, mas naintindihan nila kung bakit nga bumabaha, yung mga technical aspects. So, I hope na ma-deliver din nila yung science communication pagbaba sa communities.
0: Nako, Doc, tamang-tama po yan. At sa inyo pong manalaw bilang scientist, bakit po mahalagang patuloy na suportahan po ng gobyerno at ng publiko yung mga programa at panalitsik po ng DOST?
1: Actually, to be honest, ang Balik Scientist Program, ang mga research and development initiatives na pinopondahan ng DOST ay investment po. Investment po ito sa kaligtasan, investment po ito sa national development. Actually, every time that I, Sir Onin, every time that I teach this in class, napansin ko talaga na because of the DOST projects that are particular on disaster risk reduction and management, bumababa talaga yung mga death statistics natin. So, napakalaking factor na meron tayong mga early warning systems, napakalaking factor na meron tayong mga data-driven, evidence-based na decision-making. Although marami pang kailangang i-work out, malayo na rin po naman yung narating natin.
0: Ayan. Doc, tamang-tama para sa ating mga kaubayan na gustong manatili at kumbaga ay sundin ang mga pinayo nyo po sa atin. Ano ba ang maipapayo nyo ulit sa kanila, sa ating mga kaubayan at sa mga kabataan Pinoy na gustong pumasok sa larangan ng science and engineering para naman makatulong sa bansa?
1: So siguro ang mapapayo ko ay huwag lang kayong susuko. Pag nasa agham kasi, hindi naman po sa pag-ano. Totoo lang, no, Sir Eric, Ma'am Jeng, Sir Onin, na nakakapagod. Kasi maraming frustrations, maraming rejections, maraming redirections. Pero parang nandun pa rin yung curiosity.
0: Yes.
1: So, pinalaki naman ako ng sineskwela. No? Yeah. Lagi namang magtanong, laging maging curious.
0: Yes.
1: Kung bakit nangyayari yung isang bagay, tatanong mo bakit kaya, paano kaya nangyari yun. So, yung curiosity, malaking factor yun. Pangalawa, yung passion sa pagiging persistent sa pag-pursue ng science mo. Kasi marami talagang frustrations along the way, but just don't give up. And also, yun pala, parang pampalakas kay Sekren eh, agham na ramdam. So gumawa tayo ng science that will continuously promote national development, yung mararamdaman po at maibabalik sa ating komunidad. Salamat po.
0: Salamat ng maraming Dr. Charles. Baka may gusto pang isabihin, pasalamatan.
1: Okay.
0: Nakikinig po sa inyo.
1: So maraming salamat po. Kay Lord, sa DOST Picard, sa DOST for providing opportunities for returning scientists, sa mga colleagues ko sa UPLB School of Environmental Science and Management. So, hello po sa inyo dyan. At siguro maraming salamat din po sa office ni Yusek Leia for the assistance. I think the balik scientist

0: as well as the SNT Fellows Program or under her programs and ayun lang po, Sir Onin. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po mga kaibigan. Si Dr. Charles John Sigunay, ang Assistant Professor mula po sa UPLB CSM at DOST Picard Balik Scientist Program. Dr. Charles, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po.
1: Mga kaibigan, mga connect, narito na ang ating Agamuba trivia question for the week. Hashtag Agamuba, na kapag nag-ihiwatay ng sibuyas, nakakayak ito dahil sa isang chemical reaction. Kapag nasira yung cells sa sibuyas, naglalabas ito ng gas na nagiging mild acid kapag dumampi sa liquid ng ating mga mata. Ang tanong po natin, mga kakonek, hashtag agamuba, kung anong elements ang nilalaman ng gas na ito na siyang nagpapayak sa ating kapag dumidikit o dumadampi sa ating mga mata. Kung alam mong sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ng hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala sa ating pagbabalik, kikilalanin pa natin ang isa pang eksperto mula sa ating Balik Scientist Program na layo ni magdala ng makabagong solusyon sa ating wastewater management. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
2: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kita Paul City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga konek, paano nga ba nakatutulong ang kuryente para linisin ang maraming tubig at sugpuin ang microplastic sa ating kapaligiran? Sagot dyan ang ating susunod na bisita. Galing South Korea, nagbalik bansa siya sa ilalim ng DOST Balik Scientist Program para magdala ng makabagong solusyon sa ating waste water management. At para talakayin yan, makakasama natin ang Assistant Professor mula sa UPLB Institute of Chemistry at DOST Picard Balik Scientist na si Dr. Erickson G. Escobedo. Dr. Erickson, magandang agambo sa inyo.
4: Magandang hapon din po sa inyo, Sir Onin, and sa ating taga mga audience po.
1: Yes. Doc Erickson, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga viewers, maaari niyo po ba ibahagi kung ang inyong background at kung ano ang inyong specific area of expertise sa UPLB?
4: Bali po ako ay talagang taga UPLB ho talaga ako through and through. Mm-hmm. So sa UPLB ho ako nag-graduate ng BS Agricultural Chemistry. Mm-hmm. And then nag-research assistant din po ako sa UPLB. Yeah. And then after po, natsaka po ako pumunta ng South Korea for my graduate studies po.
1: Mm-hmm.
4: So as a, and then bago po ako mag pumunta ng South Korea, so ang parang background ko na po ay sa water treatment na po. Kasi dati po ay napag-alaman po namin, mm-hmm, bago po ako umalis, na mataas po yung heavy metal concentration, lalo na po yung arsenic sa Los Baños.
1: Mm-hmm.
4: So, nung nagpunta
1: sa,
4: po...
1: Ano yun, sir? Sa mga iniinom natin tubig?
4: Tama po ba? Sa mga pumping station ho. Mm-hmm. So nalaman po nila na mataas po or parang higit pa po sun sa allowable concentration ng WHO or yung tinatawag nating World Health Organization.
1: Yes po.
4: So ito po yung parang naging driving force ko po para pumunta po sa South Korea and then mag-research din po ako at paano po ito matutugunan.
1: Mm-hmm.
4: So and then after po noon, after ho makapag mga 13 years din ako kasi sa South Korea. So
1: ako,
4: after po
1: noon, 13 years. Nako, maganda yung as balik scientist.
4: Okay. So 13 years po ako sa Korea and then decided na ko na po na bumalik ko sa UPLB ho, sa Los Baños. And then kasi yun din po yung primary objective ko, paano ho matutugunan yung problem ho na parang naiwan ko noong bago ko pumunta ng Korea. And then ito po, so based doon po sa napag-aralan ko sa South Korea, so tinatry ko na ho namin siyang i-employ. So hindi lang po sa mga heavy metals po na nasa ating drinking water, pati sa iba't ibang pollutants po na pwede hong makita sa ating mga drinking water po.
1: Mm-hmm. At nagawan ho ba ng paraan yung kumbaga na-discover niyo po ulit at sinusubukang alisin sa ating inuinom na tubig?
4: Dati po nung ito po ay proyekto po sa DOST din po ito noong mga 2010 pa ho to.
1: Yes,
4: so ang aming pong proyekto dati ay dalawang parte po siya. Ang isa pong parte is parang tingnan po kung ano po yung level ho ng metal na yon, yung nakakalasong metal po na yon. And then ang pangalawa pong bahagi ay paano ho kami makakagawa ng mga material para matanggal ho yung laso na yon sa tubig. So ngayon po parang na patent na po siya nung nasa Korea pa po ako. So ngayon po at least meron na po tayong isang paraan para matanggal po itong laso na to sa tubig.
1: Alright. At 13 years po kayo namalagi sa Korea. Kailan kayo bumalik dito, sir?
4: Last year lang po, 2025.
1: Alright.
4: Bagong-bago pa. Fresh from Korea, sir.
1: Nako, marunong kayo mag-Korea pa.
4: Nakalimutan ko.
1: Anyway, mamaya susubukan natin ulit pagsalitain ng Korean si Dr. Erickson. Nagmula po kayo sa Post-Tech sa South Korea para sa inyong MS at PhD.
4: Yes po, sir.
1: Mm-hmm. At para po sa inyong MS at PhD, paano po kayo, sir, naging bahagi o nakasali dito sa Balik Scientist Program? At ano po yung kumbaga ay nagikait sa inyo na bumalik at magsilbi dito po sa ating bansa?
4: Nung pagkatapos ko po ng matapos yung aking graduate studies and then nag-postdoc din po ako sa Korea din po. And then pagtanto ko na ho, nababalik ho ako sa Pilipinas. And ang lagi po kasing, ang problem po kasi sa at least sa UPLB po is hindi po masyado maganda yung mga facilities.
1: Yes.
4: So ang maganda po is paano po kami makakakuha ng let's say funding po para ho talagang matugunan yung pangangailangan or at least masuportahan yung research ho. So dito na pumapasok yung sa Balik Scientist Program po na talaga hong very helpful po. Lalo na po't nag-uumpisa pa lang po ako. So full support po yung binibigay nila para po matugunan yung objective ko ho kung bakit ho ko bumalik dito in the first place.
1: Nako, napakaganda po niyan, Dr. Erickson. Ano po proyekto po ba yung nabuo nyo? At ito ba yung electrocoagulation at electrooxidation? At ano nga ba ito, sir?
4: Sir, bali, ito po ay ang gaya ho nang na-mention nyo kanina. Mm-hmm. So ito ho ay para mga sistema po na gumagamit ng kuryente.
1: Mm-hmm.
4: So sa pamamagitan po ng electrocoagulation po, so bali po, ang ginagawa po natin dito ay sa pamamagitan ng kuryente. So pwede po natin matanggal yung mga tinatawag nating emerging contaminant. So isa na po dito yung mga microplastics po. Mm-hmm. Kasi sa Pilipinas po, kung sa araw-araw nating buhay, lagi po tayong gumagamit ng plastic. Mm-hmm. Plastic sa shampoo, plastic sa sabon, plastic sa palengke, lahat po yan. So noong nasa Korea po ako, isa po yan sa mga bagay na parang very, let's say, different. Sa Korea po kasi hindi ho sila masyadong ma-plastic.
1: Mm-hmm.
4: Sa, yung mga sachet po ng mga shampoo, hindi po sila nag-exist doon.
1: Okay. Mm-hmm.
4: So dito po sa Pilipinas, meron po talaga tayong tinatawag ng economy na based sa sachet, sa plastic. Uh-oh. So, kung so ang problema po, since marami po tayong plastic, so ito po, saan po ito pupunta?
1: Mm-hmm.
4: So, ito po ay laging sa basurahan or sa ating mga, let's say, mga bodies of water po. For example, sa mga ilog po, sa mga kanal. So, dito po, ang so dito po sa mga plastic na to, dito po yung nabubuo yung mga microplastic ho ngayon na pwede nating ma-ingest or makasama sa mga pagkain natin, and then pwede ho itong may masamang epekto sa ating kalusugan.
1: Nako. Mm-hmm. At talagang yan po ang magiging resulta kung sakasakali hindi po natin nalilinis araw-araw
4: yes
1: ang inuming tubig po natin. Dok, paano nabuburang o natatanggal yung ng kuryente at kinechemical reactions, yung mga nakatagong lason sa tubig?
4: Ah, sir, bali sa pamagitan mo kuryente at dun sa dinedevelop po namin na electrochemical system, so sa pamagitan ng sa nito pong process na to, so ang mga microplastic po ay parang let's say nakasuspende po sa tubig. So sa pamamagitan po ng ito pong electrocoagulation or EC system na to, so ito pong mga nakasuspende na mga maliliit na piraso ng microplastic, so pwede po siyang let's say nagiging pwede po siya nating pabigatin, kumbaga. So pag mabigat na po siya, mas madali na po siyang let's say yung magiging latak.
1: Ayun.
4: And then pag naging latak na po siya, namumuo na po siya at madali na po siyang matanggal sa tubig. So yun po yung sa ating electrocoagulation. And then ang isa pa ho ay yung na-mention niyo na ho kanina yung sa electro-oxidation naman po.
1: Tama po.
4: So ito naman po ay para sa ibang mga pollutant naman po sa tubig. Ang pinaka importante po na tinitingnan po namin ngayon ay sa ang parang contamination nung sa tinatawag natin mga antibiotics o yung mga pharmaceuticals sa tubig. So ito po ay isang issue ngayon sa ating kalusugan kasi po yung mga antibiotics po, kasi po dito po sa Pilipinas medyo misuse po yung antibiotics.
1: Tama po.
4: Parang misdiagnose po na may masakit hong lalamunan, amoxicillin or antibiotics agad. So medyo misuse. So ito pong mga antibiotics nga to, pag ito po siya ay napupunta ho sa ating mga katubigan, so pwede po siyang magdulot ng antibiotic resistance. So ito po yung gusto nating iwasan. So kailan po na talaga natin siyang tanggalin sa tubig.
1: Ako, tamang-tama po yun, Doc. At yung binabanggit nating microplastics kanina, ang microplastics, kumbaga, sa sobrang micro, sobrang liit, hindi natin nakikita sa tubig.
4: Yes po.
1: Tama po. At pag sa mga magitan nung binabagi natin kanina, yung electrocoagulation, napapabigat niya at nagsisilbing latak.
4: Oho, na mas madali
1: yung tanggalin. Na mas madali tanggalin na.
4: Yes po.
1: Alright. Gaano po katagal yung proseso ng pagtrato sa wastewater gamit ang iyong modular system kumpara po dun sa mga traditional na pamaraan na ginagamit po sa mga kasalukuyang treatment plants?
4: So kadalasan po ay ito ay depende ho kung gaano karaming tubig yung kailangan nating i-treat. Pero dun sa mga past experience ko po, so sa for example sa mga laboratory testing lang po, so mabilis lang po to within so less than an hour lang po or less than 30 minutes ay para na-clear out na po yung contaminated ho na water natin.
1: Alright. Isa po dun, Doc, sa mga binanggit sa inyong pag-aaral, yung sachet economy.
4: Yes po.
1: Ng Pilipinas bilang sanipo ng microplastics. Talagang napakarami po talaga dito dahil ultimo shampoo, mantika.
4: Tingi-tingi.
1: Dito lang sa atin, dito lang sa Pilipinas meron yan. Paano ba natutulong yung EC or EO, electrocoagulation at electrooxidation technology sa paghuli or pag-filter nung napakaliit na microplastics na ito sa wastewater? Yung buminamagin, yun na ba ito kanina?
4: Ah, yes po. So, it's since yung mga maliliit pong, hindi po talaga natin makikita, kaya po tinawag nating micro. So, sa pamagitan po ng mga teknolohiya na to, so pwede po natin siyang, matanggal ho sa tubig sa pag, nagiging latak na lang po siya, na mas madali yung tanggalin kasi kitang-kita na ho eh.
1: Alright. Paano po nakatutulong ang pagiging modular ng inyo pong indinesenyong system? Ibig sabihin man ito, madali itong ma-install sa mga maliliit na mga komunidad, ospital, or mga pampublikong palengke?
4: Yan po ang yung primary ho na objective o layunin namin. Mm-hmm. So for example po, dito po sa Pilipinas, kung mapapansin po natin yung ating mga wastewater treatment, lalo na po sa mga bahay-bahay,
1: apo.
4: So ito'y diretso ho sa kanal. Maglalaba, maghuhugas, maliligo, diretso po sa kanal. And sa mga palengke din ho, at sa iba't iba hong mga, let's say, places ho.
1: Mm-hmm.
4: So ang gusto po namin is that, ang ito pong modular system po na to ay madali hong ma-install, and then pa ang parang ideally ho ay parang isasaksak na lang ho siya na parang appliance.
1: Mm-hmm.
4: Na parang isasaksak tapos yun na ho. So papadaanin ho dun yung wastewater ho na nage-generate dun sa ating mga activities dun sa bahay, and then after po yun, i-turn on ho natin yung module, and then after, let's say, 30 minutes, for example, so pwede na ho, ligtas na ho, i-discharge dun sa ating mga kanal yung na-treated na wastewater na po.
1: Ayan. Doc, gaano po naging mahalaga yung suporta ng DOST sa pamamagitan po ng Balik Scientist Program para po magawa niyo ng tuloy-tuloy ang inyong mga adikain at pananaliksik dito po sa ating bansa?
4: So, katulad po ng sinabi ko kanina, ang nagiging problema po is that kailangan po ng suporta ho, lalo na po, specifically po dito po sa DOST ho. So, ang maganda po is parang full support po sila. So, yung funding po, for example, sa mga project, and then actually, since kaka-start ko lang po ng sa DOST Balik Scientist.
1: Opo.
4: Kaka-start ko lang ho nung nakarang buwan lang ho. Eh.
1: Mm-hmm.
4: So wala pa ho talaga akong masyadong result. So, so pero po,
1: pero so, Doc, malaki naman ang bagpo ninyo sa inyong pagbabalik, di ba?
4: Sana ho. So sa DOST po ay kung may mga materials po na kailangan,
1: yeah,
4: or and then may mga collaborators po. And then, mas madali po yung, let's say, ma-implement ito po mga project na to.
1: Alright. Naku, Doc. Napakaganda po yan. At ano po ang maipapayo nyo sa iba pa natin mga Filipino scientists, engineers, researchers na nasa abroad ngayon, na nag-aanin lang ang bumalik or mag-contribute sa Pilipinas?
4: Sige po.
1: Bakit po maganda oportunidad itong Balik Scientist Program mo natin?
4: Yung nasa Korea pa po ako, may mga kakilala din po kasi ako na taga UPLB din ho, tapos na dun din ho nag-graduate school.
1: Mm-hmm.
4: And then, ang lagi po namin na pag-uusapan dun, sir, is kung babalik po ba kami ng Pilipinas. So parang, yung sa akin po kasi, oo na po yun. Kasi yun po yung primary reason bakit ho ako na doon. Tapos tatanungin ko sila, ba't ayun nang bumalik?
1: Yeah.
4: Ang una po nilang lagi sinasagot ay, parang hindi po nila mako-continue yung research nila.
1: Mm-hmm.
4: Kasi ho, wala pong funding.
1: Mm-hmm.
4: So, pero ngayon po, kasi siguro natanong ko sila na ngayon, na dati, na hindi po kasi dati nila alam, ito hong Balik Scientist Program.
1: Apo.
4: Kaya yun po yung nasasabi nila.
1: Mm-hmm.
4: Pero ngayon po, kung babalik po ako dun sa mga, let's say, mga 13 years ago sa Korea, so, pwede, masasabi ko na po sa kanila, pwede, hindi non-issue yung mga problem na sinasabi nyo kasi meron talaga tayong funding. So especially coming from DOST and Balik Scientist.
1: Ayan. Doc, alam nyo, talagang maraming po ang nasisihan sapagkat sa mga tulad po ninyo Balik Scientist na bumalik dito sa ating bansa at talagang naglilingkod po muli,
4: yes,
1: at
4: po
1: nagko-contribute ng kanilang mga kaalaman na bago, particular sa bansang pinanggalingan. Kaya ang lahat po, inaanyayahan namin manood ng Balik Scientist Program Convention sa October 29, 2026. Ipapalabas po ang event na ito ng live sa Facebook pages ng DOST Philippines at Balik Scientist Program. Doc Erickson, baka may gusto kong mapasalamatan at batiin na sa iyong pagkakataon.
4: So ngayon po, gusto ko lang po pasalamat unang-una ho ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng lakas or para ipagpatuloy itong project na to.
1: Mm-hmm.
4: Itong lifelong project, kumbaga. And then, gusto ko lang pasalamatan ni mga colleagues ko sa Institute of Chemistry, UPLB. And then, sa aming lab. And then, gusto ko lang pasalamatan yung mga collaborators namin sa ERDB DENR. na patuloy na sumusuporta sa mga environmental endeavors namin.
1: Yan. Maraming salamat po Dr. Erickson G. Escobedo, Assistant Professor mula po sa UPLB Institute of Chemistry at DOST Pictured Balik Scientist. Doc, maraming salamat sa inyo.
4: Salamat po, Sir Onin.
1: Mga kaibigan, si Dr. Erickson Escobedo. Kamustay naman natin ang ating mga online viewers. Nais namin batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Aljon Timbal, Marieta Ombak, Rachel Timidan, Serrano Angelo at Vina Palyar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagubagay sa ating hashtag Agamba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamba, kung elements ang nilalaman ng gas na ito na siya nagpapayak sa atin kapag dumadampi sa ating mga mata. Ang tamang sagot ay hashtag DOST sulfur. Sumasama ito sa enzyme para bumuo ng sinpropanethol S-oxide gas na naging sulfuric acid kapag humalo sa luha. Congratulations kay Erickson or Serrano Angelo. Tama ba? Alright, mag-direct a mensahe lang sa DOST Facebook page. Kalakip ang inyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang inyong premyo. Samantala, oras na para ating alamin ang iba pang kagirapan sa DOST sa susunod na linggo na paunahan po ng ating S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Sa Lunes, gaganapin po ang Innovation Summit sa Batangas State University na magkasama-sama ng mga innovators, researchers, academe, industry at ibang stakeholders para talakayin ang mga oportunidad para sa innovation. Gaganapin din po ang Regional Science, Technology and Innovation Week na Region 6 sa Aklan kung saan tampok ang mga programa, teknolohiya at inobasyon na naglalayong gawing mas ramdam ang agham at teknolohiya sa mga komunidad. Mga Connect, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOS TV social media pages, TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda. At mula po sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, patuloy po kaming maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon na Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magiging desisyon ng Supreme Court sa petisyon kaugnay ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte igagalang ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat kilalanin at igalang ng lahat anuman ang maging pasya ng Korte Suprema kaugnay sa petition for certiorari kaugnay sa voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Magkaraang hingan reaksyon kaugnay sa kinikwestiyong desisyon ng Senado na babaan ang voting threshold. Kung matatandaan, una nang nagdesisyon ng Senator Judges na hindi na ibabasa sa two-thirds requirement ng kabuuang 24 na miyembro ng Senado ang botohan para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Paliwanag na opisyal ang mga desisyon na kataas-taas ang hukuman sa mga kaso ay nagiging bahagi ng jurisprudence kaya't nararapat lamang itong sundin.
3: Kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabando na ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence or rather desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Rider na nag-viral sa pagpapakita ng pribadong bahagi ng katawan sa babaeng pedestrian, pinatawad ng LTO ng 2 taong revocation ng lisensya. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, pinatawan ng Land Transportation Office, so LTO, ng 2 taong revocation ng lisensya sa pagmamaneho. Nito nga isang rider na nag-viral matapos magpakita ng pribadong bahagi ng katawan sa isang babaeng pedestrian. Nauna nang inisyuhan ng LTO ng show cause order ang naturang rider. Sa isinagawang pagdinig, personal itong humarap at kinumpirma niya na siya nga yung taong makikita doon sa viral video. Inamin niyang 2 beses niya itong ginawa. Dahil dito, idineklara ng LTO ang rider bilang improper person to operate a motor vehicle habang nananatiling naka-alarma ang motorsiklo niya hanggang sa pagtatampos ng investigasyon. Nagpaalala naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa publiko na huwag walang puwang ang kabastusan at kawalang respeto sa kapwa sa mga pampublikong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Minority Leader Alan Peter Cayetano tiniyak na dadalo pa rin ang Minority Senators Impeachment Trial. Si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Committee Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang indikasyon na hindi dadalo o makikilhok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na hindi lumahok sa botohan sa naging ruling ng impeachment court tungkol sa paglilinaw ng baseline sa voting threshold noong Miyerkules. Matatanda ang 6 na senador ang hindi nakilhok sa botohan kabilang ang magkapatid na Cayetano, si Senadora Camille Villar, Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Ayon kay Cayetano, bahagi ng kanilang constitutional duty ang pagdalo at pakikilhok hawk sa impeachment court. Anya, mahalaga rin ang fairness sa paglilitis bagamat aminado siyang nananatili ang kanilang pagkadismaya sa naging reinterpretation ng voting threshold habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sinabi ni Cayetano na para sa kanila, dapat ay Supreme Court ang magbigay ng reinterpretation sa issue ng voting threshold. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang naririnig na plano mula sa mga senator judge na hindi sila dadalo sa impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni na Senador Cayetano at SB Win.
6: Wala namang kaming indication na hindi mag-attend. It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin niyo kung nagluluksa pa kami, siyempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna ng trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
7: Well, wala naman akong naririnig na ganyan. In fact, mga members of the minority na dito sa budget hearing, nasa commission on appointment, so wala naman akong naririnig.
5: Es mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
23: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Ako po si Asik Veni Ligasmi.
24: At ako naman po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
23: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa Central Official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at the Portabox Channel 45 to 49. Magandang araw, Ma'am Jel.
24: Magandang araw, Asik Benny. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
24: Nagsimula na ang Department of Migrant Workers sa preparasyon para sa 19th ASEAN Forum on Migrant Labor na gaganapin sa October 14 to 15, 2026. Ang tema ng pagtitipon, Protection of Migrant Workers through Regular and Safe Migration Pathways. Pinangunahan ng mga opisyal ng DMW ang pulong para sa konsultasyon at rekomendasyon sa makatarungan at ligtas na migrasyon. Layunin ng forum na palakasin ang laban kontra illegal recruitment at tiyakin ang proteksyon ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon.
23: At sa pagpapatuloy ng ating balita, presenta ng Department of Migrant Workers ang komprehensibong National Reintegration Program sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila. Binigyang din ni Undersecretary Felicitas Cubay na mahalagang tugunan ang natatanging pangangailangan ng mga seafarer sa kanilang pagbabalik. Kasama sa framework ang kalinga, kaalaman at kabuhayan na nagbibigay ng welfare, psychosocial support, financial literacy at livelihood training. Layunin ng programa na masiguro ang maayos na transisyon ng mga OFW at kanilang pamilya tungo sa mas matatag na kinabukasan.
24: Sa iba pang balita, target ng Pilipinas na makuha ang 35% share sa global manning market pagsapit ng 2030 kasabay ng pagpapalakas sa proteksyon at kakayahan ng mga seafarers. Sa Philippine Maritime Convention 2026, lumagda ang DMW, Marina, AMUSUP, JMG at iba pang stakeholders sa Joint Declaration of Commitment para sa Seafarers Voyage Plan 2030. Nakabatay ang roadmap sa apat na haligi, proteksyon, future ready, competence, accountability at sustainability ng industriya.
23: At balita dito pa rin sa loob ng bansa, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Cacda kay Doctor of Medicine Ladislav Vaclavic ng Czech Senate upang talakayin ang mas malawak na oportunidad para sa Filipino healthcare workers. Interesado ang Czech Republic na kumuha ng mas maraming Pilipinong professional sa larangan ng kalusugan, kabilang ang nursing education at career pathways. Binigyan din ni Secretary Cacnac ang kahalagan ng patas, etikal at ligtas na migrasyon para sa mga OFW. Layunin ng ugnayan na palakasin ang proteksyon, kasanayan at mas matatag na kinabukasan para sa mga manggagawang Pilipino. Of course, ito naman po, Ma'am Jelly, ikwento natin kung yung istorya po ng isang retired seafarer, Captain Bonifacio Tesfuer, at yung pagbisita namin sa kanyang fruit farm.
3: Okay, kailan ba ito,
23: Asik? Actually, last week po ito doon sa Iloilo. Opo, kasi sabi nila hindi ka raw napunta ng Iloilo kung hindi po hindi ka pupunta sa Guimaras.
3: Sama mo ko sa
23: Iloilo. Sama po kita.
3: Next time.
23: Opo, ano ito, dati siyang kapitan. Uh-oh. Alam niyo ba 43 years na naglayag siya, naglalayag. Pero sa dinami-dami ng napuntahan niya, isa lang pala ang patutunguhan niya.
3: Ano daw?
23: Sa Guimaras.
3: Talaga?
24: Mm-hmm. So, bukod sa Guimaras, ay wait lang, pagka pumunta kang Guimaras, syempre yung ano nila dyan eh, parang pinaka-specialty nila is mangga, tama?
23: Yes po.
24: Sige
23: yes
24: nga, pakita natin yung video, nasan ba yun, yung pagpunta ni Asik Veni dyan sa Iloilo, parang naman na mainggit ako.
23: Medyo namitas po kami ng rambutan, masyado kasing matatas yung mangga, hindi namin kayang akyatin eh.
24: Mm-mm.
23: So, siguro ikikwento ko na lang kung paano, pero napakaganda po.
24: Mm-mm.
23: Nagsimula yung fruit farm niya noong 1998, 4 hectares.
1: Wow.
23: Pero ngayon, alam mo kung ilang hektar yan na?
1: Ilan na?
23: 9.2 hectares.
1: Ganun kalaki.
23: Kaya yung mga ikukwento natin nga ng mga ano natin na likha winners, baka magsisimula lang na sa 1 hectare sa susunod 100 hectares na yon.
1: Correct, correct. Kaya, asan na ba yung video? Actually, kukwento natin siya habang iniroll yung video. So play lang natin yung video kasi habang binirroll niyan ay ikukwento sa atin ni Asik Veni.
23: Opo, kung paano nanguha kami ng mga bunga ng rambutan. Mm-mm. Tapos yun nga, siyempre babayaran mo eh. So,
1: true.
23: Ganun naman talaga eh. Negosyo yun eh. So,
1: pero dati siyang marino.
23: Yes,
1: tama?
23: Po. Mm-mm. Nagsimula siya sa US. Ordinary seaman ba yun? Then AB, which is able seaman. Then fourth officer. Mm-mm. Third. Second. Tapos first team ba? Tapos nung pumasa siya sa ano sa pagiging kapitan, naging kapitan siya at 20 years siyang kapitan. Out yung 43 years niyang naglalayag siya sa ano sa barko.
1: Oo. So ayun 'yan. Mm-mm. Ang maganda dito kasi Asik, parang pinagsama niya 'di ba, negosyo, technology.
23: Yes.
1: So paano ba 'yon?
23: Ganito kasi si Captain Bonifacio. Ngayon, isa siya doon, yung farm niya, pinupunta na, accredited siya ng Department of Tourism bilang tourism destination. Pangalawa, awardees din siya ng DOST, nung solar panel. Pangatlo, doon din na nagtitrain din siya, isa rin siya sa mga ano, test training center ng nag-test at saka yung Department of Agriculture sa ATI, yung Agriculture Training Institute. At
1: inspiring, ano? Oo. Kasi di ba parang, ayan, katulad niya, yung mga next nating kakausapin, makakakwentuhan, na mula sa maritime industry, napasok naman sila sa pagninegosyo. So, naisip agad ba ang pala nito, sir?
23: Si Kapitan Bonifacio.
1: Na gusto niya talaga magnegosyo ng ganyan?
23: Siguro, dapat ganun talaga ang mindset ng mga OFW. Oo. But hindi naman lahat nagninegosyo, pero dito sa DMW, binibigyan natin sila ng avenue.
1: Yes.
23: Binibigyan natin sila ng platform. Kasi hindi naman lahat ng mga OFW pagbalik dito gusto magnegosyo. Pero yung gustong magnegosyo at may puso negosyo, nandyan po ang ating pong likha.
1: Correct.
23: Likha is linangin ang kaalaman para sa Kabuhayan Award. At katatapos lang natin this year ng likhang marino.
1: Marino, oo.
23: Tapos susunod dyan yung likhang kababaihan at yung pangatlo is likhang global.
1: Global, oo. Parang ang bilis, ano? Parang actually last December lang tayo nag-award ng global. Eh. Pero anyway, so ano yung pinakamasarap mo o paborito mong pinitas doon sa farm?
23: Marami kasi. Pero yung ano niya, ang pinaka main na produkto niya is yung dragon fruit.
1: Alright, okay. Sige. So, sana one of these days ay makapunta rin tayo dyan sa farm ni na Cap. Okay.
23: Kasama siya doon sa mga nag-partner natin sa BLBO. BLBO is the Buy Local, Buy OFW. Mm-hmm. Ito yung mga may mga negosyo ng mga OFW na sino-showcase natin yung mga produkto nila doon sa DMW para ipakita natin. Yan po.
1: Yan yung video ni Asik Veni. Wow. Ang ano no, para ang sarap ng feeling na nandiyan kayo sa lugar na yan.
23: Opo.
1: Sana sinama mo naman kami.
23: Balik tayo.
1: Okay. Alright. And that's it, mga kaibigan, mga kababayan. Yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako naman tayo sa ikwento or kwento ng tagumpay. Bye.
4: Kwento ng tagumpay.
1: Hindi lamang sa paglalayag at pagtatrabaho sa barko umiikot ang oportunidad para sa ating mga marino. At kagabi nga, kinilala ang mga nagwagi sa 2026 Likhang Marino Business Plan Competition. Isang programa na nagbibigay puwang sa mga marino na maipakita ang kanilang mga ideya, kakayahan at potensyal sa larangan ng negosyo.
23: Mula sa iba't ibang business concepts, tinampok ng mga winning entries ang mga ideyang maaring maging daan sa karagdagang kabuhayan at oportunidad para sa mga marino at kanilang mga pamilya. Ngayong araw, makakausap natin ang winners para alamin ang kwento sa likod ng kanilang business ideas, kung paano nila ito nabuo at ano ang nais nilang makamit sa kanilang entrepreneurial journey. Kasama natin sina, of course, yung second placer natin, Mr. Johnson Hugueta.
24: Hugueta, tama po ba?
23: Lagos. Yan. Former waiters, waiter po at nanggaling po siya sa Region 4A. Oops, yung isa sa mga magagaling at paborito nating Region 4A.
24: 4A, oo.
23: Opo, of course, shout out kay RD April, isa sa mga masipag na mga RD natin.
24: Yes, oo.
23: Ang first place po ay si Mr. Christopher Robby T. Aquino, former engineer ng Region 9.
24: Layo. Rove na lang. Tama ba? Yan si Rove.
23: At ang grand winner, Nathaniel Lutang Baogbo Jr., former steward ng Region 11. Of course, yung Region 11, yung paborito
24: fresh,
23: natin.
24: Fresh na fresh mula sa kaninang pagkapanalo. Hello po sa inyo. Ayan. Medyo lapit na lang tayo siguro sa microphone. Taas na lang natin, sir. Pwede. Ayan. Okay. So, si Sir Nat, si Sir Rove, and si Sir
0: Johnson.
24: Ayan. O, sige, Asik.
23: Okay, congratulations. Ano ang unang pumasok sa isip ninyo nang malaman ninyong nanalo kayo sa Likhang Marino Business Plan Competition? Mm-mm.
24: So, unahin ba natin from ano, second, first, and grand winner?
23: Unahin natin dito sa milyonaryo. Million kasi ang ano yun.
24: Premyo.
23: Oo, half million.
24: Oo nga. Sige, doon muna tayo sa medyo milyonaryo.
0: Magandang hapon po. Grabe, no? Ang nung malaman ko talagang... was so excited kasi ano di ba, napapanood mo lang dun sa YouTube yung experience nung 2025 na Likhang Marino. At sabi ko una ay nagpasalamat ako sa Panginoon at doon sa bubuo ng Region 4A dahil sila yung naging part at nag-mentor sa akin, si Mentor Paul Santiago talagang salamat at naging part ng ano.
24: Ikaw naman, sir.
5: Hello po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng nakikinig po dito sa ating programa.
24: At aray, para kang broadcaster ah.
5: Naroon sa buong mundo.
24: Oo.
5: Well, ako po ay yung unang ano ko po is nasa cloud 9 po ako eh. Hindi ko po, hindi ako makapaniwala. Kaya nung tinawag po yung pangalan ko as one of the winners, parang nag-loading pa ako. Siguro mo 1 to 2 seconds. Siguro, teka lang, wait.
24: Ikaw ba yun?
5: Ko ako nga yun. So, Region 9, no? Sorry ko, yun. At saka, gusto ko po pala, pwede ba mag-shoutout mo? Okay lang.
24: Shoutout agad? Sige, sir.
5: So, kasi shoutout po sa ating DMW at saka NRCO sa Region 9. Maraming salamat po, lalo na po kay Regional Director kay Ma'am Gay, Tan Sanchez. So, kay ano din sa aking mentor, napakagaling po, isang accountant yan, si Sir Sherwin Mendizabal. Maraming salamat po. At sa kina Ma'am Yana, diyan sa team na tumulong para sa maging possible na mapunta po ako dito sa paglahok ng national ano competition po ni Kang Marino.
24: Ayun.
23: Nabawasan na yung 9 niya, naging 8 na lang yung cloud 9. Pero shout out kay RD Gay, isa sa mga paborito ring RD yan po sa Region 9.
24: At syempre ito na, grand winner.
23: Oops.
24: If a friend ko talaga to eh.
23: Wala bang ano diyan?
24: Dapat may pagano'n. Ayun. Sir Nat.
6: Ako naman po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng programang ito upang bigyan kami ng opportunity para magsimula ulit dito sa Pilipinas. Nung nalaman ko po na ako ang grand winner, ay talaga pong hindi ako nakapag-react kasi mental ano na po ako. Nung tinawag yung Region 11 ko, is wala akong reaction.
24: Talaga.
6: Tsaka nung na-realize ko lang na panalo ako, yung pangalan na nabanggit.
24: So magkatabi kayo sa Cloud 9.
6: Mindanao. Saka maganda yung experience namin nito kasi hinubog yung mga idea namin kung paano siya ibuo. At saka sobrang saya ng samahan during
24: Yung experience, yung journey talaga, di ba?
0: We are so pampered.
23: Hindi ko pwedeng hindi banggitin yung ARD sa Region 11. Of course, si Labat Rose Escalada.
24: Okay.
23: Mukhang doon ka nagmana sa ano niya?
24: Sa Labat?
23: Presentation niya.
6: Actually po, before ako nag-present, tumawag po siya at doon ako na-pressure. Sabi niya, galingan mo kasi nakapag-print at saka nakapastel na yung tarpulin mo as grand winner.
1: Agad-agad. So,
23: yan si Labat Rose.
1: Oo, di ba?
23: Wala nang atrasan.
1: Think positive talaga. Okay, sige, share niyo sa amin yung mga business ideas ninyo. Sir Joseph.
0: Ang napili ko po na business idea is laundry kasi yun po ang business ng tatay ko, okay. Johnson & Johnson. Joke lang po.
1: So, mahilig ka maglaba.
0: Kasi po, nakita ko po kasi ang laundry shop is nowadays is essential services, necessity, and sustainable because we need clean clothes daily.
1: Correct.
0: No? At nakita ko rin po doon na mismong customer na ang lalapit sa'yo. But you have a unique idea kung bakit sila pupunta sa inyo. Kaya ang ginawa ko po noon, ini-apply ko yung experience ko sa paggawa ng homemade liquid soap. So yun po ang ilalagay ko dun sa laundry para yung presyo ng laundry ay bumaba.
1: Oo.
0: So ibig sabihin, maging ano siya, affordable po doon sa mga kababayan po natin.
1: So magkano nila per kilo?
0: Ang usually, ang full service po is 232.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwede po siyang bumaba ng 210
1: per load.
0: 7 kilo below.
1: 7 kilos yun. Makapalondri kasi ako.
7: Sige.
1: Para mas mura sa inyo.
7: Okay. Sabay tayo po ng Region 4A.
1: From Region 4A ako.
0: Libre na po kayo po.
1: Libre na po. Ayan, nasabi mo yun, sir. Naka-record yan. Okay, so doon tayo sa first place.
8: Hello po. Yung sa akin naman po is yung Trade Bites Snack House po.
1: Mm.
8: Bale, yung snack house po namin ay may signature po kami na malunggay infused pancake. And currently, we are developing also yung malunggay na hotdog si para mabigyan ng nutritious twist para sa mga ating ano.
7: Yung mga may mga anak na nagpapadate, di ba malunggay?
1: So, hotdog? Tama ba?
8: Yes.
1: Hotdog malunggay?
8: Mm-hmm.
1: So, from a former engineer, paano nyo mananaisipan yung ganyang idea?
8: Yes, nagsimula din naman to. Yung first talaga, dun sa neighborhood lang namin. Kasi suki ako ng malunggay pandesal .
1: Oo nga.
8: So, nakikita ko yung success ng malunggay pandesal. Sabi ko, why not make it a twist, tapos incorporate ito dun sa school na alma mater ko sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University.
1: Mm-hmm.
8: So, yun yung aim ko. At saka at the same time, makatulong na rin sa mga students.
1: Actually, ASIC, di ba, itong programa natin, kailangan talaga may uniqueness pagdating sa kanilang negosyo. Hindi lang yung, kasi may mga existing na, di ba, let's say laundry, yung ganyang pagkain, di ba? Pero kailangan may kaibahan pa rin, tama ba?
7: Opo, kailangan may innovation.
1: Yes.
7: So,

0: That po, event services po.
1: Mas maganda na yon kasi iba yung bar na, yes, di ba, mga inumin. Pero at least ito, pabango.
0: Nakaka-addict po, pag-spray.
1: Actually, pabango ni sir, maabot dito eh.
2: Dati, parang hindi masyadong mababango yung tao sa Region 11. Pero dahil sa...
1: Talaga ba?
2: Ano ko lang?
1: Bumango na.
2: Dahil kay Sir Nat.
0: Yan na po yung goal ko. Pabanguhan yung...
1: Correct.
2: Pagkatapos maglaba, diretso sa pabango.
1: Pabango. Yeah. Tapos kakain. Correct na talaga. Okay. Sige. Siyempre kanina, tinanong na natin sila, sir, di ba, ano yung mga pinaghugutan nilang idea and siyempre bilang marino. Pero baka meron pa kayong other source of ano, parang inspiration talaga. Bakit ito yung mga nabuo ninyo?
3: Kasi po noon, kaya po ako naging marino dahil yung nanay ko is la bandera. So yun pinambubuhay niya sa amin. Hanggang sa makagraduate po ako. At one time may nalabahan siya na sa Pasay, eh seaman pala yun, eh graduate po ako, hirap mag-apply po noon eh. Kaya sabi ko, why not yung laundry shop ang i-incorporate ko? Kasi ito yung naging ano, bread and butter namin nung kami ay mga nag-aaral pa nung college. Kaya shout out sa aking mother.
2: Yes. Oo, talagang kailangan magpasalamat. Kaya bigay mo na yung kalahati sa nanay mo.
1: Sige, sinasor naman.
4: Sa akin naman po kasi nakikita ko yung business na ito ay ano talaga eh viable siya at saka madali lang siya i-operate at the same time gusto ko po kasi mag-give back din sa ano ko eh kung saan ako nanggaling kasi yung school ko na yon yung Zamboanga ZPPSU is diyan ako nag-graduate alumnus ako diyan so syempre diyan nagsimula yung pangarap ko so gusto ko rin kahit na nag-end naman yung journey ko sa pagbabarko is it doesn't mean na hindi na ako mag-start ulit. So, kung saan ako nagsimula, gusto ko lang bumalik din doon. Diba nga, sabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi...
1: Higit pa.
4: Ay, iba naman yun.
1: Ay, hindi pa
4: ba? Hindi ko
2: pala yun. Akala ko. Akala ko yung taong...
1: Yung katunod kasunod sa akin.
2: Yung taong lingon ng nilungon sa pinanggalingan, may nakalimutan.
3: Pwede.
1: Akala ko magkaka-stiffneck na pag hindi na nakalingon. Okay, sige sir, Nat.
0: Sa akin naman po, at the age of 21, nagsimula na ako mag-abroad sa land-based OFW. 3 years po ako noon. After that, ano po ako sa barko, nag-try. Tapos nakadalawang kontra ko sa barko. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi ng Pinas at sobrang pagod na ako magtrabaho sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: At saka gusto ko nang magtayo ng negosyo. At saka pag-uwi ko, may na-meet akong tao na pwede mag-supply sa akin ng perfume. Tapos yun, at personal to sa akin kasi since high school ako nagbebenta ng mga perfume para pangbaon ko at saka yung bumubuhay sa amin ay ang nanay ko lang. At tapos first gift ko din sa kanya is perfume, kaya tuwang-tuwa naman siya.
1: Wow.
0: Tsaka yun talaga yung inspiration ko.
2: Mayroon na siyang lifetime supply ng perfume doon sa napanalunan niya.
1: Correct.
2: Okay, Ma'am Jella, tanong ko lang kasi di ba leading towards dun sa final presentation yung may mga workshop kayong pinagdaanan. Mayroon tayong magagaling na mga mentors na nandoon para masiguro na kung anuman yung mga ideya nyo ay pupwede nyong ilatag, i-implement in a way na yung chances na hindi talaga magsasucceed is minimal or nil. So ano ba yung mga pinakamahalagang natutunan nyo doon sa mga while na nandun kayo na trinitrain kayo ng ating mga mentors para sa pagninegosyo. Kasi, Ma'am Jill, ang isang sa pagninegosyo, yung nandiyan, mayroon ka ng idea.
1: Idea, oo.
2: Ang problema, paano mo i-anyan?
1: Execute.
2: Anong pinakamahalagang natutunan nyo during this time na kasi,
1: siyempre, nasa workshop, training.
2: Hinouse kayo, nasa hotel kayo.
1: Sabi nga ni Sir Joseph, na-pamper sila eh.
2: Oo, libre. Hindi naman libre lahat yan eh. Kailangan si Cole.
1: Si half a millionaire.
2: Kasi si Nat yung Nat
1: King Cole. Sabi ko sa iyo, sir, last mo na yan eh. Sige nga, Sir Joseph.
3: Siguro po, ang nakita ko po doon dahil mas na itama. Kasi kami, limitado yung una namin alam sa negosyo eh. Kahit na may internet,

0: Pero mas naitama ng DTI, ng SEC, ng labor. Kasi pag nakapag naitama mo na, yung susunod is maayos.
1: Yes.
0: So ibig sabihin talagang, kaya nung gagawa kami ng slide, habang nakapakinig kami ng mga nagtuturo, nababago na nababago.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa makompress na lang talaga at yung mahalagang bagay lang din talaga ang papakita namin yes. doon sa ano. Kaya yun po, napakaraming knowledge. Salamat po doon sa DMW at napakagandang experience po. Hindi lang po ako nakatingin doon sa may cash eh. Mm-hmm. Ang tinignan ko po doon yung knowledge and wisdom na impart sa akin. Kasi ang puhunan pwede namang magawa ng paraan pero yung karunungan yun ang kailangan
1: ayoko
0: din
1: po. Ayoko sa cash ako titingin.
0: Dalawa po.
2: Hindi po pwedeng pagdating sa mga ganyan, Ma'am Jill, hindi po pwedeng din natin banggitin yung may tuturing natin na father ng NRN, ng reintegration.
1: Yes.
2: Ang aking partner, si Kiko
1: Di
2: Guzman.
1: Dapat wala, nandit siya, si Kiko, medyo busy lang.
2: And of course, si Director Ma'am Andy, ang buong team ng NRCO.
1: Congratulations.
2: At of course, yung BMW. Uh-oh. Napaka-successful na
1: event.
2: Program. Next time, ikaw naman.
1: May manager ako. Sige nga, si Sir Rove.
2: Si King naman.
1: Ikaw naman, King.
3: Hello po. Yung sa akin naman po, talagang marami naman po talaga kaming natutunan. At saka yung pressure nandun talaga. Baka isipin nila, hindi pressure doon. Pressure kasi national competition po ito.
1: Mm-mm.
3: At saka yung mga katunggali ko rin is mga regional winners na. Mga Mm-mm. champion yan galing sa mga region nila. Pero yung the best na para sa akin is na yung about sa tax. Kasi small business lang naman yung sa akin. So, meron pala tayong BMBE. Parang bago sa knowledge sa ganyan. So, may mga tax exemption siya. So, it's a good knowledge para sa katulad sa amin na nagsisimula pa lamang sa negosyo. Na, syempre, alam man natin na pag nagsimula ka, is kailangan mo talaga ng resources mo para yung business mo.
1: So, dagdag kaalaman yan
3: sa'yo. Dagdag kaalaman. Marami pa. Tsaka yung mga bookkeeping, tsaka paano i-balance yung asset and liabilities natin. So, salamat po sa DMW at tsaka yung programang Likhang Marino natin na business plan competition. Mm-hmm. Talagang natulungan po kami na madagdag yung knowledge namin. Mm-hmm. Tsaka ma-specify kung ano pa yung mga kulang, i-arrange. Dami namin natutunan. So, kung babanggitin ko lahat, baka
1: nga, sir,
3: kulang sa
1: katapong
3: araw din.
1: Balikan na lang, sir.
2: Sige, okay, si Nat naman. Nat.
4: Yes po, sa akin naman po is yung compliance po. Pag ang negosyo naman, pag hindi mo yan kinomply, hindi yan legal.
1: Yeah, tama.
4: Yan po talaga yung natutunan namin at sa bootcamp po namin, tinuro nila sa amin kung paano mo yan i-market, know your product, at saan talaga yung market mo para ma-sustain talaga for a long time.
1: Alright, okay.
2: Nung Philippine Maritime Convention na katatapos lang, napakaganda po ng mensahe ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At siya ay naghabilin na tiyakin ang welfare at saka ang kapakanan ng mga marino at mga OFW at kanilang pamilya na patuloy na nangarap ng magandang kinabukasan. Ano ba ang mensaheng may papaabot nyo sa ating mga sa ating presidente at sa kapwa marino na nakikinig ngayon sa mga gwapo at magagaling na mga winners natin
1: sa mga friends ko. Friends ko na sila eh. Sige nga, sir. Sir Joseph.
0: Siguro, una ay salamat sa ating mahal na presidente dahil nakita niya kung gaano yung lifestyle ng marino sa barko talagang napakahirap. Malayo ka sa pamilya mo at malimit doon ka lang naglalayag sa dagat. No? At salamat. No? Kaya ngayon po, nung makita ng mga kasama ko doon sa Facebook yung regional winner, tapos third prize, ang dami nag-message, sabi ko, kayo na ang susunod.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ko sa mga kasama ko, mga seaman, kayo na yung susunod na tatayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Kala ko, ang message yung balato naman dyan.
1: Wait lang. Sige nga, sige, si Sir naman, si Sir Rove.
3: Yes po, gusto ko po magpasalamat sa bumuo ng mga ng programa po ito at saka sa ating Pangulo po dahil na-appreciate niya po yung sacrifices at nakita niya po kami mga marino.
1: Mm-hmm.
3: So ang mensahe ko po sa mga kapwa ko marino, alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon lalo na sa mga sa Strait of Hormuz, sa mga
1: yes.
3: So, kung iniisip niyo po, if you think your problem is as big as a ship, remember that God has a solution as wide as an ocean. Kung ito pong programa ng DMW ay napaabot po sa amin, at napaabot sa amin, life-changing po ito. Mm-hmm. Kaya kayo po ay yung resources po ng DMW or yung information na disseminate na ngayon sa ano eh sa social media katulad po ng programa ninyo. So kaya wag po tayong mahiya o matakot na magtanong dahil libre lang naman po ang lahat.
1: Tama.
3: Maraming
1: salamat. Sorry
4: na. Sa akin naman po, nagpapasalamat ako sa mahal na Pangulo at saka sa DMW sa initiate nila sa program na ito, kasi sobrang lawak at sobrang ganda ng programa nila upang bigyan at saka magbukas ng opportunity para sa ating mga kababayan na gustong mag-for good dito sa Pilipinas. At saka sa mensahe ko po sa ating mga OFW dyan, huwag lang kayong matakot magsimula ng maliit at palaguin ito. Magtiwala lang sa iyong sarili at alamin kung anong pangangailangan sa inyong lugar.
1: Alright. Thank you so much. Once again, congratulations.
2: Congrats. RD April, RD Gay, and RD Pinky. Maraming salamat.
1: Okay.
2: And of course, may question sa ano natin. Kilala ko itong nagpadala ng question. Kasamahan ko dati sa Saudi. Si Tito Jean, Johnny Jean Padillo. Sabi niya, sana daw po meron naman pang land base.
1: So, sana. Ang sagot, sir?
2: Mayroon. Actually, nabanggit yung sa kanya. Mayroon po tayong Likhang Global.
1: Mm-hmm.
2: Yung Likhang Global naman yun.
1: Sama-sama na.
2: Opo, ang ano po dyan is doon naman sa mga bansa kung nasaan yung mga OFW.
1: Alright. Mm-hmm.
2: So, natapos na rin po yung submission. In fact, siguro nagkakaroon na siya ng initial screening. So, maliban po sa Likhang Marino, mayroon tayong Likhang Global para sa mga land-based currently working abroad. At saka yung Likhang Kababaihan, which is sa mga dito naman sa ano region.
1: Okay.
2: So, mayroon po. Mayroon.
1: Ayan. So, abangan nyo po yan. Muli, maraming salamat sa ating mga naging bisita na Likhang Marino winner. Sa aming pagbabalik, may makakakwentuhan naman tayong media professional at Filipino community leader mula Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Kilalanin siya sa pagbabalik ng tahanan ng OFW.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

inyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Mula sa journalism hanggang sa events, passion at community work, matagal nang bahagi ni Sherwin Suniga ang kwento ng Filipino community sa Saudi Arabia. Bilang media professional at community leader, ginagamit niya ang kanyang talento at karanasan para bigyang boses at pagkakataon ang mga Pilipino sa abroad. At mapalad tayo dahil kasama natin ngayon si Kabayan Sherwin Suniga straight from
3: Jeddah.
2: At ay, mamaya sir, ibabalik ko yung flight na papuntang Jeddah mamaya.
3: Hello.
4: Magandang araw po sa ating lahat. And of course, thank you very much for inviting me here sa tahanan ng OFW. Asek
3: paon lang yung microphone. Ulitin mo nga, sir. 1, 2 Ayan. Bakit ka, sir?
4: Magandang araw po sa ating lahat. And thank you very much po. Thank you very much for inviting me here at tahanan ng OFW. Asek Veni, thank you. And of course, ma'am, thank you very much po for inviting me nga. And
3: actually, last week ka pa namin inihintay. Pero di ba, before siya bumalik ng Jeddah, buti na paunlakan mo kami.
4: Pasensya na po last week kasi medyo busy na, nasa province pa ako ng Friday.
2: Correct. Na yung time na i-congratulate ko yung anak niya, magna cum laude.
4: Ah, yes po. I'm so proud sa aking unika iha, Sophia Margaret, na nagtapos po last 22 ng broadcasting magna cum laude.
3: Nice. So nagmana sa'yo. Diba? Pero sa dami ng role mo bilang, sabi nga natin, journalist, host, creative director, entrepreneur, community leader, ang dami, diba? So anong pinakaugat talaga ng passion mo?
4: Actually, started po ng 2012-13, ganyan po. I'm in my, yung parang lowest part of my life that time. And actually, it's going to be parang personal na naging usapan ko with God. Lagi ko itong ikinikwento sa mga tao nagtatanong sa akin na yung nag-start kasi siya na nasa lowest part of my life na ako nung time na yon. And sabi ko sa kanya, Lord, pabalikin mo lang ako or ibigay mo lang sa akin itong isang hinihiling ko. And then, I promise you that I will help one person in a year. And ang galing nung ginawa ni Lord sa akin that time na hindi niya immediately binigay sa akin, pero a few months binigay niya sa akin in another way. Hindi talaga yun yung hinihiling ko na trabaho, but in another way. So nung time na yun, sabi ko, eto pala yung way ni God for me to help other people. And hindi lang isa, naging dalawa, tatlo, hanggang ngayon
3: tuloy-tuloy
4: thousands na yung naabot ng Mr. Blue Initiatives and Production. Doon nabuo kasi yung organization na binuo ko sa Saudi Arabia. And it's really helping a lot of people na here in the Philippines and back in Jeddah and in the Kingdom of Saudi Arabia. So thousands of saksi si Asik Veni dyan.
2: Number one yan na requirement, kailangan malungkutin ka Mr. Blue. And then biro ko lang. Sherwin, alam natin, I mean, of course, journalist ka at saka correspondent at nakakasalamuhan na kahit nung nandoon pa ako sa Jeddah. Ano ba yung isang kwento ng ating kababayan na sa tingin mo ay hindi pa narinig ng karamihan na kailangan lang marinig at mapansin?
4: I guess a lot of stories talaga na sobrang maraming pwede nating pag-usapan. But I wanna, kasi hindi ito laging napapag-usapan sa news and sa any forums. Yung mga bata na ipinanganak doon, especially in Saudi Arabia, that has no, kumbaga, out of wedlock ng mga parents. Iyon yung gusto ko sana ding i-brought up into a broader scale na kasi po yung iba nahihirapan talagang iuwi yung mga bata and some of them are not really studying yung mga schools
3: talaga.
4: Kasi may rules sila doon na dapat ay documented din yung bata.
3: Mm-hmm.
4: So ito po sana yung gusto kong ilapit din sa ating mga ano.
3: So mahirap.
2: Actually, naranasan ko rin yun ng mga time na nandun pa ako na kailangan, siyempre, stricto nga ay pagdating doon sa mga ganyang bagay. Mm-hmm. Pero mayroon namang nandyan ng ating MWO at saka yung DFA para tumulong. In fact, yung huling punta ko ng JEDA, yung pag-uwi ko, mayroon akong isinabay na isang anak ng OFW na nagstay po siya sa bahay kalinga natin. So sinabay ko nang umuwi. Pero tama po kayo, Sherwin, isa 'yun sa mga dapat nating tingnan. At isa rin 'yun sa gusto nating bigyan ng karampatang siguro pagpapaalala sa ating mga kasamahan, kababayan, na nung pumunta po tayo
5: ngayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, sa pamamagitan ng roadmap, inaasahang sa 2040, mababawasan ng 80% ang problema ng plastic sa Pilipinas. Laman naman ng roadmap ay hindi basta tamang paraan lang ng pagtatapon ng basura o solid waste management. Magiging blueprint ito para sa tamang pag-iingat sa biodiversity ng bansa at makabuo ng economic opportunities habang tinutugunan ng problema ng basura sa Pilipinas. Naging katuwang naman ang DNR sa programa ang United Nations Development Program Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan pati na rin ang international communities sa pagbuo ng Philippine National Plastic Action Roadmap 2026 hanggang 2040.
6: By 2040, our progress should be evident in healthier rivers and seas, cleaner and more resilient communities, efficient and productive resource use, and the Filipino people equitably sharing the benefits of a truly circular economy through better social services and secure livelihoods. Wala nang plastic na lumulutang sa bawat kanal, ilog at karagatan, at mas maraming Pilipino ang makikinabang sa pagbabagong ito.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ang ating mga balita para sa oras na ito, ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang

0: tubig, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Usapang budget natin.
8: Eto na
7: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. 12 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Budget Peeps, welcome po sa ating 130 episode, 130 episode na po tayo, no? Ngayong 25 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At syempre po, welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. At ngayong hapon pong ito ay syempre maipapakilala po ako sa inyo na aking pong co-host ngayong hapong ito, wala pong iba kundi po si Hillary Ledesma Ramil. Welcome sa iyo, Hillary. Kumusta ka naman?
10: Magandang hapon po sa inyo, mga budget peeps. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Friday Feels are officially on. Oras na po talaga para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Hillary Ledesma Ramil at welcome po sa
9: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, napakikinggan tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
9: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45-249 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. At syempre po, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management at Usapang Budget Natin, at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
10: Siksik sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
9: Tama ka dyan. Mahilig ka bang magkape?
10: Hindi masyado, Sir Eric, pero pag naaamoy ko yung kape, talagang nabubuhayan din ako ng loob.
9: Tama dyan. Dahil sabi nga natin, no, coffee is life, lalo na ako. Para sa marami sa atin, hindi kasi kumpleto yung araw kapag walang isang tasa ng kape. Yung iba nga, ako dati, pero iniwasan ko na ngayon, 3 times a day ako nagkakape.
10: 3 times a day. No? Hindi na siguro gumagana sa'yo, Sir Eric, ang kape?
9: Hindi na eh. Panggising sa umaga, pero pampatulog ko na ang kape. pang-energy sa trabaho at minsan syempre simpleng pampasaya sa gitna ng isang busy na araw. Pero paano nga ba kung ang simpleng pagkahilig sa kape ay maging isang negosyo at kabuhayan?
10: Kasama po natin ngayong hapon ang ating mga guest speakers para pag-usapan natin ang coffee business, kung paano po ito sinisimulan, ano ang mga hamon sa pagnenegosyo, at paano ginagawang oportunidad ang isang bagay na mahal ng maraming Pilipino, kagaya ni Sir Eric.
9: Yun.
10: At ito ay ang kape. Kasamang entrepreneur at owner ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez.
9: Abangan po natin yan. Pero bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating
8: Budget News. Usapang budget natin, Budget News.
9: 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, para po sa ating pangunang balita, minumungkahi po ang 242.53 billion pesos na budget para po sa Philippine National Police sa 2027, na mas mataas po ng 15.98 billion pesos kumpara po sa 226.55 billion pesos na alokasyon nito ngayong 2026. Nakatuon po ang panukalang pondo sa pagpapalakas ng manpower, kompensasyon, operational capability, kagamitan, teknolohiya at kapakanan po ng mga tauhan ng PNP. Sa ilalim po ng panukalang budget, 210.55 billion pesos ang ilalaan para po sa personnel services. Kabilang po ang 100.549 billion pesos para po sa adjusted base pay ng uniform personnel. Sa ilalim po yan ang second tranche ng salary adjustment. Alinsunod po sa Executive Order Number 107, mayroon ding 28.670 billion pesos para po sa 350 pesos na daily subsistence allowance ang 224,421 PNP personnel. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, kabilang po ang PNP sa mga uniform personnel na makakatanggap po ng naturang mga benepisyo. Samantala, 697.18 million pesos ang iminumungkahi po para sa pagkuha ng 2,000 nakaragdagang patrolmen at patrolwomen, habang 2.186 billion pesos naman po ang nakalaan para sa pagpuno sa mga kasalukuyang bakanteng uniform positions. May 225.754 billion pesos din po para sa crime prevention at suppression program at 2 billion pesos para po sa PNP Capability Enhancement Program na susuporta po sa mobility, communications, firepower, anti-terrorism at iba pang operational equipment. Kasama rin po sa panukalang budget ang 3.12 billion pesos para po sa ICT, 1.499 billion pesos para po sa infrastructure projects, 1.74 billion pesos para sa rice subsidy at 280.67 million pesos para po sa hospitalization at healthcare needs ng PNP personnel at kanilang mga dependent. May 125.11 million pesos naman po para po sa Bantay Kaisipan Health Program bilang suporta sa kapakanan ng mga tauhan ng PNP, habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad.
10: Samantala, target ng Administrasyong Marcos na palawakin ang akses sa irigasyon ng mas maraming sakahan sa buong bansa sa 2027. Sa pamamagitan niya ng 30.44 bilyong pondo para sa Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA. Sa ilalim ng proposed FY 2027 National Expenditure Program, layon ng programa na makapag-develop ng 11,153 hectares ng bagong irrigation service areas. Mas mataas ng 29.4% ang target para sa 2027 kumpara sa 8,630 hectares na target sa FY 2026 NEP. Katumbas po ito ng karagdagang 2,533 hectares ng bagong irrigation service areas. Ayon sa Department of Budget and Management, bagamat 4.85% na mas mababa ang proposed funding requirement kumpara sa 31.99 billion noong 2026, hindi ito nangangahulugan ng pagbawas sa suporta para sa irigasyon dahil may mga proyektong inaasahang makukumpleto bago matapos ang taong ito. Mahalaga rin ang patuloy na pamumuhunan sa irrigation infrastructure upang mapataas ang agricultural productivity at matulungan ng mga magsasaka na harapin ang climate-related risks, kabilang ang epekto ng El Nino. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng iba't ibang paraan ng suporta sa mga magsasaka kabilang ang posibleng paggamit ng solar irrigation para sa NIA. Sa ilalim ng proposed 2027 budget, target ng NIA na maabot ang 1.65 milyong ektarya ng sakahan sa ilalim ng National Irrigation Systems at 1.06 milyong ektarya sa ilalim ng Communal Irrigation Systems sa lahat ng cropping seasons. Bahagi ito ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapalakas ng agricultural productivity, kabuhayan ng mga magsasaka at food supply ng bansa.
9: Para sa Pilipinas, 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo, no? Nakatanggap po ang Department of Budget and Management Regional Office 11 sa pamumuno po ni Regional Director Gary Martel at Assistant Director Regional Director Antonio Faunilian Jr. ng 100% rating mula po sa Commission on Audit para po sa financial management performance nito noong 2025. Kinilala po nito ang patuloy na pagsisikap ng DBM RO11 na panatilihin po ang maayos na pamamahala sa pondo, accountability at pagsunod po sa umiiral na government accounting at auditing rules and regulations. Ibinahagi po ang pagkilalang ito sa 2026 entrance conference ng COA Regional Office 11 at DBM Regional Office noong September 17 kung saan po itinakda po ang saklaw, mga kinakailangan at mga inaasahan para po sa audit engagement ngayong taon. Maaring hindi palaging nakikita ang ganitong trabaho pero mahalaga ito sa bawat pisong ipinagkakatiwala sa pamahalaan. Kasama rito ang pagpapalakas po ng mga sistema at internal controls, pagpapanatiling maayos ng financial records at pagtitiyak po na may malino na pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon, patuloy po na sinusulong ng DBM ang responsableng public financial management sa buong ahensya. Dahil po sa DBM, ang bawat pisong pinagkakatiwala ng taong bayan ay dapat po maayos na mapamahalaan, wastong maitala at may malinaw na pananagutan.
10: Samantala, tagumpay ang Department of Budget and Management Regional Office 13 o DBM Caraga Region matapos nitong makumpleto ang ISO 9001-2015 Quality Management System Stage 2 External Audit na isinagawa ng Socotec International Philippines noong August 11-12, 2026. Sa loob ng 2 araw, sinuri kung paano ipinapatupad, pinananatili at patuloy na pinagbubuti ng regional office ang QMS nito. Sa pamumuno ni Regional Director Maria Fe D. Hagna at Assistant Regional Director Janet C. Pertosa, kasama ang DBM Caraga Team at Internal Quality Audit Guide Team, ipinakita ng regional office ang sama-samang adhikain nito sa pagsunod sa itinakdang panuntunan, pagpapalakas ng mga proseso at patuloy na pagpapahusay ng kanilang sistema. Nagtapos ang audit sa isang pagpupulong kung saan inilahad ang mga resulta, obserbasyon at mahalagang insights mula sa assessment. Naging pagkakataon din nito para kilalanin ang kakayanan ng regional office at matukoy ang mga oportunidad para lalo pang mapahusay ang mga sistema at proseso nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na pinapalakas ng DBM ang kultura ng kahusayan at patuloy na improvement sa buong ahensya. Dahil ang mahusay na serbisyo publiko ay nakasalalay din sa mga sistemang maayos, consistent at accountable sa bawat proseso. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News.
9: Samantala, susunod na po ang ASK, alamin kay Sec Kim at syempre po ang ating Budget Talk. Sabi nga natin kanina, Coffee Talks tayo mamaya. Diyan lamang po kayo, wag po kayong alis dahil magbabalik po ang usapang budget natin. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
4: Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
9: Yes, syempre, mga nanonood sa Department of Budget and Management page at sa usapang budget natin at syempre, lalong-lalo na sa Radyo Pilipinas. At naku, pero bago ang lahat, no, gusto ko munang batiin ang aking co-host at aking partner ngayong hapong to, Hila Desmaramil. Advance happy birthday sa iyo. Bukas na. Anong meron?
10: Thank you so much, Sir Eric. Birthday ko bukas,
9: Eric,
10: no?
9: Eric na lang, Sir Eric.
10: Ayan. At binabati po natin ang iba pang mga tagapakinig, no, sa mga nabumabiyahe ngayon sa kabaan ng NCR at iba't ibang panig ng mundo.
9: Wala ka bang mensahe dun sa, alam mo naman yun, may nakikinig sa'yo sa sinakyan mo kanina?
10: Opo, sana ligtas po kayo nagmamaneho, no, sa kabaan ng Commonwealth, lalo na ngayon na medyo matraffic po ang ating mga kalsada.
9: Salamat at hinatid ka pa rin dito ng... Budget tips sa pagpapatupad po ng proyekto ng pamahalaan biglang sumigwi, no? May mga kontrata po tayo na hindi natatapos sa loob lamang ng isang taon. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ang Multi-Year Contractual Authority o MICA.
10: Para mas malaman natin kung ano ang MICA, kailan ito ginagamit at bakit ito mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga government projects.
9: Budget peeps, oras na po para sa ating masterclass sa ating national budget. Tara! Let's ask!
10: Alamin kay Sek Kim.

Hello, Budget Peeps! Welcome sa ASK! Alamin kay Sekim kung saan pinapadali natin ang usapang budget para mas maintindihan ng bawat Pilipino. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Imagine, nag-leave ka sa trabaho para mag-renew ng driver's license sa LTO. Maaga kang gumising, pumiyahe ka, pumila ka, kompleto ang requirements mo. Tapos, pagkatapos mong mag-process, sasabihin,

taon-taon, bakit tayo nauubusan? That's exactly the point. May mga pangangailangan ng gobyerno na alam nating hindi naman biglang nawawala pagdating ng December 31. Kailangan ng license cards ngayon, kailangan pa rin yan next year. Kailangan ng passport booklets ngayon, kailangan pa rin next year. So kung alam natin na tuloy-tuloy ang ating mga pangangailangan, pwede ba natin itong planuhin beyond one year? Diyan na pumapasok ang multi-year contracting. At para sa mga locally funded, multi-year projects o requirements na sakop ng ating guidelines, may tinatawag tayong Multi-Year Contractual Authority o MICA. Medyo technical nga lang ang pangalan, pero simple lang ang konsepto. Ang MICA ay authority na nagbibigay daan sa isang government agency na pumasok sa isang kontratang lalampas sa isang taon, lalo na kapag iyon talaga ang mas angkop sa kanilang requirement. Think of it this way, kung pangmatagalan ang pangangailangan, dapat marunong din tayong magplano ng pangmatagalan. Hindi yung tuwi na lang dulo ng taon, saka pa lang tayo magtatanong, ilan ba yung kailangan mo next year? Kailan tayo magpo-procure? May sapat ba tayong supply? Dahil kapag nagkaroon ng gap, hindi lang naman government office ang naaabala. Nandyan ang ating mga kapwa Pilipinong naghihintay ng lisensya. May pamilyang naghihintay ng passport para makabiyahe. At may oras at pagkakataong pwedeng masayang. At yun ang gusto nating iwasan. So ano nga ba ang advantage ng multi-year arrangement kapag ito ang tamang option? Una, may continuity. Mas maayos nating mapaplano ang supply o serbisyo na kailangan, hindi lang ngayon, kundi pati sa mga susunod na taon. Pangalawa, better planning. Mas maaga kasi nating nakikita at ng ating mga ahensya ang kabuuang requirement at kung magkano ang kailangang paghandaan, pati na rin sa mga susunod na taon. Ikatlo, efficiency. Dahil kung multi-year talaga ang mas appropriate na arrangement, mas maayos ang procurement at ang delivery. May potential pa rin para magkaroon ng savings. Dahil sa ilalim ng DBM guidelines, isa sa mga pagkakataong maaaring mag-issue ng MICA para sa mga regular at recurring requirements ay kung may potential savings sa isang kontratang lalampas sa isang taon. Pero linawi natin, hindi porke mas mahaba ang kontrata, automatic ng mas mura. Kaya meron pa ring annual review. Tinitingnan kasi kung nagbago ang market conditions at kung may pagkakataong bumaba ang actual cost. Kung may basihan sa ilalim ng rules, maaari ring mag-renegotiate ang contract price. So hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mas mahabang kontrata. Ang tanong lagi, ito ba ang pinakaangkop na arrangement? At mas magiging sulit ba ang pera ng taong bayan? Ngayon, may isa pang importanteng tanong. Kung 3 years ang kontrata, ibig bang sabihin na kalaan at pwede nang gastusin agad ang buong halaga for 3 years? Hindi. Multi-year ang contractual commitment, pero ang pagbabudget at paggamit ng pondo ay subject pa rin sa applicable annual appropriations at sa budgeting, accounting, at auditing rules. In simple terms, long-term ang kontrata, pero hindi long-term blank check. May budget discipline pa rin every year, may rules pa rin, at may accountability pa rin para sa bawat piso. Kaya ating tatandaan, ang multi-year contract ay para sa continuity. Ang annual budget process ay para sa accountability. At ito pa, kapag regular or recurring ang isang requirement, automatic ba na dapat multi-year? Hindi pa rin, dahil depende pa rin sa nature ng requirement at kung ano ang pinakaangkop na procurement arrangement. Sa ilalim ng New Government Procurement Act, mayroon ding mechanism para sa renewal ng mga qualified regular at recurring services subject sa mga conditions at safeguards nito. So, hindi talaga ang tanong ay annual ba o multi-year? Ang dapat nating itanong, ano ang pinakamagandang paraan para tuloy-tuloy ang serbisyo, sapat ang supply, at sulit ang pera ng bayan. Kaya mga budget tips, tatlong bagay ang lagi nating tatandaan. Una, hindi lahat ng recurring requirements

0: increments ay automatic na multi-year. Pangalawa, hindi porke multi-year ang kontrata, nakalaan o bayad na kaagad ang buong halaga para sa lahat ng taon. At pangatlo, kapag multi-year ang pinakaangkop na arrangement, maaari itong makatulong sa continuity, better planning, efficiency, at potential savings. Balikan natin yung Pilipinong nag-leave para kumuha ng lisensya o passport. Hindi naman niya iniisip kung annual procurement ba yon. Hindi niya iniisip kung may mic ba o wala. Ang gusto lamang niya, kapag kailangan niya ang gobyerno, handa ang gobyerno. May supply, may serbisyo, hindi sayang ang oras niya. At yan naman ang point ng mas maayos na planning. Hindi lang para mas maayos ang kontrata ng gobyerno, kundi para mas maayos ang serbisyong natatanggap ng Pilipino. Dahil sa likod ng bawat kontrata at bawat pisong ginagastos natin, may serbisyong kailangang maihatid at may mamamayang hindi dapat paghintayin. Muli, ako po si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, kundi dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you again, Budget Peeps!
1: Natunghayan po ninyo ang unang bahagi ng ASK, kaugnay po yan sa Multi-Year Contractual Authority o MICA, straight from the Budget Chief, Secretary Kim De Leon. Kung may tanong po kayo no, tungkol sa national budget o topic na gusto nyo pong malaman, maliwanagan, mag-comment lang po kayo. At syempre, baka yan na po ang susunod na ipapaliwanag ng ating Budget Secretary.
2: Para naman po sa mga bago pa lamang nakatutok, nasa FM band tayo via DWFT 104.3 The Capital.
1: At sa PTV po, napapanood po tayo, channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin, at FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Basahin ko lang to, Hill. Binati ka ni Pau, galing naman ni Miss Hill, si Mia Nicole, yay go Ma'am Hill, at si Chris Bien Rabakal. Si Miss Bien, happy birthday to the gorgeous host, Hill Ladesma.
2: Maraming salamat sa mainit na suporta ng ating mga katrabaho sa aking debut at birthday eve dito sa Usapang Budget Natin. Yan.
1: At maraming salamat kay Miss Bien sa pagpapahiram.
2: Hello po sa aking team leader.
1: Nung nagsabi ako kay Miss Bien na sabi ko, kukunin ko si Hill na host dito, sabi lang niya, wala, ikaw yan eh. Ayan, no. So, sa... At ngayon naman po ay isang talakayan na naman ang ihatid natin sa ating Budget Peeps.
2: Tama ka dyan, Eric, dahil oras na para sa ating
1: Budget Talks.
3: Usapang budget na. Budget Talks.
2: Sabi nga natin kanina, Eric, 'di ba? Let's talk about coffee business.
1: Yes, kasama po natin live na live po dito po sa studio ang entrepreneur at owner po ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez. Ayun ba yan? Mr. Mark Vasquez, magandang hapon po at welcome po dito sa Usapang Budget Natin, Sir Mark.
4: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sa inyo po. Ang ganda pala ng boses nyo, no? Yun. Kasi rinig na rinig ko dito.
1: Ayan, maraming salamat po. No?
2: Salamat po.
1: Ngayon simulan na po natin, Sir Mark. Paano po kayo nagsimula sa inyong pagiging entrepreneur at ano yung dati yung pinagkakaabalahan kung wala kayong business?
4: Ayan. So, bago kasi kami nag-start, na figure out ko na pag new graduate ka, hindi pala agad mataas ang sweldo mo.
1: Mm-hmm.
4: So, ang ginawa namin, nag-try kaming magbenta online habang pinapaganda namin yung career namin. So, online selling talaga.
1: Mm-hmm.
4: So, nung nag-online selling kami, ang daming produktong sinubukan.
1: Mm-hmm.
4: And na-realize namin na you need to have the winning product. So, ayun, pumasok na yung coffee nung era na bago mag-pandemic.
1: Mm-hmm.
4: So, nauna kami doon. Like kami yung unang nagbenta ng coffee beans online, ground coffee. Pero bago namin siya ibenta, ang idea talaga is magbenta kami ng bottled coffee. Kaso ang problema, ibebenta namin siya sa office habang nagtatrabaho kami. Mm-hmm. Ang bigat pala.
2: Mabigat.
4: Mabigat. So, ang ginawa namin para hindi naman masayang yung mga binili naming mga raw materials. Ibinenta namin yung ano, yung mismong raw materials. And hindi ko inaasahan na yung coffee beans ay mabilis mabenta. And nung nakita na namin yung bilis ng benta, bili ulit kami. Akala namin kasi ayawan na namin dahil nabibigatan nga kami yung pala sa online.
1: Wait po Sir Mark, may nakikita po ako sa screen po. No? Ito po yung, ano po ba, cameraman po ba kayo dati? At marami po mga lumilitaw doon ng mga dati po mga report. May mga kasama po kayong mga reporters. Ano po ba yung nasa likod po nung mga pictures na yun?
4: Tama po. Bali, before po ako mag-business ay cameraman po ako sa studio.
2: Mm.
4: So, ang... nasa balita din po actually.
1: Mm.
4: Bali, nung nag-start kasi ako talagang nasa multimedia po ako.
1: Mm-hmm.
4: And nakatulong po sa akin yun sa pagninegosyo ko yung pag-photos and videos. And proud po ako na from there ay naging negosyante po ako. And ngayon naman po ay sinusubukan ko rin mag-share ng knowledge in terms of business din talaga.
2: Ayan, kaya tamang-tama na nandito po kayo sa Budget Talks, no? Para maibahagi niyo po talaga ang knowledge na yan.
1: Hmm.
2: Kanina po, Sir Mark, nabanggit niyo na marami kayong sinubukang ibang produkto na ibenta online. Pero bakit po kaya kape yung napili niyong i-pursue bilang top, kumbaga focus product po na ibebenta ninyo? May mga background na po ba kayo sa coffee industry bago po kayo pumasok dito?
4: To be honest, nung nag-start kami, hindi pa namin talaga alam na kape yung dapat na ibenta namin. Pero kami ng wife ko, kami ay dating service crew. And napansin namin na yung aming pagiging service crew ay nadala namin even nung naging corporate na kami. And yung pagsaserve pala ay isa sa mga magandang maging business. And yung coffee kasi na i-combine na lang namin nung naraman namin na pares kaming mahilig sa kape.
1: Ayun. Hilig talaga sa kape yung ano, no? Isa pa lalong-lalo na, di ba, kung galing ka sa media, lahat ng mga kasamahan mo, puro hilig talaga nila yung kape. Kung hindi Yossi, coffee.
4: Coffee, yeah, oo.
2: Magka-rhyme pa talaga, no?
1: Oo, totoo.
2: Mas hindi, maganda kung coffee na lang para medyo mas healthy.
1: Pero kasi yung mga kasamahan ko rin dati rin ako sa media, sa TV5. So, sa studio, di ba, pag malamig, nag-aya sila magkape. Actually, dati, hindi ako mahilig magkape. So, siguro doon ako na ano na, pag may nagyaya, no, kape tayo. So, nahuhuli ako sa kape.
4: Tama, oo. Nakakadagdag kasi ng excitement yung kape. Di ko alam, ha, kasi sa akin, pag uminom ako, parang ang saya. Kahit wala namang reason, yun talaga.
1: Hindi nga totoo. Meron yata nga na yan. Kasi minsan, lambawa, pag nasa office ako, Hill, tapos parang may isip ko, parang wala ako sa mood. Tapos sasabihin ko, iniisip ko, sabi ko, ay, hindi pa pala ako nagkakape. So, yun, ganun yung epekto talaga.
2: At saka masarap magkape, no? Kapag may kasama ka, kaya nga minsan sa office, no? Kahit hindi ka naman pala kape, pag may nag-aaya, mapapasama ka na lang din. Kasi parang yung hinahanap mo doon, yung experience na kasama yung mga katrabaho.
4: Kaya na, ano eh, na yung name ng business namin is Coffee Body.
1: Coffee Body.
4: Kasi talagang body system kami. Mm-hmm. Parang napansin ko nga yun na hindi masaya na ikaw lang mag-isa. Mm-hmm. Mas dumodoble yung saya kapag may kasama kang nagkape.
1: Parang, kaya meron nga diba, arat kape, tara kape, mga ganun. So ito na, magkano yung sinimulan mong puhunan, syempre, sa na ginamit mo dito sa Coffee Body?
4: Nung nag-start kami, galing sa 13th month pay namin, yung puhunan namin, tig 5,000 pesos kami ng aking girlfriend pa lang noon, yun, asawa ko.
1: Nasa likod po ninyo
4: nasa
1: ngayon.
4: Nasa likod, supportive eh. No?
1: Yes.
4: Ang maganda kasi doon, may work pa rin kasi kami noon.
1: Mm-hmm.
4: Kaya yung maliit na puhunan namin, hinayaan lang namin siya mag-grow.
1: Mm-hmm.
4: And nakuha namin siya sa proper timing. Kumbaga, yung panahon na pauso pa lang yung ikaw mismo ang magbubrew sa bahay mo, nandun na kami, nakapag-setup kami ng aming business. And yung 10,000 pesos na puhunan namin, unti-unti nag-grow siya. Nag-grow na hindi namin namamalayan.
1: Wait lang, bago si Hill, may gusto ko lang ako tanong. Kasi may tinatanong ko sa kanila kanina nung wala pang, ano, hindi pa umi-ere. So parang, yung mga guests namin dito na tungkol sa business, sinabi ko na sa'yo kanina kasi, katulad nyo, mag-girlfriend pa lang kayo. Yung pagmamahalan ba talaga ay talagang iyon yung nagdala sa kasikatan o sa tagumpay ng Coffee Body?
4: Yes, of course. Ito yung hindi karamihan alam ng iba na may CEO kung tawagin sa business, pero meron ding COO.
1: Okay.
4: Yung COO, dapat magaling siya.
1: Okay.
4: Kasi kapag hindi, parang yung CEO lahat ang magbibit-bit. So, yun yung secret weapon ko.
1: Okay.
4: Yung aking asawa na talagang she knows everything. Talagang chine-check niya ang bawat detalye na hindi dapat makalampas sa aming dalawa. Mm-hmm. So talagang combination siya. Hindi siya pwedeng ako lang or hindi pwedeng siya lang. And kasama sa business is yung pagmamahalan talaga.
1: Yun talaga, pag mahal mo yung business mo, doon na nagsisimula yung lahat. Siyempre, pag hindi mo talaga mahal yan, edi walang mangyayari, di ba?
2: Yes. Yun. At saka sabi nga, di ba, behind every great man is a woman. Yeah. Kaya naman, totoo, dahil nasa likod mo talaga ngayon ang inyong Missy Sir Mark, no?
1: Wait lang pala, Hillary, kasi bago ang lahat, no, may isang nagmamadaling balita muna na papapasukin tayo. No? Pansamantalang pagsuspindi po sa excise tax ng LPG at kerosene, ipinagutos po ng Malacanang sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Raquel Bayan, makakasama po natin. Raquel?
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Raquel?
6: Yes, magandang hapon. Pirmado na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order Number 125 na pansamantalang nagsususpinde sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene sa gitna pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Batay sa EO, fully suspended ang excise tax sa LPG maliban na lamang kung ginagamit ito bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang fuel para sa motive power. Kasama rin ang na-exempted muna sa excise tax ay ang kerosene, maliban na lamang kung ginagamit ito bilang aviation fuel. Pirmado ni Pangulo Marcos ang kautosan, ika-25 ng Setyembre 2026. Ito muna yung pinikahuran mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Good news yan, Hillary. Good syempre, news. Maraming gumagamit. Lahat na lang ginagamit talaga yan, LPG, kerosene. So, yun. Good news po para sa ating mga kababayan. At nagbabalik po kami, kasama pa rin po namin, ang entrepreneur at ang owner po ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez.
2: Ayun, Sir Mark, no, nabitin tayo dun sa sinasabi mo na kasama mo talaga ang misis mo sa paglago ng business na ito. Pero bago naman kasi lumago ang isang business, hindi natin alam na lalago siya agad. So, nung pumasok na po yung unang benta ninyo, ano po ba yung naisip nyo? Naisip nyo po ba agad na, ay, pwede ito agad lumaki, ganyan? Or may mga alinlangan po ba kayo nung nagsisimula pa lamang po?
4: Nung nag-start kasi kami, ang goal lang namin is passive income. So, hindi naman namin iniisip na mag-grow siya ng sobrang laki or mabilis na paglaki. So, ang iniisip namin, okay na yung maipon lang yung pinuhunan namin and then invest lang ng invest. Na nagulat na lang kami na nasanay kami kasi na hindi namin ginagastos yung pera na nandun. And hanggang ngayon, like parang instead na matuwa kami na may mga pumapasok na income, ang ginagawa namin is nag-iisip pa kami kung saan namin pwedeng i-invest ng pera.
2: Pinapaikot ng pinapaikot.
1: Mula dun sa 10,000, no, gusto ko lang malaman, alimbawa, paano ba yung nung lumago na at nagkaroon ng maraming branches, ano yung mga yung naging pakiramdam niyo na makita mo na uy, ito na, lumaki na mula dun sa magkasama lang kami na 10,000 yung aming puhunan.
4: Una, naging masaya kami kasi nakapagdagdag kami ng opportunity. Kasi unang ginawa namin sa pagbi-business is hinire namin yung mga family namin nung nag-uumpisa kami. And then, eventually, nagkaroon kami ng mga hindi namin kilalang empleyado. And then, nung nakita na namin na hindi lang sa amin nadadagdagan yung opportunity, pati dun sa mga franchises namin, yun yung masaya na nararamdaman namin. Pero kasabay nung saya, meron din tayo yung tinatawag na kaba. Kasi habang lumalaki ang isang negosyo, hindi mo masasabi kung hanggang kailan ito. So, kailangan mag-iisip pa rin tayo kung ano yung next level mo. Kung ano yung gagawin mo para hindi mawala yung opportunity na nabuksan natin.
1: Eh, sabi nga natin sa mga business, kumbaga swertihan, yung ba, boom ba agad nung simula, nagsimula kayo? O syempre, dumaan muna kayo sa pinakilala nyo muna yung produkto nyo?
4: Yung sa amin kasi, hindi namin iname na na makilala agad eh. Like parang ang ginawa namin, sistema muna. So dahil sa pagiging service crew namin, tapos ako graduate ako ng IT, yung wife ko naman ay network engineer. So napag-combine namin para ma-build namin yung system. And then, yung pagkakaroon namin pala ng system, yung pala yung magbibigay sa amin ng kagandahan na balik. Like, parang na-appreciate siya ng customer.
1: Okay.
4: Yung mga nagtatrabaho sa amin, na-appreciate nila, na parang hindi ito agad nakikita sa ibang company, which is na-appreciate ko din yung ganong ano nangyari. Mm-hmm.
2: Kumbaga, Eric, no, naging step by the step ang success ng Coffee Buddy. Mm-hmm. At speaking of steps, at sinabi nyo na rin po kanina about sa pagle-level up ng inyong business, alam naman po natin na mula online selling, nakapagbukas po kayo ng physical cafe, tapos nagkaroon na po kayo ngayon ng mga branches o mga franchise. Ano naman po ang naging proseso ng pag-scale up ng inyong negosyo at ano yung pinakamalaking adjustment mula sa pagiging company-owned to having many franchises na owned naman po ng ibang mga tao?
4: Well, before that happened, kasi nag-trigger muna eh. Like, yung trigger na yun is may mga nagtanong kung pwede mag-franchise. And yung triggering na yun is parang medyo sign sa amin na, oh, kailangan naming aralin. And doon na kami naghanap ng consultant. Kasi hindi pwedeng sugod na sugod. And doon sa step na yun, magkakaroon na sana kami ng second branch. So sabi, oh sige, let's have our second branch. Pero inisip na namin is mag-consultant pala muna. And doon pumasok si Butch Bartolome. Siya ay franchise guru of the Philippines. Nagtuturo siya kung paano magpa-franchise. Mas importante kasi na alam mo yung tama eh, kaysa yung pa-franchise ka and then madadapa ka together with your franchisees.
2: Sabi nga, pag nagmamadali, mas malaki yung chance na magkamali.
4: Tama.
1: But, Sir Mark, balita ako, may nag-franchise mula sa India. So may mga other po ba kayo na bansa pa na mga nakausap po, expansion plans po?
4: Yeah, oh, nakakatuwa kasi yung Indian na nag-franchise sa amin pumunta pa ng Pilipinas para i-check yung concept. And then ngayon meron na silang 5 na binubuksan doon sa India. And yung mismong franchisee na yon ay nag-expand pa sa mga ibang bansa, which is Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Mongolia. So yung 5 na yon ang una niyang dinagdag doon sa kanyang ano expansion.
1: And curious lang po ako, no, kasi syempre marami namang kape talaga. Ano po yung dahilan nila sa inyo, bakit Coffee Buddy yung gusto nilang i-franchise? O ano ba, may something sa lasa na matitikman ko mamaya kasi pinasalubungan ako ni Sir Mark.
4: Well, yung tinatawag na cups of the world. Kasi napansin ko mga Pinoy mahilig mag-travel. And then, kasama sa travel nila sa ibang bansa ay yung pag-try ng mga coffee shops.
1: Yes.
4: So, nilagay namin yung mga sikat na drink like Vietnamese coffee, Spanish latte, meron tayong Singaporean coffee, which is experience ba? And nung na-experience nung Indian na yon, yung tinatawag namin Cups of the World, para siyang ano, wow, ito na yon. Sabi niya, nakikita niya ito yung magiging trend sa India. And importante sa amin yun na may nagtitiwala dun sa brand.
1: Nakakatuwa. Kasi diba, bibihira kasi yun. Halimbawa, tayo may mga pagkain tayo na natikman. Mga ganun. Talagang yung hahanap-hanapin mo. At yun, nakarating ng India yung produktong Pilipino. Diba? Yeah.
2: At saka importante talaga dyan yung sinabi ni Sir Mark na experience yung hinahanap din ng mga customers or mga clients. No? Hindi lang yung mere fact ng pag-inom ng kape.
1: Yes.
2: Ayan. At speaking of, no, doon sa sinasabi ni Sir Eric kanina na marami naman talagang brands ng kape sa merkado, no, maraming kakompetisyon for sure ang Coffee Buddy. Ano po kaya ang mga pinakamalaking challenges na hinarap ninyo sa pagpapalaki o pagpapalago ng Coffee Buddy at paano nyo po ito hinarap at nalampasan?
4: Well, ang scaling up kasi parang ang nangyayari dyan is kasabay po ng paghahagilap mo ng fund ay yung paghahagilap mo rin ng mga makakasama mo habang lumalaki kayo. So hiring the right people, napakahirap po niyan. And kapag nag-hire kasi tayo, dapat yung na-hire natin is same vision ng kung ano yung vision mo mula nung nag-uumpisa. And dyan yung mga naging challenges namin. Parang minsan hindi nila naiintindihan na ito yung gusto natin mangyari. And parang wala lang, like papasok na lang sila tapos aalis, parang ganun. So yun ang isang challenges na naranasan namin. And ang ginawa namin is parang nilagyan namin ng sistema kung paano nag-grow yung bawat empleyado. Kasi minsan tinitingnan ko rin ako ba yung mali para malaman ko kung masaya ba sila dun sa company namin. And tinignan namin yun, like step by step din, na inalam namin kung ano yung pwede nilang mapuntahan sa company namin para i-look forward din nila yun.
1: Sabi nga natin, importante talaga yung pagmamahal talaga. Hindi lang dun sa yung may-ari. Dapat yung mga tao mo din, mahal din yung business mo. Kasi syempre, sila yung pwede silang mag-promote or pwede silang sila yung nagsiserve sa mga tao. So, napakahalaga nun. At ito, speaking dun sa mga menu ng Coffee Body, no, ano yung masasabi mo na must try at syempre, must try ng mga first-time customer?
4: Ang ginawa kasi namin, gumawa kami ng drink na magiging proud ang mga Pinoy. Yung kape de Baterol.
2: Mm-hmm.
4: Dinala ko siya sa India para ma-testing ng mga Indian yung drink na yun. Baterol, syempre, yung may kakao.
1: Mm.
4: Tapos nilagyan namin ng twist na nilagyan namin ng espresso shot.
1: Mm.
4: Isa yan. Ang kasunod niyan is yung Singaporean drink. May chocolate powder sa ibabaw. So, marami din. May mga Taiwanese coffee. Mayroon ding tayong Japan matcha, of course.
1: Mm-hmm.
4: And nakikita ko na yung experience din kasi maganda rin talagang matry. Na para kang nagtatravel pagpasok mo ng coffee shop.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. At yun nga, no, maraming nagsasabi na love what you do and you never have to work a day. Pero syempre, hindi naman pwedeng work-work lang talaga all day, no, all month and all year. Kaya naman ang tanong po namin, ano po ba bukod sa pagiging entrepreneur ang inyong pinagkakaabalahan ng inyong misis at ano po ang sikreto nyo para mabalanse ang inyong negosyo at ang mga iba nyo pa pong mga responsibilities?
4: Well, nung nag-start kami, kasabay nun naging daddy rin ako. So yan yung parang importanteng inspirasyon ko sa buhay. Every time na napapagod, minsan sobrang bigat ng isipin, nakikita ko na yung anak ko nandyan, ngingitian lang ako. And kasabay nun, para mabalanse, naghahanap din ako ng activities like nagtatry ako mag-pickleball. And of course, mag-travel. Kasi kailangan sa side namin na nakikita rin namin yung culture ng ibang bansang pupuntahan din namin.
2: At saka nakakakita din ng iba't ibang perspective, no?
1: Mm-hmm.
2: Mahalaga yon, Eric.
1: Sir Mark, wala na tayong oras kasi, pero marami pa sana kaming tanong, no? Bilang isang entrepreneur po, no, para po pwede niyo po bang bigyan ng payo yung mga kababayan po natin na nangangarap po na magsimula po ng sariling negosyo pero natatakot sila na kahit maliit yung puhunan nila. Ano po yung mapapayo po ninyo sa kanila?
4: Well, siguro masasabi ko na you start small.
2: Mm-hmm.
4: Pero you dream big. Para at least meron kang ilulook forward. Pero ang lagi ko namang idadagdag dyan is fund your business until your business fund your freedom.
2: Mm-hmm.
4: Kasi kapag ka yung business mo, ini-expect mo agad na kukubra ka kaagad,
1: mm-hmm,
4: hindi siya magbo-boom.
1: Mm-hmm.
4: Kailangan hayaan mo siyang maging binata.
1: Okay.
4: Kasi pag baby pa lang, ina-expect mo bibigyan ka na agad niya ng freedom, hindi pa.
1: Mm.
4: Pag naging binata na siya at nakikita mo parang college na siya, napupunta na siya sa ibang lugar, yun na yung time na may freedom ka na.
1: Sir Mark, promote niya po, saan po ba mahanap ng mga kababayan po natin na manayikinig yung mga coffee shops po ninyo? Coffee Body.
4: So, nag-start kami dito sa Quezon City, bandang Tomas Moroto. And meron na rin tayo sa Tugigaraw, sa Batangas, Malolos. Meron din tayo sa Quezon Province. And looking forward po kami na mapunta sa Visayas and Mindanao. And meron din po kaming branch sa India. Marami pong Pinoy doon. Nagulat po ako na pinuntahan po yung branch po natin sa India, sa Mumbai.
1: Mm-hmm.
4: And kung gusto niyo lang naman pong makita yung brand namin, sa Facebook, meron po tayong Facebook page, Coffee Body PH po.
2: Ayan, narinig po ninyo ha kay Mr. Mark Vasquez himself. Naglo-look forward po sila na magkaroon ng branches sa Visayas and Mindanao. At
1: yes,
2: dahil nasa quarter 4 na po tayo ng taon, kagaya po ng ginawa ninyo na 13th month pay ang pinangpuhunan, baka ito na rin po ang sign ng ating mga kababayan na magnegosyo at mag-franchise ng Coffee Body.
1: Ibang bansa nga kinuha si Sir Mark.
2: Tama.
1: Di kayo ay mga nakikinig. Yes. Sir Mark Vasquez, maraming salamat sa oras po ninyo.
4: Maraming salamat din po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Sir Mark. At looking forward din po kami na matikman at matry ang experience na ibinibigay ng Coffee Body.
1: Yes. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kami na may napulot po kayong aral. No? So, ang napulot kong aral ay yung pagmamahal talaga.
2: Mm-hmm.
1: Nagsimula sila na girlfriend, boyfriend. Tapos, ayun, naghati sila, tig 5,000, 10,000. Pero ngayon, imagine mo yon na yung mga taga-ibang bansa, nagpa-franchise na. No, nakakatuwa lang. Isang
2: all for the love of coffee.
1: By the way, isang malagang anunsyo po muna pala sa ating mga taga-subaybay. Pansamantala pong hindi mapapanood ang usapang budget natin sa dalawang magkasunod na Biyernes. Next week na po yan, October 2 at October 9. Ito po ay bilang pagbibigay daan sa full day coverage po ng Radyo Pilipinas sa impeachment trial po na ginaganap po sa Senado.
2: Samahan po ninyo kami muli sa aming pagbabalik sa October 16. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin FB page, DBM FB page as the FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang ulat. Bayan muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman si Hilary Ledesma Ramil. See you in 2 weeks, Budget Peeps. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
7: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: Surod na rin ko kung magkano yan tutukan. At alamin kung magpapaulan ba sa bansa ngayong darating na weekend ang binabantayang bagyong Queenie.
14: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang ganap ng batas ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections at inilipat ito sa November 2028.
15: Pinalawig din ng hanggang 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials.
14: Dahil dito, kinansila na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
16: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas sa nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections. Sa bisa ng Republic Act No. 12326 mula November 2, 2026, inilipat na sa ikalawang Lunes ng November 2028 ang halalan sa BSKE. Pinalawig na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at miyembro ng SK sa 5 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang karagdagang panahong ito ay magbibigay daan para makapaglingkod ang mga opisyal, panawagan ng presidente, pagbutihin ang serbisyo sa mga barangay, tapusin ang mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad.
17: Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagdatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon.
16: Sa Lunes na sana magsisimula ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa barangay at SK. Handa na dyan ang Commission on Elections na gumastos na ng 8 bilyong piso.
18: Ikakansela namin ang lahat ng aktibidad na may relasyon sa paghahanda natin para sa November 2, 2026 barangay and SK elections. Ibig sabihin po, hindi na po matutuloy ang filing ng certificates of candidacy.
16: Para sa ilang mambabatas, dagdag gastos lang kung natuloy ang eleksyon.
19: For me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
16: Hirit naman ang ilang senador.
20: Sana 5-year term na talaga, fixed na nga, no more extension. No more extension next time. No? Na talagang next time, hindi pa every time, pa-extend na pa-extend.
16: Kinausap na ng COMELEC ang mga kumpanya na may hawak ng mga election parafernalia na itabi muna sa kanilang mga bodega ang masasalang materyales tulad ng ink na maaring matuyo kung masyadong mainit ang temperatura. Ang COMELEC naman ang magtatago sa mga balotang na imprenta na. Batid ng COMELEC na maaring kontrahin o hamunin ang legalidad ng batas. Pero
18: kung ano yung batas sa kasalukuyan sa araw na ito, yung po yung papatupad namin. Kung ano't ano man po ang mangyayari sa mga susunod na araw, then dyan lang po ako kikilos at gagawa ng karampatang aksyon ang inyong Commission on Elections.
16: Inalis na rin ng COMELEC ang pagbabawal sa pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na linggo. Hindi na rin itutuloy ang pagpoproseso ng mga ahensya na humihirit ng exemptions sa pag-aabot ng tulong. Kalaisal Pardilia para sa Bongo.
14: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang dalawang ospital sa Eastern Samar. Isa na rito ang bagong tayong ospital na Felipe Abrigo Memorial Hospital na inaasang magbukas sa Oktubre ngayong taon. Malaki ang maitutulong ng ospital para makapaghatid ng medical na serbisyo sa mga residente sa rehiyon at sa karating na komunidad. Habang kinumusta rin ng Pangulo ang mga pasyente at tiningnan ang mga pasilidad sa FMH Transitional Hospital na nagpapatupad ng yaman ng kalusugan o YACA program at PhilHealth packages. Samantala, dumating din si Pangulong Marcos Jr. sa Catbalogan City sa Samar para pangunahan ang pag-iinspeksyon ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Tiniyak ng Energy Department na nananatiling sapat ang supply ng langis habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga bansang maaring maging alternatibong mapagkukunan ng petrolyo. Yan ang ulat ni JM Thompson.
21: Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, bumabiyahe ang jeepney driver na si Patrick. Pero dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, 300 hanggang 500 na lamang ang kanyang kinikita sa buong araw na pasada. Kulang para sa kanyang pamilya.
22: Sobrang hirap po. Wala nang kinikita halos. Nagpupunta lahat sa diesel, boundary, yun lang. Wala nang mayuwi. Wala naman tayo magagawa. Kung hindi ka papasado, wala ka rin kakainin.
21: Kaya naman ang inaasahang bawas presyo ng langis sa susunod na linggo ay malaking bagay para sa kanya. Aabot kasi sa 8 piso kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel, habang 7 piso naman kada litro ang tapyas sa kerosene at may pisong bawas presyo naman sa gasolina. Pero tulad ng ibang driver ng pampublikong sasakyan, umaasa si Patrick na bumalik sa dating presyo ang langis para bumalik din sa dati ang kanilang kinikita araw-araw.
22: Magtuloy-tuloy yung pasbaba ng presyo ng diesel para makabiyaya ng maayos yung mga chopper. Wala, sa ngayon sobrang hirap talaga.
21: Tinitiyak naman ang Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa habang nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa iba't ibang bansa na maaaring pagkunan ng langis. Sa harap kasi ng tensyon sa gitnang silangan, higit na apektado ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil ayon sa DOE, 80% ng supply ng langis na ginagamit ng ating mga kababayan ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawalan ng supply ng langis ang bansa.
23: We're making sure that we have supply. Price can be a factor, pero mas disastrous for the country. We won't be able to run our hospitals, our gensets, our plants, even our transportation, wala tayong. So what we're doing now to avoid that, we know that there's no problem of supply, but just in case, we're trying to diversify our risk.
21: Ayon kay Garin, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa iba't ibang bansa gaya ng Russia Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Umaasa ang mga motorista sa inisyatibong pagkuha ng langis sa iba't ibang bansa ay makatutulong ito para maibsa ng kanilang problema sa krudo. Ayon sa Kalihim, mayroon pang 54 na araw na supply ng langis ang bansa. Ibig sabihin, may sapat na panahon pa para makakuha ng bagong supply ng langis bago tuluyang maubos ang kasalukuyang inventaryo. Nakikipag-ugnayan naman ng DOE sa Department of Transportation para sa rekomendasyong itaas ang fuel subsidy o mga diskwento sa mga pampublikong sasakyan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
15: Tuloy ng mga kalaya, si Mary Jane Veloso ang pinay na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos bakusahang drug mule noong 2010. Ito'y matapos siyang gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng absolute pardon, tinatanggal ang lahat ng pananagutang kriminal at ibinabalik ang nawalang civil at political rights tulad ng karapatang bumoto at pagpasok sa public office. 15 taong nakulong sa Indonesia si Veloso pero naiuwi at dito sa Pilipinas siya nakulong matapos pagbigyan ng Indonesia ang apila ni Pangulong Marcos Jr. na executive clemency.
0: Pilip, may scoop ka ngayon. Pilip ako na yung pardon.
14: At kaugnay ng balitang yan, sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang isa sa legal counsel ni Mary Jane Veloso, na si Attorney Josa De Inla. Magandang gabi po, Attorney De Inla. Si Diane Kerer po ito ng PTV4 sa Ulat Bayan.
3: Hello, magandang gabi po. Magandang gabi rin.
14: Alright, Attorney, sa pag-awad nga po nitong absolute pardon kay Mary Jane, kailan po natin inaasahan yung makakalaya na po si Mary Jane Veloso? At may mga administrative steps po bang gagawin bago po yung actual na paglaya ni Mary Jane?
3: Hindi po malinaw sa ngayon kung ano po yung timeline at ano ba yung proseso. Pero sa ordinaryong mga kaso po, mayroong proseso ng clearance kung saan sila nakapiit. For example, sa CIW, kailangan i-check kung merong mga iba pang pending cases. Dapat manatili sa mga facility, no detention facility, dahil mananatiling PDL, individual. Iba po yung kaso ni Mary Jane, dahil wala naman po siyang mga ibang cases kung saan siya po ay akusado. Kaya inaasahan po natin mas mabilis. In fact, ang balita po natin, tumawag na po siya sa pamilya para magpasundo. So kinaklarify po natin ngayon kung ibig po bang sabihin nun ay may hudyat na maaari po siyang sunduin.
14: Mm-hmm. Pero tingin niyo po bago magpasko, Attorney, makakalaya po ito si Mary Jane?
3: Sana nga po, no, sa lalong madaling panahon, ngayong gabi mismo. Pero yun po, kinaklarify pa po natin kung pwede na po ba talaga siyang sunduin. At sana makausap natin, no, yung warden din ng CIW para malaman natin kung yung kasing pamilya po ay gumagayak at maghahanda, no? Ready na po talaga silang manundo at salubungin si Mary Jane.
14: Well, sa ngayon po, Attorney, ano po ang sabi ng pamilya ni Mary Jane? At alam na po ba ito ni Mary Jane mismo? Ano po ang kanyang reaksyon nung nalaman na po niya itong pag-awad ng Pangulo sa kanya na absolute pardon?
3: Batay po dun sa sinabi po ng kanyang tatay, si Tatay Cesar, kanina, alam na po ni Mary Jane, nakatawag na po sa kanila at na ibahagi na sa kanya yung magandang balita. Pero kami po mismo, hindi pa po namin siya nakakausap. Ang mas nakausap na lang po namin, yung kanyang pamilya. Yung kanyang ate, si Ate Marites, at yung kanyang magulang, si Tatay Cesar at Nanay Celia. Sabi nga po nila, sana mapaabutan sila, no, kung pwede na po silang pumunta roon. At yun po, bago ko po sagutin yung tawag ninyo, balita raw po ay nagpapasundo na po siya. No? So, hindi ko pa po alam kung ano na pong developments doon po sa end ng CIW.
14: To make it clear, ma'am, nakausap na po ng mga magulang si Mary Jane.
3: I'm sorry?
14: Nakausap na po ng mga magulang ni Mary Jane. Si Mary Jane po.
3: Yes, po.
14: Ano po ang sabi daw? Yes. Meron po ba naikwento sa inyo na nabanggit daw si Mary Jane nung natanggap niya itong magandang balita? Attorney?
3: I'm sorry?
14: May nabanggit daw po ba si Mary Jane? Ano po ang initial daw na reaksyon ni Mary Jane? May naikwento po ba yung mga magulang?
3: Ah, hindi nga po eh. Kasi po, nagmamadali ako dahil meron pa po akong isang interview. Sarado po ako na masayang-masaya si Mary Jane. Kasi kagaya, 16 na taon niya na po talagang hinihintay no, na makabalik sa Pilipinas at hindi lang yon ng malaya.
14: Well, attorney, pwede niyo po bang maipaliwanag yung legal effect ng absolute pardon na sa kaso po ni Mary Jane? Ano po yung mga karapatang ibinabalik sa kanya at mayroon po bang hindi naman maibabalik at may mga restriction po ba o kondisyon itong pardon pong itong iginawad po sa kanya?
3: Dahil absolute po yung binanggit no, ni President, ibig sabihin wala po itong mga conditions. Wala pong qualifications, mare-restore po yung kanyang mga karapatan. Sa public officers po, kailangan i-indicate no, kung maaari pa po sila makatakbo back to public office. Pero ibig pong sabihin nito, may erase na yung kanyang criminal liability at mare-restore na rin po yung kanyang civil rights.
14: With absolute pardon, attorney, lahat talaga ng karapatan may ibabalik kay Mary Jane. Attorney?
3: Yes. Yung criminal liability at yung kanyang extinguish na po yun at ma-restore yung kanyang civil and political rights.
14: Mm-hmm. Alright. Attorney, mayroon ba kayo nakikita na posibilidad na magkaroon ng any legal issue o pagtutol sa pagpatupad nitong pardon na ito? O may nakikita ba kayong kumbaga legal roadblock sa kanyang pong paglaya? Attorney?
3: Na hindi po human rights lawyers nagtataka kung bakit nananatili pang nakakulong si Mary Jane samantalang wala naman po siyang kasong kinakaharap dito kung saan siya ay akusado. Siya ay naparusahan sa Indonesia at ipinasa lang ng Indonesia yung kustodiya niya. Pero sa pagpakaalam po natin, wala pong isang agreement sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa forma yan ng tratado o anumang bilateral agreement tungkol po sa transfer of prisoners. Hindi po kagaya yung nangyari sa Pilipinas at sa Spain, no, kung saan meron pong gano'n, no, kung saan yung mga convicted po dito ay maaari pong ipiit sa Spain. Wala po tayong nakitang gano'n batay po sa ating saliksik, kaya po tayo nag-file ng petition for habeas corpus last year para hilingin sa ating korte na palayain si Mary Jane dahil wala pong legal basis yung pagkakakulong sa kanya. Hmm. Kaya nga po nung sa mga nagdaang mga panayam natin, lagi po nating iginigiit no, na sana ay sa lalong madaling panahon, mabigyan siya no, ng order of release sa anumang forma yan, maaari po yung maging pardon. Ito na nga po yung ginawa ni President Bongbong Marcos. O kaya naman, ay i-grant yung aming petition for habeas corpus.
14: Mm-hmm. Ma'am, kamustahin lang din po namin yung kaso naman laban sa mga nag-recruit noon kay Mary Jane. Ano po ang update dito, ma?
3: Si Mary Jane po ay nakatestigo na. Siya po yung huling-huling testigo para sa prosecution at tapos na po yung presentation ng evidence mula sa prosecution. At yung pong napipintong hearing sa Nobyembre, ito po ay inaasimula ng presentasyon naman ng depensa. Kaya po magpapatuloy yung mga pagdinig at ang inaasahan po natin, attend na po sa mga hearings na ito in person. At wala na po sa pangangalaga ng CIW dahil malaya na po siya.
14: Alright. So from this moment po, attorney, ano po yung mga next steps na gagawin po ng inyo pong team?
3: Po kami sa kaso, ensure po namin na hanggang sa huli no, ay maprotektahan po natin yung interest ni Mary Jane bilang private complainant doon po sa kaso ng qualified human trafficking, illegal recruitment at estafa. At sinusuportahan din po natin yung mas malaking kampanya no, para sa mga kagaya niya, no, ng mga migrant workers, mga OFWs na vulnerable sa trafficking at pagsasamantala.
14: Well, ito po ay magandang balita para kay Mary Jane at sa kanyang pamilya. At amin na lang pong titingnan ang mga development po dito po sa naging paggawad nga po ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Josa De Inla.
15: Kabilang ang missile boats ng China sa humarang sa Roaring Mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, pinakita ng Namria ang bagong mapa ng Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Higit 2 taon na walang naiulat na untoward incident sa rotation and resupply o RORE missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal habang umiiral ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero kahapon, naudlot ang RORE. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 3 warship ng PLA Navy at 5 barko ng China Coast Guard ang humarang sa RORE, kung saan may idineploy pa ang mga ito na 2 missile boats. 60 nautical miles pa lamang mula sa Ayungin Shoal, pinigilan na ng mga barko ng China ang MV Lapu-Lapu na may dala ng supplies, pati na ang nakasuportang 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Sinuspende muna ng AFP ang RORE mission, pero hindi sila magpapasindak para gampanan ang kanilang tungkulin. Kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong harassment ng China sa gitna ng lehitimong humanitarian and sustainment operation ng Pilipinas, lalo't nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa lugar. Sa gitna nito, ipinagpapatuloy ang iba pang hakbang para igiit ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Ipinakita ang bagong mapa o nautical chart ng Pag-asa Island mula sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na noong 2019 pa huling na-update. Kagaya ng ginawa sa Scarborough Shoal, plano ring isumite ito ng Pilipinas sa United Nations.
2: Nandun kasi, kailangan kasi na malaman yung mga gano'ng kalalim, gano'ng high tide, low tide features makikita doon sa mapa na yon. And even the contours of the island. Kasi our charts, medyo matagal na, it has to be updated. Siguro dahil sa weather or sa constant siguro na napasok ng tubig, na bago na yung contour ng island. Charting or coming up with a map is a sovereign function of any government, and that's what we're doing here.
1: Inilabas din ang updated nautical chart para sa Lawak Island at 131 features sa Kalayaan Island Group na may Filipino name at nakalagay na sa administrative map ng Pilipinas. Kabilang naman sa bumisita ngayong Biyernes sa Pag-asa Island, si National Anti-Poverty Commission Lead Convener Secretary Manny Pacquiao. Iniabot niya ang 500,000 pesos na halaga ng tulong mula sa NAPC para sa mga residente sa lugar. Ito ang unang beses na nakapunta si Pacquiao sa Pag-asa Island.
4: Happy to be here sa Pag-asa Island. At nakita ko yung mga barko ng China nakapalibot dito. So, sana umalis sila.
1: May ranggong colonel bilang Army Reservist si Pacquiao at may imbitasyon siya sa ilang Pilipino na tinawag niya na traidor.
4: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung ba. Dapat mag-isip sila na mabuti. Atin to, hindi maganda na sarili mong tahanan tapos kukunin. Diba? So, ako naman, like I said, na hindi naman tayo nakikipag-away. Ang mga Pilipino is very friendly. Pero pag ganitong sitwasyon na to the point na aagawin sa atin, yung sa atin, hindi naman tayo basta-basta umaatras.
1: Higit sa pagiging okupadong feature ng Pilipinas, pinakasimbolo ng karapatan ng bansa sa Pag-asa Island ay ang mga Pilipinong nakatira rito. At bukod tanging mayroong sibilyang populasyon sa West Philippine Sea na abot na sa higit 400. Mula rito sa Pag-asa Island, Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Bilang pansamantalang tugon sa pagtawid sa nasirang Aquino Bridge sa Tarlac City noong nakaraang buwan dahil sa malakas na ulan, umaksyon agad ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente ng Tarlac City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
21: Ipinadala na ni Cabinet Secretary Benhur Abalos at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes ang mga rubber boats, pontoons at life jackets sa mga residente ng Tarlac City bilang pansamantalang paraan ng pagtawid sa ilog matapos masira ang Aquino Bridge noong August 28 dahil sa malakas na buhos ng ulan.
6: Nakita naman dito ay talagang nahihirapan lalo na yung mga batang tumawid sa ilog, no? Habang ginagawa yung tulay, pansamantala ito na muna ang ilalagay rito.
21: Nauna nang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasirang tulay at agad na ipinag-utos ang pagsasaayos nito. Pero dahil sa tindi ng pinsala at pinag-aaralan pa ang angkop na solusyon dito, pansamantala munang tumatawid ang mga residente sa ilog. Agad namang tumugon ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente.
4: 100 meters daw po yung tatawirin. So yung ipapadala naman po natin na pontoons ay sufficient para po makatawid yung ating mga kababayan. Pero in the meantime, pagagamit muna po natin itong mga rubber boats. Pero pag na-set up na po itong mga pontoons at nadadaanan na po, iiwan muna po natin yung mga pontoons na yun para magamit habang ginagawa yung bridge.
21: Ayon naman kay Tarlac City Mayor Susan Yap, nadadaanan na ang Agana Bridge na napinsala rin ng habagat, habang ang Aquino Bridge naman ay kasalukuyan pang tinitignan kung posible ring lagyan ng pansamantalang Bailey Bridge na inilagay sa Agana Bridge.
5: In the meantime, I'm just awaiting yung mga results ng test if the piers can still hold para malagyan siya ng mga steel similar to the Agana Bridge.
21: Tinitiyak naman ng MMDA at Tarlac City LGU na makikipag-ugnayan sila sa pag-asa at mga otoridad para malaman kung may inaasahang malakas na ulan at maitabi muna ang mga ilalagay na pansamantalang daanan.
6: Nakikiisa po ang ating mahal na Pangulo, no? Kaya nga po ito yung mga tulay na ginagawa kaagad. At pansamantalang habang ginagawa, no? Kaya nagpapasalamat din tayo sa MMDA sa agarang aksyon dito dahil ito'y pinasabi kaagad ng ating Pangulo, nagpadala kaagad. Kita nyo, nag-organize kaagad at napaka-importante supervise ito. Meaning, hindi lang itong mga rubber boats, itong mga bangka indadalhin, kundi meron ding mag-ooperate dito, ha? May mag-ooperate, importante yun. At may mga lifesaver. So aside from all of these things, no, ito'y nagpapakita na talagang aalalayan hanggang matapos po ang tulay.
21: J.M. Thompson, para sa Bayan.
15: Sa pagtalagay ng climate change adaptation sa isang regional policy dialogue sa Cebu, isa sa mga tinutukan ang mga hakbang para maisalin ang mga polisiya, datos at suporta sa mga konkretong aksyon ng lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
7: Kabilang sa mga dumalo, si Labisares Northern Summer Mayor Edito Salodaga sa Visayas Regional Policy Dialogue on Advancing DRRCCA Governance and Resilient Development. Isang coastal municipality ang Labisares, kaya tuwing bumabagyo ay sadyang apektado ito.
8: Many still face difficulties in translating national policies and requirements into concrete action when it comes to DRRCCA. At the local level, we support LGUs in strengthening their capacities and putting national policies into practice through training workshops and coaching. And at the national level, we support the ING and other stakeholders. We support this national government agency in advancing reforms that can make the overall system better adapted to the needs of the local governments.
7: Umigit kumulang 125 representatives mula sa mga ahensya ng gobyerno, local government units, development partners, civil society, technical institutions at pribadong sektor ang dumalo. Tampok sa usapin ang mga pangangailangan ng mga LGU sa planning, financing, institutional coordination at capacity building para sa disaster risk reduction at climate change adaptation. Binigyang diin din ang papel ng data at scientific knowledge sa pagbuo ng mga plano at desisyon. Bahagi rin ng pagtitipon ang pagbuo ng mga Visayas Regional Policy Messages.
12: You will listen to us, yung come up yung itong, di ba, this dialogue, kung ano ba yung, what the best thing to do. Eh yun talaga dapat mas mabigyan ng priority. Yung mga LGUs that are really very vulnerable.
7: Inaasahan na magiging batayan ang mga napag-usapan sa pagbuo ng mga susunod na hakbang at suporta para sa mga LGU. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng DILG sa ilalim ng DRLTA project, kasama ang technical assistance ng Expertise France at suporta ng AFD at European Union. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
14: Sa kapapasok lamang na balita, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax o buwis sa LPG at kerosene. Sa bisa po ng Executive Order No. 125 ay pansamantalang inalis ang excise tax sa LPG maliban kung gagamitin bilang raw material sa petrochemical production o bilang fuel sa motor vehicles. Kasama rin ang kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Nilagdaan po ng Pangulo ang kautusan matapos sumirit sa $99.41 kada bariles ang 30-day average Dubai crude oil price batay sa MOPS o MOPS. Naasahang bababa sa 37 pesos ang kada tangke ng 11 kilo na LPG, habang matatapisan naman ang 5 pesos sa 65 pesos ang kada litro ng kerosene. Babalik pong excise tax rates kapag bumaba na sa $80 kada bariles ng Dubai crude oil price.

0: doon sa mga tatamaan ng El Niño na matindi, they can, no, and probably they will declare state of calamities. Okay, calamities. Kapag yan, na-declare na yung isang probinsya o isang locality na sa under state of calamity, then they can buy rice from us at our price na mura, then we will be able to release more rice in that area. To, una, syempre, makatulong sa mga population ng area na yon na makabili sila or mabigyan sila ng LGU nila ng murang bigas. Of course, yung 20 bigas meron na nira-wrap up, the national government can provide more 20 bigas in those areas.
1: Dagdag pa ni Lacson, sapat ang kanilang kasalukuyang stock sakaling tumaas ang demand sa bigas kasama na ang posibleng pagdami ng kumukuha ng 20 pesos na bigas kung magtutuloy ang pagtaas ng presyo ng commercial rice.
0: Yes, sapat na sapat. We are in the kasagsagan ng milling. Kanina, nabangit mo dito sa NCR, kukunti ang galaw eh. Parang ilang ano lang, no, for the past month. Paangat ng paangat yung volume, nasa 80,000 bags. No? So sabi nga, we can still ramp up.
1: Ayon sa NFA, nasa 278,444 metric tons ang inaasahang milled rice inventory ng ahensya, habang nasa 126,737 metric tons naman ang napamahaging bigas sa ilalim ng 20 pesos program. Nasa 92,032 metric tons din ang nai-procure na palay ng NFA mula Enero hanggang Setyembre 18. Kaya habang inaasahang maaaring umabot ang El Niño sa unang bahagi ng 2027, sinasabi ng NFA na may buffer stocks ang gobyerno na maaaring gamitin upang tugunan ang posibleng supply disruption sa bigas. Angelica Abrogar para sa Bayan.
2: Makararanas ng mga localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon. Nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA. Makararanas ng heavy to intense rain ng Laguna, Tarlac, Rizal, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Batangas. Posibleng magtagal yan ng isa pang oras. Ngayong weekend, magpapaulan naman ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at sa Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres at bubuo ito ng rain clouds sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang bagyong Queenie naman ay malayo sa ating bansa at wala itong direktang epekto. Huling namataan ang bagyo sa layo 755 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at gumagalaw sa mabilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warnings sa anumang bahagi ng bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot na mga maliliit na sasakyang pandagat sa extreme northern Luzon. Paglilinaw po ng PAGASA, hindi naman tatawid sa kalupaan ang bagyo, pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Linggo. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category by Sunday kapag papalabas na ng northern boundary ng PAR. Bukas sa Luzon, magpapatuloy po ang mas tuyo o maliwalas at maaraw na panahon maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Sa Visayas naman, apektado ng ITCZ, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region at Central Visayas. Makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Visayas. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, particular sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Oriental at sa Basilan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na ngayon.
3: At abangan, grupo ng mga dean at abogado, kinatigan ang desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa two-thirds voting threshold.
2: PNP pinag-aaralan na ang paglulunsad ng School Alert and Rapid Response System sa buong bansa.
4: At iba't ibang kultura at tradisyon ng mga Manileño tampok sa nilunsad na Tourism Expo sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.

0: bilang division chief po ng EGPOD, ako po yung buong namamahala ng EGPOD and I'm the overall custodian po ng PhilJEP system database. Under the procurement law, the PhilJEP system po is aiming to promote transparency, efficiency, and the utilization of single electronic portal. Ang single electronic portal po is a centralized system po of procurement na gagamitin po ng lahat ng mga ahensya. Technically po, dapat lahat po ng government agencies. No? Ang mga procurement activities po nila ay dapat po nilang nire-record po dito sa naturang portal.
1: For our next food crawl,
2: kuha ko ng konting kanin, konti lang, mamaya ubos na to.
1: Tara na sa another Chibugan, kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
2: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
1: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Siya mo, Kitsumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
1: Dito lang sa PTV.
3: Muling ipinuntong ng prosekusyon ang pahayag ng Amici Curiae of Friends of the Court na may kakayahan ng Senado na magdesisyon sa lahat ng impeachment case lalo't wala namang nakitang grave abuse of discretion. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Iginiit ng prosecution panel ang punto ng Amici Curiae of Friends of the Court sa interpretasyon ng voting threshold alinsunod sa saligang batas. Ayon sa mga dating mahistrado, nasa Senado ang kapangyarihang magpasya sa usaping ito, maliban na lamang kung may grave abuse of discretion. Ito ay kasunod ng petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court kaugnay ng voting threshold sa conviction at acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: They addressed this matter. Sabi nila, ang Senate, no, ang pawang may kapangyarihan na mag-interpret nitong provision na to dahil silang binigay ng Constitution ng sole power to hear and try and decide impeachment cases. At sinabi nila, ang determination nitong two-thirds threshold, it is a political question that only the Senate can determine. And that determination is not appealable to the Supreme Court.
4: Ang pagpapatawag aniya sa Amici Curiae at pagsasagawa ng oral arguments ay patunay na walang nangyaring grave abuse of discretion. Ayon kay Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua, hindi binago ang two-thirds requirement. Nagbabago lamang ang denominator depende sa mga present na senator judges. Sang-ayon din dito si dating COMELEC Chairman at 1987 Constitution Framer Attorney Christian Monsod.
6: Parehas pong numero ang bumababa, hindi lang naman po yung threshold. So kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
4: Kasunod naman ang manifestation ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison, nalalahok ang depensa sa mga susunod na trial ad cautelam o with caution. Sinabi ng prosecution panel na magpapatuloy pa rin ang paglalatag ng depensa sa impeachment trial laban sa Vice Presidente kung sakaling hindi sumipot ang Defense Counsel. Paliwanag naman ni Chua, kailangan mag-file ng withdrawal of appearance and Defense Counsel kung sakaling hindi sila sisipot para makapag-assign ang impeachment court na abogado mula sa Public Attorney's Office na hahalili muna sa depensa.
6: Ako po, naniniwala po pwede pong mag-assign ng abogado ang ating impeachment court para po sa defense sa pamamagitan po ng PAO. So kung talagang ipipilit po nila na ayaw nilang mag-participate, po pwede pong mag-assign ang ating presiding officer ng abogado para po madepensahan ang ating vice presidente.
4: Sa kabila nito, ayon kay Attorney Jay Tolosa, mahalaga sa taong bayan na harapin ng Vice Presidente ang pananagutan. Vel Custodio para sa Bayan.
7: Umani ng suporta mula sa ilang abogado at dean ng law school ang pasya ng Senado na huwag isama sa bilang ng mga makakaboto sa impeachment ng mga senador na hindi nakadadalo sa pagdinig. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Tinatigan ng grupo ng mga lodins at abogado ang desisyon ng Senate Impeachment Court na amyendahan ang panuntunan sa two-thirds vote para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Article 11, Section 36 ng Konstitusyon, kailangan ng two-thirds vote ang lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Pero sa kasalukuyan, 20 senator judges lamang ang regular na dumadalo sa pagdinig.
9: My legal opinion is that the intention of the framer of the Constitution is very evident, is very telling. Only those who has participated in the trial can be counted and can vote. Pag hindi ka present, diminish ang qualifications mo, diminish ang capacity mo to decide.
8: Para kay Attorney Campanilla, hindi sapat ang bigla ang pagdalo ng mga senador na absent sa paglilitis, lalo na kung malapit na ang botohan. Anya, hindi kasi agad mauunawaan ang buong proseso ng paglilitis sa pamamagitan lamang ng online viewing o pagbasa ng transcript. Hindi isasama sa voting computation ang mga senador na nakakulong o suspendido, tinutugis at hindi alam ang kinaroroonan, may pisikal o medical na karamdaman o hindi makompel ng Senado na dumalo sa proceedings. Si Senator Loren Legarda ay kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta ay parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambong. Samantala, nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos magpalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Hindi rin siya nakapanumpa bilang Senator Judge. Ayon kay Attorney Leo Katindig, hindi makaboboto sa conviction si Senator de la Rosa dahil hindi niya nakompleto ang panunumpa bilang Senator Judge.
10: If someone failed to take their oath because it's specifically indicated in the Constitution that a senator judge should take an oath before the start of the trial. For example, Senator De La Rosa was not able to take his oath. So definitely, he cannot participate kahit i-risk niya po yung kanyang sarili para sabihin, I want to participate for taking vote. Hindi po siya papayagan kasi number one, taking oath wasn't able to fulfill po.
8: Kung 20 senator judges lang ang mga dadalo sa mismong botohan, nangangahulugang 14 votes lang ang kailangan para makonvict ang bise. Pero kung mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador, ang two-thirds niya ay magiging 16. Pero nakadepende pa rin ito sa kung sino ang makadadalo sa mismong botohan dahil wala namang fixed na 14 o 16 votes pagdating sa conviction. Higit sa usaping denominator at voting threshold, binigyang diin ng mga legal expert ang pananagutan ng mga opisyal at ang paghusga batay sa ebidensya.
11: We will not hold them accountable. They continue to abuse us. Diba? Magiging impunity na rin sa pag-abuso, sa pangungurakot, sa lahat, sa pagpatay, sa lahat.
8: Ipinagdiinan din ni Political Interest and Human Rights Lawyer Attorney Dino De Leon na ebidensya ang dapat maging batayan sa paghatol sa impeachment case. Mismong mga pahayag din kasi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang kabilang sa kanyang binanggit na ebidensya batay kay Attorney De Leon.
12: Ngayon, pagdating sa impeachment, ang binimeasure lang natin is yung fitness ng tao para manatili sa posisyon, no? Yung fitness of character. The strongest evidence is actually a declaration against interest, a confession of a crime na siya ay nangontrata na ng assassin at hindi yan gawain ng isang matinong serbisyo sa public servant.
8: Sheila Natividad para sa Bayan.
3: Aprobado na sa budget deliberation ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon, habang nakatuon sa paggawa ng dekalidad na trabaho, taas pasahod at pagpapababa ng poverty rate ang panukalang pondo ng Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Nakaangklang 2027 budget ng Department of Finance sa paglikha ng trabaho, pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng poverty rate, alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ilalaan ang 32 billion pesos sa panukalang pondo na ahensya sa pagpapalakas sa audit efforts ng BIR, Revenue Enhancement Program at Border Protection ng BOC. Treasury Single Account ng Bureau of Treasury para sa regular na consolidation ng revenues at ma-optimize ang inflows at outflows ng pondo ng gobyerno. At pagpupondo sa Bureau of Local Government Finance para sa implementasyon ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act na layong palakasin ng taxation at revenue generating capacity ng LGU.
13: In the long run, Your Honors, Mr. Speaker, the government is aggressively advancing its digitalization initiatives. This budget invests heavily in technology, allocating 3.8 billion across all agencies, including strengthening BIR's digital systems for revenue collection and modernizing BOC's anti-smuggling frameworks and digital risk management. The BIR surpassed 3 trillion pesos in tax collections for the first time. General government debt settled at 56.8% of GDP, well below the 70% international benchmark for debt sustainability.
4: Pinakita nito na low-risk at reliable borrower ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, agad na lumusot sa budget deliberations ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon na 7.2 billion pesos na layuning i-upgrade ang digital infrastructure para pahusayin ang case tracking at forensic services, pagpapalakas ang manpower sa regional offices, pagpapalawak ng public assistance at pagsugpo sa korupsyon.
14: There being no member of the minority who wishes to interpolate the sponsor on the budget of the Ombudsman, I move to terminate the deliberation of the budget of the Ombudsman. So moved, Mr. Chair.
15: What does the House say?
16: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpolations on the proposed budget of the Office of the Ombudsman.
15: There's a joint motion to terminate the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman. Is there any objection? Hearing none, the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman is hereby terminated.
17: Thank you, Mr. Speaker, my distinguished colleagues. This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our Congress from 2007 when I was here. And we thank our majority leader, Sandro Marcos. We thank our Speaker, Bojidi, and all my distinguished colleagues. Thank you very much from the Office of the Ombudsman.
4: Agad ding tinerminate ang panukalang pondo ng judiciary na 86.27 billion pesos na may 22% increase para sa lalo pang pagpapalakas ng judicial system ng bansa. Vel Custodio, para sa Bayan.
7: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang inilunsad na school alert system para ipatupad ito sa buong bansa. Layo nitong mapabilis na pagre-report at pagresponde sa oras na may banta sa mga paaralan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
18: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinatawag na BEST App o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, hindi na bago ang BEST App. Una itong inilunsad sa PNP Calabarzon kung saan sa ngayon ay aabot sa 155 na mga paaralan ang nasa ilalim ng pilot testing.
19: We understand that this is reactive, but this is part of our holistic approach in preventing. Alam natin hindi sa prevention ito. So we're simultaneously addressing the preventive as well as yung reactive side na natin. Yung reactive natin is mas papabilis kung may nangyari man.
18: Ang BEST App ay proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education o DepEd at Department of Information and Communication o DICT na layong mapabilis ang pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Kinakailangan lang na magrehistro ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
19: Once nakaregister po sa app yung phone mo, school administrators, yung ating mga staff, mga teachers, faculty, ay isang swipe lang, it will send an SOS or yung emergency signal sa ating kung mga responders, nandun na, nakalagay sa ang school.
18: Tiniyak din ng PNP na hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline.
19: Ito lang will siguro complement yung ating 911 by being more specific na kung saan po yung emergency, what kind of emergency. We're also looking into kung certain kinds of emergencies lang to, hindi ito pwede yung baka ibang siguro ito yung mga extreme emergencies like active shooter.
18: Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Samantala, sugatan ang 35 taong gulang na babae matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Makati. Natunto na rin ng PNP ang motorsiklong ginamit sa pamamaril. Nagbabalik si Ryan Lasigas.
18: Mag-alas 7 kahapon ng umaga nang paulanan ng bala ang puting SUV na ito sa Makati City. Lulan ng sasakyan ang 35 taong gulang na babae na target ng pananambang. Bagamat nakaligtas, nagtamo naman ito ng tama ng bala sa hita at binte. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagbuntot ng riding in tandem na suspect habang binabagtas nito ang bahagi ng Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyko, na-recover na ng mga otoridad ang motorsiklo na ginamit sa krimen.
20: Ito po ay nakuha natin sa ginawang back and forward tracking ng ating mga investigators at confirm na ito na po yung mismong motorcycle na ginamit. We were also able to recover some other pieces of evidence directly linking yung itong motorcycle dun sa crime na nangyari po.
18: Sabi ni Ko, pinasusuri na rin nila sa Land Transportation Office o LTO ang plaka ng motorsiklo para matukoy kung sino ang may-ari nito.
20: Yung po, yung plate number matches the plate number po na nakita natin dun sa CCTV, yung mga nakapture nating mga footage ato. That's why we are sure na ito po ang ginamit. And we were able to trace this dito po sa kung saan siya nakuha.
18: Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group o SITG ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero sabi ni Ko, maaring may kinalaman ito sa trabaho ng biktima. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Sa ulat sports, hindi na nagpaawat sa paghakot ng gintong medalya ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay matapos manguna muli ang Golden Boy sa Men's Vault Final 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Nakakuha ito ng average score na 14.599, sapat para masungkit ng Team Philippines ang gold medal. Matatandaang nakamit din ni Carlos Yulo ang gintong medalya kahapon sa Men's Floor Exercise Final. Habang nasungkit ni Yulo ang ika-apat na pwesto para sa Men's Parallel Bars Final na may 14.300 points.

0: Bumubuti na ang kalidad ng hangin sa Davao Region matapos ang naranasang haze na galing sa forest fires sa Indonesia. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Sa gitna ng patuloy na epekto ng transboundary haze sa Davao Region, na itala nitong Huwebes, 22 ng Setyembre, ang good air quality sa Tagum Air Monitoring Station ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR EMB-11, na itala naman ang fair air quality sa Malita Station, Digo Station at Kalinan Station. Ang fair air quality ay nagpapahiwatig na ligtas para sa publiko ang kalidad ng hangin. Ngunit andyan pa rin ang banta sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga individual na sensitibo sa polusyon sa hangin. Kinumpirma din ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na wala silang naitalang pasyente na nakaranas ng epekto ng transboundary haze, pero nananatiling handa ang SPMC kung sakaling may mga individual na magpapakonsulta o mangangailangan ng atensyong medikal dahil sa epekto ng haze.
2: Wala pa kaming nare-receive na patients admitted because of secondary to haze, no, for that. So, nakikita ko naman malawak naman ang Davao City, no? Pero again, we have to know the preventive measures for that.
1: Pinaalalahanan din ng SPMC ang publiko na sundin ang mga abiso ng Department of Health laban sa epekto ng haze, tulad ng pag-iwas sa matagal na exposure sa mga outdoor areas. Pinayuhan din ang publiko sa paggamit ng mask at sa madalas na pag-inom ng tubig.
2: The preventive measure is really to wear mask, no? Wear mask at all times just in case na you feel na ang amoy iba na, no? I think that's the best way really to prevent haze is to, kasi ma-inhale mo siya eh, for that. And that will cause respiratory infection.
1: Patuloy din ang monitoring ng DENR EMB-11 upang tiyaking mahatidan ng gabay ang publiko tungkol sa kalidad ng hangin sa Davao Region. JC Aliponga para sa Bayan.
3: Inaprubahan ng Transportation Department ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong sasakyan. Bukod sa public utility vehicles, inaprubahan rin ng kagawaran ang dagdag pasahe sa UV Express at taxi services. Piso ang magiging dagdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum na pasahe para sa unang 4 na kilometro, habang may dagdag na 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos na ang pasahe sa unang 4 na kilometro ng modern jeepney at dagdag na 2 pesos and 40 centavos naman sa mga susunod na kilometro. Para sa naghahanap ng ganap na ngayong weekend, bakit hindi subukan bisitahin ang My Manila Tourism Expo 2026 sa Ford Intramuros? Ang mga pwedeng aktibidad dyan, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
4: Gusto mo bang mag-time travel pabalik ng nakaraan? Achieve na yan sa Foro de Intramuros para sa My Manila Tourism Expo 2026. Bukod sa libreng admission, tampok dito ang 11 experience categories tulad ng My Heritage at My Flavor para ilapit ang kultura ng Maynila. Ipinakilala rin ngayong araw ang bagong taglay ng lungsod na Manila, My Manila. Ang ibig sabihin daw nito,
5: by Nick Wakis' idea, it's now sharing, Manila is not only for Manileños. Manila is your Manila. Everyone now can say, Manila, My Manila.
4: Ayon kay Yorme, mahalaga ang patuloy na pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya at dapat ay direkta ring napapakinabangan ng mga mamamayan sa lungsod.
5: We're very happy. Very challenging in Manila, but I'm really happy and grateful to those businesses who trusted the city government policy, directions and program. And we will continue to do so in helping businesses and provide jobs for everyone.
4: Katuwang din sa pagdiriwang ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, kung saan ibinida rito ang buhay at kontribusyon ni na Dr. Jose Rizal at Apolinario Mabini. Di gaya ng mga karaniwang expo, punong-puno ng interactive activities at atraksyon ng museo, gaya ng mga booths ng dangwa, eskolta at post office.
6: You can check out the Dangwa booth where you can make flowers and bring it home. You can check out the Eskolta booth. They have a lot of interactive activities scheduled every day. I think right now they have Mahjong 101, which is part of the Chinatown culture. So you can go check them out. Madami pa, my post office, you can write to your loved ones and the post office will be the one to send it for you.
4: Hindi rin dapat palampasin ang mga inihandang concert, film showing at special events na pangpamilya at pangturista. Bukas ito sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
7: Ang 3D Expo na ito ay nagtatampok ng iba't ibang mga pamana, pagkain, kultura at makulay na sining ng Kamaynilaan. Libreng libre lang mamasyal at i-explore ang kabuuan ng My Manila Tourism Expo 2026 at bukas ito hanggang September 27. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Elijah Canlas para sa Bayan!
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH. Bayan, 91 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Diane Kerrer ng inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value nung aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jemaa Mubarak para sa ating mga kababayan dyan. Inaantay lang po natin, kapapasok lamang na balita. Antay na natin ang ating reporter dahil mainit-init ito na kailangan na ika nga ay maibalita na natin kung saan na Mary Jane Velosa nakatakdang lumaya ngayong gabi ayon sa Bucor. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Diane Lear live.
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Diane!
3: Yes, sa Nords, kinumpirma ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang na nakatakbang lumaya si Mary Jane Velosa ngayong gabi. Ayon kay Katapang, inaayos na ang release papers para kay Velosa at inaasahang lalabas na siya ng Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City mamayang alas 8 ng gabi. Sinabi rin niyang personal siyang magtutungo sa CIW para naman sa paglaya ni Velosa. Matatanda ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga na binigyan niya absolute pardon si Velosa. Naaresto si Velosa sa Indonesia noong 2010 dahil sa drug trafficking at hinatulan siya ng bitay. Pero nagawaran naman siya ng pansamantalang reprieve hanggang napauwi siya sa Pilipinas noong 2024 at dito na nga ipinagpatuloy yung kanyang sentensya. Ikinatuwa naman ng mga mambabatas at iba't ibang grupo yung hakbang na ito ng Pangulo ng paggawad ng absolute pardon kay Velosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ayan, kapapasok lang yaman po na balita mula sa PNP. Samantala, sa iba namang mga balita, tumanggap ng parcel na naglalaman ng illegal na droga, inaresto ng BOC at PDEA. Alamin natin ang detalye live, ihatid sa atin ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK. DK? Okay, babalikan natin yung balitang yan ni DK Zarate.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, kumusta po tayong lahat? Ito po muli yung programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. At tabayanan po natin ang mga developments ng paggawad ng ating Pangulo patungkol nga sa absolute pardon kay Mary Jane Velosa na kung saan ay I think mamayang gabi na po ito lalaya at sinusundan po natin ang pinaka development ng mga kaganapan niyan. Samantala, sa iba pang mga balita, kauna-unahang Seytinawir, ipatawir Our Heritage, Our Legacy Workshop is nagawa na sa Pangasinan para sa documentation at pangangalaga ng cultural heritage. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
4: Naging matagumpay ang isinagawang kauna-unahang technical orientation at workshop para sa dokumentasyon at pag-iimbentaryo ng cultural heritage sa lalawigan ng Pangasinan. Ginawang aktibidad sa Season Auditorium sa Lingayen bilang bahagi ng Tourism Month ngayong Setyembre. Tinawag na Seytinawir, Ipatawir, Our Heritage, Our Legacy ang workshop na pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office. Layunin itong ituro ang wastong dokumentasyon ng cultural heritage para maisama sa Philippine Registry of Heritage at mapalakas ang pagpapayaman ng kultura at sining sa lalawigan. Tinalakay dito ang tangible heritage tulad ng mga gusali, artifact at historical sites, gayon din ang intangible heritage gaya ng mga tradisyon, kwento, kasanayan at lokal na kaalaman. Sa mensaheng binahagi ni Attorney Rondale Castillo bilang kinatawa ni Governor Ramon Bicco III, binigyan din ng patuloy na pagpapahalaga sa kultura kultura at sining ng Pangasinan, kabilang ang mga hakbang para mapreserba at muling mapalakas ang mga heritage site tulad ng Banaan Museum at Museo de Binalonan. Lumahok ang tourism officers, cultural workers, kinatawan ng LGU, higher education institutions at iba pang stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Samantala, balikan natin ang balita ni DK kung saan tumanggap ng parcel na naglalaman ng ilegal na droga, inaresto ng Bureau of Customs at PIDEA. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: DK!
5: Arestado itong isang lalaki matapos tanggapin ang parcel na naglalaman ng pinaghinalaang illegal na droga sa Central Mail Exchange Center. Na aresto itong claimant na magtungo ito sa EMS window para kunin ang naturang parcela. Ayon sa Bureau of Customs, maabot sa 743 gramo ng suspected raw ecstasy na may estimated street value na 3.1 milyong piso ang laman ng parcel. Dumating ang shipment mula Canada noong September 15 at idineklarang naglalaman ng mga bag at backpack gamit ang mga pambata, chocolate at iba pang mga laruan, footwear, sapatos at chinelas. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ng mga tao ng custom ang paniwalang illegal na droga na nakatago sa loob ng shipment. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:16 in the evening, DFA muling binigyan diin ang kahalagaan ng maritime cooperation at pagsusulong ng UNCLOS. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
6: Pinatunayan muli ng Pilipinas ang paninindigan nito sa pagprotekta sa karagatan, pagsunod sa international law at pagsusulong ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ginanap na United Nations General Assembly sa New York, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa iba't ibang bansa na palakasin ang international law at ang patuloy na pagtutulungan para sa seguridad sa karagatan. Binigyan din ni Secretary Lazaro na mahalagang protektahan ang mga critical maritime infrastructure gaya ng mga ruta ng kalakalan at komunikasyon sa ilalim ng dagat upang mapanatili ang malayang paglalayag at ekonomiya ng mga bansa. Gate pa ng kalihim, patuloy na makikipagkapwa tao at makikipagtulungan ng Pilipinas upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa mga karagatan batay sa UNCLOS. Kabilang naman sa dumalo sa assembly ang mga bansang Canada, Japan, Netherlands, Estonia, Bahrain at ang European Union. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, dako naman tayo sa Mindanao kung saan karagdagang ARBS o Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS ng Northern Mindanao na kinabang sa split project sa ginanap na stakeholders forum ng Department of Agrarian Reform. Gikan Iligan, alamin natin ang detalye kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dandy.
7: Matagumpay na naitaos ang Stakeholders Forum ng Department of Agrarian Reform sa pangunguna ng DAR-10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ng butihing Regional Director Zinaida Ding Omar Makadindang, ginanap sa PMB 24 sa Atrium Limkit Kai Center, Cagayan de Oro City. Dinaluhan ang okasyon ni DAR Secretary Conrado Estrella III at iba pang mga nasyonal at lokal na opisyal ng kagawaran. Nagbigay daan ang forum para makasalamuhat magkausap ang mga stakeholder katuwang sa pagpapatupad ng mga pang-agraryong programa ng pamahalaan. Highlight ang forum ang nagpapatuloy na pagpapatupad ng support to parcelization of land for individual titling o split. Ayon sa kagawaran, umabot sa 3,466 na ARB mula 5 probinsya ng Northern Mindanao ang nakatanggap ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at 2,492 na individual nakatanggap ng e-title. Sa klauso 5,200.8 na ektaryang lupaing pangsaka, nagbigay katuparan sa pangarap ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa na silang nagmamayari. Nagbigay ng bagong pag-asa sa mga benepesyaryong magsasaka ng rehiyon. Nakadaw pang palad at nakasalumuha din ni Secretary Estrella ang mga stakeholder mula iba't ibang sektor ng edukasyon, mga kabataan, LGUs at community partners. Dala ang adhikain at direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsusulong ng reforma sa agraryo at tuloy-tuloy na suporta at tulong sa mga benepisyaryong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, Certificate of Ratification para sa Provincial Development and Physical Framework Plan ng Zamboanga, Sibugay, opisyal nang ipinagkaloob ng DHSU, DODSUD. Para sa detalye, live iatid sa atin ni Leslie Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
8: Kesa noon sa formal ang iginawad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSSUD ang Certificate of Ratification para sa Provincial Development and Physical Framework Plan o PDPFP 2024-2029 ng lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang naratipikahang PDPFP ay magsisilbing estratehikong gabay sa pagpaunlad ng espasyong paggamit ng lupa, pagpaplano ng infrastruktura, pag-unlad ng ekonomiya, kaligtasan ng kalikasan at katatagaan ng probinsya sa mga susunod na taon. Tinanggap ni Sibugay Governor Dorsey Ann K. Hopper kasama ang Provincial Planning and Development Coordinator na si Engineer Venancio Ferrer III ang Certificate of Ratification sa ngalan ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay at ng mamamayan ng dalawigan. Ang seremonyal na paggawad ay pinangunahan ng mga opisyal ng DSSUD kabilang sina Senior Undersecretary Henry Yap, Assistant Secretary Mylene Rivera at Regional Director Ibani Padaw. Ang mahalagang yugtong ito ay sumasalamin sa pagtutulungan ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay, DSSUD Region 9, mga lokal na pamahalaan, mga katawang na ahensya at mga stakeholder sa paghubog ng isang masa organisado na papanatili, matatag at handa sa kaunlarang lalawigan sa pamamagitan ng isang malinaw na o malinaw na balangkas para sa susunod na mga taon. Patuloy na sumusulong ang Zamboanga, Sibugay gamit ang maayos na pagplano, may pananagutang pag-unlad at sama-samang pagkilos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon, sinabing walang ghost projects sa Taguig. Para sa detalye, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Iniulat ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang nakitang ghost projects sa Taguig City batay na rin sa isinagawang investigasyon ng ahensya. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee sa 2027 proposed budget ng DPWH, tinanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Dizon tungkol sa status ng investigasyon sa mga infrastructure projects sa lungsod. Dito sinabi ni Dizon na wala silang nakitang ghost projects base sa isinagawa nilang investigasyon. Ayon sa talihim, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa mga flood control projects sa buong bansa, kabilang na ang 107 projects sa Taguig na pawang may mga nakita namang accomplishments. Ang pahayag nito ni Dizon ay kasunod ang mga naging pagtatalo ni Nakaitano at Senator Ping Lacson kaugnay ng alegasyon ng mga anomalya sa flood control projects sa Taguig. Nauna nang sinabi ni Lacson na may mga ghost project at maling paggamit o ano ng pondo sa mga reclamation projects sa Taguig. Itinanggi naman ito ni Cayetano at iginiit na walang ghost projects sa lungsod. Samantala, sinabi rin ni Dizon na 19 contractors ang nakasuhan o na-refer na sa para sa criminal at civil cases habang 11 contractors ang na-blacklist kaugnay ng flood control investigation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 7:23 in the evening, maraming salamat Nympha Asuncion. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranan ng paalala.
10: Nausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:27 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. May mga latest na kaganapan po tayo na inaabangan sa iba't ibang mga balita na ating sinusubaybayan, at isa na dyan syempre yung si Queenie, no? Yung low pressure na naging bagyo na pinangalan ng Queenie, pero malayo nga sa, well, nasa Philippine Area of Responsibility, pero hindi daw ito magdudulot na anumang pag-ulan sa area since it's outside, it's medyo malayo, no, from the extreme north Batanes area, 700 kilometers away from the mainland. So I think okay lang tayo, no, okay lang tayo within this weekend. Although sa Mindanao and Visayas, ayan, magkakaroon daw ng konting pag-uulan in some areas. Bunso naman ito ng ITZZ, no, na kung saan ay doon naman sa Mindanao, sa amin doon, eh medyo okay naman, no? Medyo ganun din naman. Sanay na kami when it comes sa mga ganyan na pag-uulan. Although yung mga buhos lang, yung malalakas na buhos talaga, yun lang yung talagang sana eh wag na. Because even habagat, no, nagdudulot pa rin ito ng mga flash floods in some areas of Mindanao, lalo na sa Central Mindanao. Kaya hopefully, sana, no, ay maging mas maganda pa yung mga weather or weather natin sa mga susunod na araw.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Uyon, no? Kaya natin sinabi na medyo marami yung kaganapan na inaabangan natin, mga balitang pumapasok sa atin, because kanina nga po, kanina umaga lang, actually, no, ay inanunsyo ng ating Pangulo na magbibigay ng absolute pardon si kay Mary Jane Veloso. Tapos kagabi ay pinirmahan na ng ating Pangulo the extension of the barangay and the SK elections, no? Na kung saan kahapon or kagabi ay kausap lang natin, supposedly dapat November 2, if I'm not mistaken, November 2, yung election sa barangay and SK election, no? But apparently, no, ayan, pinirmahan na ng dahil may ipinapsa na batas para sa extension ng BSKE na kung saan ay kinatigan naman ito ng ating Pangulo at pinirmahan niya yung pag-extend. So, the election will be on 2028. Pero may mga karampatang versions o kaya sa batas na iyon na kailangan obserbahan ng local government unit, ng ating mga barangay, ng barangay LGU, doon sa naturang extension. So yun yung hopefully, no, sana may makuha tayo para mas ma-explain, no, pero standby lang kayo dito sa Radyo Pilipinas dahil isa po yan sa pag-uusapan dito sa ating himpilan. Samantala, isa naman sa nakakabahala, no, ay yung incident ng shooting incident in schools. Ano na nga ba ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan, mula sa iba't ibang sektor na kung saan lahat tayo bilang magulang ay apektado dito sa usapin na ito. Dahil nakikita na, although gaya nga na nabanggit natin, no, or nabanggit ng ating nakapanayam from the Salam Ateneo, na kung saan ay si Brother Mussolini, no, ay kung saan nasabi nga niya is that it's not only a local issue but it's now becoming a global issue itong shooting incidences sa mga iba't ibang eskwelahan. Ang alam natin actually matagal na ito nangyayari sa ibang bansa, particularly in US, pero unfortunately ay

0: detalye or para makuha tayo ng detalye patungkol dito, makasama natin from our spokesperson na Secretary General ng National PTA, si Ma'am Maria Regina Corazon Sibal. Ma'am, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong oras.
1: Magandang gabi po, Sir Nord, sa lahat po ng nakikinig po sa ating programa ngayon pong gabing ito.
0: Ayan, dito po sa Radyo Pilipinas. Anyways, ma'am, ano po ang masasabi ninyo? Una sa lahat, ano po ang masasabi ninyo sa current situation, the safety of our students in the class, yung mga shooting incidents na sabi nga ng ilang mga professionals and experts na this is becoming a global issue, not only entirely sa ating bansa, kundi this is a global issue that everybody should learn and address.
1: Yes, totoo po yan, ano? This is not isang bagay na sa Pilipinas lang po nagiging prevalent. Ito din po ay isang issue at usapin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging risk kasi sa ating mga estudyante yung exposure, no, sa maraming bagay. Dati, ang komunidad lang natin, nasa kapitbahay mo, sa tahanan mo, ngayon naging malawak ito. In fact, banggitin ko yung consultation limbawa ni DICT nung nakaraan tungkol sa Roblox na game, no, na even yung mga developer ng Roblox nagpunta sa Pilipinas kasi nagiging avenue ito kung saan na-expose yung mga bata. Excuse me. Hindi lamang sa mga kapwa nila bata, kundi din sa mga matanda.
0: Yes.
1: At pag tingin nila sa social media, sa Facebook, sa TikTok, nakita agad nila yung mga nangyayari sa ibang bansa na may violence at minsan ang nakakalungkot, nabibigyang atensyon yung mga negatibo. So akala nila, kung gusto namin ng atensyon, baka ito yung paraan para mapansin ako, maging sikat ako. Na hindi dapat nating natutugunan. Tapos halimbawa katulad noon, sinasabi nga ng foreign policy, no, yung mga platform like social media exposes our kids and also the games that they play. Kasi 'di ba dati nung bata tayo minsan tatanungin natin, 'di ba, controversial yung mga computer games, sinasabi causing violence lalo na sa panahong ito, no, napakaraming games at minsan nagiging celebrity pa yung mga magagaling dun sa mga games na ito. At hindi lamang naman yung skill na de-develop. Tandaan natin, may mga group chat yan, di ba? Recently nga, pati Discord, di ba? Binan panandalian ng DICT. Kasi naisip nila, nagiging avenue ito na nagkakaroon ng exchanges. At nagagamit din itong mga platform, hindi lamang yung social media, pati yung gaming platform, kasi may chat, na mag-bully or mag-ano ng ibang tao. At minsan, nagpo-progress ito. Hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa nga, yung Roblox, binan yan, lalo na sa Middle East, bawal yan.
0: Okay.
1: Complete ban. Dahil iniisip nila na itong mga ito ay platform to promote violence and teach violence and expose the kids to violence and put them at risk. Yes,
0: okay.
1: Sir. Yes, Sir Nard.
0: Nabanggit mo with regards on those media platforms, yung Roblox, yung Discord, and lagay ang nabanggit na kahit napigilan mo sila in one avenue, gagawa naman sila ng ibang paraan para magkita-kita sila ulit o kaya mag-usap-usap sila. Pero sa tingin niyo po sa organization ninyo, yung nakikita niyo po ba yung konkretong hakbang na ginagawa ng DICT kasama yung mga magulang, guro, advocates na gawing mas ligtas ang mga online platform katulad ng Roblox sa ating mga kabataan, o totally talagang iban na lang, wala na, hindi sila pagamitin?
1: Mahirap yung total ban, no? Kasi tayo nga nung kabataan natin, pag the more na pinagbawal mo, di ba, mas gugustuhin, mas pipipilit. So, ang pinupost namin noon nung nagkaroon ng consultation with DICT, ay magkaroon ng mga mechanisms. Kasi, tandaan natin, yung mga platform na to, hindi lamang nila ina-expose yung kabataan dun sa violence, pero tandaan natin, may mga sexual predators din dyan na hinihingi yung information nila o humingi ng larawan kapalit ng ano. Nung sa ML, maghingi ng skins o kaya nung mga items doon kapalit ng larawan or information.
0: Yes.
1: So this put hindi lang our kids at the risk of violence, pero pinuput sila at risk na nagiging victim sila ng mga masamang may balak noon sa internet. So sa amin naman, nung kami ay kinonsult dito, talagang very strong yung aming recommenda na sana ay magkaroon ng mas mahigit

0: fit na measures, lalo na kung ang gagamit ay bata, yung identification measures ba? At paano ba magagawa na, kunyari ba yung mga platforms, yung mga gaming, kahit sino eh, pwede mong makasama. At yung chat noon, minsan unfiltered. Diba? Dapat pag yung bata gagamit, imagine, meron kami experiences na yung mga bata natutong magmura. O may mga sinasabing sexual, no? Na nagugulat na lang yung magulang. Saan pa nila nakuha ito? Only to realize na ito pala ay nakuha nila sa mga group chat, doon sa mga gaming platform, kasi ang kausap nila ay higit na matanda. So parang ang isa doon sa mga pinaano namin noon, eh baka naman pwedeng pag nagkaroon ng ginagawa yung games, no, merong paraan pag bata ka na may filter o mas mahigpit yung pag sieve ng mga salita, yung mga censored words, no. At yung kung maari na yung grupo, lalo na kung bata ito at minor de edad, eh sana ay magkaroon ng mekanism na maisama sila sa kanilang grupo, hindi yung parang sobrang tanda yung kausap nila, baka mamaya at risk na. At lalo na yung mechanism for safety of the children, especially for those that can interact with the children, should have extra mechanisms. Ito yung recommend namin during our dialogue with the DICT. Mm-hmm. At ang alam namin ay ito din ay in-echo ng DICT for consideration nung pumunta dito ang mga representatives ng Roblox. Pero yun nga, dapat maano kami na nirecommendan na din namin na social media and gaming is isang factor. Ang isang lagi namin ina-advocate ay sa mga magulang, no, na dapat ma-inform.
1: Yes,
0: so, kasi ang unang exposure mo dyan ay bahay. Una, sinasabi natin, magkaroon sana ng paraan na hindi ginagawang daycare ang iPad o ang computer, no?
1: Babysitter.
0: At yung huli nga, yung kahapon, nagkaroon kami ng consultation sa Department of Education.
1: Uh-huh.
0: Kasi nag-reflect po dun sa ating international na study, yung PISA, no? Na ang Pilipinas, napakataas ng increase niya in terms of bullying and violence.
1: Oh, okay.
0: So, yung consultation na ginawa ka pa, at siguro hindi lang ito nasa papel. Random natin, kasi recently, di ba, napakaraming incidents ng shooting at violence ang nangyari sa paaralan. So, ito ay parang scaled up na violence. Minsan, ito ay paggante ng bata na gumawa ng violence. Minsan, ito ay dahil nararamdaman nila na kulang sila ng atensyon o may mga pangangailangan na feeling nila na bully. Eh. So, lagi inaano namin on a policy level, we've always na ano naman kami dahil naimbita kami kasama ng ibang mga grupo ng guro,
1: which leads me to my question. Gaya nga po na nabanggitin niyo, there are some series of consultations na kung saan yung inyong organization ay nakakasali. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon ng expert pagkakaroon ng dialogue ng experts and so as yung mga concerns, no, those communities and organization that are concerned with regards dito sa pinag-uusapan natin, paano nakakatulong yung ganitong collaborative approach para maiwasan yung exposure o kaya yung pagiging babad ng mga bata sa totoong buhay? Kasi sometimes, alam nyo, yung nabanggit mo din kanina with regards doon sa pagbili ng skin o kaya yung pag-upgrade ng mga equipment nila, mga ganito ganyan, they cannot do that without the assistance of a parent o kaya ate nila o kaya yung ano, kasi they buy it online, GCash, yes, mga wallets, yes, na ganyan, which they do not have access. Pero ang problema, dahil humihingi lang, kumakalabit ng konti, tapos na pagbibigyan. So those are some measures na dapat na talagang alamin natin saan nila din sana ginagamit, no. Have those forms of initiatives been brought up during those series of consultations?
0: Yes. Actually, ito po yung dinano namin, no, nung nagkaroon ng consultation sa DICT, na sa DepEd, kasi more of the ano yung nangyayari sa school and sa community. On the IT level, nung kausap namin yung DICT, isa sa mga point na ni-raise namin, yung incidence na yung bata gagamitin yung credit card ng magulang.
1: Yes, definitely.
0: Na napakadali. Minsan hindi alam na gulang. So we were asking if there could be additional safeguards on the development end, na pag minor siya, hindi basta magamit. Pero ang mas nakakatakot dito, sa totoo lang, sa aming mga magulang, no, yung mga bata na may nakakausap sila doon sa platform.
1: Yes. Tapos, parang may nag-order,
0: Oh, padala mo sa akin yung information na ganito, papadalan kita, bibilan kita ng skins.
1: Kaya, picture mo lang yung ano, picture mo lang yung credit card, tapos sa likod niya, makukuha na yun.
0: O kaya, buting credit card lang. E minsan, hihingi ng mga compromising picture, yung mga... Ang may incidents po tayo na na-report niyan na parang mga compromising pictures ng bata, yung mga young teens atin or even mas younger na maghingi ng larawan.
1: So we're not talking only about these shooting incidences, but so as on the personal perspective aspect, ditong mga privacy ng mga kabataan natin ay nadadamay din.
0: Yes po, napakaraming issues na in-open kasi habang ino-open natin ang sarili natin sa mas maraming information and connections using social media, these games, we are also exposing ourselves to the risk. So dapat mas marami pong safeguard to protect our children kasi dito sila nakakakuha ng idea eh. Sa Pilipinas, when have we ever had these mass shootings or bringing this? Before, we had incidents of this happening in the US, pero kasi nababalitaan nila. Tapos minsan, di ba, alam niyo yung panahon na yung mga kriminal nagiging bida sa pelikula. Parang ganun. So nakikita nila na, halimbawa sila ay nangangailangan ng atensyon at gusto nilang madinig sila. Ginagawa nila itong mga extreme things because nakita nilang nabalita ito, na trending ito nung sa ibang bansa.
1: And,
0: so
1: nakawin nila. And then minsan kampaante sila that the violence or edad na pwedeng ikulong ay hindi daw sila kasali. There are some cases na ganun, di ba?
0: Ginagamit po yun ng kabataan na kaya nga, di ba, minsan meron din tayo sa kongreso natin na inaano na ibaba ulit yung age na responsibilidad sila, no? Kasi kumbaga, dahil informed sila. Pero yun nga ang nakakatakot eh. Informed sila, alam nila.
1: With regards doon sa nihilistic turn, etong lumalabas na that there are certain groups, napag-usapan po ba yan sa inyong organization? And how do you guide our parents so as well, no, sa mga ganitong usapin?
0: Yes. So, sa amin naman po, sa network po ng mga magulang, syempre, hindi naman po perfecto lahat ng sistema, no? Nagkakaroon kami ng mga paraan upang dinidisseminate po or nagtatanong kami unang-una, hinihingi kami ng mga report o mga tanong o incidents na kailangan tutukan mula sa ground, no? Sa ating school level na dumadaan po sa ating mga officers ito, sa mga LGU level natin na officers at sa national. Pag hindi nadulog, iyon yun. So, doon din namin nakikita on the ground yung mga, kanya na nagkakaroon ng mga grupo-grupo diyan na parang nagkakaroon ng sa online, ano. Kaya nga, I think that's also the reason why DICT for a time, no, binan yung Discord, tapos na-discover nila, ginagamit din pala sa pag-aaral, no, yung mga grupo-grupo.
1: Like the Telegram.
0: Na parang may mga channel or groups yan na minsan because napaka-open ng ating social media, no, na kahit sino ay pwedeng gumawa ng isang Facebook group, Discord group, at yung iba nga nabubuo doon sa loob ng gaming platforms, no. Kaya nga ang inano din namin na isang polisiya is if there would be information, more information, then not just in the school for the students so that we can make sure that we informed on the danger and risks of these kind of platforms to them and how that they can make themselves safe. Pero policy din para sa mga teachers at sa mga parents, no, na magkaroon ng information. Actually, yung isa sa mga pinag-usapan kahapon sa DepEd is yung mas intensive na parents orientation na hindi dapat sa umpisa lamang. At lalo na sa public school, na kasi sa private, meron yan usually na series eh. Pero sa public school, sana nagkaroon ng series na ito na ini-inform yung mga issue. Hindi lang yung parents orientation na, oh, ito yung mga gagawin sa eskwelahan, school calendar.
1: Hindi lang yun. Pero, tama. Oo.
0: Para tinuturuan mo rin yung mga parents yung mga danger and risk because kung ano yung nangyayari. Yes. Kasi minsan, hindi mo masisi yung magulang na
1: hindi din nakatutok sa mga pangyayari.
0: Nagtatrabaho. Or stress sila.
1: So
0: minsan, hayaan lang. So, dapat magkaroon din ng, ang isa sa mga nilabi din namin ay maging involved, hindi lamang yung eskwelahan, parent, teachers, pero yung barangay, no? Ma'am, kasi yung barangay, alam nila eh, kung ano yung sino yung batang napapabayaan.
1: Ma'am, kanina, nabanggit mo with regards sa taas, pagtaas ng rangko o kaya numbers natin when it comes to PISA. At nagpapakita ito yung pagtaas ng bullying o kaya yung karahasan sa mga paaralan natin. With those series of consultation na naganap with DepEd, ano po yung mga particular na hakbang na ginawa at lumabas doon sa mga pag-uusap na yun?
0: Yun, kasi yung consultation po namin kahapon, ito'y the one that involves the providing a safe home school environment and addressing these issues, yun po yung aming policy and key recommendations sa ginawa ng iba't ibang sektor. Kasi nga, DepEd would be able to make recommendations on a policy level. So kahapon po, nagkami-kami ng umaga, buong umaga, nagkaroon ng sit-down discussion with ilang-ilang grupo ng magulang, guro, at ibang sektor po, advocates. No? So isa dun sa mga nakita nga dito ay yung pagtaas ng bullying. So ito ay ina-address na una, bakit siya tumaas? Maaring dahil nga dun sa increased violence na nangyari sa eskwelahan. At ang isa ay because dati hindi siya nare-report. Tapos ngayon, na i-report na o na ibabalita siya. So, yes. Yun yung mga, na, isa sa mga, no. And one of the things that everybody was alarming, siyempre, i-emphasize namin na hindi natin tatanggalin yung responsibilidad ng magulang. So, yes, siyempre, hindi natin pwede ipasa yan, di ba? And then, ano din yung mga mekanismo na inirekomenda sa paaralan, no, na magkaroon ng mas intensified na curriculum o parang yung parang dati kasi nawawala ng GMRC, di ba? Yung parang nakafocus tayo sa academics na yes, nakalimutan na yung development and values ng mga bata. So ito ay parang hininga na magkaroon din ng intensified policy upang ito ay mapaigting, no? At also kung ano yung mga mechanism na para ma-involve, sabi nga natin kanina, nabanggit ko na yung paano ma-involve yung barangay sa reporting ng mga risk, no, at sa pagtulong dun din dito, pati yung paano yung mga parents magkaroon ng mas intensified information campaign. Kasi yun nga, kami sa NPTA for the past years, no, we have been also lobbying kasi na magkaroon din ng pondo at least for the public school, kasi private meron yan usually, no? Bayad nila yan eh sa public school, magkaroon sa public or schools, magkaroon ng funds ang government para magkaroon ng information campaign or yung mga legitimate na knowledge para ma-inform yung ating mga magulang.
1: Gaya nga lang sabi mo kanina, basta hindi lang PTA na may mga announcement, may mga payment, may mga organization, o kaya may monthly dues. But anyway, sayang ma'am, kulang ating oras. Bilang panghuli, ano na lang po ang mensahin nyo para sa ating mga parents na nakikinig sa inyo?
0: Una-una po, maraming salamat po sa pagkakataon dito sa Radyo Pilipinas at sa inyo po, Sir Nords, for this wonderful opportunity to share insights tungkol po sa mga nangyayari sa ating kabataan. Ang siguro ang isa na, ang pinakamahalaga po nating matandaan, it takes a village to raise a child. Hindi po ito responsibilidad lamang ng eskwelahan, kundi ng magulang at ng iba't ibang even ng government at iba't ibang sektor. Pero mahalaga po na kahit po anong numero, kasi we look at numbers of PISA and other reports, regardless of the number, tumaas o bumaba, ang mas mahalaga po ay isipin natin na bawat isang bata ay importante. It doesn't matter how many points we increase or how many points we decrease. What's more important is each individual child is important and all the measures that we should be able to provide, the love, the care, and the support in the home from the parent side, to be supported by things that happen in the school. At sana po nananawagan tayo sa mga magulang, kapwa natin magulang, na sana po ay mas maging tutok tayo sa ating mga anak. Sa ating paaralan, sana po ay magkaroon din tayo ng mga paraan upang mabantayan ito, kasi tayo po ay dapat magtulungan para po ang ating mga bata, anak, at mga kabataan ay nasa paaralan na safe at wala silang takot at maging ito ay isang environment kung saan sila ay mag-thrive at mag-ano at hindi lang po it, kailangan po ang pagtulong-tulong natin ng ating magulang, mga guro, school administration, komunidad, government, and even po kahit hindi kayo magulang, no, mahalaga po na naging bahagi tayo ng advocacy in helping our children to be the best version of themselves and to be better Filipinos in the future.
1: Ayan, maraming salamat po our spokesperson, Secretary General ng National PTA, Ma'am Maria Regina Corazon Sibal. Maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you very much, po.
1: Mabuhay po kayo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tuloy-tuloy tayo at itong maganda pag-uusapan natin kasi after the successful, kung masasabi natin, kumbaga ay successful nga talaga yung nangyaring Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan ito, kukuha naman tayo ng komento with regards sa binuo naman sa BARM government yung Bangsamoro Association of Former Members of Parliament. Ito yung mga naunang miyembro mula sa BTA 1 and then BTA 2 and those who kumbaga is served during the transition period of the Bangsamoro government para magbigay ng edukasyon para sa papasok na kumbaga official, masabi natin na official, halal ng bayad ng mga members of the parliament. The founding president of the Bangsamoro Association for Former Members of Parliament, kasama natin via Zoom, Attorney Maisara Damdaman Latif. Attorney, magandang gabi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio.
1: Ayan.
3: Anchor Norris Maguindanao.
1: Waalaikumsalam.
3: Yeah, so matagal na talaga ako hindi nakabisita dito.
1: Kaya nga eh. But anyways, ito kumbaga masasabi natin you are the guiding light of now elected officials of the members of the parliament. Kung ano man yung natutunan nyo, kung ano man yung mga naiambag nyo, BOL sa 11054, being crafters of this law, and then running the government for the first BTA and then sa mga pagkakataon na nagsilbi kayo ay ipapasa nyo naman dito sa mga bagong uupo na halal ng gobyerno or halal ng taong bayan na members of the parliament. First and foremost, paano nabuo itong Bangsamoro Association of Former Members of Parliament?
3: So, ito ay bunga ng Parliamentary Resolution 562. Ibig sabihin, ito ay pinasa ng plenary, inapprove ng mga members ng parliament noong November 2025. And then thereafter, yung ating butihin na speaker, Muhammad Yakov, ay sinuportahan yung resolution na yon ni MP Rasul Mitmog Jr. na nagsasabi, nagsasaad na there shall be an established Bangsamoro Association former members of parliament. So, nagkaroon ng botohan no, sa Board of Trustees at saka Execom yung during the August 17, 2026. No? Parang ang tagal nga bago nabuo. Pero sa wakas ay naitatag na nung August 17, 2026, this year lang. And then thereafter, nagkaroon naman ng adoption ng Constitution and Bylaw para legal na siya na ma-establish. Wow. Mm-hmm. Yes. Oo. Ngayong September 4, ay meron ng Constitution and Bylaws. And then, hopefully, ngayong parating na October 22, magkaroon naman ng General Assembly para doon naman sa mga papalabas na ng mga member ng parliament na more or less 116 former MPs.
1: Ayun.
3: Batch 1 hanggang batch 3.
1: Ayun. Okay. So, sa ngayon, yung formulation ng organization ngayon, ng association, ano po yung mga miyembro nito sa with due respect sa bylaws?
3: Okay, so yung mga members dito ay former members of the Bangsamoro Transition Authority Parliament as well as yung mga gagraduate sa 2031.
1: Okay.
3: So, ibig sabihin, mga former MPs, former member of Parliament.
1: And its composition member. Rather. Its composition, you being the, president, the,
3: Yes, I was elected president of the association.
1: Uh-huh.
3: And then, meron kaming board of trustees.
1: Ayun, board of trustees, okay. Okay.
3: And then, magkakaroon din ng, series of activities.
1: Yes.
3: For the incoming members of parliament. No, ibig sabihin, itong regular parliament na mga members na na-elect ngayong last election itong September 14, 2026, mm-hmm. ay mag-take oath sila sa October 30, 2026, mm-hmm. and then thereafter ang Bangsamoro Association of Former Members of Parliament ay magkakaroon naman ng mga mentoring and coaching yan. Activities.
1: Okay.
3: Yun. Ito yung and then parang magkakaroon din ng ano legislative preservation ng Bangsamoro Transition Authority legislation.
1: Oh, parang ito yung ginagawa nila sa House and the Senate, that they, if there are new members of the Senate, bagong halal din, they would go a certain orientation, a certain parang crash course with regards on how is the parliamentary, ganito ganyan, no? Eh kaso sa kaso kasi ng Bangsamoro government, eh wala naman sila mapupuntahan with regards on an actual functioning parliament kasi the first parliament is in Bangsamoro na kayo nga po yung unang umupo as first members of the BTA, no? During the transition authority or transition commission. With regards to that, ano yung mga aasahan natin ng mga bagong halal or halal, no, na mga members of the parliament doon nga sa nabanggit ninyo na activities together with the newly elected members of the parliament?
3: So, itong ating bagong asosasyon ay magkakaroon siya ng mga series of competency building trainings for new members of parliament together with the BTA, together with the Bangsamoro Parliament. Nagkakamali pa ako, BTA. Patapos na po ang BTA sa 30 na Oktubre. So, ibig sabihin po, ito po ay magkakaroon ng partnership with other institutions like yung mga donor agencies na the Foundation for Democracy at BARM government para magkaroon po ng capacity building yung ating mga new MPs at magkaroon ng transfer of learning from yung wisdom, yung expertise, yung knowledge ng former MPs na umupo for 7 years ay maituro nila o kaya maipasa naman nila, sabi mo nga kanina, passing the torch doon sa mga parating naman na bagong member. Kasi may parating na
1: 48 na bago,
3: ha? Oo. 32 lang yata yung na-retain.
1: Ah, I see. 32 yung na-retain, then 48, mukhang majority yun, ha? Yung mga bagong pumasok, ha? But anyways, with regards to that, ano nga yung tanong ko? Nakalimutan ko. But anyway, doon sa inaasahan natin, nakuha ko na. yung association, is it under the Office of the Chief Minister or is it Bangsamoro government or who sustain this association?
3: So for now, ang under siya ng Office of the Speaker kay Speaker Yakob. Under siya ng Office of the Speaker kasi yan yung tenor at intent ng parliamentary resolution 562.
1: I see. Okay. Okay, maganda, no? With that, ano ang nakikita natin? I mean, ako for me, I'm very thankful na talaga andyan kayo na tutulong sa ating mga bagong halal na mga members of the parliament. Ano ang pwedeng mensahe mo sa kanila with regards on what will they expect upon pag initiate na ang inyong association?
3: So ang ating first mga priority would be capacity building activities for the new incoming regular members of parliament and also offboarding activities for the outgoing members of Bangsamoro Transition Authority Parliament. And then pangalawa, there would also be mentoring and coaching activities on how to become a parliamentarian, no, with regards to their mandate in terms of legislation, yung paggawa ng batas, and then representation, yung pag-represent ng voices ng ating mga mamamayan sa baba, and then oversight, yung pagtingin ng mga budget at mga pag-scrutinize ng mga batas. So yung tatlong main mandate ng ating members ng parliament ay ituturo natin at paiigtingin natin ang pag-train sa kanila kung paano natin nagawa nun at para hindi naman masayang yung ating efforts sa 7 years and transition period. And then yung importante, yung pangatlo, is ma-preserve yung legislative history, yung institutional memory. Kasi hindi naman porket meron ng Bangsamoro Parliament ay yung ating 7 years ay mawala. So dapat ito ay mas ma-strengthen pa dahil nakabuild naman na tayo ng mga institutions. So strengthening at saka preservation ng legacy ng ating Bangsamoro Traditional Authority Parliament.
1: Okay, last na lang. This association will be continuous up until the Bangsamoro government, the members of the parliament or the Bangsamoro parliament will be needing the assistance of this association. E tuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay suporta. If ever with the coming years and the new incoming, no? Ganun ang magiging cycle, tama ba?
3: Yes, actually, yung ating association, Bangsamoro Association of Former MPs ay parang sa Westminster Foundation for democracy sa ating mga parliamentarian across the globe. Meron silang mga association ng former MPs na kung saan yung mga hindi pa yung nag-graduate na ay bumupunta doon at nagseserbisyo pa rin ng community.
1: Ah, wow.
3: And then after that, pag naman tumakbo na naman sila, magiging active member sila naman ng parliament. Tapos yung mga iba naman na nag-graduate, pasok naman. So parang revolving door,
1: yes,
3: lang na continuous professional development, mm-hmm, yung mangyayari sa kanila na hindi sila mawawala sa community. At isa pa, yung kanilang institutional memory, yung capacity nila na mag-unite ng mga factions.
1: Sana!
3: Pwede silang magamit, no, yung connections nila na ma-unite natin at maging non-partisan or across political parties yung development. Hindi dapat na dahil may mga political parties ay naka-concentrate lang doon yung power, kundi ma-distribute din sa lahat ng mga members at saka mapagserbisyo na mas maigi yung ating taong bayan.
1: Ayan. And then, on a personal note, how is this resolution and so was this new task given to you as the president of the Bangsamoro Association, former members of the parliament, in such a way gave you the opportunity to still serve Bangsamoro? Well, you still even serving the Bangsamoro out of your capacity being a government or under the Bangsamoro government or on a personal capacity. Pero eto, napagbigyan kayo ulit. How is it on a personal note?
3: Oh, okay. So on a personal note, it was really an unexpected surprise for me to be nominated and to be elected by the Board of Trustees and the members of the Parliament during the parangal, ano. So it is for me a second opportunity, which is very rare, to go back to the Parliament, but this time as an advisor, as a senior member, as a senior advisor already.
1: Ako senior na.
3: O, kasi marami ng mga kabataan na pumasok.
1: Yes.
3: Ngayon na mga members ng parliament, I think meron pang less than 25 years old. Merong between 30 to 35.
1: Oo.
3: And then merong 35 to 40 na karamihan sa kanila.
1: Yes.
3: Talagang new, bago lang sa parliament. Oo. So, ang magiging role talaga namin is advisory. Senior members ng parliament,
1: so,
3: na advisor.
1: Okay. Would there be an office?
3: So, napakaganda ng role namin.
1: Would there be an office in the Bangsamoro government? Or parang anytime that you'll be needed by the parliament lang? Parang ganun?
3: We, under the parliamentary resolution, meron kaming opisina
1: sa
3: Bangsamoro parliament mismo.
1: Mm,
3: and then meron
1: na
3: din kami dito sa Manila Liaison Office.
1: Ah, wow, ang ganda.
3: Meron kaming office.
1: Oh, well, it's nice to hear that you're back again serving the Bangsamoro government on truly the what is needed by the newcomers, new breeds of the members of the parliament. Sabi mo nga kanina, 48 on versus 32. Naku, grabe, dami. Parang super majority na ata sila or majority na talaga sila. Anyways, maraming salamat, our founding president ng Bangsamoro Association of Former Members of the Parliament and so as former member of the Parliament ng BTA 1, Attorney Maysara Damdaman Latib. Magandang gabi, maraming salamat. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam and magandang gabi sa inyo lahat and especially you, Nords.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, Attorney Maysara Damdaman Lati from, siya po kasi yung una or one of the members of the Bangsamoro Transition Authority 1, kaya tinatawag na BTA 1, no? That served for more than at least 7 years, BTA 1 and BTA 2, na kung saan eh, talagang doon sa period na yun eh, talagang nasubukan yung kanilang kaalaman on the members on the parliamentary procedure, on the passing of legislation, and so as how to run the parliamentary government. So yun yung ibibigay din nila na tulong para sa ating papasok na mga members of the parliament. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: DSWD na nawagan at hinimok ang publiko na bigyang galang at dignidad ang mga taong may pinagdaraanan sa kasalukuyang sa kalusugang pangkaisipan at psychosocial crisis. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report. Nananawagan at hinimok ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na magbigay galang at dignidad sa pakikisalamuha sa mga taong dumaranas ng problema o hamon sa mental health. Sinusubok ng krisis ang kanilang kalusugang pangkaisipan. Bawat tao ay may mental health condition o may pinagdaraan ng psychosocial crisis na dapat ay maayos at may dignidad ang pakikitungo sa kanila. Igalang ang privacy na may pagmamalasakit ayon sa tagapagsalita ng kagawaran, DSWD Assistant Secretary ASEC Irene Dunlao. Anya, ang kanilang mental condition ay hindi dapat ginagawang palabas sa publiko, katuwaan o libangan, o ginagawan ng content para lang makahakot ng views sa social media. Dapat manaig ang respeto, pag-intindi at pagmamalasakit sa kanilang pinagdaraanan. Bigyang dignidad ang kanilang pagkatao. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 8:08 in the evening. At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, mga engineers natin, Engineer Marvin Toledana, yeah, si Rose nandyan din, and so as sa ating mga producers, si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer for tonight ay si Adan. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo on a Monday next week. Dito lamang sa ating program Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Oras 8:09. Happy weekends! Magandang gabi!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
5: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Music and memories. Music and memories.
7: Light the corners of my sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: ngiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alberto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tuwod sa publikong preparado. Kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738, Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Go Agri! Go Agri!
2: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan.
3: Go Agri! Go Agri!
2: Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan.
3: Go Agri! Go Agri!
2: Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Go, go, go, go Agri!
2: Great opportunities in Philippine agriculture.
4: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: lalo para lalo pa po tayong tangkilikin kasi magugustuhan yan ng international investors kung nakikita na inaayos natin yung ano yan, no? Whole of country approach and even at the product level, even at the company level. Kaya napaka-importante po ng yun. And of course, it doesn't end there, Sarai. Good governance, of course, it all starts and ends there. That's one thing. Kasi hindi po yung panini, hindi po yung prinsipyo. Pagka sumusunod, nagkokomply sa good governance standards, mas nagiging professionalized lahat at yung sisiryosohin yung most important na mga factors, lalo yung mga competitiveness ng bansa natin, no? Yung pag-improve ng productivity, ano ba yung i-offer natin sa mundo, no? Yung core competencies natin. Kasi mas matututukan po yun.
1: Okay.
0: Kasi pagka ano, doon papunta lahat yun sa Ray, eh. I-harness natin. O, tulad yan. O at least, nagtatrabaho para magkaroon ng FTA. So, na ma-diversify yung export winners natin, dadami yung export markets natin. At ngayon, nagbo-boom po kasi yung ano, AI, si Ray. Ito yung mga pagkakataon na maging part tayo doon. No? Sige, tignan natin kung yung framework ng Pax-Silica, kung ano yung mapagkasunduan yan sa ASEAN Leaders Summit, no? Sa Nobyembre. Of course, nandun din yung mga safeguards, no? Kasi ito yung pagkakataon din ng Pilipinas eventually. Basta nandoon yung ano, masunod yung batas.
1: Alright.
0: Walang maagrabyado.
1: Okay.
0: Eh, ayun, kasi dumalago ngayon, yun na nagbo-boom sa buong mundo electronics related to AI. Nagdadala ng double digit yung growth ng Taiwan. Eh yung South Korea, ganun din. Pati yung Malaysia, relatively matataas yung economic growth. At even yung bansa natin, record high yung exports kasi partly dahil doon sa pag-supply ng bansa natin, doon sa supply chain ng AI. Pero mga lower end pa lang po yun sa Ray ng electronics. Wala pa po tayo yung talagang mismong AI-related na electronics na high value added na yun, tulad yan. Kasi mag-hedge dito sa bansa natin sa Ray. So, of course, yan yung high-tech industries. Of course, technology is the biggest equalizer. And of course, attracting more investments. Kasi babalik po yung kumpiyansa ng investors pag nakikita nag-improve yung ESG standards natin. O yung mapasa yung priority reform measures. So, yun po yung number one sa race siguro yung actionable ngayon. At ayun,
1: okay.
0: Even yung Supreme Court.
1: Right.
0: Maganda pangitain naman po sa race yung determination. So talagang in the coming months, kung mapasa po yun, well and good.
1: Alright. With that, Sir Mike, maraming salamat po. Again, for your objective view and sabi natin optimistic view on ikang dito sa ating Philippine economy at yung mga dapat gawin na dapat makita ng mga foreign and local investors para to uplift ang ating Philippine economy at ang ating financial markets dito sa Pilipinas. Thank you very much, Sir Mike. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much.
0: Well, thank you rin po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Always nice to be back. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ang ating pong Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, tayo po ngayon ay nasa mga huling bahagi na lamang po ng ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, well, kanina nabanggit ko sana kung makakasama natin ang Commission on Elections sa panguna ng kanilang spokesperson, si Director John Rex Laudianco. Kaya lamang hindi natin medyo busy, naging busy yung ating director, si Director John Rex Laudianco. So we could understand sapagkat talagang busy sila sa paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Actually, hinihintay nila kung ano magiging desisyon. Kung mamumove ba ang election ulit. Ilang beses naman namove itong barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Ah, hindi lang yan, yung pong napag-usapan din namin kanina ni Professor Froilan Kalilong yung tungkol sa term extension ng barangay at sangguniang kabataan, 4 to 5 years term extension. Okay? So, okay, ito na si Director Rex. Alright, sige, sandali lamang po. Nasa linya na po natin si Director Rex Laudianco ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Director Laudianco.
8: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Good morning po.
1: Opo, pasensya na po kayo sa abala namin sa inyo sa mga oras na ito, Director Laudianco.
8: Nako, hindi po. Opo. Isang karangalan po, makasama kayo.
1: Opo. I'll go straight to the point, Director Laudianco. Kamusta po ang preparations para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections? Kasi po, hanggang ngayon, medyo inaantabayan na pa natin kung mamumove na naman ba ang election, ang date of election ng Barangay Sangguniang Kabataan elections, Director Rex.
8: Tama po kayo. Kami po talaga ay nag-aabang ngayon. Alam po natin na ito po ay nai-enroll na ng ating Speaker at ng ating Senate President sa tanggapan ng ating Pangulo. At proseso po talaga ito. Nasa Pangulo na po kung ito'y pipirmahan, magiging isang batas. Kung hindi pipirmahan, mabibito, hindi magiging batas. Kaya po kami sa COMELEC, tuloy lang po kami sa paghahanda. At sinasabi nga po namin, kung wala pang bagong batas by Monday, tuloy po ang filing ng COC po namin. By the way, ang filing ng COC po, September 28 hanggang October 5, Sir Ray.
1: Okay, filing ng COC September 28 hanggang October 5. Ano po? Kung wala pong magiging magiging desisyon mamaya, bukas. Hanggang bukas ba, Director?
8: Actually, hanggang Lunes po hanggang talaga, Lunes. Pwede po mangyari po yan. Ano? Meron po kaming apat na senaryo na nakikita, Sir Ray. So, kung ngayon po ay mapipirmahan na anytime hanggang weekend, hindi na po namin itutuloy yung September 28 na filing natin dahil malinaw na may bago ng batas. Kung sakali pong yung
1: All right.
8: Na September 28, wala pa pong batas, eh tuloy lang po kami sa filing ng COC. So tutuloy po natin yan. Eh halimbawa naman po, so kami po ay nagpa-filing na ng COC. Eh sa kalagitnaan po noon, bago mag-October 5, bigla pong pinirmahan ng ating ng Pangulo, nagkaroon ng batas. Yan po yung third scenario. Ang gagawin po namin dyan sa araw na yon, hihinto na po kami sa pagtanggap at hindi na ipapatuloy yung ating COC filing. At yung ika-apat na scenario nga po, gaya nung nangyari sa BARM, nakatapos na ng filing ng COC. Eh biglang malilipat yung halalan, eh ganun din po yun, mawawalan ng visa lahat ng COC po na tatanggap at yun po kakansilahin na namin yung lahat po ng calendar of activity. So ganyan po yung mga nakikita nating possible scenarios po, Sir Ray.
1: At dahil sa mga scenarios na nabanggit nyo, Director Rex, lalo akong humahanga sa inyo at sa COMELEC. Dahil kahit na ganyan ang sitwasyon, eh, talagang hindi nyo binibitawan yung Barangay Sanguniang Kabataan. Ilang beses na kasing na ano yan, Director Rex, na move, di ba? Ang election
8: tama
1: yan.
8: Po.
1: Pero nandiyan pa rin ang COMELEC, nakatutok. At saka, ito, manual to, ah, hindi ito automated, ano, Director Rex. Manual
8: tama
1: counting
8: po kayo,
1: ito.
8: Tama po. Manual elections po ito.
1: Ayan, alright. So, last question na lang mo po, Director Rex. I will not keep you for so long. Yung pong extension ng term ng mga Barangay Sanguniang Kabataan elections, 4-year to 5-year ma-extend. Paano po nakikita ng COMELEC ito? Kasi maraming katanungan ngayon dito. Paano daw kung may kaso yung barangay official o yung Sanguniang Kabataan official, paano kung may existing siyang kaso? Although hindi pa siya convicted, pero may kaso, masasakop pa rin ba siya ng term extension na ito, Director Rex?
8: Opo, masasakop po dahil po lumalabas yung mga nakaupo po ngayon ay may holdover provision. So until such time po magkaroon ng halalan ay mananatili sila. Pero kung talaga pong may kaso, uusad naman po yung kaso na yan. At ito nga po ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, kung kayo po talaga ay wala nang tiwala, hindi nagtatrabaho at ayaw nyo na, eh pwede naman po mag-initiate ng recall elections para po kumbaga eh, hindi na kailangang hintayin yung halalan sa 2028. Kung sakali man, eh pwedeng mapalitan po ang yung mga namumuno sa inyong barangay.
1: Okay, clarify ko lang po, Director Rex, ano po, alam ko na, itanong ko na sa inyo ito, pero for clarification pa rin, halimbawa matuloy ang eleksyon ng Barangay Sanguniang Kabataan ngayon as scheduled, sakop na ba sila ng 4-year to 5-year extension ng term?
8: Kung matutuloy po ang halala natin by November 2, ito po ay bunsod na Republic Act 12232 at yan po ang termino po nila dyan ay 4 years po. So yun po yung magsisimula po sila ng bagong termino dahil sa halalang ito. Pero halimbawa naman po, kung sakaling halimbawa nakatapos ang halalan, sila po ay nagsimula ng umupo ng kanilang termino dun sa 4 years. E bigla pong nagdesisyon ng ating Kongreso na bigla pong magiging 5 years na malilinaw naman po sa batas yan. Kung sila po yung apektuhan at makikinabang doon sa panibagong termino ng 5 years, o kaya po may isa pang option dyan, yung susunod na halalan at doon po i-implement yung 5 years. So marami pong pamamaraan na ating Kongreso para po sa mga ganitong bagay.
1: With that, thank you very much, Director Rex. Unless meron pa ho kayo mahalagang gustong ipahatid na impormasyon na paunawa sa ating mga kababayan, go ahead po, Director Rex.
8: Taos pusong pasasalamat po, Sir Ray, sa ating mga kababayan. Alam ko po kayo'y nag-aabang, gaya rin po ng COMELEC. Ito po ay isang proseso ng ating batas. Ito po ay talagang kapangyarihan ng Kongreso, ng Senado, ng House of Representatives ngayon, nasa ating Pangulo. Kaya po ang commitment po ng COMELEC, kung ano man po magiging batas, tutupad po kami. At kami po ay magbibigay agad ng update sa inyo sa tulong po nila Sir Ray Sampang. Kaya po manatiling nakatutok po sa programa ni Sir Ray. Magandang umaga po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po ang ating pong spokesperson ng Commission on Elections, Director Rex John Rex Laudyanco, Attorney John Rex Laudyanco, spokesperson ng Commission on Elections. At sa pamamagitan po ng panayam na yan sa COMELEC, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa araw na ito, sa Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hero Lucero, and of course katuwang natin sa production pa rin, si Mr. Jay Arevalo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat! Ingat po tayong lahat at God bless us all.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ladies and gentlemen, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Naimbag na bigat, kadayo amin, Ilocos Norte. Dahil sa hindi magandang nangyari sa mga mag-aaral na nakaranas ng karahasan sa paaralan, tumutukoy sa ilang shooting incident na ang gumawa at ang mga biktima ay mga mag-aaral din, mga kabataan. Nakipagpulong ang Pangulo para sa School Safety and Security noong September 23 sa Malacanang, kung saan naroon upang mag-ulat sa Pangulo, Sen. DepEd Secretary Sunny Angara, DILG Secretary John Vic Remulla, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DICT Secretary Henry Aguda, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., at CICC Executive Director Renato Paraiso. Sa naturang meeting, natalakay din ang lawak ng social media na link sa nihilistic violent extremism, ang siyang pangunahing dahilan ng global adolescent school attacks. Mula January 2026, kagaya noong nangyari sa Ukraine, Canada, Thailand, Russia, Italy, Turkey, at US. Halos pare-pareho ang senyales. May pattern ang mga insidente. Kinakailangan maipaalam sa mga magulang, school personnel, mga guro, sa barangay at sa lahat kung ano ang mga red flags, mga senyales

ang mga alarma, ang mga nasa paligid kung may kabataan na na nagpapakita ng nakaakbang karahasan. Hindi ordinaryong krimen ang nagaganap. Mga kabataang inosente ang nabibiktima ng mga groomers, kung sila itawagin, na bumibiktima, naguudyok sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Hindi natin nakikita ang salarin ng mga groomers na ito dahil kachat na pala sila ng mga kabataan online para silang masamang espiritu na pinoposes ang murang kaisipan ng mga kabataan. Gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang ipabatid ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga magulang at guro, upang mabantayan ang kanilang mga anak at mga estudyante. Dahil din dito, pakikilusin ng pamahalaan ang mga barangay officials natin. Malaki ang kanilang papel at magiging ambag sa pagsugpo ng mga karahasang nangyayari sa ating mga kabataan. Sila ang mas nakakakilala sa mga constituents nila, mga kapitbahay, mga kaibigan, kaya kung may nakikitang pagbabago, ay maaari silang makakilos kaagad. Ang mga piling psychologists, psychiatrists, social welfare at guidance counselors ang magbibigay gabay kung paano ang tamang pag-approach sa mga kabataang nabibiktima ng mga groomers. Kailangan na rin gamitin ang strong political will ng Pangulo sa mga maaaring pasaway ng mga social media platforms na hindi tumutulong sa pamahalaan para sugpuin ang ganitong karahasan. Maaari maapektuhan ang iilan dahil sa paghihigpit na ito ng pamahalaan. Ngunit kailangan gawin ang pag-ban ng paggamit ng ibang apps, maliban lang kung susunod sila sa panuntunan ng pamahalaan para maprotektahan ang mga kabataan. Lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin kung sama-sama tayong kikilos. May maaari masakripisyo, may iilang maapektuhan, pero may masasagip tayong buhay dahil sa ating pagpapatupad ng polisiya at kautusan ng administrasyon. Ngunit sisikapin ng ating pamahalaan na walang anumang inosenteng tao o negosyo na maaapektuhan ng ganoong kalaki. Isipin nating lahat, ang pagkilos ng bawat isa ay makapagbibigay ng tagumpay para sa ating mga kabataan.

ilang lokal na opisyal ng Eastern Samar. Matapos masira ng bagyong Yolanda ang FAMH noong 2013, pansamantalang itong inilipat habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Doon nagpatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyong medikal kung saan nakapagtala ng 3,078 admissions habang nasa 969 patients ang nakatanggap ng 2.6 million pesos na tulong medikal sa ilalim ng YAKAP program. Sinagot ng PhilHealth ang 2,000 or 2,800 claims na nakakahalaga ng 72.41 million pesos. Agad namang isinagawa ang pagsasaayos ng FAMH gamit ang 858.54 million pesos mula sa Korea International Cooperation Agency, DOH, at lokal na pamahalaan. Ngayon, malapit na itong maging moderno at matatag na paggamutan na inaasang magbubukas sa publiko sa susunod na buwan. Oras na makumpleto ang mga permit at accreditation nito. Binigyan diin ng Pangulo na patuloy na pinapalawak ang iba't ibang programang pangkalusugan pamahalaan, kabila ang zero balance billing na umabot na sa 3.57 million patients na natulungan na may kabuuang 95.84 billion pesos na hospital bills. Sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIT-FIP, umabot na sa 1.71 million pesos or patients rather ang natulungan ng pamahalaan. Nakapagbigay na rin ng libreng gamot sa aabot sa higit 1 milyong pasyente sa pamamagitan ng 3,215 facilities sa ilalim ng Guaranteed and Accessible Medications for Outpatients Treatment o Gamot Program. Umabot na rin sa 2,279 na gamot ang VAT-exempt. Binigyan diin ang Pangulo na layunin ng mga programang ito ng pamahalaan na gawing mas abot-kaya, dekalidad at accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Upang mas maraming sakahan ang maging produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng pamahalaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalawak ng mga bagong irrigation service areas sa ilalim ng Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA sa susunod na taon. Aabot sa 30.44 billion pesos ang inilaan ng DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon para sa Irrigation Services Program ng NIA. Target nito maka-develop ng 11,153 hectares ng mga bagong irrigation service areas ng NIA sa pangunguna naman ni Administrator Eddie Guillen. Bahagi ng layunin ng irigasyon ang pagtaas ng produktibo o produkto sa agrikultura at pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga panganib dulot ng climate change, kabilang na ang El Nino. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang mga alternatibong solusyon tulad ng solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain at pagpapataas ng farm productivity. Ipinapakita rin ito ang matibay na pangako ng Pangulo sa sektor ng agrikultura sa kabila ng lahat ng hamong dulot ng climate change.

0: Senator Judges regarding po sa voting threshold. So if the court will decide, will the Malacañang po respect their decision, you say?
1: Unang-una po, sa petition for certiorari na isinampa sa Supreme Court, hindi naman po party ang Malacañang. Ang ehekutibo ay hindi party sa kaso. So, kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
0: Thank you so much, Yusek. And my second question po is, some senators have accused the administrations of having some interest in the outcome of the impeachment case. So what concrete assurance can Malacañang give the public that the palace is not influencing the senator judge, Yusek?
1: I just want to be clarified. Is it really accusing? No, I want to, so that I can answer intelligently. Una, may I know sino-sino yung mga senador?
0: Yes, for you, like, may mga sa impeachment trial, yes. Kasi there are senators na like can I just
1: sure.
0: Yes, like for example, ang si Senator Alan Peter Cayetano, okay. Senator Robin na may mga question regarding po sa.
1: So, masasabi ba natin na si Senator Alan Cayetano ay categorically inaakusahan ang Pangulo o ang ehekutibo na nakikialam sa anong nagiging desisyon ng Senado? Meron bang ganun tema? Okay. Doon sa mga nag-aakusa, kaya gusto ko malaman kung ano yung pinaka-wordings or words na ginamit nila. Dahil ang salitang pag-aakusa, kung sila yung nag-aakusa, sino man sila? Hindi ba dapat sa kanila muna manggaling kung bakit sila nag-aakusa? Hindi sa parte ng Pangulo o sa parte ng administrasyon magsasabi na hindi nakikialam. Dapat nila munang patunayan kung totoong nakikialam. Dahil kung ito ay haka-haka lang nila, ginagawa lamang nila itong intriga, binibigyan lamang ng negatibong impresyon ang Pangulo, ang administrasyon, hindi po ito dapat sinasagot. Sila dapat muna ang sumagot sa aking tanong. Ako na magtatanong sa kanila. Kung sino man po kayong mga senador na nag-aakusa sa Pangulo at sa Malacañang as administrasyon na nakikialam ang Pangulo sa anumang magiging outcome o magiging resulta ng papapasya ng Senado, patunayan niyo po muna yan bago po kayo magsalita. Dahil hindi po namin maaaring sabihin hindi kami nakikialam o kami nakikialam kung wala kayong ipapakitang ebidensya.
2: Sunod na katanungan mula kay Jasper Dawang ng Daily Tribune.
3: Yusek, good morning, Yusek. Yusek, how is the government moving to ease the budgets on the price of gasolines as it's already affecting the economy po?
1: Yes, hindi natin ito maikatatwa. Hindi natin ito mapasisinungalingan na tumataas ang presyo ng krudo at kaakibat ito, may domino effect ito na maaari rin na magdulot ng pagtaas ng ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo, hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo, ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo ay tuloy-tuloy. So ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply. Pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan. Although, hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong krisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po, nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero syempre, marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit papaano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely, alam niyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at sa ACASA LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
3: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
1: So kung ikukumpara natin 2022, today, 2026, so nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimiti, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang pong sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay natanggal na po sa Financial Action Task Force Gray Area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gyera, kundi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes na parte ng Pilipinas. Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang Tawi-Tawi at sa kaduluduluhan ng Tawi-Tawi na abot ng Pilipinas, ang nais ng Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero ang numero, kahit sabihin natin ilan man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
2: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
4: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs po?
1: Mm-hmm. Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga naabot na po nga natin, ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU-GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
4: Pangalawang question po, yung iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
1: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan ang ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mangangisda. Dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export. At ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
4: Thank you po.
2: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
5: Hello, Apo Yusek.
1: Good morning.
5: Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill number 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ng mga social media platforms dito po sa bansa?
1: Napag-uusapan po yan dahil kamakailanlang ay nagkaroon po ng pagpupulong, September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman, kung bakit ang isang inosenteng kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya, pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan. Na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang galing ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas or naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyunan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaaring may mga apektuhan mga negosyante, maaaring may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyunan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, mga tulad ng mga groomers, dapat ang puso't isipan nila ay ready, alam nila kung sila ba ay nabibiktima na, nabibrainwash, nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin kung ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
5: Susugan ko lang po ng kaunti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo, Jusek.
1: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyunan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balance ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag na ang bilis, digital. Di ba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahala natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay bibigyan natin ng protection. Protection mula sa groomers, protection mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
2: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Bilyonaryo News Channel.
6: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng palasyo sa pagpapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
1: Kay Pangulo nagsimula. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong at marami na rin nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung anuman po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang imbestigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
6: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri-region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
1: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man to ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas. Hindi dapat ito makurakot ng sino mang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
2: Sunod na tanong mula kay Leilani Adriano ng Philippine News Agency.
7: Good morning, Yusek. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
1: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
7: So, is it final? Final?
1: Pinirmahan na po ng Pangulo.
7: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
1: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
7: Thank you, Yusek. Well said.
2: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
8: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and it is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
1: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbaha sa NLEX, nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo personally sa akin, dapat na mahanda natin ang mga Pilipino. Dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, bumabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ang problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan, pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang issue sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo, tamaan na po, baka may tamaan dyan, yung nagpapatayo ng mga condominium, mga instruktura, mga structure na kahit na ito ay creek or daanan or lagusan ng tubig, tinatambakan ng lupa. At doon nagpapatayo ng building. Pag tilakpan po nyo yan, wala po talaga nga agusan ng tubig. At kita po ito sa Metro Manila. So ang solusyon po sa ngayon, hindi naman po lahat mababaklas ang building na nakatayo na. ay magkaroon po ng catchment. Kung saan maiipon yung tubig ulan, pero ang sabi ng Pangulo, nung ito ay pinropose sa kanya, ang MMDA po ay nag-start na. Hindi dapat masayang yung tubig ulan na maaaring naipon dahil may panahon po na may super El Nino tayo nararanasan. So kung ano man yung tubig na sana ay maiipon, ay magagamit natin sa tamang panahon. So marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget, ang administrasyon, para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kung hindi, bago mangyari ito, ay prepared tayo, at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
2: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
9: Good afternoon. Good morning po as Yusek. We are now po in the digital era, and we all know that fake news, misinformation, and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw, at napapanahon, at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
1: On our part, meron po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news. At ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampahan ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali, kahit alam na ang katotohanan, para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang i-define kung anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court, when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media at mga responsableng vloggers, at nasa SOCMED, ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat. Kung mismo sa mainstream media rin, nakitang may isang fake news, pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators. Na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyonan para matigil na po ang fake news. Kasi ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So wag natin po itong hayaan. So pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon. Sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
2: Okay po. Yusik Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon. Mula kay Raymond Datsyor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng allegasyong Ghost Internet Project at iba pang questionable government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyag na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
1: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito dahil ang nais po ng Pangulo katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga mag-aaral. Kailangan na ang mga bata, ang eskwelahan ay konektado. So kung gagamit ang mga mapang-abusong mga businessmen na ito o negosyante na ito at kukulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan, hindi po sila dapat santuhin. Dapat silang kalusin. Dapat silang mapanagot. Kailangan lang po talaga ng puspusang pag-iimbestiga rito. So dapat din po sa pamumuno ni Secretary Henry Aguda ng DICT, dapat matumbok, malaman, ma-identify kung sino-sino ang mga ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
2: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba or may planong investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
1: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
2: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure at social services?
1: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo nitong El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong yung irigasyon, kung paano dapat masolusyunan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon. At kung ano naman ang dapat itanim kapag katag-ulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
2: Isa pa pong katanungan mula kay Arbit Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
1: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakarating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye. Kapag ilulunsad na lang po.
2: Okay po. Ang huling katanungan niyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
9: po, Yusek. I'm just checking the last question. Okay. So, Yusek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko?
1: Ah, pagbabago? Wala naman kailangan pagbabago. Ang kailangan po natin ay mas maging progresibo. Progresibo in what way? Katulad na ating sinabi, ang pagtutulungan, lahat, local, mainstream, vloggers, PCO, Malacanang, lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa. Dahil lumalala na po ang fake news. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa? Para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interes ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. Lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin niyo na kung hindi ang mga kilatisin niyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
2: Yun na po ang huling katanungan. Balik sa iyo po, UC Claire Castro.
1: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Catbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Partikular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen, kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng Kitchen Hub. Pagkatapos ito, inaasahang dadaan ng Pangulo sa Catbalogan 3 Central Elementary School kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID Registration at Member Data Updating, Medical Check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lucban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taong bayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy tipanagpaningga, ti press briefing tayo, na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay, ayaten ka. Maraming salamat.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
2: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
1: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
2: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
1: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
2: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
3: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
4: Miss Philippines!
2: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
2: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, 7 lokal na pamahalaan sa Pangasinan tumanggap ng tig 1,000,000 pisong grant para sa pagpapaunlad ng turismo at kultura. Para sa kabuang ulat, narito si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
9: Sa provincial government na Pangasinanso ang Iternagawad Limgas Project Grant, mang kantidad na 1 million kada sakay at pituran local government units at probinsya, yaakapawala na analo o sari apalabas na edisyon na Limgas na Pangasinan. Kaiba at sari akaawat subalay na Lingayen, Binmaloy, Bulinaw, Santa Barbara, Kalasyaw, Mangaldan, Tanpuzo Rubio. Unong at provincial tourism and cultural affairs office, ibabaga na sa regiya na programa, yan 90% na grant, suiter at sa reproyekto na masiglautan at turismo tan cultural development bangbalad sa nakikaraan na 10% at para sa reprograma na advokasiya na sa reanalo na Limgas title holders. Sa igatman na sa yan inisyatiba at sa pamidbir at sa representative na Limgas na Pangasinan at sa naniningning na proyekto na makagungguna at sa local ya komunidad, lalo la at turismo kultura tan arts. Si Governor Ramon Gico III, First Lady Maan Gico, tan Provincial Administrator Manuel Luis Jr., su personal ya agimbunog na sari grants liga na sa kaya seremonya jad or duha house at capital complex jad balay ya Lingayen. 5 at sa inaktibidad ira analo at Limgas na Pangasinan na si Karana na Rona Lalain Lopez tan Perlin Joy M. Bayog. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Verna mula Pangasinan, akyat naman tayo sa Kalinga. Paglilipat ng command responsibility ng Philippine National Police Provincial Director sa Kalinga, isasagawa sa Oktubre 9 sa lungsod ng Tabuk. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
10: Maangay to turnover of command responsibility iti Provincial Director ti PNP Kalinga intun malim to Oktubre 9, 2026, ngisutal daw ti panagretiro ni Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig sa Kalinga Sports Center Bulanao, Tabuk City. Ni PNP Regional Director Police Brigadier General Noel Valio, Police Regional Office Cordillera, iti presiding officer tinasao programa. The turnover of command responsibility kahit usit formal na transition ti leadership tap nagtutulod ti command ken commitment iti peace, security, ken public safety iti Kalinga. Mapadayawan mo't ng police Colonel Gilbert Fatiig, tinamidwa daras nga panagbarin na kas Provincial Director ti PNP Kalinga iti June to December 2024 ken October 16, 2025 inggana kadagitoy. Sakbay tinasaw programa, madan pa iti command conference ti Baru, Regional Director ti PNP Cordillera and Regional Director Police Brigadier General Noel Valio kadagiti Chief of Police iti pito munisipalidad ken siyudad ni Tabuk kenda dumapayong opisyalis ti Kalinga Police Provincial Office. May saakari iti sumublat kas mangidaulo ti PNP Kalinga ket iti agdama tribal conflict iti butput ken tunggaw iti tinglayan gapo iti boundary dispute. Manipod ito'y DJR ket Tabuk, Aquino Perez, Patradyo Pilipinas, World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Aquino mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng Department of Social Welfare and Development sisimulan sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Mara Grazula ng Radyo Pilipinas Lucena.
11: Sinimula na ng DSWD ang dalawang proyekto sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM sa Barangay Naibuan at Barangay Monteclaro sa San Jose Occidental Mindoro sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa Barangay Naibuan, sinimula ng pagtatayo ng One Unit, One Classroom High School Building na nagkakahalaga ng 2.2 million pesos at inaasahang mapakikinabangan ng 430 households. Samantala sa Barangay Monteclaro, sinimulan ang pagkukongkreto ng farm-to-market access road na nagkakahalaga ng mahigit 2.38 milyon pesos at inaasahang makikinabang dito ang 349 na kabahayan. Layunin ng mga proyekto na matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad sa edukasyon at akses sa mga sakahan at iba pang lugar na mahalaga sa kabuhayan at pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Ang mga proyekto ay bahagi ng PDBBM ng DSWD na naglalayong maghatid ng development projects sa mga komunidad bilang bahagi ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grazula para sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: Salamat Mara, balita pa rin sa Southern Luzon, pamilihang bayan sa Bidang Mamimili o PBBM Contest ng Department of Trade and Industry Mimaropa, may 15 local government unit finalists na. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Goody Sarsagat ng Radyo Pilipinas Palawan.
12: Ingimpisahan din dadagdagon ang contest sa mga lokal nga gobyerno sa may pinakamagaling ig-friendliest public market sa rehiyon sa contest nga impapangunan iyang Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa. Nag-con si DTI Mimaropa Regional Director Amornio Joey CJS Benter nga impisa sanda sa nasambit nga contest iyang dagon nga 2024 igdading dagong 2026 minapili sanda dun nga tatlo ka pamilyang bayan sa kada lalawigan. Matapos nga ni kuno ang assessment sa mga public market sa Mimaropa, naging finalist sa Palawan ang Batarasa, Nara at Rojas. Ig ang Oriental Mindoro dumaan ay

0: Kabisayaan. Mas mahigpit na curfew sa mga menor de edad isinusulong sa bayan ng Santa Margarita. Para sa detalye, nagbabalita si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayo.
1: Ginduduso sa Santa Margarita ang pagparigon sa pagpatuman curfew para sa mga minor de edad kasunod sa mga report sa teenage pregnancy ng mga aksidente nga dabi ang mga kabataan. Lakip sa mga gintutukan sa lokal nga gobyerno ang posible nga pag-adjust sa presente nga curfew policy para mas maprotehiran ang mga minor de edad dinabina sa mga oras nga waray na sa eskwelahan o sa gawas sa era panimalay. Ang pitad, ang parte san paniguro nga maibanan ang mga sitwasyon san kadelikaduhan ngan mapakusog ang responsibilidad san komunidad san kaluwasan san mga kabataan. Pinaagi san mas mahugot nga pagpatuman curfew katuyuanan san lokal nga gobyerno nga maaghat ang mga kabataan nga magpabilin sa luwas nga mga lugar ngan malikyan ang mga insidente nga posible makaapekto san era panlawas, kaluwasan ngan kabubuwason. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Department of Education o DepEd lumagda ng kasunduan para sa pagtatayo ng 55 milyong pisong school building sa Tagbina Elementary School. Para sa kabuang ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo o ng Radyo Pilipinas Tandag.
3: Gipirmahan ni Governor Johnny T. Pimentel ang Memorandum of Agreement alang sa 55 million pesos na bagong school building sa Tagbina Elementary School sa Tagbina, Surigao del Sur kagahapon, September 24, 2026 sa PAGCOR Corporate Office sa Metro Manila. Ang proyekto gipondohan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ug maghatag og mas luwas, mas komportable ug mas angay nga mga pasilidad alang sa mga estudyante ug magtutudlo. Kabahin kini sa PAGCOR funded school building projects nga gipatuman sa nagkalainlaing lugar sa nasod aron mapadali ang paghatag ug ikinahang ng school infrastructure sa mga komunidad. Ipanguluhan ang ceremonial nga pagpirma ni PAGCOR Chairperson og CEO Alejandro H. Tenco ug Department of Education Secretary Juan Sonny M. Angara uban sa mga local chief executives sa nagkalainlaing beneficiary areas. Para sa Tagbina, ang proyekto maghatag og dugang nga learning spaces ug mas maayong kahimtang sa pagkat-on sa mga kabataan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Angel mula Surigao o sa may mula po dun sa balita ni Angel, magtungo naman tayo sa Sulu. Feeding program sa mga bata sa bayan ng Patikul sa Sulu sinuportahan ng lokal na pamahalaan at ng 35th Infantry Battalion. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
4: Giugoon katagnaan na hamasamot ini in feeding program sin Jesus V. Del Rosario Foundation ta JVR haduay-duayng bahagi sin Lupasug, Lapayna in municipality sin Patikul. Sin Hamis hatulong tawang sin 35th Infantry Makamandag Battalion hapaguhanan ni Lieutenant Colonel Romeo Andres kya hatudiban kya turnover na in mga pamanyap mapakay para hanasabot feeding program. Dihil ini sinasabot foundation. Bilang pamaugbuki isab, dimihil pa yan inhi Mayor Kabir E. Hayodini sin Patikul, ganap 5 karot bukas para hatiap-tiap iskul ha lugal sakupan niya. Liupay ni rin ha mga ingredients amun giyuguun hidihil day sab sin foundation. Nakaw na yan na aon imo wasigning ha pagapanaw sin program sin bulan August, haon kauhaan tagwalo iskul din hilupasug. Target is ukun duangay po kabataan. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update.

0: Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil ang atin pong mga overseas Filipino workers at mga seafarers, lalong-lalo na po yung mga nasa laot na hindi po makapag-internet, hindi makasignal ng kanilang internet, ay pwede, at meron pong shortwave radio, ay pwede pong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.70 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Syempre, madaling araw dahil reverse minsan ang ating mga oras, lalo na sa mga Pinoy na nasa abroad. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po sa ating Facebook live streaming, Evox PBS receiver app at shortwave radio, mapapakinggan din po locally within Metro Manila ang Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart. Sa ating sister station, Radyo Magazine, ang episode po ng Warm Heart nire-replay po sa 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart ay meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay siguro makaka-relate ang mga estudyante at ang mga, syempre, mga working na young adults, o siguro pat sa lahat na lang in general, kung sino man ang makaka-relate dito ay pakinggan nyo at manatili po kayo makatutok. Ay, share mo nga sa atin, Steph, kung ano ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam ngayong araw.
1: Ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang perfectionism at kung ano ang kaugnayan nito pagdating sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. At sa kumbaga patungkol dito ay makakasama natin ang isang registered psychologist at registered psychometrician at siya rin ay dean ng psychology department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines at siya rin po ang owner and general manager ng The Masters Psychological Services. Walang iba kundi si Dr. Christian Jasper CJ C. Nicomedes. Doc CJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Hi, magandang umaga sa lahat.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po Doc CJ sa pagpapaunlak. Nako, alam niyo po, nag-backread po ako sa mga post ng Warm Heart sa official Facebook page. At kung hindi po naitatanong ng ating mga tagapanood at tagapakinig, naging guest na pala natin si Doc CJ September 18, 2023. Nako, ilang years na ang nakalilipas. Maraming salamat po sa muling pagpayag na kami po ay inyong makasama sa programa. Tungkol po sa burnout ang napag-usapan natin noon. Natatandaan mo pa ba, Steph?
1: Medyo matagal-tagal na yun.
0: Oo
1: no?
0: Nga eh. So ang dapat palang ano natin kay Sir CJ ay welcome back. So warm heart.
1: Oo nga.
0: Thank you po Sir CJ. Ayun, ngayon naman kung dati po ay nakapanayam namin kayo upang ipaliwanag ang bird out. Sabi nga ni Steph ngayon naman ay tungkol sa perfectionism. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Doc CJ, marami po sa atin yung belief sa mga taong perfectionist, wika nga nila, dahil akala natin ito po ay senyales ng pagiging disiplinado, masipag, o kaya laging smooth ang kanyang output, no? Pero sa larangan ng psychology, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc CJ, kailan po nagiging unhealthy ang paghahangad ng pagiging perpekto?
2: Yes. So, sa psychology kasi, lahat ng behavior ay pwedeng normal or pwede rin maging abnormal. So, isa sa tinitignan namin na batayan para masabing ang isang behavior ay nagiging unhealthy na or abnormal is yung 4Ds of abnormality.
0: Okay.
2: So, dito pumapasok yung unang D, which is deviance. Kaya naiiba tayo doon sa norm, sa karamihan. And yung pangalawa is yung tinatawag na distress, kung saan halimbawa, kung hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, nakakapagdulot ito sa iyo ng either pain or anxiety.
0: Okay.
2: So, nandyan din yung tinatawag na dysfunction. So, kung halimbawa hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, hindi mo na nagagawa yung mga daily basic functions like yung pagkain, pag-inom, paliligo, yung pagpasok sa work or sa school. Then lastly, yung danger. So, kung halimbawa hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, either nagko-cause ka ng harm sa sarili mo o sa ibang tao in any ways. So at least tatlo doon sa criteria na yon ay masatisfy natin, we can consider na yung isang behavior ay disordered.
0: Okay. So basically na ko-consider natin siya na nagiging unhealthy ang pagiging perfectionist kung merong deviance, distress, dysfunction at danger, yung tinatawag nilang 4Ds. Ayun.
1: Ito naman po, Doc CJ, ano po ang pagkakaiba ng taong may high standards na gusto pong magtagumpay kumpara sa isang perfectionist na takot naman pong magkamali?
2: So kapag sinabi kasi natin na yung tao ay may high standards, sila yung mga tao na nagtatrabaho ng maayos dahil importante sa kanila yung success. Period. So kaya kaya nilang tanggapin yung mga pagkukulang nila, yung mga failures na nararanasan nila, then nire-reflect nila kung bakit sila nag-fail. And then eventually, so sa mga susunod na pagkakataon, mako-correct nila yung reason for failure kaya nagiging successful sila sa dulo. Then kapag sinabi naman nating perfectionist, kadalasan yung nag-ooperate dito is yung fear. Okay? So may takot sila na magkamali, makriticize, mag-fail, or ma-judge ng iba. So usually, kapag nagkamali sila, nagkakaroon sila ng thoughts na hindi sila magaling or hindi sila sapat.
0: Okay. Alright. So, pag high standard, kumbaga hindi siya takot na magkamali, if magkamali man, meron pa rin siyang confidence to like start over and hindi yun yung nagde-define sa kanya. Pero pag perfectionist, laging nandun yung fear na baka ma-judge siya, baka ma-criticize. So, ang hirap naman pong laging isipin na nagme-measure up lang, no? Nakaka-pressure yun sa sarili.
1: Ito naman po, Doc CJ, totoo po ba na ang perfectionism ay hindi tungkol sa pagiging best, kundi tungkol sa takot ma-judge o mapunan ng ibang tao?
2: So, yung perfectionism kasi, hindi lang siya yung gusto nilang maging magaling. Mas malalim talaga dito yung takot silang mapahiya, mapuna, ma-reject, or hindi sila ma-accept ng society. Kaya minsan, hindi naman talaga nila habol yung excellent. Talagang iniiwasan lang nila na ma-disappoint yung iba sa kanila or maramdaman nila na kulang sila. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng perfectionism ay laging dahil sa ibang tao. Malaki pa rin talaga yung part dito nung fear. Yung sarili natin, yung fear natin sa sarili natin na ma-judge ng ibang tao sa way na hindi yun yung ina-expect natin.
0: Alright, ito naman po, since ang warm heart po, syempre ina-advocate natin yung lusog isip o mental health, paano po nagiging pinto, Doc, ang perfectionism tungo sa mga kondisyon katulad po ng depression o anxiety?
2: So, yung perfectionism kasi is malapit siya sa OCD or OCPD. So when we say OCD or OCPD, meron diyang component ng obsession and compulsion. So we define obsession as yung persistent thinking. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis sa isip mo yung isang bagay. Na, ang magpapatahimik lang doon is yung tinatawag na compulsion or yung persistent action. So ibig sabihin, para masatisfy matahimik yung isip mo, kailangan mong gumawa ng action, which is yung compulsion. So kapag sinabi nating OCD or yung obsessive compulsive disorder, sila yung mga tao na may routine or may ritual. And that's how they define yung perfectionism. So let's say for example, bago ako lumabas ng pinto, kailangan tumalon ako ng 3 beses. Mm. And yung pagtalon na 3 beses, that's how I define perfect. Okay? Whereas kapag sinabi nating obsessive compulsive personality disorder, medyo lighter siya, medyo mas mababa siya compared sa OCD. Okay. Wherein yung mga ganitong tao is nagkikling sila doon sa rules to the point na sa sobrang kasusunod nila sa rules, ka-o-obsess nila sa rules, hindi nila natatapos yung ginagawa nila or pumapangit lalo yung output nila. And pareho ito is maaring maging resulta siya ng anxiety or mag-resulta siya ng anxiety. And if left unchecked, hindi natin agapan, it can also lead to depression.
0: Okay. Doc, mayroon po tinatawag na analysis paralysis. Bakit po ba ang mga perfectionist madalas nagpo-procrastinate o hindi natatapos ang kanilang mga gawain or minsan hindi sinisimulan?
2: Oo, yan. Kasi nga, nandoon sila sa pag-overthink eh. So, sa sobrang gusto nilang maging perfect ng output nila, sobrang sinusunod nila yung rules. For example, may school project tayo na usually magbibigay si teacher ng procedures or instruction. So sa mga relatively normal na mga tao, kapag gahol na, ang ginagawa natin dyan is didiscarte na lang tayo. Diba? So may mga hocus-pocus tayong gagawin para lang makapagpasa. Pero sa mga taong may perfectionism, hindi nila magagawa yon, yung discarte na yon. Kailangan susundin pa rin nila yon kahit na mapuyat sila or worst is hindi nila matapos yung ginagawa nila. So, nagiging counterproductive actually yung perfectionism nila. And usually, ang ending talaga is either pangit or talagang hindi nila natatapos yung output na binigay sa kanila.
0: Mm-mm. Iba pa rin yung actionan mo na lang kahit na hindi mo sure na magiging smooth or maganda.
1: Ito naman po, Doc CJ. Sa mundo po ng social media, paano po nakadaragdag ang pag-scroll sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram sa pakiramdam po na kailangan nating maging perpekto sa mata ng ibang tao?
2: Mm-mm. Sa social media kasi, dito natin makikita yung tinatawag na highlight reel. So kung saan, usually yung mga tao, actually lahat eh, mostly, ang pinapost natin is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, like yung achievement, yung mga aesthetic na photos, yung travel, yung success.
0: Yes.
2: And dahil dito, naniniwala din yung ibang mga tao na yung ibang tao ay successful. Mm-hmm. Diba? And itong pag-iisip natin na yung ibang tao, bakit sila ganito, bakit ako ganito lang, nagbibigay ito ng pressure sa sarili natin. And naiisip natin na dapat matigit ako sa kanila. And that is because of the comparison.
0: Okay. Doc CJ, paano po naapektuhan ng perfectionism naman ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o sa mga katrabaho?
2: Mm-hmm. So, kapag perfectionist kasi tayo, may expectation tayo sa sarili. And at times, yung expectation natin sa sarili na yan ay naibibigay din natin sa ibang tao. So, nagdudulot ito na yung mga taong perfectionist is nagiging over-controlling, nagiging hypercritical, and nahihirapan din silang magtiwala doon sa effort na binibigay ng ibang tao. Gusto kasi nila yung kilos din ng mga nasa paligid nila is naayon din doon sa standard nila. Ngayon, itong mga ibang tao, like yung coworkers natin, yung family, yung friends, nagkakaroon din sila ng pressure na dapat makasunod sila sa standard ng perfectionist. To the point na possibly, makaranas din sila ng tension, ng anxiety kapag nagkamali. So dito nagkakaroon ng distance, ng pressure, and eventually, samaan ng loob.
0: Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Mm-hmm. Pero itong mga standards na to, parang self-imposed lang naman ito. Hindi naman to objectively kung titignan ay iyon na talaga ang standards. Tama po ba?
2: Yes. So, okay. We define din kasi yung perfectionism na hindi siya yung universal na perfect. So, yes. Let's say for example, ako perfectionist ako. May certain series ako nung process na ito yung dapat sundin. So, halimbawa, pagluluto, gusto ko bawang muna bago sibuyas.
0: Okay. Pwede namang
2: so,
0: hindi.
2: Yun yung definition ko nung perfectionism. No? So, yun, i-impose ko yun sa iba. Kahit na pwede naman yung hindi, pwedeng magkabaliktad or pwedeng sabay. Diba?
0: Oo nga, yun nga eh. Kasi minsan doon nagkakaroon ng friction, lalo na sa ibang tao. Kasi minsan, ang definition ng isang tao ng perfect ay hindi yun yung definition ng isa. So, doon din minsan nagkakaroon ng, yun nga, yung friction or parang conflict.
1: Mm-mm. At Doc CJ, bakit naman po mahalagang ihiwalay ang ating self-worth sa ating achievements? At bakit pakiramdam po ng isang perfectionist ay wala na po siyang kwenta o walang silbi kapag nagkamali siya kahit sa maliliit na bagay?
2: So, mahalaga na ihiwalay natin yung self-worth sa achievement dahil yung kapag sinabi natin self-worth, hindi lang ito nakabase sa performance, sa grade, sa output, income, or approval ng iba. So kapag sinabi natin achievement, part lang ito ng ginagawa natin. So hindi yun yung kabuuan ng pagkatao natin. Sa perfectionism kasi, kadalasan natututunan nila yung acceptance, yung love, or respect base sa kanilang napatunayan na trabaho.
0: Okay.
2: Kaya kapag may maliit na pagkakamali sila, even yung mga tiny details na nagfe-fail sila, nararamdaman nila, meron silang internal feeling na nababawasan din yung respect sa kanila ng ibang tao.
0: Mm-hmm. Okay. Doc CJ, ano po ang konsepto ng good enough? Kasi kung pwede naman palang hindi maging perfect, paano i-reconcile ngayon siya ng isang perfectionist na hindi ko naman kailangan laging ma-pressure na i-measure ang aking sarili na measure up or ano bang tawag doon? Ako ay pasado doon sa definition ko ng perfect. Paano niya babaguhin ngayon yung ganoong perspective? Ano po yung concept ng good enough? Bakit ito mahirap tanggapin para sa mga perfectionist?
2: Sa Pilipino, mas ginagamit natin yung term na pwede na yan.
0: Yun!
2: So yung concept ng pwede na yan is yung pagtanggap natin na hindi naman lahat kailangan laging perfect yung mga ginagawa natin para maging successful. So,
0: okay.
2: Ibig sabihin, may mga sitwasyon na sapat na yung sakto lang. And may mga sitwasyon din na kailangan ng matinding effort. So, doon sa good enough is kailangan meron tayong reflection kung gaano ka-urgent and gaano ka-importante yung isang specific na task.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so may mga task kasi na alam mo yung pwede nang ipagpamamaya o kaya pwedeng hindi naman puliduhin, no? So, nahihirapan din kasi yung mga may perfectionism na tanggapin ito dahil sa view nila, yung good enough ay isang pagiging mediocre.
0: Mm-mm.
2: So kapag hindi perfect, failure agad. So meron nga akong isang naging patient before, 13 years old. Sabi niya, I failed yung English subject. So sabi ko, anong grade mo? Sabi niya, 85. So kadalasan sa mga kabataan ngayon, matindi yung pressure sa kanila na yung 85, ang term nila is bagsak. So sa atin kasi, di ba, 75.
0: Grabe diba? Naman
2: 85,
0: po yun.
2: Even 91, tinaterm ng ibang mga kabataan na bagsak sila kasi meron sa kanilang pressure yung mga magulang nila na you are supposed to be the best. So 95 pataas, 98, almost perfect. Mm-hmm.
0: Grabe naman yun. Yung 85 ay bagsak na, Steph. Kaya mo.
1: Feeling ko kasi meron akong... ma-share ko na lang din.
0: Yes, go ahead. Yan ang gusto natin. Papakinggan niya ni Doc CJ. Baka may input siya.
1: ako kasi, syempre lumaking achiever.
0: Yes, totoo yan.
1: Pero nung nagka-bagsak, ayan, Oo.
0: Masakit.
1: Masakit siya. Oo, masakit siya kasi, syempre, ano, although naibawin man, kumbaga, naremedyohan naman siya kahit papaano.
0: Uh-uh.
1: Oo, kasi syempre nagkaroon ng mga, kumbaga, nakitaan din ng administration ng school na may nagkaroon ng discrepancies.
0: Mm-mm.
1: Pero, syempre, nung unang naranasan, nung hindi pa talaga settled yung mga grades.
0: Mm-mm.
1: At yun yung una kong nakita na
0: grade.
1: Parang, syempre, nalugmok talaga ako nun eh.
0: Para sa'yo, hindi yun good enough.
1: Oo, hindi talaga siya good. Oo, bad talaga. So, yun yung, ano, yung aking karanasan. Although, lahat naman na-settle naman na, and all, and hindi ko naman na siya talaga nararanasan ngayon. Pero, it's a bad memory pa din.
0: Okay. Pero ito, may gusto ka itanong kay, ano, kay Doc CJ. Parang feeling ko makaka-relate ka rito sa tanong na to, Steph.
1: Ayun. Paano naman po yung, ano, ito naman. Paano natin na matututunan yung self-compassion o ang pagiging mabait sa ating sarili sa tuwing tayo ay nagkakamali?
0: Yes, Steph.
2: So, matututunan natin yung self-compassion sa pamamagitan ng change ng mindset natin kung paano natin kausapin yung sarili natin.
0: Okay.
2: So, ang pinaka nakakakilala sa sarili natin ay sarili natin, and ang pinaka makakapag-convince din sa sarili natin is actually yung sarili din natin. So, kapag nagkakamali tayo, imbis na sabihin natin na ang hina ko, ang bobo ko, or wala akong kwenta, pwede nating sabihin na nagkamali ako, tao lang. Yun kasi yung nawawala sa perfectionism eh.
0: So,
2: kasama sa pagiging human being, yung flaws, yung failure, yung rejection, lahat-lahat yan is kasama doon sa beauty ng pagiging tao. Na nawawala doon sa perfectionism. May thinking kasi na parang robot na kailangan pulido lahat, di ba? Walang emosyon. So, yung pagiging tao, yung gutom, yung puyat, yung emosyon natin, lahat yung nakaka-apekto doon sa output natin. And it's part of the beauty of being a human being. So, mahalaga kasi na ma-remind tayo na normal lang lagi magkamali. And yung failure is part siya ng pagkatuto natin.
0: Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Saan po kaya nagmumula yung pagiging perfectionist kaya?
2: Oo. Nag-uumpisa siya sa bahay lagi. Okay. Usually lang. Usually. Pero hindi 100%. So, yung pressure na binibigay sa atin ng magulang natin na parang kailangan laging best ka, especially yung mga tinatawag nating helicopter parents na nakasunod sa lahat ng gawain natin.
0: Okay.
2: Yung mga parents na halimbawa sa school, kapag questionable yung grade, sumusugod sila sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan. May mga parents na they put the blame on the school or yung teacher instead doon sa efforts ng anak nila. Possibly din kung hindi man sa bahay, halimbawa kalmado lang yung bahay, walang academic pressure sa iyo. Pagdating mo sa school, nakitaan ka ng potential, ng galing, and then yung mga teachers nagbibigay din sa iyo ng pressure na ikaw magaling ka, tamad ka lang. Okay, so hanggang sa kinalakihan natin to, pumunta tayo sa trabaho, nag-college tayo, lahat-lahat. Yung perception ng ibang tao na ikaw ay magaling, nagbibigay siya sa atin ng pressure and gusto natin siyang i-maintain to the point na kailangan ko maging perfect. I have to live doon sa expectations ng iba.
0: Oo. Totoo yun. Minsan kapag na-establish mo na ganoon yung tingin sa'yo ng tao, gusto mo ma-maintain nga talaga yun at nakaka-pressure siya. Pero I think as we grow older, marirealize natin na yung authenticity, minsan mas benta yun sa tao. Like for example, sa social media ngayon, mas maraming nakaka-relate kung mas ipapakita mo yung journey kasama yung mga pagkakamali. Meron akong naalala na story dito, yung The Yellow Lemon na ang tawag dito, cafe. Pati talaga yung mga challenges dun sa pagtatayo ng business ng cafe niya, sinishare niya. Kaya ang dami po talagang nakaka-relate dun sa story na yun at natutuwa sa story niya. So, doon ko lang naiko-connect, no, Doc CJ, yung pagiging authentic at kasama dun yung sasabi niyo nga na it's the beauty of being human na isama yung mga ganoon. Yung pagkakamali mo, yung challenges mo, kung paano mo siya na pagtagumpayan. So I think doon yung konsepto ng pagiging compassionate sa sarili na okay lang. Pero ang tanong po namin ngayon, Doc CJ, kung ganoon po na ever since nung bata ka, yan ang itinuro sa'yo, yan yung expectation mo sa sarili mo hanggang sa na-establish na na, yan din ang expectation ng ibang tao sa'yo na mahusay ka, kailangan hindi ka pwedeng magkamali kasi kung hindi yung reputasyon mo bilang magaling ay masisira. Yung ganoon po bang pag-iisip ay nababago? At kung nababago po ito, ano po yung pwedeng gawin o hakbang para makawala sa cycle ng perfectionism?
2: So, yes, lagi namang may hope na mabago. So, nakabase yan sa willingness natin, no, to change. Mm-mm. So, una is dapat aware tayo kung paano tayo mag-isip. So, okay, tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to reflect kung yung actions ba natin is simpleng sipag lang or nagkakos na ito ng suffering sa atin, especially kapag sobra na yung pressure na binibigay natin sa sarili natin. Next is mag-reflect din tayo kung para makapag-set tayo ng realistic standard. Tanungin natin yung sarili natin kung kailan ba talaga yung tapat lang dapat yung gawin ko and kailan yung itotodo ko. Third is yung kailangan din natin sanayin yung sarili natin na kumilos kahit hindi tayo perfect. So minsan kailangan natin piliin yung done kaysa sa perfect. So may mga task na sakto lang na kaya na pwede namang matapos lang nang hindi siya best. And pang-apat, ilimit din natin yung sobrang comparison, especially sa mga tao sa social media. Then lastly, kailangan matuto tayo na humingi ng tulong. So ito nga yung sinasabi ko na nakadepende doon sa willingness to change natin. So may mga tao sa paligid natin na readying makinig sa atin. So meron tayong tinatawag na dalawang types ng help-seeking behavior. So the first one is yung official, mm-hmm, no, na help-seeking. Nakalimutan ko yung term. Basta yung isa, with the help-seeking behavior na pwede siyang nandiyan yung mga friends natin, yung mga family, mm-hmm, yung mga mentors natin, mga advisors, mga teachers. And yung isang help-seeking behavior is kapag hindi kinaya nung una, doon na tayo pupunta sa mga professionals, which are yung psychologists, guidance counselors, and psychiatrist.
0: Okay. Ayun. So, dalawang uri ng help-seeking behavior. Una sa ating siguro mga primary support group friends, family members, mga taong pinagkakatiwalaan natin. And if not, hindi po maidaan doon, ay humingi na ng professional na tulong sa mga mental health experts.
2: Steph? Yes. Ito pa yung term, sorry. Formal and informal.
0: Ayun. Yeah.
2: So informal and yung informal. Offense.
0: Okay.
2: Yeah. And formal yung mga professionals na.
0: Okay. Mm-hmm. All right. Steph?
1: Ito naman po, no, siguro panghuli nga mensahe,
0: yes,
1: no, para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe, Doc CJ, para sa mga magulang naman, no, na baka hindi sinasadyang na ipapasa yung perfectionist mindset sa kanilang mga anak? Kasi nga, nabanggit nyo kanina na may times talaga, no, na sa bahay nagsisimula ang pagiging isang perfectionist.
2: Minsan na ipapasa ng magulang yung perfectionism nila kasi yun yung nakasanayan nila from their parents din. Pero at times, yung perfectionism is nanggagaling din sa failure ng magulang. So parang yung mga unfulfilled dreams ng parents is kailangan ikaw ang mag-fulfill bilang anak. So sa mga magulang, malaking bagay yung binibigay nating salita, yung bawat reaction and expectations sa self-worth ng isang bata. Pero kapag yung bata ay laging nararamdaman na kailangan nilang maging pinakamagaling bago sila mapuri, mahalin, or tanggapin, maaari niyang madala ito hanggang sa paglaki. So, mas makakatulong kung pupurihin natin sila hindi lang dahil sa resulta, pero pati na rin yung effort, i-appreciate natin yung bawat effort na ginawa nila. At times kasi, pangit yung gawa, pero sobra yung effort na binigay ng bata. And we have to be specific kapag nagpe-praise tayo. Okay, so may mga parents din kasi na kahit pangit yung gawa nung anak nila, pinupuro nila na, wow, ang ganda. Okay, so we have to be clear kung paano natin sila pinapraise. Okay. Wow, aesthetic instead na best ito, di ba? I appreciate yung effort, pero ito yung mga pwede mo pang i-improve. So, pwede mo pang i-improve, pero hindi mo kailangang i-improve. So, yung mismo pagpili natin ng mga words is malaki yung epekto doon sa mga bata. So, kailangan natin i-remind yung mga anak natin na yung pagkakamali ay hindi siya kahihiyan, kundi part siya ng pagkatuto.
1: Mm-hmm. So, mahalaga din pala yung honesty, no?
0: Yes, oo. Mamaya kasi kapag pinuri mo, kahit na hindi naman, maging delusional naman, ano?
2: Oo, nagkaka-illusion yung bata na magaling sila.
0: Naging narcissist naman. O, next topic natin yan, Doc. Oh, yung narcissism. Next time, yun. Mahalagang i-appreciate mo, be specific kung ano yung nakikita mong maganda, at sabihin din kung ano yung kailangang i-improve, pero pwedeng hindi naman. Kung, lalo na kung hindi niya interes at yun talaga yung kaya niya, hanggang, kasi merong multiple intelligence na tinatawag.
1: Oh, oh.
0: Mali mo yung anak mo pala ay kinesthetic yung intelligence niya, yung swimming, sports. Pero pinipilit mo siyang, ano bang katumbas na, yung minsan kasi yung mga magaling talaga sa kinesthetic, doon naman hindi masyadong scientist or mathematician. Although may mga tao talagang ganun, no? Yung mga spy, magaling sila sa athleticism and at the same time, strategist sila. Pero yun, may iba-iba tayong kagalingan. Hindi naman po iisa lang. Ako naniniwala ako doon sa school of thought na yun na may multiple intelligence. May mga taong magaling sa ganito, may mga taong dito naman magaling. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag hindi ka magaling dito ay yung sabi nga ni Sir, huwag mong ibase doon yung self-worth mo, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong kumbaga forte, yung tinatawag nila. Nako, ito Doc CJ, siguro hingiin na lang po namin ang inyong final message, o kung meron pong gustong dumulog dito po sa inyong The Master Psychological Services, o kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa inyo, saan po kayo pwedeng tawagan, i-message, or i-email, Doc CJ?
2: Ayan. So, pwede nyo akong i-reach sa clinic ko, The Master Psychological Services, which we also offer online services.
0: Okay.
2: You can also follow me sa page ko, personal page ko. It's Christian Nicomedes. And as well as yung page namin for podcast, which is Studio Nipochi.
0: Ayun. Pakiulit po ng podcast natin, Doc.
2: So that is Studio Nipochi. May T yung Pochi.
0: Alright.
2: So, meron tayo sa lahat ng socials na meron tayo.
0: Okay, ngayon ko lang nalaman yan. Sige, ipa-follow ka namin, Doc. Makakakuha kami ng insight sa Studio ni Pochi Podcast. Maraming salamat po. Nako, sana kayo po ay paulit-ulit na maging panauhin din sa aming Walmart, no? Nakita ko lang kanina na, naging guest. Sabi ko kay Steph kanina off the air, para naging guest na natin si Sir CJ kasi familiar yung name. Kaya minadali kong i-check yung mga quote cards na nagawa namin. Sabi ko, 2023, September 18, yung last na guesting niya sa atin. Kaya sabi ko, maraming salamat, Doc CJ, sa uulitin until next invite po.
2: Yes,
0: thank you.
2: Anytime.
0: Mabuhay po kayo. Ayun. Yan po si Doc Christian Jasper CJ Nicomedes, isang registered psychometrician at registered psychologist. Dean din po siya ng Psychological Department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines. Siya rin po ay ang owner at general manager ng The Master Psychological Services. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Attitude of gratitude.
1: Attitude of gratitude.
2: Attitude of gratitude.
3: Attitude of gratitude. Gratefulness.
4: Gratefulness.
3: Gratefulness.
4: Joy.
3: Joy.
4: Joy.
3: Appreciation.
4: Appreciation.
3: Appreciation.
4: Attitude.
3: Attitude
4: of gratitude.
3: Of gratitude.
5: Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman.
6: At Steph Vicente.
5: Yes. At tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app at syempre sa ating shortwave radio frequencies 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz para sa ating English service. Ang Filipino service naman po 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays po ng Warm Heart ay mapapakinggan sa Metro Manila 1278 kHz sa Radyo Magazine tuwing Sabado at Linggo, alauna hanggang alas dos ng hapon.
6: Ayun.
5: Okay, so Steph, sa punto ito ay tayo ay mag-attitude of gratitude na, no?
6: Oo nga.
5: Yes, at ang mga tanong para i-facilitate ang ating grateful heart ay ihahatid ni Steph.
6: Ayun. So, ang unang katanungan para dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito dyan ay what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli ay what can I celebrate today?
5: Okay, Steph. Sige, ayun. Mauna ka.
6: Ayun, siguro may kinalaman to, no? Kasi, konti lang yung pag-share ko kanina.
5: Okay, yan. Ituloy natin dito.
6: Expound natin, no? So, siguro, sasagutin ko yung which people in my life am I grateful for?
5: Mm-hmm.
6: Siguro ito, sasabihin ko, yung family and friends ko, no? Kasi ako talaga, since prep, kasi prep ako nag-start, hindi ako nag-kinder eh.
5: Oo, maaga yata nag-aral si Steph.
6: Oo, prep na yung start ko. So, simula nung prep talagang achiever ako, and then nung high school, nag-science high ako. Pero doon, medyo nawawala yung pagiging achiever ko noon eh.
5: Mm-mm.
6: Kasi siguro, dahil medyo nakapag-soul searching ako noon, at hindi ko na makita yung sarili ko bilang isang scientist, engineer, accountant, anything na may kinalaman sa numbers. Hindi ko na makita yung sarili ko na ganun yung future ko. Kaya siguro nawala ako sa rankings, no? Although, syempre, malisang malaking karangalan pa rin na mapabilang sa science high. Kasi pag sinabi science high, nandyan yung mga pinakamatatalino sa buong school, no? Pero personally, nung habang patapos na kami, no, habang nasa fourth year, hindi ako naabutan ng K-12 eh. Kaya hanggang grade 10 lang ako. So, medyo nakapag-soul searching, nakapag-join sa mga journalism-related organizations. At doon ko nakita na, hindi talaga ako pang engineering. Oo, although kaya ko naman siya gawin, pero baka parang napipilitan lang ako eh.
5: Oo nga, mahirap yun, no? Pag pinilit.
6: Oo, kapag ginawa mo yung hindi mo gusto. Ang ina-expect pa naman sa akin, especially nung father ko. Yung mother ko, wala namang problema sa kung saan man ako.
5: Gusto. Anong gusto mo.
6: Oo, pero kasi siya, nakikita na niya na maging accountant ako. Kasi parang siguro, yun yung, hindi kasi siya natapos ng college. So, parang katulad niya nung nasabi kanina ni Doc CJ, no? Maaaring yung failures kasi, especially ng parents, ay, kumbaga,
5: pinoproject sa'yo.
6: Oo. Parang, kapag successful yung anak, successful na rin yung parent. Oo, pero hindi ganun yung nangyari nung una pa nga nagalit pa nga sa akin. Bakit daw mask ko mang kinuha ko?
5: Mm.
6: Esa ito yung gusto ko. Hindi naman, pero yun nga eh. Although, kahit nung pagkabata talaga, nag-wonder ako kung ano ba yung trabaho ng isang broadcast journalist.
5: Mm-hmm.
6: Siguro mas lalong na-cement yung kagustuhan kong mangyari yun nung high school. Ano? Mm-hmm. Pero akala ko, pag gusto mo, sobra ka nang mag-e-excel.
5: Mm-hmm.
6: Alam mo yun, yung kapag gusto mo, lagi ka nang nasa top kasi ginagawa mo na yung gusto mo. Pero hindi eh. May mga circumstances talaga na hindi mo maiiwasan.
5: Oo.
6: Siguro sana hindi nakikinig yung mga taong involved, no? Pero hindi ko naman sila papangalanan. Pero siguro sasabihin ko nang thankful ako kasi mas naging resilient ako.
5: Dahil
6: sa kanila, no?
5: That's true.
6: Oo, no, mga bandang second year college na ako, ni Hongo lang yun, ah. Ni Hongo lang yun, 2.25 ako.
5: Uh-uh.
6: Ang dean's lister namin, yung mga deans nasa dean's list, hanggang dos lang dapat ang pinaka mababa. So, dun pa lang, nalugmok na ako.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kasi isipin ko, minor subject lang to. Ito pa yung nakapagpaalis sa... Although, naranasan ko namang maging dean's lister, no?
5: Mm-hmm.
6: And I think na nare-recognize naman yung efforts ko nung mga professors ko, no? Pero, syempre, may circumstances talaga, no? At mas lalo ko na-frustrate kasi fan pa naman ako ng anime. Dun pa talaga ako. Oo, dun pa talaga ako na ano sa Nihongo pa talaga. Oo, pero... wala na akong magagawa eh. Siguro medyo nag-give up ako ng slight doon eh. Although, inisip ko, baka naman sa mga susunod na semester ay makabawi naman ako. And then, yung nung third year ako, doon ko na natagpuan yung isang professor. Hopefully, hindi niya siya nakikinig sa atin, no? Oo,
5: pero okay lang. May mga tao talaga na gano'n, nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi naman sila necessarily villains sa buhay
6: natin.
5: Naman. Pero na-serve nila yung purpose nila na talagang gano'n. Siya ang nagpatuto, siya ang nagturo sa'yo kung ano man yung, sige, share mo kung ano yung lesson na yan.
6: Oo, notorious kasi siya sa pambabagsak.
5: Okay.
6: Parang dun siya nakilala kasi konting... mali mo lang. Kasi merong ibang mga professors sa medyo lenient pa na pwede kang bumawi sa ganito.
5: Mm-hmm.
6: Siya hindi talaga.
5: Okay.
6: Oo, walang ganun. Oo. Kung mapapahiya ka, talaga. Kasi mga, siguro yun yung talagang not recommended talaga na mga kaibigan mo yung kagrupo mo. Kasi magkakagalit-galit talaga kayo.
5: Mm-hmm.
6: And dahil doon, medyo naapektuhan yung isa sa mga project namin.
5: Okay.
6: Oo, na actually, pagka hindi mo kasi in a normal circumstance, dapat INC yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero wala na talagang sabi-sabi, bagsak na.
5: Okay.
6: Oo. Which is, thankful naman ako nung nag-fourth year ako kasi medyo inayos siya ng aming dean.
5: Mm-hmm.
6: Oo, na para sa kanya hindi makatarungan 'yon. So thankful din, pero dahil doon medyo nasayang yung oras ko noon eh. Kasi that time kaka-implement lang na August na ang pasukan.
5: So may nag-change nga na ganoon.
6: So bali ang nangyari, dalawang summer 'yon. So yung unang summer spend ko pa para kumbaga maibawi ko kung ano man yung initially na binagsak.
5: Okay.
6: Kasi hindi pa nagkaroon ng changes dun sa grades eh. So, kumbaga kailangan gawin mo bago ka mag-OJT.
5: Okay.
6: So, nung second summer, dun ako nag-OJT. Siguro masasabi ko na thankful ako dun kasi kung hindi ako kung wala yung second summer na yun, bukod sa madedelay ako, hindi ko siguro matatagpuan itong bureau.
5: Pero hindi naman na-delay system.
6: Hindi ako na-delay.
5: Yung trabaho niya ng bongga.
6: Kasi doon sa time na yun, dito ako nag-OJT. Noong time
5: nakaka-nostalgia na naman, Steph.
6: Kasama
5: ko na si Steph nung OJT pa siya.
6: Kaya nga,
5: meron kami program noon, Love the Philippines.
6: Actually, parang from Philippines with Love.
5: Philippines with Love. Kasi ang Love the Philippines pala ay tourism, no?
6: Slogan na siya nung ano. So, siguro, dahil nalagpasan ko rin naman, nakagraduate naman ako sa oras, at syempre, siguro medyo flex ko na, no? Uno kami sa thesis.
5: Yes, good job.
6: Kumbaga parang naibawi ko lahat ng frustrations and failures ko nung beforehand. And plus, yun nga sabi ko, no? Siguro hindi ko makikilala ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas pa lang siya that time.
5: Yes, kami ang original na Radyo Pilipinas.
6: Ang OG. Ayan.
5: Radyo ng bayan pa yung kamila.
6: Yung Radyo Pilipinas.
5: Yung
6: Radyo
5: ating Pilipinas. Flagship station.
6: Siguro hindi ko makikilala ito kung hindi nangyari sa akin lahat ng mga failures and ano. And ngayon, more than 7 years na ako dito. 'Di ba? Parang papalapit na sa dekada, parang halatang halata na ang mga edad, no? Pero
5: sikreto na lang 'yun.
6: Secret na lang ang edad, pero si 'yun nga, no, very thankful ako dun sa, of course, the people na nakilala ko along the way. Bukod sa syempre, more than 7 years akong tumagal dito, no, sa bureau, and hopefully beyond pa.
5: Yes.
6: No? Kasi ito naman talaga, sabi ko nga, ito talaga ang field na
5: gusto mo.
6: Na gusto ko.
5: Mm-mm.
6: Eh, syempre, nakapag master's na din, no? Although, thesis na lang talaga ang kulang, pero
5: kayang-kaya mo yan, Steph. Naniniwala ako sa'yo.
6: Masasabi ko naman na yung resiliency, na yung pagiging resilient ko noon ay nadala ko hanggang sa pag-MA. Mm-hmm. And matataas yung grades. And hopefully, pag nalagpasan tong thesis, which is pass or fail lang, ay syempre, ay yung hindi ko naabot nung college ay maabot ko na rin sa pamagitan ng MA. So, yun ang siguro pagiging thankful ko, no? Dun sa, syempre yung mga sumuporta sa akin, yung hindi ako iniwan, no? Kahit,
5: yes.
6: Kahit nag-fail ako several times, no? Sa aking buhay. And, syempre, thankful din ako kasi sabi niyo nga, no, yung mga medyo naging obstacle sa buhay, no, thankful din tayo doon kasi hindi naman masusubok yung ating character kung wala yung mga taong yun. Sabi nga nila, walang bida kung walang kontrabida. Ayun, 'di ba? Lagi may supporting character sa buhay natin na magpapaalala sa atin kung ano ba yung values at principles na dapat dinadala natin sa araw-araw. So, yun lang ang gusto kong i-share sa Attitude of Gratitude.
5: Yeah, totoo yun. Totoo yun, Steph. Ang mga tao talaga na napupunta sa buhay natin na iniisip natin minsan ano bang tawag doon? Hindi mo nagugustuhan yung pakiramdam.
6: Parang ayaw mo na sila makita nung time that time.
5: Pero kasi, meron silang purpose. Pag na-serve na nila ang purpose nila, yun na yun. Ang hindi lang kasi maganda is kung paulit-ulit siyang nangyayari, it becomes a cycle, diba? In psychology, whatever lesson na hindi mo natututunan dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong tanggapin, o talagang ma-pride ka, 'di ba? Pinag-aaralan natin 'yan dito sa Warm Heart. Sa tatlong bagay na 'yon, paulit-ulit yung cycle hangga't di mo 'yon natututunan. Until you learn the lesson, magmo-move up ka la or magkakaroon ka ng progress. So, yung mga taong ganoon, hayaan mo na. Lahat tayo may mga ganoon eh. Ako man din. Speaking of, pagka college ka, marami ka rin talagang mga challenges, no? Like for example, mga professor na intimidating, super unforgiving sa mga standards nila. Yun. Nakakamit ako ng ganyan sa UP. Maraming mga ganyan.
6: Oo nga.
5: Marami pong mga ganyan. At syempre kasama po doon yung pagkukumpara mo sa sarili mo. Yung mga nararamdaman mo, Steph, I don't think na it's ikaw lang. Gusto kong sabihin sa'yo na Ako rin, naranasan ko yan. Siguro yung mga tagapakinig natin na nag-aral ng kolehiyo, ng elementary, ng preschool, naramdaman din siguro yun. Ikumpara yung sarili nila sa iba na talagang may mga taong mas mahuhusay kaysa sa atin eh. Pero imbes na tignan natin yon bilang competition, siguro it's a lesson, no? Talagang... sa kasi ako, galing ako sa probinsya, i-share ko na lang din. Galing ako sa probinsya at by at the age of 15, tinapon ako ng mga magulang ko sa UP Baguio. Bahala ka na dyan, anak. Ganoon. Pero I think sa mga islanders sa katulad ko, ganoon talaga eh. But by this age, ikaw na, bahala ka na. Pero tinuro na namin sa'yo yung skill na kailangan mo matutunan para maging independent ka. Pero syempre, di ba, homesickness. Parang OFW lang, no? Homesickness, tapos yung pagbagong environment, bagong culture, mag-a-adjust ka talaga. Tapos yun nga, Steph, iko-compare mo pa yung mga sarili mo sa mahuhusay. Mm-hmm. Alam mo yung tipong, yan, kagaya ng mga sinasabi mong grades na nakaka-disappointment sa sarili. Like, for example, ang test nyo sa biology, 105, yung ang galing-galing ang husay-husay na kaklase mo, nakuha niya kahit pati bonus. Pero ikaw, hirap na hirap kang ipasa, di ba? Parang yung mga ganoon, yun talaga yung nagpapatatag sa'yo eh. Oo. Tsaka yun yung nagpapa-accept sa'yo, yung beauty of being a human, sabi ni Sir CJ. So, yun yung pinagpapasalamat natin, na yung mga bagay na ito, nasa-serve nila ang purpose nila. Anything na na-serve na ang purpose, let it go. And acceptance, di ba?
6: Oo nga.
5: Kasi pagka hinold mo yung grip dyan, sabi ko sa iyo, Steph, yung cycle, it will stay. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo at dumating sa buhay mo at na-serve na nila ang purpose nila, i-let go na.
6: Oo nga.
5: Doon tayo nagkakaroon nung sinasabi ni Sir CJ na self-compassion. Yun, be forgiving sa sarili. So ang ipinagpapasalamat natin dito, natuto tayong maging resilient at maging self-compassionate.
6: Yes.
5: No? Kapag ka meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So gusto ko lang ding i-share to. Sabi sa iyo ni Marco Polo, good morning. Wow, nice story, Miss Steph. Good luck on your endeavors. You nailed it. You are so right.
6: Ay, may sabihin ako kay Marco Polo. Marco Polo, baka kilala mo tong mga pinagbabanggit ko, ha? Huwag mo ko isumbong, ha?
5: Kaklase mo ba si Marco Polo?
6: Oo, kasi naging kaklase ko yan si Marco Polo, eh. Baka kilala mo yung mga ano, ha? Quiet yun. Ka lang dyan.
5: Maraming salamat sa pakikinig, Marco Polo, na way manatili kang nakatutok sa warm heart. Sige, kasi meron pa tayong mga public service announcement. I-share pa natin yan. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, magpapaalala muna ang himpilan.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
8: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang

0: Nagbabalik po ang Warm Heart at sa puntong ito, papapasukin na natin ang public service announcement ni Steph.
1: Ayun. So, unang PSA natin ay galing sa isang individual na nagngangalang Christina Contreras Maclang, no? Kasi nakita ko ito sa isang group ng mga psychologists and ano, no? Para sa mga gustong magbahagi ng kanilang webinars and seminars. Doon ko actually kinukuha, no? Yung ating mga PSAs. At nakaka-relate ako dito kasi usapang studies na naman to, no?
0: Okay.
1: Kaya dahil siya po ay humihingi po ng tulong para sa kanyang respondents sa kanyang study na pinamagatang Compassion Fatigue in the Digital Era, Exploring Filipino Mental Health Practitioners' Experiences and Innovative Practices in Telecounseling.
0: Gusto
1: ko to. Mahalagang-mahalaga yan, no? Kasi may ibang tao na ayaw pumunta ng clinic mismo. Mm-hmm. No? So, minsan, prefer talaga nila sa internet. Sa kanong pandemic kasi, nauso yung telemedicine. So, mm-hmm. Ngayon, pinagpapatuloy pa rin siya. Parang yung sa Zoom lang.
0: Yes.
1: Hindi naman dati uso ang Zoom, pero ngayon, ginagamit pa rin kahit tapos na ang pandemic. Kasi malaki naman talagang bagay yan, lalo na kung gusto mo talagang makakonect dun sa malalayo sa'yo. So, balik ako dito, no? Sino ba mga pwedeng mag-participate? Mga registered guidance counselor, registered psychologist, psychiatrist, o registered psychometrician, ayan, na under supervision ng isang registered psychologist or registered guidance counselor na may at least 3 months telecounseling experience. Kung kayo po ay eligible na mag-participate o kung may kakilala man kayo, no, na qualified, no, para sa study na ito, ay syempre ay mag-participate na kayo para makatulong din tayo, no, sa ating kasama dito na malamang ipapasok din sa mental health community dito sa Pilipinas. Para dun sa para may offset po, no, yung internet related expenses. Kumbaga may ano naman po ito, may pakonsuelo naman po, no. Hindi naman free na free, no.
0: Mm-hmm.
1: Para din na syempre ay makagaan din, no, sa kung sino man ang magpa-participate. So meron silang yung makakatanggap, yung qualified survey participants ng 20 pesos sa kanilang GCash, no. Estimated time of interview approximately 10 to 15 minutes. Ang online interview participants makaka-receive ng 300 pesos sa kanilang GCash. Ayan, for approximately 15 to 25 minutes naman, no, ng kanilang pag-participate dun sa interview. At para dun sa face-to-face, no, na interviews, food token will be provided. At ang approximate time pa rin po yan, no, sa pag-i-interview na yan ay 15 to 25 minutes.
0: Okay.
1: So, eto note lang, and disclaimer lang din, no, ng researcher, these tokens are intended solely as a gesture of appreciation and reimbursement for minimal internet-related expenses incurred. Participation remains entirely voluntary. Ayan. So, yan ang mga sana ay maraming maganda kasi ang topic, eh.
0: Yes,
1: so,
0: true. Sana nagustuhan ko yung topic.
1: Sana ay mag-participate kayo kasi hindi naman kayo uuwing kumbaga iuuwing luhaan, no. Kumbaga ay ang oras na kukunin sa inyo ay may appreciation naman po, no, mula dun sa researcher. Pero syempre thankful tayo, no, dun sa kasi katulad dun sa akin, no, nung yung mga naging respondent ko para dun sa ginagawa kong thesis. Free lang sila, no.
0: Yes.
1: Oo, ang kapalit na lang is kopya ng study na sana matapos ko na para maibigay ko na rin sa kanila.
0: No?
1: Kasi para guidelines kasi yung intended product ng study ko. So eto naman pangalawa, para galing naman sa espasyo dahil sila po ay nangangailangan ng associate therapist at on-call psychiatrist. So, paano ba mag-apply? Isend lamang yung curriculum vitae, no? CV sa info.espaciopsych@gmail.com hanggang May 1, 2026 po yan. Ang ikatlo pa rin natin, no, na PSA, galing pa rin pala sa Espacio dahil meron silang libreng 15-minute consultation sa Espacio Psychological Services na kumbaga masasabing gentle starting point, isang espasyo kung saan ay pwede kayong magbahagi kung ano man yung nasa isip nyo, magtanong ng siguro, no, kung ano man ng possible na mental health conditions nyo, no, and syempre be guided toward what

0: kind of support yung tama sa inyo, no? Tama para sa inyo. So, itong 15-minute consultation na to, na libre po, no, ay dinesenyo upang syempre makapag-share ng concerns at your own pace, ma-match sa tamang mental health professional, syempre, at maunawaan po ang mga next steps. Ano ba yung mga dapat gawin? Sa free consultation na ito, ay kayo po ay makaka-receive ng warm, supportive space to briefly share your concerns, guided conversation to understand your needs, at syempre, para ma-clarify, clarification po, kung ano yung suporta na maaaring hinahanap nyo po baso dun sa magiging consultation. No? Syempre, may mga diagnosis pa yan eh. So, yan. I-avail nyo na po yan. Sa pamagitan nung email na binanggit ko din kanina, yung info.espaciopsych@gmail.com. So, yun na lang muna siguro ang aking mga isi-share para sa edisyong ito ng Warm Heart.
1: Okay, maraming salamat sa ating mga public service announcement. Nako, marami po tayong mga upcoming itong compassion fatigue na, no? Maganda po yun. Sana pong may mga participant. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya, syempre kanina kay Sir Leo Magbayo at ngayon kay Ma'am Susan Aison, ang ating Warcast operator, Justin Osias. At naway manatili po kayong nakaantabay sa ating palatuntunang Warm Heart hanggang sa susunod na edisyon. Abangan niyo po pala ang Diskarteng Wais ni Sir Leo Magpayo mamayang 3 p.m. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang tinitirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayong muli para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programa na binuo sa kolaborasyon ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po ang inyong mga lingkod sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama ko po ngayon si
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Tayo po ay kasalukuyan po nga napapanood sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow na lamang din po kami para inyo po nga live na live, no, na masubaybayan ang ating mga programa para mag-notify po sa inyo at agad po niyong malaman na umeere po tayo. Mm-hmm. Siyempre, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. So kahit saan po kayo manood ay didiretso po kayo dito sa programang Bridges on Air. At syempre sabayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Eto, hindi naman natin pwedeng kalimutan kasi bukod doon sa ating mga social media platforms, meron tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App na inyo pong madadownload at may install sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatengga yan. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng internet, kung kayo po ay naka-mobile data o kung kayo po ay naka-Wi-Fi, ay pindutin nyo na po yan sa inyong mga smartphone para inyo pong live na mapakinggan ng Bridges on Air. Para doon sa mga nakakakita sa atin ngayon, ito po ang hanapin nyo na logo kasi baka malito kayo sa dami ng logo sa Evox PBS Receiver App. Itong nasa likuran ko, ito po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre ito, isa pang paraan kung paano tayo nakaka-reach out, no, sa ating mga kababayan, non-resident Filipinos man na ating target audience dito sa Bridges on Air o mapa-OFWs o kahit basta meron kayong shortwave radio receiver. Kung meron kayo, kasi minsan nakakatanggap din kami ng mga reception report galing dito sa Pilipinas. So meron din mga nakikinig din, no, sa ating shortwave radio na posible po sa mas pinalakas na pagtutulungan, kolaborasyon po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman, sina-shoutoutan na natin, no, ang ating mga kasamahan dyan sa Tinang Tarlac dahil nandyan ang ating mga transmitters. So, eto na po tayo.
1: Minsan pala napapakinggan ko sa 104.3.
0: Yes! Oo, kapag tayo ay nakatoka, no, sa collab, kasi mayroong rotation.
1: Nag-rotate yung mga programa ng Radyo Pilipinas sa the capital.
0: Ano? Yes. Katulad nung kung di ako nagkakamali last week, ito ang Radyo Pilipinas World Service ang nakatoka dun sa collab for weekend. Kaya napakinggan nyo po kami, no, sa FM din.
1: 104.3 FM.
0: Yes, ayan. Markahan nyo na para kapag kami ang nakatoka o kahit naman sino ang nakatoka ay inyo pong mapakinggan lahat ng mga station dito sa Central Office, no, ng Presidential Broadcast Service. At yun na nga, Sir Ares. Nandito na naman po ako ulit. Oo. Mas madalas kasi ako dun sa kabila.
1: Sa master control.
0: Dahil ako ang program coordinator sa side ng PBS. Kasi yung program coordinator natin sa side ng CFO, ayan, sina Attorney Jade, si Sir Diego. Sila ang mga coordinator naman natin. So, shout out din sa kanila. Kasi kung yung coordination, napakahalaga kasi yan para maging successful yung kahit anong partnerships, no, pagdating sa mga ganitong uri ng radio programs. At lalong-lalo na para mas mapalawak din yung ating reach sa ating mismong target audiences, ang mga non-resident Filipinos. So, ano ba ang mga ating aabangan? Kasi mukhang kaabang-abang yung ating second part, yung ating Pinoy Ako segment, Sir Ares.
1: Matututo tayo paano sinupin yung ating konting naipon o yung konting kinita. Dahil malapit na ang Pasko, bare
0: oo
1: months
0: nga.
1: Na.
0: Kaya nga eh, yan ang mahirap na mahirap kung sabi nga, 'di ba? Mahirap kung sa December ka lang aarangkada, hindi pwede.
1: Hihintayin mo lang yung bonus mo tapos yun na yun. Na.
0: Parang last minute lahat. Mahirap yun kasi siksikan and all. And syempre, dun sa mga nagpapadala, baka mamaya magka-glitch-glitch dun sa mga online-online eh.
1: Saka may tendency kasi ano, ipangutang yung panggasto sa Pasko.
0: True. Hmm. Kaya, nako, marami, siguradong marami kayong mga key terminologies, no, na matututunan doon sa ating magiging guest sa ating Pinoy Ako segment. Pero, dadakuin muna natin ang ating CFO community correspondent para sa edisyong ito ng Bridges on Air. Dahil ang pag-uusapan natin ay itong Ugnayan series, no, na inilulunsad ng Commission on Filipinos Overseas. Pero this time, sa Japan ang tungo natin. Kaya naman, kasama na natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang Emigrant Services Officer 1 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. Walang iba kundi si Ms. Shane Carnacite. Ms. Shane, welcome po sa programang Bridges on Air.
2: Hello po. Thank you so much po for inviting me here sa Pages on Air po. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Magandang araw din, Ms. Shane. So, eto na nga, no, ibibigay na namin sa iyo ang spotlight para sa part na ito na Bridges on Air. Ano ba yung mga kaganapan dito sa ugnayan sa Japan?
2: Ayun, thank you so much po. So, just to give you a brief introduction lang po what Ugnayan is. So, actually, it's an annual commission. It's an annual program, of the commission to reach out to our non-resident Filipinos in Japan. Ayun, so we went to Japan to reach out with them para din po yung iba po kasi sa kanila ay parang hindi masyadong kilala ang commission. So, during our trip, pinakilala namin sa kanila yung commission and differentiate yung DMW from us kasi some of them kasi po our main target is our non-resident Filipinos, but of course meron din po tayong mga ka-Pilipino doon na nag-join po ano na hindi lang naman mga constituents ng CFO pero yung mga trainees. Ayun, so differentiate po namin sa kanila kung ano po ang DMW and CFO. Ayun, and actually the Ugnayan trip is also a way for us officers to learn more about the lives and challenges of our NRFs living in Japan. So, ayun po. So, doon po sa aming trip, we went to Chikugo region, which is the western part of Honshu ng Japan. So, pumunta po kami sa apat na prefectures. We went to Tottori, Yamaguchi, Hiroshima, and also Okayama. Ayun. So, na-meet po namin doon yung mga Filipino communities po natin. Ano. And hindi lang din po yung mga ating mga NRFs ang ating na-meet, pero also other na mga agencies doon sa Japan. We met with Azalea, which is a law firm po na tumutulong po sa ating mga Filipinos ano, na ma-acquire yung citizenship. Ayun, kasi yung iba po doon ay mga anak ng Japanese. So, ayun. We also went to Tottori, na parang ang Tottori po kasi doon sa Japan is very limited lang ang mga Filipino doon. But still, we went out para din po makilala sila, makamusta din po ang kalagayan nila. And ayun po. Ayun po ang ginawa namin sa aming Japan Ugnayan trip.
0: Mm-mm. Abali po, meron po ba kayong figures kung ilan po ang mga non-resident Filipinos na nakiisa po dito sa ginawa niyo pong ugnayan sa Japan?
2: Oo, ma'am. We have a rough estimate of 100 Filipinos who attended our ugnayan, ano? Included na po doon yung 4 nga po na prefectures kasi doon po kasi sa western part of Japan, hindi na po siya masyadong maraming Filipinos unlike doon sa Kanto region Ano, but still, there are still Filipinos in the region. Yun nga po, mas limited lang po siya compared to the rest.
1: So yung pinuntahan nyo, yun yung mga, except for Hiroshima, parang yung pinuntahan nyo, yun yung hindi talaga pinapasyalan din ng mga turista.
2: Totoo po yun, Sir Aris, kung if I may just share, ano, we went to Torre Region. Doon po sa Yanago, it was around 10, 9 a.m. na, pero wala pa po talagang mga tao.
1: Oh.
2: And actually, doon po, sa ano, parang isang Filipino lang ang na-meet namin doon. Kasi parang sabi nga nila, yun daw talaga yung pinaka-list na prefecture na merong mga Pilipino. Pero isa po doon sa apat na prefecture na pinuntahan namin, kagaya ng nabanggit ni Sir Aris, ay yung Hiroshima. Pero yun po, very little lang po talaga ang Filipino doon. Ayun.
1: So doon mo talaga mararamdaman yung Japan.
2: Yes,
1: sa mga ganong lugar.
2: Opo, very rural.
0: So ganun pala, no, kapag ano, pero nonetheless, Miss Shane, ano po yung mga kasi nakasalamuhan niyo po itong mga non-resident Filipinos natin diyan, lalong-lalo na yung nag-iisa, no, na nabanggit niyo, no. So paano, ano po yung mga concerns na kanila pong idinulog sa CFO na para syempre ma-address po agad, no, lalong-lalo na kung ito po ay kailangan na kailangan nila doon sa stay nila, no, sa parting iyan ng Japan.
2: Oo, ayun. Doon po sa mga nakausap namin na ibang mga Pilipino in other prefectures, actually po, yung mga concerns po nila mostly is about the language. Kasi makikita po talaga natin kung gano'ng kalaki yung impact ng language barrier, no? Na sinasabi nila, it was hard for them really to adapt to the language of Japanese, no? So parang ang sinasabi nila na dapat daw po bago sila umalis. And even kahit hindi mga Japanese, pero yung mga napuntahan naming centers, so they advise us na during our pre-departure orientation,